0: Piso.
1: Mamakas sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 rounds sa akon. Inikal.
3: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30

0: ang galing.
1: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 8 sa isna sa aga. K5 Eric, sa ato naman mga palangga ng mga kauturan, gawpod sa mga dlao. Basik kon maripat ka mo ha, is ang grabe nga init bla, paang tiyempo sa mo. No?
2: Yes, sir.
1: Kailangan niyo mag-inom damo, ginga tubig. So that's why kami ni K5 Eric, may arag kami amun yung.
2: May arag kami
1: It reminds lang. Us of water break, no? Hey, isa malipat ka kunway kani ma water break gali, be.
2: Oh. Amo lang nagligad nga adlaw sa isel lang ni Dr. Miloy. Ginawa mo mention na ginasaril dyan. Drink lots of water. Damo git i-replenish mo kay ti ang balas tabla.
1: Nagabuhin. Isa bisag pungko ko sa balay mo.
2: Gabuhin na.
1: Aga basa ang lawas mo bangod sang kapaang sang tiyempo.
2: Oh, ti ang imo bala nga balas nagakwa naga balas ka. Nagakadula ang imo water sa lawas mo kinan inom ka damo yes. Tubig.
1: Damo, kag
2: Mighty C.
1: Alkaline vitamin
2: na, C. Parison mo kita siya permi.
1: Ang nami isa vitamin C ng alkaline. Kaya bisa naman ka wala kaon, imnon mo ni. Nami ganim doon ni best gigim noon ko ni empty stomach. Oh,
2: best on empty stomach. Amo lang ni siyang...
1: Gabulig ni kagipiberic para magdasig ang absorption sa mga vitamins and minerals sa lawas. That's the beauty kung ginom ka sang Mighty C. Babakal nyo ni sa tanan ng mga butika. And of course, sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center sa Kabangkalan.
2: Kabangkalan, ara kita sa Texas Street, Barangay 1, ara sa Arus Building, malapit lang sa Kabangkalan Public Market.
1: Kapapati si Brad Paul. Brad Paul, morning.
2: Linaga na.
1: Oh, linaga ni Mernas, ni Sister Mernas. Diba si gusto mo mga pa-Eskalante, ta?
2: Siya yung Eskalante dito sa Balintawak Public Market.
1: Uy, opo, doon nakadritir ba yung...
2: Madumduman, may ketones mo.
1: Nakaketones ni. Diabi, masaylo ta sa Cadiz.
2: Cadiz City, tiara sa Barangay 3, sa Suna 3, tupad sa akon nga personal collection. Ara kita.
1: Di Victorias.
2: Man, sa street na.
1: Sa Victorias.
2: Garl Building.
1: Bo, kami Garl Building.
2: Kadaob na sa mo. Garl Building.
1: Kadto tani sa makulod.
2: Tiara kita sa daan nga Libertad Street, Ernais na Subong, sa atubangan sang daan nga gate sa Paglaong Sports Complex. Kadako sa ngalan, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaglibre ang aton konsultasyon Monday to Friday. Free si Doc. Charge kay Doc.
1: Wow. Tisig yan. Kampiyon, ha? At nisultulan nyo na pabalala sila sa mga outlets ng Clinical Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Oy, yung ipanglawag ni K5 Yaring.
2: Okay. Pero dyan kayo na on the break, damo, ginamo to kayo na nga na-delayed ko siyang pagbalik na naton. Kaya damo ko siyang pamangkot. K5 Eric, aside sang summa cum laude, mas may mataas pa bilang ang mga awards? Yes! May ara ang iyang GWA, graduated yang record as grade 1.0 ang award na Sir Jan Panawag is maxima cum laude.
1: Amo na pinakataas.
2: The highest award.
1: Pwede, maxima cum laude, summa, magna, and cum laude.
2: Maxima cum laude, jutay lang na sila galing tagaan. One of those is claro M. Recto.
1: Paano ka mambalga si Maxima? Luwas lang may Maxima ngalan mo. May Maxima, ganyan mo.
2: May Maxima cum laude. Maxima po siya noon Latin for maximum.
1: Maximum.
2: Max.
1: But siguro pinakataas.
2: Pinakataas ka. So, maxima cum laude, may ara nga nakakuha. And one of those is claro M. Recto. Mm-hmm. Ang ikaduha kay Pavel Jan nga nakakuha sa maxima cum laude was a man named Christopher Ryan Mabulok.
1: Mm-hmm.
2: Halin sa University of San Carlos sa Cebu, naka-maxima cum laude.
1: Wow, grabe, no? So, congratulations, may duha kita.
2: So, kung suma, may highest pa, maxima.
1: Pagsiling mo sa akin nga highest, dahil ko tanaw sang bill ko sang last month.
2: Okay.
1: The next month, dumahayas, gidwak pisos, gigin sa akin.
2: Anong rason na? 241.
1: Kabasaka, ginabis ni Gross Power, 241.
2: Nagsaka ang generation charge ta, ang effect pa sang nagligad, nga effect sang aton, wala nga pagsaka sang fuel, nag-lump up subong, ang market nag-react siya. So may 241 subungan diyon saka bilis ang aton
1: 384 ng residential ta.
2: Oh, nag 3C.
1: Ang commercial ano ni
2: 3C siya kay nagligad 11 sobra lang mo. So 241 ang saka sang Negros Power. 2
1: pesos kag 41 centimos.
2: Sakit na sila diyan per kilowatt hour.
1: Tipilada nang imo kung so mag 100-240 na.
2: Oo. Ang 100 medyo gamay-gamay pa na. Gamay-gamay pa na.
1: Ha?
2: Tiki kung gabil ka din 10,000 ang bulan, ang imo guro nga increase guro naman, laga ka na 3 siguro.
1: Gli ka?
2: Ang imo to bla.
1: Diyos mio. High voltage 1286, low voltage 364, residential 1384.

0: Grabe, ah. So, embrace, mga kakipaib. Nagpasaka, 2 pesos kag 41 centimos.
1: Yes.
0: Ang Negros Power. Mm. Di, sige, ah. Siguro ba, sekundi na nila, masalangan. Tiyabi ko rin nagbarato ang fuel, nga nagsaka sila, oh.
1: Tiyak, ang barato ng fuel, subong mo lang. Ang nagligit pa, may pa na nga mga presyo ang ila mo. So, taas
0: okay.
1: Pa na.
0: Tanawin natin sa doon, ah. Basi mapadubo man sila. Mga amigo, tama niya. Ha?
1: Dalay na bota. Bilog ni nga Negros na tonli, Negros Power ni iba ni man pasaka man.
0: Ang iba ni electric cooperative.
1: May ara man.
0: Okay.
1: For sure.
0: They will have their own share of increase, no.
1: they have their own share of Calvary.
0: Amo gali na tadi. They will have your own share of Calvary. Of Calvary. Pas ana, no? So, dumalunggay pa disal. Malunggay pa disal. Lagi po yan. Pas ana. Now, i-check na si Kipag Wilson Villena sa malawig nga panahon. Ang aton nga mga kauturan dira sa isa ka purok sa Balay Sky. Oh, yeah. Gariklamo sila kay Duwag, sila kuno na providan sang linya sa kuryente.
1: Hmm.
0: Kag ini nga problema, gipalabot nila sa syudad sa Bacolod.
1: Okay.
0: And sa pag-abot nila sa syudad, no less than the mayor, among nagatubang sa ila, kagdo ka nami, isang respond ni Mayor Greg, kakipaib Eric. Nabuligan sila sa ila ginapangayo, mga kakipaib nga bulig, nga matagaan na sila sa supply sa kuryente. Check na si Kipaib Wilson, nara na sa linya, anong sitwasyon, doon no kalawig, kag anong ila reaksyon sa naging sabat ni Mayor Greg sa ila ginapangayo nga tabang.
1: Kag very ironic, ini ara sila sa lugar kung tagon araw.
0: Araw?
1: Kuradlaw. Kung gabi, dulom.
0: Dulom.
1: Huwag sa kurinte.
0: Ti araw.
1: Madulom sa araw.
0: Ti natural kay kung gabi, huwag na araw mo.
1: Araw.
0: Ikaw, blado.
1: Madulom sa araw.
0: Siyempre, sa araw, kung nagalang sanag.
1: Kay unique mo, no? Nag-timing yun, no?
0: Araw, gabi. Check na sila ng mga.
1: Sabana.
0: Kipag Wilson, good morning.
2: Kifep John, Kifep Eric, so at blau man o kung gabi, Kifep Eric, dulong gin ang pagpangabuhi pag sinalayo.
0: Why kurente? Bisan aga?
2: Yes, Kifep Eric, bisan aga, wala isang kurente diri no, sa may relocation site sa Purok Araw 2, diri sa may...
1: Okay.
2: So, Kifep Eric, Kifep John, na sa 5 to 7 years ang problema.
0: Among ningin mo, lugar ginakantuan, pila ka mga balay ang ara na Kipaib Wilson?
2: Mga 100 plus.
0: Kanami, manggardin na kay Feveric.
2: Ang balay nga wala. Diris ng kuryente. Ang problema, diri kay Feveric and kay Feveljan, nauna, patakod ang poste sa mga telco sa linya, sa kuryente, diri kay Feveljan. May mga nasturya na kita, nga pila ka mga residente sa inyong lugar nga nagkaka-experience na no, sa skin asthma, kante given nga daan kay Feveljan and kay Feveric nga do tamaan, nagkayo ang nagkaka-experience na ito nga init. So, ang iba nagagunto, papanguyag, even sa pag-charge sa ila sa inyong cellphone, nagabayad na lang sila sa iba nga balay nga may mga kuryente kay Feveljan.
0: Nagatap lang sila.
2: Kay Feveljan, kay Feveric, nagtinghuwa sila nga mag-tap sa isa ka balay no nga may kuryente Madre Kitaljan and Kitaferek pero gintinaltihan pa pero wala aksyon sa gyapon ang linya sa kuryente Madre Kitaljan no amo na nagkalatapo kag subong kaupod naton ang pila ka mga residente nagululupod gindi na sila sa karon kay Kitaljan Kitaferek agot ipalambot ang ila
0: oo aras sa tuodo nagtipon sila
1: ano na may rally
0: di na basketbolan kay Five Wilson do lapit lang nagro basketbolan ay sa dina na yon ang araw dos man
2: sa may lapit sa may Yuhom nga ano man nga Yuhom Village.
0: Okay. Sige. Pamangkotabi sila kung ano ang ilang nagkadto sila kagapon sa Bacolod City Government Center.
2: Sino nagkadto kagapon, ma'am? May kaara ka man, ma'am? Sige. Ari na try pa si ma'am kung interview.
0: Ari o, si ang mga master sa interview, amunis, kay Pabirik, kinimbala. Kay Pabirik.
3: Ari kami di subong sa amun nga sa barangay.
2: Sige lang, ako lang. Sige lang, doon. Ako lang makapit.
3: Sige lang. Tapos sa Aligre, na, ano na diyan eh, araw dos, ari kami subong gugpong sa sininga problema.
1: Okay. Nay, mayong aga.
3: Ang kanyor, gapangabay kami, bisan temporary lang na piste. Kabudla, ay hindi sir sa nga mo na istasyon dapat kumawis nga lang nila.
1: Relax siya.
3: Hindi ka kayo nangyalaing ikakon nga kung nakaulungan po na mga kagabi sir. Amo lang ginalain sa buot ko. Kasi pag-ulang ko na nakaamusin nga istasyon, kadamo sa mga apo ko, ang ulas ang tagahon, aga pag mabugtaw. gabipan sa mga apo ko. Ilaso pa ang akong bata. At pato sa sapiyak nga bangga ma-charge ang iyang nebulizer na apo siya. Uy, bilang sir nga matagaan yung aksyon ang amon nga ginapangabay sa inyo. Amon lang na sir ang ginapumin ko. I-follow up ni namon sir kung hindi nyo musgahan. Masaka ko sa babaw sa Negros Power para musgahan ang akon nga ginabuwak sino nga amon station sa party suga. Amon lang na
2: sir.
3: Dogay na, ma-six na ko di. Why kami suga? Sabi ko gani kayong gistar kami, may suga kami. So pwede na kung mausgahan na mag-apangabay kami, malisensya kami, kung ay pa ang puste, pwede lang kami kakap sa ibang nga may suga. O, amo lang na, sir. Mm. E, amo lang na ginabing ibubunod ko kay waay ko sang choice.
1: Ngayon, bulig sa inyo. Wilson?
3: Thank you. Mm-hmm.
2: Yes, Kipa Barek.
1: Oo, tikagapo, nagkanto sila kay Mayor Greg. Ano ang resulta sa ilang pagkanto sa opisina ni Mayor?
2: Ano resulta sa ilang pagkanto?
3: Kaya mo na ginano ni Mayor na latlaton ng anay kay Paluap niya. Damo kami, sir, yung nagkanto ko.
2: Sino pa mamahambal? Mami mahambal.
1: Dali lang, Wilson. Dali lang.
3: Teka lang, witness mo. Hindi nga sobra na doon kasi mana. Wala ka. Hindi. Tinagantos kami sa kainiton. Tapos may mga balatian pa kami doon sa bana ko. Ay, blood doon. Sa akin, sabi, iginapaypayan ko lang na saya.
1: Bukod di buwinas ka
3: ako ay blood doon man. Wala ko rin. Iotgan kami sa ginakapan namun. Kasi kung hindi ka pag-ot doon, mamultahan sa nanapsi. Di tapos, di. Kung ano na lang naiyakaroon niya kami. Kaya forever, wala kami diya ko rin. Diba, antos lang din lang kami. Di pa tapos ang negosyo ko, ya, patay na. Kaya wala sang refund nga makakuanan sang mga softie. Amo na lang nakadaan na amo ginahanap buhay. Hindi kami makakaroon sa lamang kalanon. Yung kumasag-adlaw kay wala kami, patay ang negosyo ko. Dito, kung pangadaan ang negosyo ko diya. Gabayan ko, adlaw sa Turko. Pila ka Turko, binabayaran ko na para lang nga maka...
1: Uy.
3: Pero kung wala ko diyan sa ginubaligyan, si paano kami? Wala ko rin.
1: Wilson.
3: Wala kami niya. Hindi kong papap. Ang kurinti, ang gakon sa among kay mamuntahan sa kumaya sa kong dako.
1: Noy?
3: Ano na lang kami yan. Kasi ang ginahulat namon, ang poste, sila nakatuig, napasalig-salig sa amon. Oh. Ang dan kami ni Kaklapa. Tapos di wala gapon, sir. Na. Nakalaupot ng kiinamo sa kato sa NGBHA nga. Para lang ang gapayo kami, butangan kami di sang poste para makakurinti. Wala, gapo, kasalig-salig, as kasubong wala. Anom na kami di katuig na nag-aistan.
1: Son, pakalmahas siya.
3: Hindi po sa siyudad, yung kuha-kuha kami, kagindala kami di sa wukid na wala ang kami pangabuhian, dire. Maano kami, di mong kilamatay kami di sa kainiton, ano kami di yan? May na-hospital na pagani sa babaw, ho? Na-stroke na kaitungod sa kainiton, kung gabi, ito pa may... Hindi katulog ang hindi kainit.
1: Damo tao.
3: Sinapangayo ko sa taga-ailan kami din. Samtang wala pa kami din siyang kuspi, pahinuntulan kami din nga. Taga-aki kami, temporary ko rin te. Amo lang na, sir.
1: Okay.
3: Sir, mercy.
1: Wilson. Mamangkot kita. Nay.
0: Kasugilan nun man sila to kay Mayor Kapon.
1: Pagsugilan nun kay Mayor, so ano na san o na kantuan sang BHA dira kagbutangan sang poste?
3: Kama sa hamba nila ya sir, mabayad kami anay 10% sa duta bago kami mag-apply sa NAPSI. Sa NAPSI pa na ang approval, sa BHA pa na ang approval bago kami ma-approvehan sa NAPSI.
1: Oh,
3: di paano kayo wala kami mga kwarta, ibayad subong. Kayo magastos pa kami sa service entrance, magastos pa kami sa bayad sa NAPSI sa amon requirements. Tapos mabayad pa kami sa isang 2,000 o 3,000. Maano na lang kami, din kami makuha sa isang inugbayad, sir. Maano na lang kami diyan. Magkalamatay na lang kami diyan kayo wala kami diyan kurente.
1: Relax na. Ang puso mo.
0: Ang puso. Basi makuryente. Hindi ka karoon sa relax na yung puso.
1: Wilson.
3: Para lang nga, gintabog kami. Ito ka namin isang kabuhi ko sa syudad.
1: Son.
2: Yes, Kita Derek.
1: Ang balanay si nanay na tapos ng Second World War. Relax, anay. Tapos ng Second World War. Relax, relax. Husto, anay na na. Husto, anay na na.
0: Tapos ng Second World War. Pamatian, anay. Kaya pamatian. Rin ang editor.
1: Ari na, ari na, ari na.
3: Siya sa init.
1: Kada gabi,
3: ginapaypayan ko na siya. Para makatulog niya, bawal na nga.
1: Wilson!
3: Wala kami mga kwarta, ipang hospital.
1: Okay. Usto na na yung carpet bombing, usto na na yung carpet bombing.
0: Silingit, init yung ko, amugin na ang sitwasyon na. Kalmahan, tani, kalmahan.
1: Kalmala ka, Eric Lahota.
0: Sige, go ahead.
1: Are, are. Nay, relax sa nay. Relax sa nay, bala. Relax sa nay, ha. Nga, ang pabayron sila, Wilson, sang 2,000 sa Kwanaw, sa BHA, ano inang balayran na?
2: Ano ni siya mamandos, wala mo ni siyang 10% hindi na.
3: Nga pala na naman sa duta.
2: Duta. Duta.
0: Ang guwaya sila gali, amat-amat ka bayad para mangitila ng dagduta.
3: Para lang nga makaaprubahan nila nga mag-apply kami sa
2: lahat. Para may papel.
1: Okay, sige. Okay. Wilson, Silo, Silo Canyon din ay si Piyak sa wala ka carpet bombing, Silo din. Inang balayran sila sa BHA, halin pa na siyang una, why nila mabayran? Ano munang rason kung aaway sila makuryentihan?
2: Yes, papel.
3: Sir, kadamo, di wala kabalayan, may mga kapuspe na di sila sa babaw. Wala hasta subong, wala na sila yung kabalalayan. May puspe, pero may puspe sila. Pero kami di ginaipit kami diya sa punta. Dari na yun sa may home village, di ba na nga katoo?
1: Maa.
3: Sa may ano... Sige na ipit kami diya, hindi kami diya pagtagaan ka poste. Ano na lang kami diya?
1: Bo, kabay pa na yung magkaingod kita nga duwa. Relax ba
3: lang? Wala to yung balay.
1: Wilson! Wilson! Kambyo residensya, son.
0: Kambyo, kambyo. Abala, nay. Makutabi sinong leader nila kagapon yung nagkantoto sa NGC para ma-explicar ano, anong solusyon to nga gin-offer sa ila.
1: Ang ilahan na solusyon.
0: Diin sino nakasugilan nun to para maklaro, blao. Kaya si nanay reklamo.
1: Gahay, reklamo. Gahay,
0: si nanay. Gahay, ilang ah. Six years na mo. Pero ti dapat may aram explicar ano to ang gikasugtan nila.
1: Anong gikasugtan?
0: Hindi mo na pwede karoon nga magigasugtan. Kipitsindi, tami harang naging kasugtan. Ano ang gikasugtan?
1: Kaya mga balayran na iya, balayran ginai sa kuryente, mga service drop, mga muna, balayran mo ginai iya.
2: Ay, mama, ano na, ano, ang ginisturihan naman na mama, ano ang arrangement ko naman, ni Mayor kagapon, ma'am.
3: Tadi kagapon, na BHA, nagambala man sila sa abon nga mahulat kami 2 weeks na matakod ang ito ka koste na i-provide nila for temporary.
1: Tiara, gali.
3: BHA ka sa ano sa staff ni Mayor sag ang ano ng Lagos Power.
0: Tiara, magali. May solusyon man ah.
1: Okay.
2: Yes, okay, Derek.
1: Tiara, two weeks ang hulat doon.
0: Ang pusti na yun, ang last ka pusti din na yun.
3: Na, patimba, ano ko na mahulat kami 2 weeks para okay, makatimbog nila ang pito ka pusti.
0: Ati pito ka pusti, labot na eh.
3: Pero mabayad kami ano, ng isang ka-payment naman sa among lupa.
0: Sakto na, isa ka payment.
1: Kay may ara, ina sila balayran sa duta sa Bacolod Housing Authority. Tiguro iban, huwag man nagbalayan. Siyempre, huwag man kagihong gobyerno. Now, go ahead.
2: Yes, ma'am. Ano, ma'am, ano, ma'am.
3: Hindi, kay siyempre, kami, hindi pa makamilabayan. Kaya nung sa una, ang dibtugay sa Piyak na side ko sa Dalum to, wala pa gani ng mayutawo kag pamalay. Napatindugan na nila. Ya kami yung nga manag 7 years na.
1: Aba.
3: Wala ko kami gagapon ko siya.
1: Bakaloy.
3: Tapos okay. Dito
0: na katuwing na kaligan.
3: Sunuti na munti. Paano? Bikaroon kong halo sa amon. Wala pa yung ibayad sa unang payment sa lute. Hindi kami nga gali yung maka-certificate yung kapatakod sa kurite.
0: Tika requirements siguro sa bids, eh na? Nga mga bayad. To claim possession of the land yung ginaistaran mo.
1: Bayad ka. Amortization.
0: Plus mila.
3: Bayad sinuon. Gali yung ka, ano na.
1: Okay.
0: Okay, makabalo ko. Hindi sila pwede. So, ang role abisang ano? Ang role abisang ni Gross Power, pensidyon mo ni sila. Hindi ka nakapatakod subong kung wala ka titulo sang duta o certification alin sa tag-iya sang duta.
1: That you own that property.
0: Bisan din to ka pa ng sagwa, mister. Requirements na subong. hindi ka pwede kapatid pagkapatakod ko rin sa Beach A kung wala certification
1: yes.
0: sa land owner.
1: Yes.
0: At the same na. Time, bisan sa sagwa ka pa, mister.
1: Di ano na lang da...
2: Certification yung kinahulat nila siguro kay Sir Eric kalim sa BHA ang...
0: Yes, di in order ka maka-recognize sila ka BHA. Ibabayad ka. Kay Butsi Gunod sila.
1: Maski kisa lang.
0: Kaysa lang ang ginapangayo.
1: Ang team song sila sa Bayran ay Just Once mo.
0: Just Once.
1: Bayad ka maskin isa lang.
0: Lang.
1: Para nga mag... Okay.
0: Ay, ambalan mo si ma'am. Ma'am, mangkuton mo na mga tao sa sagwa. Inablang wala na iya sa relocation site. Hmm. Kung makapatakod sila kuryente nga wala sang titulo sa duta, hindi na pag-ialaw. Like sa Amon, nagarkila kami lote para nga butangan namon sang gamay nga tiyangge. Hindi magtakod ng Sineco kung wala sang certification sa tagiya nga may lease contract o agreement ka muna sa lote. Without that lease of contract, kung hindi mo pa mapangalan ang imong kontador sa ngalan mo, kundi ngalan gisang lote ang mga butang sa kontador. So, dira sa inyo, guro mo muna ang requirements, ma'am.
3: Oo.
0: Tapos si ganun siya, hindi lang na iya para sa inyo ang requirements.
3: Ay, wala na ang ibang kaya nga unfair lang kaya kami si ibang niya nga wala iya kabayad ya, pero may kwarente lang sila ya. Kami niya nga kalawig na kinanlan kaya namon magbayad siyang amon tanay nga lote antes kami makakuha.
0: Pero ano nga ang balsang kundi nagsugilanon ka mo ang pito ka puste maabot na sa inyo. So
3: oo, for temporary lang na sir.
0: Oh, inang posting na ano na siya, temporary lang?
3: Oo, for temporary lang. Ha, wala pagkun, samtang wala pa nila na plus target sa natin ang ilang alinyada.
0: So, sino ang mabutang sa posting na?
3: Ang Negros Power Man.
0: Ah, okay, manggali, no? So, ano ang inyong win-win? Duwaning ato na tanaw, compromise ni mo.
1: Compromise na. Compromise.
0: First, you have to pay just once. And then, takdan ka mo or you continue to resist not to pay even once. Then, hindi sila magtakod. Tiyano ang inyo desisyon, hindi ka mo mabayad nga madulom ang langit sa bilog na tuig o compromise. Ah. Kay kadugay, pito na ka mo katuig, subong pala ka mo ginsukot. Imagine that.
1: Pwede naguro ka bayad na para makagiho papel. Ah.
3: Pero kung wala, ang iba, di ko wala nag-choice, mangita din sa idea nga makabayad talagang sa lute. Oh,
1: okay.
0: Actually, ang lute na ginatindugan nyo, ma'am, hindi na nga sila nga gin-award lang sa inyo, kundi mangin-inyo na in due time. Galing kay may requirements, gamay nga balay, dan guro na kada tuig. So, ang guwa sila buligay ah.
3: Kung sino ito yung nauna, diya iskar, amo lang nga tani, danay, ang suktor nila. Kay kami diya nga ulihi ah. Dasun lang kami ya eh, pero ang importante sa amo niya nga.
0: Pero paano nyo na nabalaan, ma'am, nga why sila gabayan dito sa una?
3: Siyempre, nauna kami ya danay, pangita kwarta nga para makapatakod lang dahil sa kurinti namon. Ya mo, di kung unahon namon bayad yung sa lute namon, di naman kami ya makuha namon sa amo.
0: Sige, so at least nabatian na muna, makuha kami side karon sa BHA. Kag sa Negros Power, kung anong solusyon kita sa inyo. Kung hindi ka mo magbayad, matakdan bala ka mo kurinti o kung hindi, naman na, no? Second, ang Negros Power, anong requirements nila para makatakod sila sa inyo?
1: For connection.
0: Kay ang ina nga requirements, hindi bali iya ka syudad, building, ano, iya na national na siya nga lay na kakipay ba Eric eh.
1: So magkakuha na pala yung layo, wala na silang microphone para di magsamo-samo. Kaya gina-explain ni Kipay Beljan nga i-check tang NAPSI, ang NAPSI, check tang BHA.
0: Kaya para pa, kamaintindihan nila, kaya karo, ang gagawa abi mo ni. Gariklamo kanday manang ang klaro ya mo ni ha. Gariklamo ang aton mga utod sa sila nga lugar nga ang wala ka man ang iban kabayad may ato na sila natakdan. Nga sila ya bagula nga kinang lagi di require sila baydan. So basi wise la kabalo na ka just once na tong nauna sa babaw.
1: Mugid.
0: Oo.
1: Naka-just once
0: na tong isa sa babaw, that's why nakatakod na. Kay posible abi matakdan ka kakipay Beric ka wala certification sa lot owner.
1: Kagang iba ni guru nag-sacrifice gid nga mabayad. Na maskin just once lang ka isa lang so pala ilayo ang microphone mo son kay ko open mic ka
0: so siguro so na nga ton, ang pabangkot na anong ila plano what if kung i-require sila sang just once makompromise sila or they will continue nga hindi magbayad amo na nga ito ni paluap so anong tindog ka Negros Power kung hindi sila magbayad abisang just once what will happen makuryentihan sila or pabilin sila nga araw na walang araw.
1: Pero ay siguro kantuntang ni Gross Power si ni Israel Jan, na kay Pablo Wilson. Nga ang salihis ganito nga talipapa lang ganito na pang takdan to kuryente, why man to ownership? Nebla?
0: Eh, certification sa barangay to.
1: Oo, oh, TNB ko certify yan lang, anay, for the meantime.
0: Amo nang kinanglan ng
1: requirements. Galing kay may requirement eh.
0: Oo. Oh.
1: Kay relocation Tamba, site.
0: Relocation site na eh. Tambanilyo na, no?
1: Oo. Oh,
0: oh. Ariyo, tawagan ta si Engineer B. Basi pa malang makabulig ni sa aton. Oo. Oh. Si Engineer Tambanilyo.
1: Dali, lagid kay Pep Wilson, ha? Wilson, kag sa aton tagpalamate, relax lang ka mo, anay, kay gina-public hearing, tani, anay, subong ning aton nga sitwasyon di kahanginan. Pamati, pamati, kita na yung tanapatulugan yung mga radyo nyo dahil live anay sa Facebook. Mapublic hearing, takitawagan na lang subong ni K-Pabel dyan ang kwan, ang NEPSI. Agon nga mabalaan ta kung ano ang
0: requirements,
1: kung anong solusyon. Solusyonan ta ni subong diri sa aton nga kwan, nga public hearing sa Black Ribbon Committee.
0: Black lang. Ribbon Committee.
1: Dali lang, mga statewitness, relax ka mo.
0: Nagipagwa naman itong statement si Mayor Greg, kabuligan sila.
1: Okay.
0: Kabay pa masabat lang si Engineer Tambanilyo diyo para ma-check na to, no?
1: Pamati, anang tanan, ha? Inibo ka na, may galing sa taga-kwanda ho.
0: Tawagan tabi si attorney, sa piyak, si attorney Mayo sa piyak.
1: Tolyo ko na bito. Oh, mga ka-K-5. Son, layo-layo, anay, son, kaya open mic, son, nag-double up ta sa kahanginan. Oh, okay. Mga ka-K-5, tagaan tani sang solusyon talaon ta kun anong maayos ni para sa ila para sa araw dira sa relocation site sa Vista Alegre nga portion mga K5. We will check on anong ila nga requirement kag kun ano ang mahambal sang NEPSI sini. So nang microphone mo anay son ga open mic kag son ilayo-layo lang jutay. Okay. Sige. Ari na. Ginaari subong ginatawagan pag ginakontak pa ni K5L diyan. Ang aton nga Negros Power kung ano ang maayo sini nga himuon para sa ila, no? Agod nga makakwanta, agod nga makahatag kita once and for all sang solusyon. Sa taga-araw da pamati, pamati kamo anay gusto na nga marites da ha. Sa mga relocation site, pamati anay tanan. Are ang solusyon tagaan ta ni solusyon. Pamate, pamate, ice to the ball.
0: Ari si Engineer Tambanilyo.
1: Ari na, ari na.
0: No? Actually, kagipay-berig kayo si Engineer Sakon mo, si nga seram, balo mo sila. Gamiting gali sila upod sa Bacolod Housing Authority.
1: Ara, gitsubong?
0: Gina-finalize nilang guidelines, kakipay Eric, kung paano masolusyonan inang problema.
1: Okay.
0: Engineer, ari si Engineer, ha? Bisa lipot lang Engineer, kaya di pa man siya, kaya discuss pa man nila.
1: Oo, tinamin na na.
0: Engineer, morning.
4: Good morning, sir.
0: Engineer ka pamati, subong ang taga-araw to, atos na dobdabo, gid. Ano ning sitwasyon nila kay nagkanto nila sa NGC kahapon? Anong planning, subong may mga meetings kag discussion ka mo with BHA how to address the problem?
4: Ayan, kagapon, nag-meeting kami alas ng aga, alas 6, together with City Engineer's Office, kay Engineer Bolton, kay Attorney Mayo. Nag-decide kami dyan na kung nga sa tagaan na tension ang taga-araw kay maninisi nga parts na sila sa housing program sa Bacolod Housing Authority.
0: Okay.
4: So, taga, under the BHA housing program, may nakakalanan is laya nga budget para dun sa distribution sa ilang linya sa tubod sa araw.
0: Okay.
4: So, however, ini subong ginapa-process pa rin ang bidding sa BHA, you know, ongoing ang pabidding sa isang BHA sa pag-construct ng linya dira. However, with request ng consumidores dira nga sa mga tumuloyo na waay pa sa koneksyon na tagaan sila sa pamaagi kung paano sila makakonect. Number one is wala pa sa isang linya kaya ginapabid pa. But we are considering now, may harap mga ipotusan ang Negros Power to survey ka dito kagapon sa
0: very good.
4: Para ma para sa ano ang pinakamahayo kag mapagpagutangan na linya. But the other issue is yung ina-discuss na mong ini ang ilang permitting sa upo. Ang iba na dahil na nag-occupant sila, hindi na original na mga awardees.
0: Okay.
4: So, this was nakita na, kag support naman agreement ang Bacolod City, nga upod sa ubo kag sa CEO sa City of Ging nga may sala ang special treatment ano
5: yes.
4: Inaangat sa documentation dira sa araw. So ina ginapanalize pa namon kasi this is a streamlined process, no, na streamlined process para mapadali ang legal na connection sa mga tumudo dira sa may araw.
0: Okay. Good. So most probably, no, it may proseso documentation gali proper documentation kag do gayo gigaling syudad. Hindi sila nga napabay-an sila kundi may mga proseso gali nga dapat i-observe ni. That's why na dilatar. Yeah.
1: Okay, klaro.
0: T-Jenner, hindi na kami magpadalom kay because na-discuss mo sa akin earlier nga i-lay down nyo pa ang special matabo ni Kipay Barik mo kay damo sang mga kulang bla. But i-address ginsang NEPSI kagsang syudad
1: may mga qualifications
0: kung paano sila mabuligan. Doka special, ganit i-mention nyo special case ni mo. No?
1: Sige lang.
0: So, engineer, maulat kami kung whatever development, pakipintas kami sa imo. At least nabatian nila gali nga ongoing na kayambal sa isa ka babayi 2 weeks ang ginhatag kay mabutang sang temporary nga mga posti para bisan pa paano after guro makakomply sila sang kinanglanon sang syudad.
4: Yes, no. This will be a close coordination with our Bacolod City LGU. No, this is a joint effort na makadaan sang atensyon ng mga pumuluyo dira sa may araw.
0: Sige. Engineer, thank you gid ha. Salamat gid sa imo oras, Engineer. Thank you very much, Engineer Tambadillo, sir.
4: Welcome.
0: Thank you, sir.
1: Very good.
0: Salamat, sir. Well, Son, claro. Batian mo na to, Son. Kabati sila.
1: Kabati na sila, Wai.
0: Kabati sila. Ispe, kabalo ka kay Pipe Eric. Ang ibang gali sila na hindi award day.
1: Amo lang isa ka problema. That
0: Ika
1: will...
0: Hindi award day ka problema. Kay hindi... Natural, hindi ka award day. Hindi ka pagsagaan certification ka kay Pipe Eric.
1: Because legally, you don't own that property. Kay iyan na isang gobyerno inatag.
0: Correct, ka kay Pipe. Sige, Son, nakaintindi na sila. Kabati na sila, nila. Naintindihan nila. Gasubong ginaproseso na remedyuhan gali ang term ka kay Pipe Eric. Amo ni remedyuhan sila sang syudad.
1: Kita mo
0: si.
1: Okay, tama gila.
2: Importante kay Frederick na pa nabatian ta naman ng ideyahan man sa NEPC nga dumapatakod man sila for the meantime sa nga linya sa kuryente and hoping na ano niya naman na nabatian niya naman nga maano matakod gyud man sila.
0: Actually ang problema ni NEPC matakod sila pero may requirements abi si Ubo. So amin ang kabalo ka amo na siyang it is not a city requirement, national law na, na kung magtakod ka sa kuryente, maagi ka sa office of the building official.
1: Kaya tanahon ang imo nga electrical connection ko base magkala short circuit ka mo da.
0: Si Tito okay naman niya kay special gani ko no mo. Tingwaan nila nga mapalusot lang gining mataga araw.
1: Napamati sila, Son?
0: Hindi.
1: Anong ilang mahambal
0: nila? Bakit ginagiho na galing?
2: Si ma'am, try tayo siya ma'am ang ilang ano. Ma'am, ano ko naman ang mahambal? Tamang pati amo to ang kwan sa NFC. Ilang pahayat sa kagina.
6: Nakulap. Kalamig kami, sir, kung anong ilang aksyon sila. Eh, wala man tada pa himo. Kung magsigil man tada po, pamansa mo. Ma-ano na lang kita sang ilang aksyon. Eh, kung aksyon na lang nila dayon.
0: Correct. Mo na ma'am, kag kun anong mga kinanglanon, makooperar guro.
1: Comply lang ah.
0: Compliance kada isa.
6: Wala na mo ang ilaman na pahayag kung ano
2: binagapon. Why sila kagapon? So, mayor lang binagapon.
1: Okay. So at least ma'am nabatian ninyo diri sa K5, ba ninyo nabatian?
0: Nag-meeting dali ka K5 Eric si Attorney Mark Mayo
1: with
0: UBO and NEPC with BHA apat kaga grupo to discuss paano i-resolve. Okay. Kaya may mga technical issues eh.
1: Okay, very good. At least maulong pawana ka muna kung na magdupa na.
0: Kung ako man kay TI, mentindihan ko sila nga ang agalburto kaginot sa tiyempo mo.
2: Go, go, go.
6: Ang amon lang man nga, ano nga, maaksyonan lang ang amon, hindi nga suga. Kaya
0: very good,
6: lang
0: ano. Sige, ma'am. Okay. Huligan na mo kamo follow up from time to time, ha. Ma-check kami anong status ang inyo dalinya. Guro ba yung Monday, ma-follow up kami ni K5 Eric?
1: Oh, ang namin na dagay mo on nyo, pamati lang dari permi sa K5, kaya dirita ni na bati. Kamu, bago lang kabati, sige, idiyahan kit siyang K5, public hearing kita subong.
0: Oh, oh. Sinit. Ano pa naman sinabi? Black Ribbon.
1: Black Ribbon Committee niya. Kaya may Bluetooth lang eh.
6: At least na pukaw naman
1: sila ba
6: na
1: amon.
0: Correct, correct. Gusto naman, gusto naman. Very good na.
6: Amon na problema kay Talawig na gidiya sa amon.
1: Okay, sige.
0: Hindi mo man imabaso lang tao kay Lawig. Natural inconvenient on their part.
1: Kagadiman man sila sa kuryente.
0: Kag-part dapat sa relocation site may amenities na kay Pibia.
1: Tubi, kuryente, at duta ni mo.
0: Correct, correct.
1: Earth, wind, and fire, blahaw ah.
0: Ma'am, titingkyo gin sa inyo kooperasyon ha, nga naka-interview kami sa inyo. Matingwa lang kami nga makakuha sa mong development from time to time. Update namon kamo ha. Ha?
5: Sige sir, thank you again.
0: Sige.
1: Balikila to karon sa na carpet ma'am, ito so na.
0: Sol.
2: Sa 2 weeks balikan na to buko sa Eric and Kevin Eldran. Ako tanahon ko may progress ang
0: correct.
1: Black lang ko, Tobelson. Hindi na. Black lang ko, Tob. Hindi na to spiak.
0: Sol, salamat Kinson sa inyo ni Carla. Sol, thank you Kinson.
1: Okay.
0: Napatayaw?
1: Na-auto si Wilson.
0: Na-auto si Wilson?
1: Naigo siyang carpet bomb. Thank you, Wilson.
0: Nasaan dyan? Takay, amo galing ng literal ng carpet bombing, no? Kita mo na magsalakay ang aeroplano. B-52 Spirit. Ano na? B-2 Spirit?
1: Oo. Agaulog, yakwanto mo. Carpet bombing, iti kutunto dyan. Talan niya mahigoya, wala.
0: Kagtapos, di ka salot.
1: Why ka?
0: Why isang B-52? Wala sang wala. No? Pati radar, di ka sagang mo.
1: Masking gatlinggan, no? Di ka nusot mo.
0: Pero, ang daming apart, nabatian sa syudad ang reklamo sa mga kasauturan.
1: Yes.
0: And they are now trying to find ways the soonest time possible. Diba takdan sila kuryente.
1: Yes.
0: Amo yung aton
1: matas ang K5. Amo na importante.
0: Service yung K5.
1: No? Amo na importante.
0: Sige. So salamat. Kid si Babes, no, yung nakita yun ang aton nga target bombing. Target bombing. Di mo yung carpet kayo na mo.
1: Carpet bombing.
0: Suggestion.
1: Tiki Black Ribbon Committee. Hindi ka public hearing.
0: Pero, abi mo kung mga muna kong isa, gataas ang dugo mo. Bangod nga kadugay, Black Kipaberic. We cannot blame these people. We understand their situation. Their predicament is so very clear. No? Sinsindihan ta.
1: Di siyempre, sino man tao ya gusto nga mag-star sa ligom dulo, maskin electric pan.
0: Ato lang ang balya ma, kung mas-charge ka, madlagan ka pa.
1: Madlagan ka pa to duwak bangga. Oh, makulod kaya. Hindi niya pwede nga
0: hindi muna. Hindi man taga-bukid, no? Oh. Kaya mo naguro nga si Mayor Greg, singa taganta niya tensyon, kaya hindi pa niya chimpo mo.
1: Correct.
0: Pero 7 years ago. No. Pero ang Balka Mayor, why man niya pamulitika, trabaho niya nga po.
1: Ma,
0: Mayor Greg, thank you, ha? Mayor Greg.
1: Kampiyon.
0: At pang kampiyon ng istasyon.
1: Isa ha? Pa na.
0: Timayo, guruan, na ikon mainom ka dito, X500, para at least lang blood pressure mo ka K500, iti magsaka. Kamu naman mainit ang mga panahon, parus na eh. Ha? Ang K5, ara lang niya permi kapatunga. No?
1: Okay.
0: I-check ta si Babes Noy, ara Noy.
1: Ara siya.
0: I-check ko mo ari na. No? Ang panawag ta siya, target bombing. Ato kayo na yung carpet mo. No?
1: May timsong mo ni si ano, K5 yeah, yeah. Babes. The search is over.
0: Ara na nanakpan
1: na. Nagnadakpan all the while.
0: Ginpangita niya ang pinakauna nga suma cum laude sa okay. Macolod City College.
1: Nakita niya yan.
0: I-check ta sa line number 1. K5 Babes, good morning.
2: Kaki-5 Eldran, kaki-5 Eric. Again, pangita at nagigiri sa may bahay sa barangay 12, ang ining pamilya De Los Reyes.
1: Okay.
2: Kaya mati magsilika pamilya De Los Reyes, siguri ang address niya diri sa may bahay sa barangay 12.
1: Oo. Oh.
2: Kin-check na ton ang call. Kaya mati nag-aplo pamangkot kita diri sa may barangay 12 sa iba ng mga residente diri. Hindi siya kilala.
1: Okay.
2: So, ang ipakamayo na ton, dito sa barangay hall, kag nag-check sa ila sila ng master list. Kung bala may botante, sila yung mga De Los Reyes. Wala sa pangalan, De Los Reyes, sila barangay.
1: Ano gali?
2: De Los Santos.
0: Pilma din ito sa ngalan te,
2: hindi nila kilala. Hindi nila kilala kag wala sang De Los Reyes sa barangay 12 kaki 5L dyan. Doon natin kung nag-board Elisandre or nanong Stima kung nga nga wala sila sang wala, hindi sila kilala di kag wala sang De Los Reyes sa barangay 12.
0: Hindi na makita, no? Sige, follow up on tatawagan ko na lang si Mama Ricard.
1: Wala sang De Los Reyes, wala man De Los Santos.
2: May ara De Los Santos, pero may De Los Reyes. Ah, wala sang De Los Reyes.
1: Why mo gintilawan pamangkot kay Five Babes basi hindi ta madala sa apelyido, basi madala ta sa cum laude. Gin pamangkot ko may nag cum laude.
2: May ara sang cum laude man dira, pero hindi na kilala. Nataga-dira man sa kwan.
0: Basi bala.
1: Basi renter lang guro bala, no?
0: Possibly.
1: Sige lang. At least we tried, pero hindi ta malocate si cum laude as of today.
0: Sige. Mabulubod na yan ta.
1: Suma cum laude.
0: Basi bala po. K5 Babes.
1: Hindi suma.
2: Hindi suma.
0: Kung mayo, guro, kung madrop ka na lang to, kaya mo nang info na ito na kuha K5 Carla, madrop ka lang to sa BCC, ah. Dito ta na lang sila buto na. Pamangkuton to itong mga mistro niya kung dito na galin. No? Kaya ang iya to nga kurso is entrepreneur.
1: Oo.
2: posible mayara to sa number base ko makakuha ka ta number to ka matawagan to siya. Para at least mayo kagahapos para sa
0: sige action. Sige okay. Sige keep babe. Salamat kin keep babe sa effort.
1: Thank you.
2: Sige sir. Live and direct sa may bahay sa Barangay 12 babe sa Dalao para sa Foro de los Pueblos. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News Center.
0: Ang matas ang ban ang matas ang K5 nakabaton naman sang pahibalo. May ara naman leak si Prime Water. Lawig naman na ara sa may tunga-tunga sang Providence Subdivision and Country Home sa Circumferential Road, Barangay Alihis. Southbound lane may lumot na, no?
1: Okay, tikantuan naman na para buwas na naman ang konsumo na ton.
0: Picturing na nga daan na biser kay
1: para sa mata sa K5 na buwas.
0: Mata sa K5 kay dapat masabat na rin mga problema sa pumuliyo mo, no?
1: Kay kinami ni kada tirada sang mata sa K5 kun Foro de los Pueblos do ka abtik si Prime Water. Prime, ari naman.
0: Ang amon di sir kwa niya, pambulig niya mon.
1: Buwas naman niya.
0: So si Sir Bonilla gayo gisyo paos gyapon ko ko kuya no
1: na,
0: kuya poyo wai lang kay nga
1: lang. No hari
0: gusto na mo na matagaan ta sa nagakigong attention because gaka confuse ang tawo pwede ba la makuha ila lisensya kun hindi no
1: correct.
0: We will address that properly because if there is a rule on that nga gambal ka pwede makuha so respetohon no
1: ang pamangko siguro anong general rule ah? Oh. Kung mag-untat lang ang paos ah, ni Sir Bonilla. Oh. Okay lang. No hurry.
0: Okay, why ka
1: no
0: rin, sir?
1: No hurry.
0: Gag-greet siya sa aton. Happy night anniversary pa lang ah. No? Kaya 10th next year pa mo. Mga kakipaib, i-check ta this time around. Tayluhan ta ang iban pa nga mga information sa atong pagpangalagad. Kay nakuha ta na si Tayluhan ta si Berto Gakit, no? Iba si Malabota.
1: Bergak.
0: Ginpailan na kaso ining suspect.
1: Okay.
0: Nga nagkuga.
1: Ginkuga igigali ang
0: kagindas. Ginpainom yung muriatik.
1: Kung na mo ginkuga, iguro ka gin, ano ginkuha na, naging tingal.
0: Tingal?
1: Tingal. Yun,
0: that
1: tingal,
0: is the right,
1: tingal. Tingalo mo siyang muriatik.
0: Oo. Oh. So, medyo masubo-subo nga balita, no?
1: Kaya hindi mo man gurong tao mapainom muriatic acid siya normal lang magpainom.
0: Amo gani, no?
1: Ano, mo, open your mouth! You drink muriatic!
0: Gingapos to ka. Ang leksyon, guro kagipay-berik, hindi magpagapos. Kita mo ng 50 Shades of Grey nga ginahigot nga daw leather. Amo na siya kung nga klase ang gapos king gamit mo.
1: Oo. 50 Shades of Grey.
0: Oo. Tapos may arap man yung grey, ano?
1: Damay yung atirada na.
0: Oo, so shades. So amo ng pila ka mga bagay nga tonsin nga nakita. I would like to check, no? Kay masubo-subo di ka balita. Ang report ka na ba to daton, murder ang kaso. Naging pasaka sa sining suspect. Hindi naman siya senior high school. I don't know kung senior high school siya. Pero 24-year-old na. And according sa report ni Kip Alberto Gakit, ngayini ang suspect, ginkuga niya based on the autopsy report, asphyxia by
1: strangulation.
0: But siguro ginkuga siya.
1: Kuga. No? Asphyxia. Hindi
0: siya ginawa.
1: Tungod kay
0: and then napoison siya sa muriatic acid.
1: Tuka ko ano, ay ito mag-amuni siya kay Pepe Jan, guys, niya karumal-dumal na krimina ni. Tikugol mong tao, paimnon mo muriatik, tapos gapuson mo pa. So hindi na niguro iakuan, niya lahog-lahog lang ang krimin. This is a karumal-dumal na krimin.
0: Siling ni Romar, ni Bro Romar Duran, siya nga inang si Wilson, the waterman, siya naman tumacheck sang lake to sang.
1: Tikay matas ang K5 siya.
0: Matas ang K5 mo. Servisyong K5 ni nga mo ni K5. Walang personalan, trabaho talaga ito.
1: Kaga-enjoy si Primoter. Kaya at least kinasunod nila nga agita. Gapamati hindi, sila mo.
0: Siguro, gapasalamat sila sa aton. Ngamisan pa paano kaki 5 Eric, makulang ila tensyon. Kaya hindi man nabi, guro ba si Wanyo mang blagin na report sa Prime Motor?
1: Correct. Kagkita diri way mantaya siligan nga ginawa.
0: We have nothing against them. We don't have...
1: Ginadala ta lang ang problema.
0: Yes. Kaya mo nang rule na ito, trabaho na eh. Kag... kung permi na ito, ginadala, binula na. Tiki, isa ka pangakig mang kami ni K5 Eric eh.
1: Kon?
0: Binula na.
1: Kabala na niya kung binulan niya.
0: Kita mo to last time?
1: Oo.
0: Ito mo lang nangaking ka. Magin pong ganta lang ka kayo, naiblad ka.
1: Pero aras la.
0: Ha?
1: Aras la.
0: Oo, ay ganis lang pamugno ko, no? Pero ang nami, ha? Saludo, ta kay bisan pa paano, ginasunod nila lagi, ha?
1: Kagnamian lang ta magpamati kay Pebel dyan, kay gapamati sila sa estasyon ta.
0: Ang point na to, there's nothing personal against these people.
1: Ay, namigo lang
0: niya. Ay, namigo, hiking nga. At the end of the day, ang amon lang, Drea, is kay gagdangop ang tao, dalo namon sa kahanginan, dalo namon sa ere, kagiko lang inyo atensyon, or ginauna ganina mo, ginapabalo na ka mo in advance, no? di ko hindi niya pa matagal na tension
1: niya to na
0: ang amo niya duludugsig ba lang ni ko hindi ka bumamati ah.
1: Basta dali lang pero kung dugayon yung tilumpatan ni nanay
0: ha
1: hindi nila pagdugaya
0: immediately alam ba dito di ba ginapainom ta kada kay sa kay para di dali lumumpat ka
1: kaming
0: namin sa ludon ka bla
1: kagapon nakaapat ko ka DTX 500 mga K-5 kahapon ha apat kakatkatasa sang DTX 500 na inom ko basta aral si Sir Aljan unlimited ng akong DTX 500
0: eh, merci Martisano sige kung kaisa bisar tinuig na mo
1: ang baba niyo ang baba niyo
0: okay K-5 thank you for being with us hindi na kami magdugay ni K-5 balik salamat kasi sino pag-upon sa akong program bantayan karon sa Senado ha? Si Joel Villanueva do, yes. Why na Senator Joel sundon niya ginang niya konsensya
1: that will be 3 o'clock karon ha
0: 3 o'clock in the afternoon because there will have a special session question. May matabo ay nga change of leadership. Dako eh. Kung 13 na sila, pwede na sila kailis sa net president.
1: Pwede na, pwede.
0: Pero nga mong pamangkot, kung mag-ilis maging liderato, sinong servisyuan nyo? Ang pumuliyong Pilipino?
1: That's a good
0: ang
1: question.
0: Boss nyo?
1: That's
0: o ang survival nyo? Munang pamangkot siyang tao, mga kakipay. Sino na noyang doalang-alang na ito sa panahon?
1: Sa
0: pangalan sa mga technical partners, Raniel Alcantara with Data Jim Sarmiento, operato mga station managers, Colleen Cubia sa Northern Negros, Jean Chatita, Southern Negros, Rod Spalma, Bacolod City, and of course, ang aton CEO in person and Dr. Ravi Loya. Ako naman si K-5, Elgin Castano.
1: Ako naman si K-5, Eric Tinere.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K-5 News FM.
1: Bye-bye. K-5
7: News. K-5 News FM. News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Kasi nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
19: Pasto.
15: Ano ba yung interval?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na ito, tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts sa aton utok? No? Pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy, kag mga kabataan. No? You listen, kaya damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
20: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C. Kag Spore Biotic.
21: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
22: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
16: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
16: Kina nalang subong imo sugar?
22: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
21: gito. DTX 500.
16: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
20: Unahan ko Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty Set lang.
16: Dapat
20: ang pinaka dapat. Balo ka mo ko nga ang aton utok yang pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
16: Husto.
20: Imagine lang 20% sang oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
16: Higo.
20: Kag mga latak, higo. Mm-hmm. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinaka-sensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
16: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Dok, ang brain fully formed na.
20: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad naka 25 years old.
16: Tagalik.
20: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Mm. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nag-abakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gitawag teens.
16: Gusto mo galing na, no?
20: Lain niyang, ano,
16: ang adult.
20: ang adult kag ang ano bata pa gid. Isa man ni ka rason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan ato nanay tatay kaon utan. Kaon prutas. No, kay isa na sa mga importante ang antioxidant.
1: Food for the brain.
20: Food for the brain, no. Ti amo na nga kung ako bihi mga bakabataan ko Sir Jim, pinapainom ko gina dito X500 and Laudlaw, Mighty C, Pure C para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
1: Which is very important. Grabe ang speed sang pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation ng Dr. Ramil.
20: Correct na Sir Jim, kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt mauntat or mano ma ano bang nami ngayon
1: gulpi bi nga mapunggan
20: ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap
1: ginakuyap
20: gilikan di ba may mga kilala ka mong amuna syempre gabinungguanay na ang signal sa brain hindi na ma-interpret mayad sang utok gani gatiskog na ang mga muscles mo kinanglan Sir GP sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like this.

0: hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sang imo nga maugat sa brain.
1: Hmm.
0: Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sang ulo. Di ba ka-try ka na? Bugnaw ka tawa?
1: Oo, oh, sakit mo.
0: Sakit ulo. Kaong ka ice cream?
1: Sakit ulo.
0: Mga bugnaw.
1: Hmm.
0: So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sang hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sang imo ba.
1: Mm-hmm. Bangod nag-generate kali sang electrical.
0: Mm-hmm. May connection.
1: Gani. Bangod nga nag-generate kali sang electrical impulses ang brain doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
0: Actually, around 23 watts, sir, GP.
1: Ay, bigali, no?
0: No? As in, mapasiga sinang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
0: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice!
0: Paborito kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours.
1: Mm-hmm.
0: That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, sir, GP, amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nag-post.
1: Mm.
0: Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours.
1: Mm.
0: Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog.
1: Mm-hmm.
0: Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX500, mighty C, pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamage sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipata, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Di na kano. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
4: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
5: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hackwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nagapromote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
0: Lain gid man, Sir GP, kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo, Sir GP.
1: Amo
0: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takna namo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market,
1: raw materials,
0: mahal man eh. So DTX 500 kag by T0 Pure say may kay kumpleto ini sang gitawag nutrients.

0: nga kinanglan sang imo lawas, labi na kun aktibo ka sa sports o kon exercise.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga amo nang nagapatambok sa imo.
2: Gusto.
0: So kaon ka mga ano processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color kag of course preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sa processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang ginagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure C, everyday, malikawan ang halit na mahimo sang processed food sa lawas. So, sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo, bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Prevention sang cancer. Mm. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imo nga kalawasan kag ilok.
1: Syempre, Sir JP, no, para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imo nga isig katawo, no, kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
0: Sa mga gapangita klinika di Upres, available sa Arana. Mga ako na sa mga butika,
1: butika.
0: Sa mga aton nga no, aton nga
1: clinic
0: stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mo kanto da kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule nato sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
5: Kape na healthy.
0: Naka-detox ka, kape na may antioxidant ka pa. Iwala sang ibang Sir Kevin,
5: DTX
0: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, pwede damo ka, pwede damo himo, no? Pwede mo nga dugangan sang kapsula sang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
1: Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
5: Ibobod.
2: Cocktail.
0: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balatian, diabetes, we recommend iningitwag DTX Premium.
1: DTX Coffee Mix Premium.
0: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigin niya pang cancer. Pero, may ibang tanga kape, Sir Kevin.
1: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
0: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
1: namit sabor.
0: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, nila paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week. No? Namigin mo makapamasahi ka kada simana.
1: So nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles, makakas, mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong alawas.
2: Kag may choices sila.
1: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahappy sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
3: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
2: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-iistoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem, ang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
0: Di ginatandem na naman subong ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo, nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakadto na sa kwan mo,
2: syempre
0: lulubngan,
2: delikado na yan.
0: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong nga BP. Kung kaya pa ganyan every hour or pila ka oras na, check on mo ganyan nga man. Once ka hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado yan kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo
2: ng high blood. Ibot ka lang, guba na kidney mo.
1: Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
0: Especially kung may white coat, white coat hypertension, blinding pala pit palas doktor, kita lang sila sa
2: taas PP ya,
0: na high blood na dahil. So delikado. So paano ang Spore Biotics kag ining D3 Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano, ang flow. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3 Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3 Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kwan.
2: Dasig lang
5: ginapalapan.
1: Relax ang imo.
0: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka Spore Biotics kag i-combine mo sa gitawag D3 Bio. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
1: trabaho.
0: Ang trabaho sa imo nga kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So, in short, ibagin niya kung palainom man ka Spore Biotics, palainom man ka sang D3 Bio, kaya nga, malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre, itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas sang good cholesterol nga makita sa D3 Bio.
3: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, at D3 Bio. Kana ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang aton lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with V. Visio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mangabot ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky isa ko ka guard sige kog pulang tikog buntag gabi imo. Nanglan akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Mm-hmm.
1: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension. But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinicas for Biotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka. No? Ang for biotics nga ara sa Clinicas for Biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol, ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud hindi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas for Biotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no. Kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas for Biotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas for Biotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
0: Kaya kibin niya, ano, wala pa ko ya high blood yan, ganyan na ko for biotics kag D3 Bio. Mahay blood ka pa? Mahay blood ko guro, hindi na ko kayo nom eh.
2: Naman nila nga an ounce of prevention. She's worried about the cure.
0: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
1: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
0: Ang D3 Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay, kagaw. Sporbiotics na.
2: Gusto?
0: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
1: Sporbiotics man, sa H. pylori.
0: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
1: Sporbiotics man.
0: So, kung i-combine mo si D3 Bio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. mm-hmm. kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai.
2: Mm.
0: So ang palainom di tribayo, palainom sang sporbiotics, di, wala ka pinworm.
1: Mm-hmm. Way ka la parasite.
0: Mga ginabuhi mo dang lagba. So mga kung ako bi ginikanan, ti mostly kabataan, sila ginibiktima sini mo. Mga sa hindi proper ang hygiene. Mm-hmm.
11: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto. No, mm-hmm. hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, mm-hmm. no? Mag oil pulling kita no sang klinika D3 Bio, mm-hmm. no? Kung isa Dr. Mel gina pares ko ni ginausap pala ni ang sporbiotics, mm-hmm. no?
0: Mm-hmm. Kaya ako duksam wala ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskus kapsula, mm-hmm. daw nagkaon lang ko kana.
2: Ipatesting ko ni Dr. Mel sang powder form yung bla, ginkaka sa kapsul. Ito ko nami laman.
0: Tamis siya because of prebiotics. Mm-hmm. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mong
1: fructo-oligosaccharides.
0: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
11: Tignan patay niya na, Sir Kevin, ang ilang tawag streptococcus mutans, yung muna ang kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, mm-hmm. no? Dental caries. Mm-hmm. No? Kung nakaklinika D3 bio kakag sporbiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod mm-hmm. sang iya caprylic acid kag lauric acid no mm-hmm. ngara sa D3 bio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bacteria kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto. Mm-hmm.
2: Tingala ka og mm-hmm. isa nga agakatubuan kabla iwit-iwit kung mm-hmm. isa kang cursor nablang mga
11: init-init
2: mm-hmm. abi mo tud sa init-init no mm-hmm. dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. Mm. So anong makabulig?
0: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sang kuhan mo, B vitamins.
2: Exactly.
0: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka, D3 bio kag sporbiotics.
2: Exactly. Especially, Dok Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
11: Mm. May ginapasin.
2: Oo, repopulate mo. D3 bio plus sporbiotics, kampiyon para sa kanker surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mel Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
10: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple-free.
10: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mel Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: FM K5 News FM Championing the lives of Filipinos K5 News
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: gagkaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hay o gali, maano ka di?
2: Ano oras ang rasyon?
1: Karon paguro ay.
2: Pwede ma-advance.
1: Ay! Ano?
2: Eh, kung pwede advanceon ko na lang ay, kay gutom-gutom na gid ko.
1: Ay! Ay, ala, grabe ba?
2: Basi kung pwede na lang unahon ako, nurse. Kay basi madugangan, di karon ng pasyente nyo.
1: Kagaan naman.
2: Basi malipungan ko di karon sa gutom.
1: Ay!
2: Ay, kalain pa nga daan sa akon kung magutman. Kaya nag-wild ko ba yo?
1: Agway!
2: Gamaoy ko yung daan kung magutman ko do. Buang!
1: Ay, hala! Sadya-sadya, eh, no? Mm.

0: Ano man, budan?
1: Nakatuan mo si Noli sa igatsang batay.
0: Oo, oh, ato to siya.
1: Gano to sa?
0: Galigid-ligid sa balas nga daw bata, gamay.
1: Ulo! Ngaman!
0: Ay, ato to, galibion siya. Hindi pa ilawglawag nga ibig, kundi wawaw, gidya.
1: Ano?
0: Oo, kasakit siyang yahibi. Doto ba lang ginagawan, lulipap, haw?
1: Mugin na siya, abi, kaluyal kay Senator Baton de la Rosas.
0: Nge!
1: Oo, panginmat siya niya ginaya nga daan ang idol niya.
0: Ang ulihi, ganigin patay ko na lang ang TV, ha, kay do habuyo niya, Kuya Kabatong.
1: Ano?
0: Oo, sus ang pagpamirsa ni Bato, do, gaugto man siya mo.
1: Ala, terrible si Noli ba?
0: Oo, dito pa ginaking si Noli isang nagambal si Bato nga. Kung absent ko, pangitaon niyo. Tapos anay nga rin ako, balabagan niyo man ko.
1: Daw siya pang aking gali ba?
0: Oo, nangakig pa siya gani.
1: Bakod ba ng trip niya ba? Siya pang bago nag-abot, siya pang mga aking ba?
0: Aya. Oo. Amo na yung kabaskog si Bato. Si Bato pa yan.
1: Mayo, at least pag-abot siya isog sa dayon.
0: Abi mo bala, dakogin ang bulig ni Bato. Kaya nga ah.
1: Nga aman, tabugok.
0: Nakatipo na sila Trisi Kabilog na senador. Agod mapatalsik sa pagkasinit president si Senator Tito Soto. Amo na, mabuslan giguro si Tito Soto.
1: Tinabuslan na sa...
0: Wala na. Wala na, Kuya Kabalo. Kaya ginpatay ko na dayon na. Ginpatay kong TV kay basi kung padugayan ko pa. Magubaab lang TV kay Nuli na.
1: Alam, maayo lang gani kay ginpatay mo, anay.
0: Oo ah. Amo na nga wala na ko dayon na kabalo sa mga sunod nga natabo iya.
1: At tipa, andara, ito ba lang TV? Bala tabo ko?
0: Ay, hindi na. Basibukon pa ito karunin Nuli kung mabatian ang tingog ni Bato.
1: Sadya, sadya, ino!
0: Aya!

Ay, salamat. Natapos ko na gid man preparar ang mga snacks sa mga bata. Ay, malipay gid ni sila. Kag ipanugid nila sa mga parents nila nga ginapasnacks ko sila. Ay, tapos may tip ako sa ilang nga kas abaw. Pangdugang-dugang kapital sa skater. Mahuhu. Hindi gani sa tong its or sa madjong ah. Ay, galing. Amo lang ni ang maayo sa ako niya. Bisan tuod may panahor kuya nga bisyo. Pero pag-abot sa obra-obra gi kuya. Ay, hindi kuya pariyo dasang iban. Abaw, mahe. Oo, hindi pariya sa iban nga iprinda gid ang kalag nila sa bisyo. Abaw, prinda. He, ang maayo pa. Mabalik na ako dito sa amon room. Agud nga makapresent ang mga kabataan sang ilang drawing ah. Mabalik na ako sa room. Patod. Tapos na to drawing ang akon 20 tanan ka mga estudyante. Sino ay han ang pinakanami magdrawing sa ila man? Ang pinakanami magdrawing. Damo party sa mga pamahaw ah. Para bala pampagana. Ay abaw. Sadya-sadya sila dayon

0: Rog?
1: Ano man, Magdalena?
0: Bali ano tong waka ka ina ni Kapitan Hugakom samtang nagakatulog siya?
1: Oo. Gawakal si Kapitan nga siya kuno si President BBM.
0: Oo man gani.
1: Ati, patod nga amo na yung ara sa damguya eh.
0: Amo gid.
1: Gadamgo siguro nga siyang presidente kagapanghatag sa sang minalita nga kwarta.
0: Tayog sa damgo ni Kapitan, no?
1: Ah, tayog, gidi. Kita mo sa pagtulog, yo. Tayog man kayo hasta subong. Wala pa siya makabugtaw, gyapon. Gapasabor, giguro, si Kapitan sang iya damgo, ah.
0: Ay, oo eh. Pasabor, gid kay gatululo, gidlaway, ho.
1: Ay,
0: amo na guro nga wala pa gana magbugtaw si Kap. Kay kanami isang damguya nga siya kuno si BBM.
1: Waya ba? Ati amo ginaguro ang ginapanamian niya gidom. Pila na kasi mana nga tulog. Wala japon ka bugtaw.
0: Oo eh. Bisan sa damguhin na lang iyang magmanggarano na siya.
1: Wow. Tani no. Tani maupod man ta sa damguhin no. Para nga magmanggarano man ta.
0: Ay, para madala ka sa damgo, oh, dito katupad siya ho kag magtulog man to para paldo ka man.
1: Paldo sa laway, guro. Sadya-sadya, no?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatean.
10: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops Ato-ato. Ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift! OT! Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang

0: Mayo gid nga nag-abot ka di Boss Norbing.
1: Bo, animal. Nga nga nagpasalamat ka payahaw.
0: Kay ikaw gid ang akon Salvador del Mundo.
1: Wow.
0: Nalipay kikuya nga ari ka diya.
1: Hala. Na aga nalipay ka payaga na admit ko.
0: Huwa. Kung wala ka na-admit, da wala, ginagsanda ka pala akong pala abutor.
1: Huwa. Ano?
0: Ikaw kanyang madugay ko na ang ginapaabot. Kag napatsagan ko nga maabot kagid.
1: Huwa. Ay, anay ka bala, Jaguar.
0: Ano man, Boss Norbeng?
1: But, Siligon, ginapangamuyo mo na gidgaliya nga ma-admit ako dire.
0: Gapangamuyo, kuya, nga may ma-admit. Pero wala, kuya, kabalo nga ikaw ang mag-abot.
1: Wow! Galaom ka gidgali nga. Mabuligan ta ka?
0: Huwa! Bukos gid ang akong pagpati. Gamabuligan mo ako.
1: Ah, ina ang wala ka makasiguro.
0: Ha?
1: Wala pa na iya siguro kung mabuligan ta ka o hindi.
0: Ala, ha basta. Kapati ko yan, mabuligan mo ko.
1: Ah, ibo na iya pagpati. Lain man yung akon nga pagpati.
0: Aragay!
1: Tanaw na lang sa kurbada kung mabuligan ta ka.
0: Hala, sadya-sadya, you know?

0: Amigo.
1: Amiga?
0: Nakita mo si Ma'am Buraktay sa likod?
1: Oo, Meg. Dugay mo, mo to siya sa ngaton pala mawon.
0: Pao, do excited na ako, Meg ba?
1: Relax na bala, Meg, ah. Makalambot kita na.
0: Ay, kadugay, magsulod si Ma'am Buraktay, ah. Ako niya makapresente tayo sa ngaton nga drawing activity.
1: Oo, Meg, ah. Dira kita pa dulong, ah.
0: Aran na, Meg, ah. Managsulod na si Ma'am Buraktay, ah.
1: Hey, sige, plaster na damig. Kay base, magsulod gulpe. Magsulod na si Ma'am Buraktay ka magpa-present blau.
0: Ah, tibay sa nanuras nga mag-presentation ready man tayo, Meg, ah.
1: Wow! Oh, man, kita pa ya. Sobra patadaan sa Boy Scout, Migya nga sobra kahanda.
0: Oh, Meg, ah. Pagwaunta na ang angaton nga kampiyon nga drawing para pagsiling ni Ma'am nga go! Go da yun, ha?
1: Ang iubo mo lang, Meg, ah.
0: Aran na, Meg, nakaubo na ko.
1: Diyan, Meg, yun, ha?

0: Ay, coming out there. Humayo pa. Mati naman ta drama ni... O drama. Huwag mong galing drama subong. Programa na lang galing luwat ni DJ Nilo ah. Nahidlaw na kumamati si Hiya eh. Ha, baby? Buksan ko nga kon paborito ng radio. Wala ka! Ha, man? Dubago ni nga music background ah. Eye of the Leon. Bago niya. Daulain naman niya.
1: Hello mga abyan. Ako na yung inyong bagong programa.
0: Hala. Bago gini? Sino ni Saban?
1: Ako ang inyong bagong tingog sa radyo. DJ Borjok.
0: Hala. Sagalan pa lang. Dukagi na tumba parador.
1: Hindi ang inyong bagong programa. Ang mga sutab sa panay kag Negros.
0: Bakod pa gid ang title ba?
1: Kag ako ang manginkawpo ninyo sa 30 minutos nga programa. Wala niya commercial. Rikta-rikta niyang wakal.
0: Ano gani liwat ang title sa programa mo?
1: Ang mga sutab sa panay kag Negros.
0: Hala! Sige sa Jay now!

sundan pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kasi ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, good day. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawa. Para sa mas astig na performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops at adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Cheers sa barkada nating
22: night shift,
21: OT,
22: breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
28: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
27: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Man, kita mo bang nakikita ko?
32: Oo nga, kita.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kung irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3. Mabagat,
2: mga butika.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Tok Ramil.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.
6: Kag isa pagid kadugang nga benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
4: Manoy.
6: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon, mas dasig recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin, amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka muna tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
0: D3 Bio.
3: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine, gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
0: D3 Bio.
3: Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo ni kinahimo kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
3: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, ang himos na lang.
2: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
4: May ara kang itawag import immune system.
6: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
0: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Health News.

Larga bola na kita mga ka-K5 sa aton pagpangalagad subong aga. Exciting ang aton pagpangalagad. Martes nga edisyon. Hindi pagkalimtan. Nagaulan, nagainit. Init kayo sa sagwa. Pagkahapon, posdakan ka sang ulan. Iga-iga porsyon. Anong himoon? Pabaskuga na ang imo immune system. Pusdakina. Mighty C. Ang imo nga alkaline nga vitamin C nagapabaskog sa aton nga immune system. Sadya-sadya ang aton pagpangalagad. Subong nga aga.

0: K5 News FM.
1: Yes, K5 News FM. 11 Mbps. Nakapuesto na si Merlita Malbas. Binks Delphine, nakapuesto na. Tina Serrano sa Malaysia, nakapuesto na. Louis Domingo, good morning. Kamada, kamada, kamada sa mga balita, mga K5. Sa siyudad sang Kabankalan, nag-public hearing para magpatindog sang City of Kabankalan College. Bantayan ang detalye, karon dugay-dugay. Kamada, kamada sang balita, itlog, itlog, itlog nagmahal mga K5. Kay nagbukas ng klase, nagmahal ng itgol, itgol, itlog. Balon sang kabataan, itlog sa aga, itlog sa hapon, itlog sa gabi, nagmahal ang itlog, bantayan dugay-dugay. The Itlog Story. Maga problema ang aton ng mga kauturan sa agrikultura. On the agricultural sector, apektado sang RSSI ang mga katubuhan. Ining mga red stripe laning mga sapat-sapat, apektado kuno ang aton katubuhan. So bantayan ta dugay-dugay pang Hakroy in the morning. Back-to-back nga report karon dugay-dugay mga K5. Maga back-to-back nga balita, Bacolod versus Sagay. Tanawon ta ang implementasyon mga K5 sa paglubo sang presyo sang langis. Ang krudo subong nagdubo by an average of maximum 5 pesos. Pero ang balita ko,

Janeric Rosal sa Cadiz nakapwesto na, taga Sagay nakapwesto na. Ready na kamo. Taga Bacolod 61 ka barangay Plastar. Magasaka, magasaka, magasaka ang inyong kalbaryo subong nga bulan. Kay magasaka by more than 2 pesos ang per kilowatt hour nga sukot sang aton nga kuryente. Brownout sa Kabankalan, Tabugon, Tagok, Pinaginpinan, Bantayan, Lukutan, Magbalyo, Manduaw sa Bayawan, Negros Oriental, may brownout. Sano? Bantayan karon dugay-dugay.

Mga ka-K5, pwesto na mga state witness, nagligad nga adlaw, ginbaha ang aton nga Facebook, mga ka-K5. Ginbaha ang aton Facebook, ato balang may isa kahampang, mga ka-K5, nga amuni nga hampang si Itan, nga reklamo, gid, K5, Eric, pwede ko ka-entrust, hindi ko ba, Itan, maluoy ka, why kita sang ibutang nga amo si na Itan? Ang tanawag sang hampang nga ini, Boss Kenneth, bungee jumping. Malumpat ka, tapos ang higot na nagaunat-unat, wala nga daw elastic siya, no? Bungee jumping. May ibang nga tao ngang ilayang sport, masaka sa mga dingding, nga daw mga Spider-Man. Tikabudlay si Naiya, ah, madrone lang kita. May araman niya nga malumpat sa pilas, malumpat sa taytay, kag magpahigot, bungee jumping. Si Itan ka reklamo git kay Paberic, buligi ko, malisensya ko binga mabungee jumping ko. Siling ko, Itan, ang ibutang si Imuya Itan, hindi na kay lubid siyang bungee jump. Angay si Imuya Tanguro, kabli siyang barko. Kay malumpat git siya. Sampol-sampol siyang bungee jumping. Itan, ara mga state witness, tatanaga amat-amat na tanaw, Itan. Sila ni Susan Delpin, ara na. Susan Guillen, ara naman. Annabel Santisteban, nakapwesto. Mga ka-K5, sample sang bungee jumping. Itan, palumpatang girl, abi Itan. Palumpata, hindi ka lang anay. Mga ka-K5, eyes to the board! Eyes to the board! Palumpata, Itan. Palumpata. Bungee jumping. Go! Grabe. Hoy! Uy, Itan, mo ikaw kumagamun yan? Ano na lang ang guwata si Ninoy? Bumaluoy ka, Itan, hindi git. Bungee jumping ko na minami, man galing. Hindi ko, ah. Hindi ko magamun yan, busing kinit yan, hindi ko ya. Hawa-hawa niya. Magamun mo lang niya, makuha na lang tayo, eh. Malapungko-pungko lang sa kilid. Liwatabi to, tan. Ara si Kulas at Tosildes, gautuyuto, gigadlaw, nagtubong-tubong na siya. Mga state witness, ari na, oh. Sinto Jess ng state witness ta. Sige, Itan, palumpata, bungee jumping, bumi tumbling. Basi madagdag ang short mo, king. O, ito na, naglupa din siya. Bo, grabe siya mag-bungee jumping, no? Kuala ng audio, Itan, kuala lang, tan. Ako lang, tan, may audio, tan. O, bungee jumping, mga ka-K5, okay? Mga state witness, damo-damuan nyo, 115 pasaka sa kaunta. Nagligad nga adlaw, mga ka-K5. May isa ka katsila nga babae ang nag-bungee jump sa isa kataytay. 119 palang state witness tapasaka sa kaunta. Kay ma-public hearing tasubong sa aton nga Black Ribbon Committee naman. Mga ka-K5, nag-bungee jump siya. May leksyon tadi nga puluton karon dugay-dugay Rubik. Stay day ka na da Rubik sa kabangkalan kay may leksyon kita nga kwaon di karon toto. Anong leksyon? Mga ka-K5, pag bungee jumping siyang babae, kita nyo itong may higot? Tanipakita ng video number 2, tatan. Mga ka-K5, ari ang isa ka babae, nag-bungee jump siya sa isa katulay mga 200 feet high. Taas-taas kayo. Paglumpat niya, amo nang higot sa kilid, eyes to the board, tanawan nyo, eyes to the board. Amo na ang higot sa kilid, hilin ni Escusar, ihigot na sa lawas niya, nga paglumpat niya, mga ka-K5, pag-abot sa dalom, mabitay-bitay siya, kag mag-umpok-umpok. Kita nyo to kay nang

na ko gipagwa. Mga ka K5, yari ang babaye maga bungee jump. Itan, palumpata si Inday. Palumpata. Okay, here we go. Palumpata siya tan. Hop! Hop! Itan, relax siya na itan. Relax siya na itan. Kaya ang tinigang siyang iba, no? Ang tinigang nyo, pag mayayan ang kalayo, basi magkalasunog ng prito. Ari na, ginkaptan siya. Amuni mag-itsa ka sa bungee jumping, ubusin kinito. Tan, inanaya. Palumpatonta siya. Sige, itan. Tira. Roll tape. Hop! Hop! Pusa na itan. Kuhain ang odyotan. Kuhain ang odyotan. Kaya karoon magaladakpan kita sa earth. Oh, sige. Sige. Ara na, kaptan ka. Kay itsa ka with 134 live viewers. Si Ma'am Gina Burang. Nga itsa na. Dali lang bala, Ma'am. Ay, ah. Oh, sige. Itan, palumpata siya. Amuni nga sport ang gusto ko. Itan, amuni. Hop! Hindi man. Hop, itan. Ara na. Nagahana ka. Iitsa ka na. 143 pa lang imuunta, 115. Ni itsa ko dayon na. Itsa ta nito, itsa ta ni. Okay. Ari na. O, yung tinigang nyo, tinigang nyo. Inugay na ko na, ginutang pa nabla sa changging bugas. Ara na, 150 sirado, 150 sirado. Larga bola, bungee jump. Tira. Itsa. Hop, itan, pause. Mga ka K5. Imagine na nga galumpat ka muna to. Amo nang lumpat mo, hawa-hawa, guru, no? Hawa-hawa. Matiyago, doga ka lamang ako nga tiyan. Itan, itan, sige ha. Pass lang ko ni Sita, di sa mag-intra. Sige ha, tan, palumpat ta. Sige. Okay na, itan, palumpat ta si Inday. Roll tape. Bungee jump. So, it is called bungee jumping. Okay. Balik sa video number 1, number 2, itan. Mga ka K5, take a closer look. Tanawan nyo, ha? Pause, itan. Pause. Ang babae, hana na nga ihulog ang tawag ni sa mga lalaki nga duwa kabilog sa atubangan, thrower. Thrower na sila. Ang ari sa likod, ang tawag sinasaya nga, throw supervisor. Siya nang ga-supervise nga husto ang paghaboy. Mga ka K5, imagine this. 200 feet of bungee jumping. Ari ang lubid, mga ka K5, sa masubo nga palad, nag-bungee jump ang isa ka babae, nalipatan, mga ka K5, butang ang lubid sa iyang hawak, waay natakod ang lubid. Langgabang niya, ginitsa siya, mga ka K5, without the benefit of a harness nga amutan ito ang magaumpok-umpok kung mag-abot siya sa dalom, palumpata sa blaliwatan, talawang takay, way lubid, no? Way lubid, mga K5, dalawa nyo. Tira, roll tape. Way lubid, no? Itan, lumpat na itan, wala lubid. Oh, sige. Wala lubid, mga K5. Wow. You see? Mga K5, pariho lang nga ginhaboy ang babae sa iya kamatayon. Ang lubid arito na bilin, no? Ginhaboy siya, liwatatan. Tanawan nyo, mga K5. It is a sport. Hampang ini. O galing kay paghaboy sa iya, ang throw supervisor, ang jump supervisor, way gintakod ang iyang harness. So ginhaboy siya, wala siya sang lubid. Mga ka K5, she was thrown. Instead of a sport, it become her last jump and her death, mga K5. Isa ka hilaw nga kamatayon ang nakuha sa sining babae. It is supposed to be a sport, mga K5. Isa ka hampang. Pero nabilin ang higot, nabilin ang harness, wala matakod, and she free fall to her death 250 feet below the bridge, mga ka K5. Ari pagid ang isa ka angulo, etan, ipakita, etan, video number 3. With 203 state witness subong, mga ka K5. Ari, kuhay lang audio na tanantan. Ari, mga ka K5, apat ka angulo, tanawan nyo, eyes to the board, you will miss this one. Angle number 1, nakita ngang higot, ara, waay matakod sa iya.
Ang goal number 2, gina-launch na siya, ihaboy na siya, wala siya higot. Ang goal number 3, ara ang 200 feet nga taytay mga K5 dra siya mahulog. And ang goal number 4, ang itsura sang beautiful lady. Roll tape etan, roll tape. Ara mga K5. Waay ang higot mabutang sa iyang hawak. And she jumped to her death mga K5. Sports to death, hambal ni Romar Duran. Erlinda Mahinay, kaluoy sa iya. Mga ka-K5, tanawan nyo ang close-up na itsura sining babae. She is just 25 years old and she died in a sport that she loved sa idalom sang kamot sang mga tao nga kulang sang pagproteksyon para sa iya. Ipakita ang video number 4, Ethan. Here is the lady in the last moment before she died. Roll tape, Ethan. Roll tape. Video, tira. Audio down, Ethan. Tanawan yung itsura. So innocent. So beautiful. And yet, in the sport that she loved, she died. Tanawan yung itsura, mga K5. Ka-inosente. Amuin ni siya ang nag-bungee jump and died. 235 state witness nga nagatanaw subong, tanawan nyo. Ano ulo nila nga way nila gincheck anay kaginhaboy? Hambal ni Grace Resma, mga K5. Kaluluoy din. Kaluluoy mga K5, napatay siya. Junel Buenafita pawan niya kaluoy kagwapa pa sa iya. Mga K5, in a sport like this one, you can never tell. Tanawang you home mga K5, look at the smile. Look at the innocent face of a young, beautiful lady. Blooming at 25. Mga ka-K5. Kagwapagin si ni Lowy Domingo. Leksyon mga ka-K5. Leksyon. Nga sa aton nga paghampang, always remember, safety first. Philippine Standard Time, alas 11:21 sa aga, oras dala sa inyo sang DTX 500. DTX 500, kontrolado ang imo nga blood sugar kag ang imo diabetes. Ang imo DTX 500, Selby na maintenance mga K5, diabetes, eat high blood.

0: K5 News FM.
1: Yes, K5 News FM ang imo number one nga radio station tag sa kaadlaw sa Bacolod kag Negros Occidental. Mayong aga lang sa mga drivers ng taxi nga nagapamati subong saton sa siyudad sang Bacolod. Mayong buntag sa mga tagpaminaw nato diha sa Mabinay, Negros Oriental. Mayong aga lang sa mga tagpalamati naton. Diding diding. Wala siya kabalunga, wala siya galihigot, hambali diding diding. Mga ka K5, hindi maghalin sa Facebook Live. Maipakita naman ako sa inyo. Wow! Puwerte! Wow, puwerte mga K5. Nakakita na kamo sang musulio, sang patay nga ang iya nga musulio. Iya, kuan niya, nang, ang itsura ya bla daw, ato ka lang ito sa Egypto. Grabe nga itsura sang musulio. Eyes to the board, Sally Almension, dira sa Sagay. Eyes to the board, eyes to the board. Christian Javier, Ma'am Esperanza Insoli sa California. Eyes to the board. Unique nga klase sang musulio sang patay. Eyes to the board, ha? Mga K5, wow, puwerte. Itan, roll tape, tira. Musulio sang patay, mga K5. Sa isa ka pribado nga patyo diri sa siyudad sang Bacolod, imuni yung wow perte nga mga tirada. Tanawan nyo, tahon-taho mo, erko ni mga K5, musulio, musulio na di. Ara da may patay sa sulod. Diring kay muya kakita, musulio, to amuni ka taho mo, tahon-taho. Tanawan nyo mga K5 mo, oh. Masulod, tadaw hotel sa sulod mo. Tanawan nyo ba na, tanawan nyo? Eyes to the board, balik anay sa inyo nga Facebook Live, daw hotel sa sulod mga K5. Katahom-tahom. O, ara sa sulod, ang tag-iya, si Kano Guapo Tan. Ara siya ho. Upon sila sa asawa niya, si Mrs. Tan. Arang itsura sang musulio, tanawan nyo mga K5. Ang itsura musulio, aircon, daw 5-star nga hotel. Konami nami isang musulio, tanawan nyo bala. Daw 5-star nga hotel. May mga angel-angel pa. O, tanawan nyo bala. May mga waiting area pa yato. Kunara ka, tanawala o. Maga muna musulio, mamatsya. Kung hindi ka naguro maghalin ita, no? Gusto ka dito, ay? 219 naman ang aton nga mga state witness. Musulio palang ninikanutan, ha? Tagiyabla sa kapustuhan. O tanawabla, may waiting area po. Langga ba, yung waiting area, labis ang hotel. May ara pa nga dining area. Kung gusto ka magkaon-kaon, ang banyo to katahom-tahom. Eyes to the board, tanawan nyo mga ka-K5, tanawan nyo. Musulio ni Nicanotan na tagiyas ang kapustuhan. Post, itan, post, post. Tanawabla to, oh. Di ka kakita, musulio, nga may dining area mo ni katahom ang dining area mo man. Baba matyag mo do kwan ka to no do hari ano no roll tape itan ipakita sila tan ipakita tan wow puwerte nga musulio ni kanutan ba sige hatutan may mga CR patutan ipakita kita ni pakita 244 na subong state witness tatan sa Chinese cemetery ini sa Bacolod mga ka K5 kun gab itahon taho may mga suga pagida diho grabe no 246 live viewers subong nagatanaw amoning musulio ni kanutan tagiyas ang kapustuhan. Wow, puwerte nga musulio, tigas-tigas eh. Oh. Okay, gusto nyo mga amoning unique nga musulio ba? Bali Ma'am Esperanza Insuli, ha? Oh. Tanawan nyo bala, may dining area pa, aircon ni mga K5, centralize ang aircon sa sulod. Langgabang yan, puwerte no? Okay, damo-damo, nasubong nagtilipo ng mga state witness ta. Balik naman kita sa 250 live viewers sa mga state witness na lang ni sa aton nga wow puwerte portion ginadulong sa inyo sa inyo paborito nga palatuntunan 11 Mbps. 250 nasubong ita ng aton nga live viewers mga state witness sa aton nga Black Committee Public Hearing 11 Mbps. Okay, sana all na lang hambal ni Ma'am Raquel Dorio Vlog dito sa Australia. Okay mga ka-K5. Standby Rubik.

0: K-5 News FM.
1: Yes, mga K-5. Sa siyudad sang Kabankalan, mabutang sila kuno sang Kabankalan City College. So may ginpatigayon kahapon nga public hearing.
2: K-5 News FM live report.
1: Rubik, anong natabo sa public hearing? Good morning.
3: Good morning, K-5 Eric. No, kahapon actually nagpatigayon sa ang public hearing ang siyudad sa Kabankalan or ang Committee on Education ngayong napamunuan ni Madam Helen Ibanez, no? Kung sa diin nagpatawag ini sila sa mga nasari-sari ng mga organization, groups and media kaga dito ka K-5 Eric gin plastar ining pagtukod sa City of Kabankalan College, no?
1: CKC naman niya, CKC.
3: Yes, yes. City of Kabankalan College. Kung sa diin, ginpaminsaraan ang aton nga...
1: Ginpaminsaraan gini ba? Ginpinsaraan gini?
3: Yes, yes. Kung sa diin, nga magtukod sining kolehiyo kay Antuyo. Sini, this interview namang kahapon kay Kabankalan City Mayor Benji Miranda kay Kipipipipipipip. Actually, ang purpose sining nga agintukod niya kay Bangod. Gusto niya nga mabuligan ang aton nga mga kabataan. Hindi bala ka-accord nga mag-eskwela sa college kay P. 25, according sa iya, 25% lang ang available or pwede nga mapaton sa aton nga public colleges, which is amuni ang CPSU. And then, may mga private colleges man diri sa siyudad sa Kabankalan, sometimes ang aton nga mga pumuluyo ang hindi maka-afford sa pagpadayon sa ilang pagpa-eskwela sa ilang mga kabataan. Rason, nga aton nga local government units sa siyudad sa Kabankalan, nag-initiate nga magtukod sa sining City of Kabankalan College. Kaga, may ara lamang, K-5 Eric, as of the moment, may ara sa duha ang mga courses nga gin-offer. Actually, before nga nag-initiate sa sining public hearing kaapon, ginpatawag ang tanan ng mga president, representatives, ang tanan ng mga schools, nga dili sa siyudad sa Kabankalan, nga gin-invite sila, kaging ila, gin-tackle, gin-inunaanon, ining plano sa siyudad. Kagati, siyempre, K-5 Eric, nagpasa man sila, or nagkuha man sila sa guidelines, and then nakipag-istorya man sila sa Commission on Higher Education. Kag dito na istoryahan ka kay Frederick based kay Mayor kahapon nga ginambal sa aton sa pag-interview sa media suno sa Commission on Higher Education o CONCHED ginkasugtanan nila kay Frederick nga kung ano ang mga gina-offer sa mga private colleges hindi na pwede maghatag man no sa courses ang aton nga City of Kabankalan College. That's why sa initial nga kurso sinika kay Frederick actually 140 ka mga students ang ginatanaw nga maka-enroll diri kay kada kurso may ara lamang siyang duha ka section no kada section may ara sa 35 ka mga students ang inisal nga pwede mahimo nga i-enrollan.
1: Yes, okay, ato kato kagapon sa public hearing.
3: Yes sir.
1: Okay, so nami ni namian ko Bek eh namian ta nga may edukasyon may bag-o kita nga kolehiyo diri sa aton sa Kabankalan. Now pabangkot ko lang no ni Rubik. Hindi pwedeng hambar sang CHED nga kung anong kurso sa iban nga eskwelahan nga magdubli dapat lain. Ang pamangkot, ano ang duha ka kurso nga i-offer in kaso magbukas ang Kabankalan, ang City of Kabankalan College?
3: Actually, K-5 Eric, ang duha ka course nga gina-offer sang aton nga City of Kabankalan College if ever magbukas ini, ituyo ini nga pagabuksan sa masunod nga
1: tuig. Okay, karon, kantuta na na karon. Kantuta. Ano anay nga kurso?
3: Ang kurso diri nga na-offer diri ka K-5 Eric is Bachelor of Science in Social Work. Kag ang isa diri ka kurso nga gina-offer is Bachelor in Human Services.
1: Human so, Services duha. Kag Social Work ang i-offer in kaso san o mabukas ang City of Kabankalan College kag diin ang iya sini nga building.
3: Actually, ka K-5 Eric, gin-question na natin kahapon kay Kabankalan City Mayor Benji Miranda kung when ang tentative date or year possible nga magbukas ining aton nga Kabankalan or City of Kabankalan College. Ang balya, possible kung K-5 Eric ang target sini next year, July, no? Ang target nga makasugod, operate ang ining aton nga kolehiyo sa Kabankalan. And then, gin-pamangkot man natin ang possible nga area, location, kung diin igabutang o i-record i-construct ang aton nga kolehiyo sa Kabankalan. As of this moment, ka K-5 Eric, tiling niya, possible, kasi hindi kamanggit nga muna kay kinanglan pa sa nakukit nga budget. No? Agod mag-construct and then mangita pa sa allocated or located.
1: Tidiin ko no, diin ko no.
3: Target ni Kakit 5 Eric, ang location ng Luyag, Sinipanit, Pagabutangan, mas better dani nga hindi na bala maglayo sa proper, no? Possible na dili lang na sa proper, pero ang Balnya may under negotiation pa, ginanegotiate pa nila ang duta nga Pagabutangan, Sinip, possible mga 12 hectares, no? Pero wala naman ginadula Kakit 5 Eric nga kung pwede man dito sa Kabutang or makapangayo man siya area dito sa Central Philippine State University, mas pasit, mas pwede.
1: Beg.
3: So may ari sila, according kay Mayor, may ara sila subong sa nag-negotiate nga duta nga Pagabutangan, Sinipro, wala niya pa na-devolve sa aton Kakit 5 Eric kung diin din ang location.
1: But sa simple big nga istorya,
3: Beg. Pwede magamit ang aton nga KTC o kunining Kapankalan Training Center as area. Yes, sir.
1: Beg. Sa simple nga istorya, nag-public hearing, but siya nun preparasyon ini sa just in case, no? Madayon.
3: Yes, yes. Okay. Yes, yes, sir.
1: Ang target is July 2027, next year.
3: Yes, sir.
1: Wala pa kita lugar. Kung maghambal kita mapatindog building, duwa, tatlok, tuig pa ning building, tinduganan yung langgabang na dugay pa ni. Now, ang target is ang training center sa Kabankalan, dira sa, ano ni, Dallas Street, guru ni? Dira sa
3: Barangay 1.
1: Barangay 1. Ando, Dallas Street na nabla mo. Basta, lapit sa balay ni, likod na sa balay ni Kagawad, Arnolfo, Bayuna.
3: No? Oh, aragi sa likod.
1: Aragi sa likod. So, arada ang target. Ang problema sinada kay Pebrobe, kay iya inadra sang testa. Iya sang testa. So, basi mabulubudla yan ang Kabankalan, dapat mangita kita kwarto. Madayon gid niya ihan, Bek. Kada wala pa kwan, wala pa kita venue, Bek. Pero tahom, ha, namian ko.
3: Actually, ginambal mayor dayon nun gid ka kay 5 Eric. Kasi may mga room or may mga area or may mga area diri or classroom nga mga bakante bala nga kung pwede kasi according siya kahapon may ara man digani kuno area sa Binikwil nga may ara man dito nga do bakante man nga rooms nga kung pwede. Pero kanina tan-aw pa ni ka kay 5 Eric kasi ang grade duha pa man lang ka ano duha pa man lang ka kurso kagti kada kurso duha lang man anay ka section ang pagasuguran din ni NP sa samtang nagadalayon, may mga changes, may mga development, na pagkatigay yun. Hindi pa mangkot na si Mayor, ang construction sa building, kagdi, kadako, sa ano, kahit ikon makita ninyo sa itong post nila, may sang, ano, may sang, may plano na bala, may print na tan nga ang construction sa building. So according sa iya, possible basic wow nini for the next year ang mo na ginaingagaw subong nila na mahiring kay ti nag-agi na nini sa first hearing na agwa nag-agi na kita sa public hearing, may second reading, no? May second reading ini, I don't know, basi next week or within this week ka kay 5 Eric na magapatigay sa second reading sa sining resolution nga mag-create sa sining City of Kabankalan College. Agud madala na, no? Agud mabudgeta na for this year nga budget hearing para masulod ini sa sinisang ato eh, kag ma-implement for the next year. According kay Mayor, posible, basic dinakwaon sa development fund, no, sa ang syudad, ang pagagamiton ng pundo, agod magpatukod sining City of Kabankalan College, Kakitaday.
1: Okay. So, kabay pa madayon ini Rubik, kay amunin nga ginuuna ko gining balita mo, kay pagkakita ko kay nasing headline na namian ko nga may iskwilahan. Ang problema talang sini, probasi magwaib lang nga daw damgo naman liwat kag istorya-istorya lang because you need a lot of money. That's one. Bek, no? Dako nga budget. Kinanglan. Kadumdum kasi una nga nagpromisa si Mayor Miranda nga may mga airport. At nga pag daw tapos lik siya malandig ding Cebu Pacific. Hindi daw ay man to, no? Asta mission mga, maski mga wakwak to daw ay ganit ka-landing subong sa airport. At nag-landing to yan, maplumbaan motor da. Ang aton nga football field, nagplano man si una si Mayor, gigabutang ata ko biran ta na para nga 50 mil katao ko pida makapasilong da. Ang guayag liya, beach volleyball kag lunang naman to. Subong ari naman. Eskwilahan naman ta. Namiyaan gi ko sa eskwilahan. Kabay parubik nga ang matabo sa eskwilahan, hindi lang pareyos ang pasalig sa airport kag sang kolisiyum nga gipasalig si una ni Mayor Benji. Pagkampanya. Kabay pabig nga madayon, Bek, mahatag malad na itlog sa Carmelitas, Bek.
3: Actually, kasi Frederick, iyagid inigin po so kiti sinya mas dako ang mas ano ang priority sa edukasyon eh. Kiti kung makita ni mo, mas kinahanglanon gin sa karon nga kaita na mo isang mga out of school youth bala naton because isa sa mga problema nila is ang financial struggle sa gidikanan ka isa nga may mga libre kita ng mga state colleges pero hindi gid muna kasufficiente bala ang numbers of student nga makater amo tumabal niya kapon 25% no, ang pwede makater sang ano sang Central Philippine State University, which is amuning libre ng kolehiyo naton diri sa siyudad. Pero amuna, that's why upod sa konseho, upod sa konseho kag sa aton nga chief executive, gin kasugnan nila sini ka K5 Eric nga magtukod sang ano sang sining City of Kabankalan College agud ang tuyo si bilang buligan ng aton nga mga out of school youth nga makaeskwela, makaproceed sa kolehiyo kag makakuha man sang kurso, no, kag amuna makabulig man at the end of the day silang mga binikanan ka K5 Eric.
1: Okay, very good, thank you Rubik, very good, thank you.
3: So far amuna tunudulo nga update as of this moment ka K5 Eric report ginadulong siya sa DTX 500 Mighty si ka D3 Bayo ini naman si ka K5 Rubik Bukal para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag ngayon sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM kampiyon report.
1: Philippine Standard Time, alas 11:38 sang aga, oras dala sa inyo sang paborito ninyo nga kafe, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa, hindi pagkalimtan ang pambansang kape, wala ka ginanerbyos, huwag kasulabi mo sulok-sulok, DTX Coffee Mix. Paborito ni K5 Eric Tenerefe.

0: suwerte!
1: Larga bola mga K5! Ginahambal nami itong balita ni Rovic. Gipauna ko ginto, kaya nami gipamatian. Ang syudad sang Kabangkalan, magatukod kita sang City of Kabangkalan College. Pukawa ko, geng! Sang nagakampanya, naghambal si Mayor Miranda. Airport! Malanding na aeroplano! Ang gabang. Maski ng mga ek-ek-ek, wake landing. Tapos naghambal pa gid, mapabutang ta! Dako nga sports complex kadaw stadium sa Kabangkalan! Bayawon kwinta, lunangon nga gugma ang naabtan sang Kabangkalan, mga kakipay. Imbes nga stadium, beach volleyball, ang isa lang kaporsyon, ang ginayag-ayag nga balas, kaginbutang sa plaza. Lunang ang plaza sang Kabangkalan. Why na si stadium? Why na to? Why na to? Nagligad! Nagkutang naman kita! Sileng ni Mayor, i-take over ta ang Gumersindo Hospital sang Kabangkalan. Langgabang yan. Why naman to? Why naman to? Why naman? Tapos naghambal naman ang syudad sang Kabangkalan, patahumontang plaza, papuswakontang tubi sa plaza sang Kabangkalan, panamiontang plaza. Nalipatan naman. Ari naman. Public hearing, Kabangkalan City College. Damatsyabaw ko. Damatsyabaw ko nga kabay pa nga madayon ang plano. Kay apat na kasaylo, apat na kapasalig, wala bisan isa nga nagtupa. Ang guwa si ni Mayor, ba si Pinakadlaw, balong kita sa tao, kuris-kuris. Ari ho, tugsugudan ang Kabangkalan City College next year. Target ni Mayor, may mga sprekitek na to, mga public hearing na ano pa to, to. Target next year, mapatindog ka palang building, duwa na katuig, din tayo ibutang Kabangkalan Training Center. Ting Kabangkalan Training Center, nasyonal inadira nga propiedad. Tidra tay pasulod. Nami man ako ya gusto ko kay Mayor nga madayon. Amo ni nga hindi ko gusto nga matabo sa Kabangkalan City College or City College of Kabangkalan, mga K5. Hindi ko bata gusto nga matabo nga base kon kuris-kuris portion, base kon another airport naman ini nga istorya. Mayor Miranda, hindi ko ya gusto ngang City of Kabangkalan College, base ko ng guwaya sini, stadium naman nga lunangon ang bayawon kwenta sa punta. Hindi ko ya gusto, gusto kinamon niya sa Kabangkalan nga mayara kami hospital nga kuhaon tang Gumersindo. Langkabang niya, wala naman to si Gumersindo. Ang fountain, ang plaza, panamion, wala naman to. Sa ilo naman kita, bago nga kamada, City of Kabangkalan College. Next year! Next year! Oh, kabay pa! Kabay pa! Yes ko, baligwat, Romelo, mayo man madayon, mayo man hindi, kabay pa nga madayon. Ang pondo sina kadalag ko, pero kabay pa nga madayon, ah! Relax lang bala ka mo! Naplano pa kami gani, kadamo na sa inyo sa mga kutis-kutis istorya, basta madayon, next year, duwa na kakorso, may eskwela na kita, madugap yung piyog ako sa duyan, nagadalamguhanon ako. Itan, maluto ko, anay, tanang akon, mino, anay, subong kaunto, tan, ma-old school cooking ko, tan, ah. Ara na ara ng mga kaldero nyo. Nakabukal ng tinigang. Nakapangutang na kita bugas. Ara na. Maluto kita. Subong nga udto. Pizza 16 kagapon ang panwildo. Budget meal lang anay. Ang aton lutoon. Torta lang anay. Torta. alugbati nga gintorta. Budget meal kita anay, mga nanay, eyes to the board. Budget meal, budget meal. Asusina yung suya ganansyal sa inubaan. Damo daugbos alagbati sa inubaan. Ari na, eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo, ma-budget meal kita anay, mga K5. Itan, roll tape ang akong torta, itan, paluto ang torta ko. Ari ng torta. Opo, sana itan. Ugbos, ugbos ang alugbati. Tapos mabatita duwa ka itlog o tanga anay sa tiyangge. Pasaliga nga sa tapos bulan mabayad ta. Pasaliga lang anay tagiya sa tiyangge. Tapos butangan black pepper, butangan jutay nga asin. Ibutang ang alugbati sa tubi. I-blanch lang siya kadali. Butangan mantika. 5 pesos nga mantika nga nabutang sa plastic. Okay, itan, torta Hanoi, torta Hanoi. Torta, budget meal kita anay subungaod to. 141 ang gusto magkaon torta, ginbaliskad na ni itan. Pagbaliskad sang itan, dali lang itan. Oo, sige, hatan, ibutang sa pinggan, tan, ibutang sa pinggan. Oh, posto na anay, tan. Itan, pinatamaan mo ka mantika, tan. Ang aton niya, tan, mantika. Nigisa lang, nanginimo mo ya, tan. Sabaw ang mantika. Nano na ya, itan man. Amo ni tan, yung gusto ko kay paborito namo ni busing kinit. O yo, kabalo ka. No meat kita ya, busing kinit namin, tan, ni no. Ginimo ya, sabaw ang mantika. Bo, itan, nano man naman. Budget meal, torta, jutayan yung mantika. Kay kapangutang lang kita sa tiyangge. Tanawan nyo, baliskad, dali lang niya nga gisa-gisa, luto na, kuhaan na itan, bakita. Okay, ibutang sa lamisa, noy, bakita, butang sa lamisa, budget meal.

K-Five News FM. Kanami sa music na namian gid si Kula Santos Sheldes, yom-yom si Bings Delphine, ginagutom si Ma'am Gina Borja, Jennifer Infante, nagabarangi segit sa Kabankalan, Sally Almension, laswayang iyang asudan. Okay, brownout mga K-5. Sa Sabado may brownout. Itan, ipakita anang brownout na itan. May brownout sa Sabado, suno sa Noseco. Noseco, Nosega, on Sabado. Pakita, ipakita. Brownout kita sa Sabado, Pizza 20. Ang lugar nga may brownout sa Kabankalan, Tabugon. Tagok, Pinaginpinan, Bantayan, Lukutan, Kursyon sang Magbalyo, mga K-5. Sa Negros Oriental, brownout man ang porsyon sang Bayawan sa Barangay Magduaw. Ang oras, alas 7 sang aga hasta alauna sang hapon. Tagukon, wala suga sa Sabado. Larga bola gyapon. Kabalo na kamusina. So preparar, na bukid nga bahin sang Kabankalan, Tabugon, Tagok, Pinaginpinan, Bantayan, Lukutan, Magbalyo, brownout, and Bayawan, Negros Oriental, Barangay Magduaw, preparar para sa brownout mga K-5. Thank you, Ethan. Thank you. Kuryente, kuryente, para ato sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Para naman sa siyudad sang Bacolod, iupod sa inyong pagpanyaga, iupod sa pag-inom ninyo tubig. Kabay pa nga hindi ka mo madunlan, itan, ipakita. Magasaka ang bilis ang kuryente, sukot sang kuryente. Sa siyudad sang Bacolod by 2 pesos, mga ka-K5. Magasaka siya 2.46. Suno sa announcement kaginpatigayon sang Negros Power. Ang aton nga average residential electricity rate sumugod subunga bulan sang Hunyo magasaka sang 2.46 halin sa 11.38 per kilowatt ang sukot maga 13.84 na. Largahin nyo todo, kargahin nyo, sukta nyo mahal. Din man Santos yung kaluoy man nga nga nagmahal hao. Nga atuod nga nagmahal no, Ma'am Priscel Duholes, mayong aga. Al Aurino na namian, gid si Al Aurino. Eugene Malatilisas na namian. Mga ka-K5, 61 ka barangay sa siyudad sang Bacolod, Bago, Maaw, Talisay, Itsilay, Pamati, magasaka ang bilis ang aton kuryente. Baog, kay Pihedero. Sa Chimpo pa nga nagagamit sang electric fan, sang aircon ang tanan, dito managduging nga magasaka ang bilis ang aton nga kuryente. Puwerte, puwerte! Philippine Standard Time, alas 11.50 sang aga, oras nala sa inyo sang DTX 500 sa liwat gina-remind ta lang kamo mga ka K5 ang DTX 500 manami gid ni siya kun naga problema kay sakit lutahan ko sakit amo ko ni tindi na magpala nakit kay kargado ka to sa taas ang imo nga sugar taas ang imo nga dugo kun di dugay galingin ulo mo i DTX 500 mo toy maumpawan ka believe me amo nang ginabirada ko.

0: K5 News FM.
1: Yes, larga bola, mga ka-K5. Nagsugod na ang klase, mga ka-K5, sa aton nga mga estudyante. May klase na ang Waming, nagsugod na sila. Andam-andam na sa mga ginabakal nga mga pagkaon. Itan, may nabilin pakutan nga 3 minuto. Ipakita anay. Mga ka-K5, eyes to the board. May pakita ko sa inyo. Amot ko nakarelate ka mo sini. Kung kahampang ka mo sini. Itan, ipakita na tanang video. Kublatan nga may galumpat-lumpat sa tadalom sa ginluto. Kutan ipakita. Balatan. Ari ho, nakatilaw ka mo hampang sini. Buho, duwayo. Naka-DTX 500, naka-D3 Bayo. Duwa na katigulang, nagahampang pa sila. Ano ganing alan sini Noy, hampang Noy? Nalipat ko blang alan niya sini. Ano ganing alan sini ito o? Oh? Ngangalan sini hampang. Kakatilaw ka mo hampang sini ho? Oh? Step, not, step, step, step. Ano ganing alan niya sini man? Buligay niyo ko anay, abe. Ano ganing alan sini hampang? Duwa katigulbam, gampang. Makarelate ka mo sini? A ver, kung makarelate ka mo. Dante Disca, ano ganing hampang ni Dante Disca? Leonardo Rilos, kabalo ka kung ano nga hampang ni? Ang una nga nakapakot, Jonel Buenafiti Pawan, Pico. Gariboy Sibuko, nga Sir Pico. Sally Almension, Pico. Louis Domingo, Pico. Ay! Tapos yung una, Bossing Kenneth, mahampang kami na. Sundon ko ginangakon nga classmate nga gupagwapa kay uuma ko ni Marisa dasun matuwad-tuwad sa kay makwasang batano. Ang batano namon si Unat Sinilas. Gahampang gikupiko. Gahampang ka maning boseng. Nami kasi na. Step not piko si Una. Relate ka mo sini. 140 naman ang gamarite subong. Kay gusto sila magtanaw piko. Mga ka-K5, wala na piko subong. Kay imbis ka piko, ang kabataan, nagahampang na sang computer. Pangitaon mong kabataan para magpamunyag ato ng kabataan sa computera ni Karay. Naglakat na sila, wala na piko. Mga ka-K5, puro na lang laptop, puro na lang computer. Philippine Standard Time, alas 11:53 sa aga, oras, dala sa inyo sang Mighty C, mga ka-K5. Makomersyal kita anay pagkatapos sa iluhantang aton nga Mighty C Newscast. Pagbalik ta, itlog, nagmahal, kag iban pagid nga mga balita, dalo na ton in a little while. Everybody, please stand by.
2: 11 Mbps, balita kag public service. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Damo pa sang benefits nga mahatag sa ikaing lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, and isa-isa na to, no?
5: Mm.
4: Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause sang myocardial remodeling o kun REM. Ini man ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kun tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sa dugo ang heart, gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, ang nagaprotekta sa mga cells sa heart, agod ini ang indi madamage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
5: Amo ra isa gid sa pinakaimportante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
4: Husto.
5: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag skip lang sa isa ka beat ha from its normal cycle, dako na nang epektos lawas nimo.
4: Mag-arrhythmia.
5: No? Tingala ka, ang iba niya ginahapo. Abi niya may hapo pero hindi gali hapo. May problema sa heart. Ang iba wala kusog. Abi na way kakaon. Ginataki galis kurason. Ang iba niya daw malumos, humahigda. Gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil. May mga edema. Heart gali, no? Dako gin mabulig kung palainom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Nga man, para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
2: TGX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
8: To understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain no
5: pero kung sobra lain gid yay
8: kung sobra lain no ang free radicals ini man gina essential sa aton lawas kisa ginausahan sa aton macrophages to fight off infection pagpatay sa virus and bacteria pero kung ini maintain at low moderate levels okay ang free radicals ang nagasynthesize sa mga pila ka mga cellular structures agud na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay ang phagocytes nagasynthesize ini no ginaputang nini ang macrophages, ginausar yan eh to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidoclamil, kung magsobra ang free radicals mo, kailanlan mo gid ang DTX 500. Isubong niya, gagsululubra gid niya ang free radicals.
5: Kung lantaon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, kagsulod.
4: Sa guwa, sulod. Correct.
5: Eh, mano ka na. Dumbi may tuktok na masulod, may tuktok na to sulod. Diba? Kinig katabo, once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugot kasi hindi ginaya malikawan niya.
4: Hindi ginawa.
5: Ang inflammation kag infection, sobrang nga exercise, mental stress, nag-produce na isang damo nga free radicals.
4: Justo.
5: Kag amoning nga mga tuktok, nga amat-amat, pati gulangon ang imo organ, amat-amat, patyo niya imo mga selula, amat-amat nga gakapatay ang mga dlagko nga mga organ sa lawas. So ang matabusin eh, hindi mo na siya batuan. Dapat niya adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imulawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imulawas. Kaya kung pabayaan mo lang ng tuktok sa imulawas, di amatamat ka na lang ano, matigulang, kag mapatay, kag magbalatian. So, health is an investment. Di na ito paghilakan kay mas mahal pa ang bulong sang balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Ebe? Si Pabe, kung may balatian ka, kaysa mabakal ka lang may DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
4: Husto.
2: DTX 500.
9: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
9: Namin nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa na try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5. News FM.
11: Marami pala itong anti-hypertension na mga mekanismo.
12: Tama ka dyan, Sir Ted. Marami talagang natural anti-hypertensive properties ang D3 Bio. Isa sa mga yun ay ang medium-chain triglycerides na matatagpuan sa D3 Bio na hindi lamang nagbibigay ng instant energy sa katawan, nakakatulong pa ito upang mas mapabilis ang metabolism ng ating katawan. At hindi lang yan ang gawain ng MCTs ng D3 Bio. Tinutulungan pa nito ang ating katawan na sunugin ang mga deposito na taba upang magamit bilang energy na magresulta ng mabilis na pagbaba ng timbang. At maiwasan din ang labis na katawan na dahilan ng hypertension.
11: So, narinig nyo ha mga ka-D3 Bio? Kung gusto nyong pumayat at makaiwas sa high blood pressure, mag-D3 Bio kayo araw-araw.
12: Yes, at hindi pa dyan natatapos si D3 Bio, Sir Ted, laban sa hypertension. Ang D3 Bio ay mayaman sa HDL na isang magandang uri ng kolesterol na siyang pipigil sa mga LDL o bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapo ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3 Bio, Sir Ted, ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madubli ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
11: Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr. Farr.
12: Yes, Sir Ted.
11: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikit ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio. D3 Bio Health News.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
15: At sa ulo naman, nagbabagang balita. European Union suportado ang green economy ng Ilagan City, Isabela. Livelihood aid sa dole ibinigay sa mga magulang ng child laborer sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental, nakatanggap ng toilet materials. Provincial Veterinary Office sa Capiz sa hindi pa nire-recommendang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Samantala, 170 kada kilo ng buhay na baboy sa Antique inirekomenda ng sangguniang panlalawigan. Ginang ng anak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Tatlong senior citizen sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tong-its. At 1 milyong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, European Union na suportado ang green economy ng Ilagan City, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5, Dana Chavez.
16: Suportado ng European Union ang Green Economy Partnership at Circular Economy Initiatives ng lungsod ng Ilagan. Ito ang mensaheng dala ni EU Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, sa kanyang ginawang sadyang pagdalaw kahapon, Hunyo 15, 2026 sa nasabing lungsod. Matatandang isa ang Ilagan sa 20 pioneer cities sa bansa na nag-promote sa circular economy ng EU-Philippine Green Economy Partnership sa pamamagitan ng European Union's Global Gateway Initiative. Katuwang sa pagdalaw ng ambasador ang mga representante ng EU at ng United Nations Development Program Philippines kung saan malugod na tinanggap ng mga opisyal ng lungsod. Samantala, nauna ng dinalaw ng delegasyon ang lalawigan ng Cagayan itong Hunyo at 13 hanggang 14 kung saan ibinida ng lalawigan ang mayamang kultura at mga naggagandahang tourist spots nito bago sila nakipagpulong sa gobernador ng lalawigan.
17: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
15: Samantala, livelihood aid sa dole binigay sa mga magulang ng child laborer sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Balitahatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
18: Mahigit 40 pamilya sa Manhuyod ang umaasa sa mas magandang kabuhayan matapos makatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment kung dole sa ilalim ng programang naglalayong mabawasan ang child labor sa komunidad. Ang tulong na nakakalaga ng mahigit 3.3 milyon ay ipinamahagi sa 45 na magulang ng mga bata na natukoy na sangkot sa mga aktibidad na may kinalaman sa child labor. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng kapital na magagamit sa pagsimula upang papaunlad ng maliit na negosyo at mga proyektong pang-agrikultura. Isa sa mga organisasyong nakinabang ang Kampuyo Men and Women's Livelihood Association na planong bumuo ng poultry production at smoked fish processing bilang karagdagang pagkakitaan ng mga miyembro nito. Ayon pa sa Dolly, ang pagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa mga pamilya ay isang mabisang paraan para maiwasan ang mga bata na mapilitang magtrabaho sa halip ay tumutok sa kanilang pag-aaral. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
15: at programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan na pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental, nakatanggap ng toilet materials. Kawan detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5 Don D. Glodove.
19: Pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan ang pagpapatupad ng Zero Open Defecation Program, isa sa mga pangunahing programa ng kagawaran ng kalusugan na naglalayong tiyakin ang mas malinis at malusog na komunidad. Ang inisyatiba ay pinangunahan ni Mayor John T. Raymond Jr. kung saan inanunsyo nito ang pamamahagi ng mga materyales sa may 75 pamilyang benepisyaryo sa Barangay Banay-Banay, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Ang bawat pamilyang benepisyaryo ay nakatanggap ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng maayos na palikuran tulad ng isang piraso ng toilet bowl, isang sako ng simento, 2 piraso ng kabilya at 5 sako ng buhangin. Ayon kay Mayor Raymond, malaki ang kanyang tiwala na sa pamamagitan ng pagtutulungan at responsabling sanitasyon, makakamit ng lungsod ang isang komunidad na ligtas, malusog at may dignidad para sa bawat tahanan. Nagpahayag din ng pasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan ng mga residente sa buong lungsod para sa tagumpay ng nasabing programa. Balita mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Don D. Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Provincial Veterinary Office sa Capiz hindi pa nire-recommenda ang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Balita hatid sa atin ng K5 Roald Villarreal.
21: Hindi pa nire-recommenda ng Provincial Veterinary Office ng Capiz ang pag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Ito ay dahil sa patuloy na banta at presensya ng African Swine Fever o ASF sa probinsya, na unang tumama noong taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Dr. Lloyd Burata, ang ilang bayan ay nananatiling nasa red zone at pink zone kung saan mataas ang peligro na tamaan ng sakit ang mga alagang baboy. Ang ASF anya ay lubhang nakakahawang sakit ng mga baboy na nakakamatay ngunit hindi naman nakakapekto sa tao. Napagalaman na sa ngayon, may mga panibagong kasong na itala ng pagkamatay ng mga baboy sa mga bayan sa lalawigan at itinuturing na suspected cases ng ASF. Sa ngayon, patuloy na tinututukan ang kanilang tanggapan

0: Agastusi ng mga hog racers. Ito ay matapos magpahayag ng pagkabahala ang mga hog racers sa pagbabago ng presyo na nagkakaapekto sa kanilang kita at operasyon. Sa panayam kay SP Member Fernando Corvera Sr., hinimok niya ang mga Municipal Agricultural Officers o MAO sa buong lalawigan na mahigpit na subaybayan ang farm gate prices na mabuhay na baboy. Sinabi ni Corvera na posibleng sundin ang praktis tulad ng sa Leon, Iloilo, kung saan hindi ang mamimili ang nagdidikta ng presyo di ang mawa. Itinampok din ng resolusyon ang mahamon na kinakaharap ng mga hog racers dahil sa mataas na presyo ng feeds, veterinary medicines, transportasyon, utility, labor at iba pang production inputs. Kabilang sa maaktibong livestock market ay ang bayan ng Aninii, Sibalom at Bugasong. Inihimok din ng opisyal ang mawa na subukang makipag-ugnayan sa nagbebenta at bumibili at gumawa ng kasunduan sa presyo na hindi malulugi ang mga hog racers. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, ginang nanganak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Pati naman ni K5 Grace Belustrino.
4: Isang ligtas at matagumpay na panganganak ang naganap sa ibabaw ng dagat matapos na isilang ng isang ina ang kanyang sanggol sa loob mismo ng isang rescue boat sa bayan ng Rojas, Palawan kahapon ng alas 8 ng umaga. Kinilala ang ina na si Eden Monticalvo, residente ng Green Island sa barangay Tumarbong. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang pamilya ni Monticalvo sa mga miyembro ng gabay dagat nang magsimula itong mag-labor. Gayunpaman, dahil sa layo ng isla, hindi na umabot sa pinakamalapit na berthing facility ang ginang. Habang ang binabaybay na karagatan, nagsimula nang umiri ang ina. Swerte namang mabilis na umaksyon ang mga kasamang kawani mula sa Municipal Health Office upang asistahan at iligtas na ma-deliver ang sanggol sa loob ng bangka. Nakaabang na pagdating sa pier ang ambulansya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na agad naghatid sa mag-ina sa ospital upang masuri at mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Kapwa na sa mabuting kalagayan na ngayon ang dalawa. Nabatid na ang ginamit na rescue boat ay bago pa lamang na ipamahagi ng lokal na pamahalaan ng Rojas. Layo ng proyektong ito na bigyang prioridad ang mabilisang pagrespondi at pagliligtas buhay sa mga residenteng naninirahan sa mga malalayong isla ng bayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gawin din dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
5: Dalawa ang nasawi habang tatlo naman ang sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakilalang sospek sa isang barangay road sa barangay Salvacion, Albuera, Leyte kahapon ng umaga. Batay naman sa initial na investigasyon ng Leyte Police Provincial Office, nakasakay di umano sa isang sasakyang Toyota Wigo ang mga biktima at patungo sana sa proper ng nasabing bayan nang bigla silang pagbabarilin ng mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at leeg ang dalawang biktima na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Samantala, ang dalawa pang sugatan ay agad na isinugod sa Ormoc District Hospital upang lapatan ng karampatang lunas. At ayon sa ulat, isa sa mga biktima ang hinihinalang asawa ng kapitan ng nasabing barangay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad para sa paghuli sa mga tumakas na salarina at kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang insidente upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, sa K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Tatlong senior citizens sa Aklan arestado dahil sa paglalaro ng tong-its. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
6: Inaresto ng Malinaw PNP ang tatlong senior citizen matapos na nahuling naglalaro ng tong 8 sa isang bahay sa may barangay Rosario, Malinaw, Aklane. Kinilala ang mga ito na sina alias Lisa, 74 anyos, alias Flore, 80 anyos, at alias James, 80 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Ayon sa

0: Otoridade, habang sila ay naglilibot sa lugar ay naaktuhan nilang naglalaro ang tatlo ng baraha na may tayang pera kaya ito ay kanilang inaresto. Narecover ng mga pulise ang baraha na gamit sa pagsusugal at pera na abot sa 208 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang tatlo na mahaharap sa kasong panglamag sa Presidential Decree No. 1602 o ang batas laban siligal na pagsusugal. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gawin din isang milyong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao. Balita hatid sa ate, Deka K5K Buscaino.
3: Nakumpiska ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 1,000,000 piso sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao. Dalawang lalaki ang agad na inaresto matapos na pinara ng mga otoridad ang isang Isuzu Elf truck na papunta sa Linamon, Lanao del Norte. Sa isinagawang inspeksyon, napansin ng mga pulis na hindi naka-seatbelt ang driver at walang kaukulang dokumento ang mga kargamento. Na-recover mula sa truck ang iba't ibang brand ng umano'y smuggled na sigarilyo na nagmula pa sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang operasyon ay isinagawa ng PMFC, LDN-PPO, katuwang ang Lanao del Norte, MAR-PSCA, PIU-LDN, 105RMFB-10, CIDG-LDN, RID-10, at Linamon Municipal Police Station. Ang nakumpiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
2: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hinatulan ng Oslo District Court si Marius Borg Harvey, stepson ni Crown Prince Haakon ng Norway ng 4 na taong pagkakakulong matapos mapatunayan guilty sa kasong rape, domestic violence at iba pang krimen. Sa desisyong inilabas nitong Lunes matapos ang 7 linggong paglilitis, napatunayan guilty si Harvey sa 34 na 40 cases sa laban sa kanya, kabilang na ang 2 kaso ng rape at ilang insidente ng pananakit sa dating kasintahan. Isa sa mga kaso ng rape ay naganap din umano sa basement ng tirahan ng Crown na Prince. Ayon pa sa korte, hindi nakapagsalita o nakalaban ng isa sa mga biktima dahil sa kanyang kondisyon nang mangyari ang insidente. Balak namang iapela ng kampo ni Hoiby ang desisyon ng korte at sa ngayon hindi nagbibigay ng pahayag ang Norwegian Royal Household at sinabi nilang hawak na ng korte ang naturang kaso.
1: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
2: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Jonathan Sabana, kay K5 Rex Santos Candos at kay K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.
5: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, gani ko kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kay ginayo niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatihan.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
6: May direct edigas sang kap para makapenetrate sang sakit.
5: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
6: May long-lasting relief.
5: Tugtog 8 ka oras.
6: Para sa nagkapanalakit nga baka.
5: Liyong kalikod sa salon pass.
7: This is a mental health class. It can't force generic name salon pass. Your symptoms persist until you go.
8: 11 Mbps. Balita kag public service.
9: Philippine Standard Time, alas 12:26 sa aga, oras nila sa inyo, sang D3 Bayo. D3 Bayo, mga K-5, kung may mga kagat-kagat ka, pasok-pasok ka nga dutay, pwede mo siya i-prick, kagibanyos, maumpawan ka, kay pwede man siya imuon nga topical ointment, pangbanyos, sa mga pilas-pilas, sa mga pasok-paso. Biska nang imo, pang legs nga himbison, ina mga himbis nga daw, yes ang bangros, ay pwede, ibanyos lang, makatupis ka na. Larga bola. Nagmahal, nagmahal ang itlog. Kay nagbukas ng klase mga K5. Balon sa aga, itlog. Balon sa udto, itlog. Pagkagabi, ang konsumo, itlog. Pag-abot sang tapos ng klase, nagwa na ang iyang grade. Ang grade niya, itlog. May report si K5 Chester John Beronque halin sa siyudad sang Cadiz nga nagmahal na ang mga itlog. Nagsalaka ang presyo sang itlog. Chikeronta, unsa may hinungdan na ikaw ang itlog ka, nagmahal ka. Itlog sa aga, itlog sa udto, itgol man sa gabi, ang gabang yan. Hindi magwanta! Happy birthday sa kay Mr. Giovanni Garcia. Mr. Giovanni, happy birthday gid sa imo. Halin sa kay Ma'am Pearl ka kay Tuto Kirby. Happy birthday! Larga bola!
8: K5 News FM Live Report.
9: K5 Chester, nga nagmalahal ang itlog. Good morning, ama yung hapon na.
10: Yes, K5 Eric, isagid ka mayong hapon na nigilit kay alas 12:28 na. Mga tagpalamatika. K5 Eric, sang pagsira sang klasika K5 Eric, naghina-hina ang bakanay sa itlog. Mm. That is why K5 Eric medyo nubo-nubo man ang presyo. Kasi hindi rin nag-apply ang law of demand and supply. Pero kahapon nga daw ka K5 Eric, nagtibot-tibot, kita kay duwa pa mga kasimana ang pagbukas ang klase, kaapon nga daw, K5 Eric, naglibot-libot kita sa mga merkado publiko, kung sa tingin, ginpamangkot naton kung kamusta ang baklanay sang itlog. Tinigtok hapon ka K5 Eric, may epekto gali ang pagbukas sa klase, especially ang mga kabataan, muning mga palakaon itlog gali ka K5 Eric, kay muning madasig lang malalutoon, kaga mas mapos ipapadol sa mga kabataan. Rason kaya K5 Eric na nagsaka-saka naman ang demand, K5 Eric sa mga itlog sa merkado publiko. Rason nga medyo may pagsaka man. Gamay lang man, may pagsaka. Gamay kaya K5 Eric, agad niya makabawi-bawi man ininaton niya mga nagabaligya sa itlog sa mga merkado publiko. Nagsaka-saka agawa ang presyo sa itlog. Plus, nagsaka-saka man kaya K5 Eric ang baklanay sa itlog. Kay sleep ready sa na-interview na ito. K5
9: Chester, Noy, di inihalin ang mga itlog ni Noy?
10: Ang address ka dis ka K5 Eric, halin ini sa Bantayan. Halin pa sa itlog Bantayan. Ito tabok dari ka K5 Eric. Itlog from Bantayan, iban from Cebu.
9: Okay.
10: Dari di mo deliver sa siyudad ng Cadiz. Di amo to ka K5 Eric na mangkot kita sa mga nagabaligya. Ara dara may ipasa kita ng interview. Sa itong pagsirawin sa klase ka K5 Eric, dako gid ang epekto sa baligyaan ay sa itlog kay ina ang baklanay sa itlog ka K5 Eric. Pero sining mga duwa na kasimana nga nagbukas ang klase, doon namin na ang baklanay sang itlog. Kaya break pa yung mga iban ganit nga mga store, nga makapaubos lang sila sa itong sira sa klase. 100 to 153. Pero subong, producing lambot na 200 up to 300 kay Kay Fabric.
9: Nagbakal lang itlog kay sa aga, maitlog ang bata. Sa odto, maitlog ang magulang. Sa gabi, basta maitlog na sila tanan.
10: Para ka-on sila mga itlog. At direk, send kita ng interview.
9: Abi. Abi, tatpamatian, tanang gin-interview ni Kay Five Chester, nga ang nag-malakal ng itlog dito sa Cadiz. Tani pa ka
0: kung nabitan. Jigger Alonso.
11: Jigger Alonso. Pila ka na di ka to, ikablik ya, sir?
0: Maduwa na.
11: Sir, kamusta ang baklanay sang itlog sang tinalikdan nga sira sang klase kag subong nagbukas ng klase?
0: Subong niya do medyo do mayo-mayo na nakatibawas-tibawas lang. Sang lain sang sira klase nga wala gid balda gitu ya.
11: Tungod pa gid sa kapigadon.
0: Tungod kag sira kaling magid. Sang chikso-chikso.
11: Ang imo experience sir sang sira klase ito ti daw mga isulo sobra o lapit 2 ka bulan. Mga pila ka 3 mapaubos po sa to?
0: May ara pa sa mga sobra lang mga 130, 123.
11: Di subong kayo nagbukas ng klase, matamat na.
0: Matamat na, sobra tag-sintos. May ara man sa lubo, man sa pro laban niya may talbong. Sa ilan siya nagbigo ito sa sira klase. Tayo yun, ito yung pasupot lang ito yung baklaran.
11: Meaning sir, as nagabaligya di sang itlog, sir, ang madamo, gigali nagakonsumo, isa sa mga nagadamo konsumo, mga estudyante, no?
0: Oo, oh, magsiabre klase ya, pag ginaya, amo ginaya, napos lutuon mo, itlog.
11: At hindi, sir.
0: Pag-uso ng istabi, kamahal nga lahat yung itlog yan, so medyo makabarbara mga ginikanan.
11: Oh, may kinalain, okay. Gigali sir, ang pag asang sira klase, kag pag-abukas ang klase.
0: Oo, klase.
11: Sige sir, salamat din, sir.
9: Okay, kampiyon nga itlog istorya to.
10: Direct na explanation sa mga managbarigya itlog nga dako gid ya galing epekto ka Kay Fabric. Ano bu ang baklaray, panubo man sila sa presyo, adto nga maka
9: dira subog sa Cadiz, Chester, ang 7 pesos pwede na makaitlog.
10: Ang 7 pesos ka Kay Fabric, ti gabay-gamay lang itlog. Hindi man sa klase ka Kay Fabric, ang baklaray isang itlog mo.
9: Ang large nga itlog, tagpila?
10: May ara, small ka Kay Fabric. Ang small na range ni siya, sa 200 to 230.
9: Ang tray?
10: Ang tray.
9: Trainta ka bilog, isa ka tray mo.
10: Oh, samtang ang medium naman Kay Fabric, ga-range naman siya sa 230 to 250. Ang large Kay Fabric, di mas lusubra na tag 250 to 60 ang large. Kaya depende, depende sa kada koon ka Kay Fabric. Kasi pa bangko naman siya gani, kay may ara kita nakuha nga balita sa ito, nga kunting ilinit, kung kupos o gagamay ang itlog sa manok.
9: Ay tuhod ka, kunting ilinit ang itlog gagamay, kunting tulog na ganong itlog.
10: Gagamay ko si siling ko sa iyo, ibabangko ko sa kangapot yung tipay ba rin. Sir, ining tigilinit ka simpo, sir, tagapagamay si itlog sa manok. Ti rason dito ka tipay ba rin. Hindi, ang size galing ka tipay ba rin, wala gagamay, wala man gina ko. Same lang sa kung tigilinit galing ka tipay ba rin, ang nagagamay, ang pag-itlog or production sa isa ka manok. Kaya ang manok yung tipay ba rin, kung tigilinit, may araw na siya tendency ngayon sa may magkaon sa bubod, gapang paitlog.
9: Gakunol.
10: Nagahina ang iya nga pagpangitlog. Pero wala galing ka Kay Fabric na nagkupos ang itlog sa manok kunting ilipit.
9: Ay, salamat. Hindi na magkupos ang itlog sa manok. Okay, larga bola.
10: Kaya mo lang Kay Fabric, nakita na ito rin dako giling epekto.
9: Very good.
10: Sa baliktahan na isa merkado sa itlog, kung may klase kag Fabric klase. Report yung dulong sa atong sang Clinica D3 Bio, may isi kag D-Tex 500, inis ka Kay Fab Chester Jan Broke para sa kampiyon balita, serbisyo publiko kag Garingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM, kampiyon, kampiyon,

0: Jam! Larga bola mga K-Fan! Larga bola na kita. Kay na may gintamyaw ko itan, happy birthday kay Sir Giovanni. Subong od to, ginabawi ko ang birthday. Hindi gali birthday to. Apo na ning birthday greetings. Totoo kinit. Gagintamyaw ko. Happy birthday. Grabe pa siyang tirada ko. Sir Giovanni. Bayawon kwinta, hindi yung birthday. Ting anong ihambal mo, Abikaron. Ginabawi ko ang gintamyaw ko. Larga bola. Mayong mayal na kapag pamati. Sir Giovanni, Sir Kirby, Toto Kirby, mayong aga. Ma'am Pearly, mayong aga lang dahil sa inyo. Mayong unto. Merdita Malbasti, di Pulso lang yapon sa Handumanan. Christina Abibasye, si Efren Placido, nagapamati lang sa Banwasang Hinubaan, K5 University Hinubaan. Kagawad Raditibo sa Kabangkalan, mayong aga lang. Taga Sagay, taga Cadiz, mayong aga gidara sa inyo tanan. Halin sa istorya sang itlog mga K5. Masaylo naman kita sa isa naman kasapat nga nagapangitlog. Ang dako nga problema kay ang mga kampo daw apektado kung magsigi pangitlog ang isa kasahi sang peste nga ara sa mga kampo. Ang balita sang Department of Agriculture sa probinsya daw nagadamo ang RSS awa, RSSY, RSSI. Oh, nagadamo kay nagapangitlog sila. Check yaron ta ang balita.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle, kamusta ang aton nga mga RSSI? Ano ang buot sing ganon sang RSSI?
2: Yes, Secretary Sir Eric, ang RSSI, amo na siyang mga peste, no? Pero sa mga katubuhan at Secretary Eric, amo ni nga Red Stripes Soft Insect, o kung RSSI.
0: Liwat-liwat, pamati anay, ano ang meaning class, ano ang meaning sang RSSI? Ma'am Michelle, tudluing klase, tasubong od to.
2: Okay, Sir Eric, ang meaning sang RSSI, amo ni siyang mga Red
0: Stripes Soft basa, eh. Liwat ang saba na. Liwat, red. Ano to?
2: Yes, children, ang meaning sa RSSI, amon siya ang red stripe soft tail insect.
0: Tuga, hindi lang ba matiyang lumbid-lumbid.
2: Pero ang hiligay nun, sir, nga nigidya ka kay Sir Eric, isa sa mga peste sa aton
0: yung
2: mga
0: pinanom. Okay. Sige. Anong balita ko no? Do piktadong aton nga mga planters ni Michelle?
2: Yes, actually kasi sa Derek, diri sa bilog nga Visayas, kapin 2,000 hektaryas ang aton mga katubuhan ang apektado ning RSSI. Kagdakin na, no, nag-try to contact with our SRA kay Sir Paul Ascona. Inatong din nga data was from June 5 ni Ara. Pagid ko kay 5, Eric, this ang pinaka-latest nga data. Ano man ang ginaulat na itong subungat, no? But as of June 5, was kay 5, Eric, nagtangat na sa 1,108 sa mga mangunguma sa 195 na, no, ka mga barangay nga nagatanom sa kapin na 2,249.45 hectares ang aton katubuhan diri sa bilog, no, nga Visayas, nakitira ang Occidental, Negros, Oriental, Iloilo, Capiz ang apektado kasi sa Eric. Now, ang pinaka-apektado based sa record is Negros Occidental.
0: Okay.
2: Kasi sa Eric. Kasi in kapin 2,049 hectares out of the 2,249 to ka 2,049 hectares kaya ang sa Occidental na recorded ng halitan.
0: Michelle, do kitagid ang nandimalasan sang RSSI ni. Ano ang ano ni ginobray sa kwanaw sa kampo? Ginakaon yung dahon sa tubo?
2: Yes, do ginababa niya sa kay Frederick ang ginoutpot niya, no? Ang tanong upon ang tubo kay Frederick kagati ini ang magresulta sa hindi bala maayo mga ini harvest mga or majuta ay kiti magguba gid
0: na. Abi mo Michelle, ini nga tuig asta sa masunod nga tuig maga problema ang mga kita nga Pilipino kay maganubo ang aton nga projected production of sugar. Nagjutay subong ang nagatanom sang tubo, Michelle. Number one, mahal. Number two, magalawig ang El Nino. Number three, ang pinaka-problema gid sa tanan, ang mga abuno siya dugid ya, Michelle, kamahal, di magwanta. E, sobra 3 milyang abuno, subong ang sako. Hindi kin magwanta. Karon gindugangan mo pang problema, Michelle, sa planter. Gindala mo man yung mga RSSI mo. Pwede pang uli mo lang sila kung din mo pinanguha, ne?
2: Comfort lang kasi si Frederick mo on sa ina, no? Para at least ma-save ang aton production sang
0: grabe si Shell. Grabe gid Shell dako gini nga problema mo ni nga ginkwanta gid ni balita ta gining dala mo subong nga mga iordo nga malain ini nga balita pro gindala ta kay Shell amo ni ginahambal ko ha. Tandaan ta gid ni mag-reduce ang sugar production next year maganubo jo tay matanong tubo mo tiya subong ari naman mga peste naman. So kung mag-amo ini Michelle nga agin balita tayo ni, bangod kay ang Negros Occidental is dependent on the sugar industry. So kung ang correct, ang piste atakihon niya ang industriya through attacking the dahon of kala of tubo, maganubo pa ang aton nga production tungod kay jutay ang mga tanom sang tubo. Buot sing ganon, Michelle, ang 2027 ta daw laban-laban na mas tugal po ni Michelle. Ang isa, Michelle, sang gatanom sang tubo nga nabalaan ko si Leslie Along sa inubaan mo. Diba si Bla magjuta yung tanom ni Leslie Along sang tubo? Baw ka delikado, Michelle.
2: Yes, based sa record kasi Frederick, kabusan sang 91% no, ang halik din sa Negros Occidental out of 100 for the whole Visayas.
0: Grabe.
2: Eric, now that's a total of 406.2 hectares sa May Bago City, as of the latest, June 5 pa lang ni, we'll wait for the update later this afternoon with Paul Ascona kung ano na bala pinaka-latest, bala ayhan, naglapad need, kasi based sa KDA with RD Barongo, doon naglapad, doon ang nagdadasig ang paglapta rather, sini mga RSSI aton mga katubuhan. Amo nang si Pero sa karon kay Frederick kung kamusta nang lagal sang ilang
0: monitoring ibat sa tatlo ka lang ka adlaw nga way naka-report sa akon subong do nagapanimag-o ako sa imo.
2: Naaman,
0: may bag-o ka naman nga styling. At 3 o'clock, we will wait for the update. Ang gabong yun. Tubla. Michelle. Michelle, very good story. Very good story, Michelle. At least maka-alert kita sa tagpalabatita. That's something, muli nga balita, pero nang maka-mapuslan sa pumuluya. Good story, Michelle. Very good. Good job.
2: Yes, so thank you, Mr. Kefeverick. Now, sa itong mga kasita, especially ang itong mga manutanom, no, kaga si mga nagpapangkuan din ng mga tubo, ma-update kita later this afternoon kung hindi man to live reporting sa itong nga Facebook pages o for posting para nga at least ma-alert mo kaga makakita ka mo sa update when it comes to manifestation sang RSSI sa aton nga probinsya. But anyway, kay Kefeverick, so more of this story later. Anyway, ni nga ito na tipo naman nga balita agikan sa Maya Capital Provincial na ginagulong sa ato sa Kaalwan sang DTS Coffee Mix na kakape ka na naka-detox ka pa. Ako naman ako kay K5, Michelle Patino para sa Kamusyon ng Balita sa Tisyo Publiko kag sa Lingawan sa Negros, K5 News ka.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: Congratulations lang to Baculets for a successful feeding visit sa Potion Project and happy listening kay Alia Cahuyong, JV Cabrera, May Ann Javiliana, Tresha May Balinas, thank you gid. P.S. Get your pancit later. Love. Etan. Congrats ha. Congrats gid. Baculets, congratulations. Ay, itan, i-preparar na itan ang birthday. Ari gili at itan ang birthday nga talang miyawon ta itan ho. Si K5 papaton sang hinubaan, nga tonto nga hinubaan ta nga staff, birthday subong sang asawa niya. Birthday subong ni Jennifer Cargente Banaag, Although sinday Jennifer dito ni Star sa Mabinay Negros Oriental. Pero ang banabirds niya, staff naton dito sa Inubaan, birthday subong ni Inday Jennifer. Happy birthday lang ko ni Olin kay Papa Tonski. Papa Tonski ha? Kagay Inday Makaira, kagay Kuya Cedric. Happy birthday Inday Jenjen Kargente Banaag. Itahan pa si Riti, ano isa ka birthday song? Tira! Itahan. Ang birthday tatanay sa so the border is akong blatang kay

0: Gahipos-hipos, gahipos-hipos lang. Si Nanay Betty Duheno. Nanay Betty Duheno, 80 years old na. 80 years old, Nanay Betty Duheno. 80 years old. Dira sa Sagay, mga ka-K5. Birthday ya subong. Nanay Betty Duheno, birthday mo subong. Happy, happy birthday. Halin sa imo, K5 family. KSS Sagay, taniya. Happy birthday, Nanay Betty. Itan, ipakita gani da itan ang mga dalan tanay sa Bacolod bala. Mga ka-K5, may ipakita ako sa inyo nga mga picture. Eyes to the board! Eyes to the board! O, nagligoy naman ka mo, ha? Nagjotay na lang ding state witness ko. Balik anay sa Facebook Live. Balik anay sa Facebook Live. May klase pa ta. Dugay pa ni matapos. Itan ipakita tong last ka picture bala. Ngagin forward ko itan sa imong mga dalan naton. Yari ang mga kadalanan naton sa Bacolod. Tanawan yung sitwasyon. Ipakita na noy nga gaw noy kay 3 minutos pa nabilin sa ako noy. Pusdaki na itan, pusdaki na kay may sungayon ko tan. Tanawan nyo ang aton kadalanan sa siyudad sang Bacolod.
1: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call!
0: Ayos to the board, sa hinga puspusan nga bahin sa aton pagpangalagad, yari ang aton roll call. Mga ka-K5, tanawan nyo ang mga dalan sa siyudad sang Bacolod. Ginapasiminto tang dalan, tanaran na tan,

Sige, Bitan. Ginapasiminto ta ang dalan sa siyudad sa Bacolod para maglapad. Pero ang aton kadalanan, mga ka-K5, maski ang aton sidewalk, mga ka-K5, gina-invasion sa mga illegal structures kag mga illegal nga nagaparking. Eyes to the board! Eyes to the board! Tanawan yung mga sidewalk ta. Ang mga sidewalk ta may nagaparking. Ang ibang ginahimo, extension sa ilang mga balay, mga K5, ang mga sidewalk ta. Sa mag-amusin nga sitwasyon, mga K5, wala ka nasang dalan nga mahimo. Kay pati sidewalk mo, ginhimo na nga extension sang balay sang tawo, ginahimo paparkingan, tan may ara ginatan nga may auto nga nagaparking, ito bala ka inatan, ipakita bala na. Nga agi na pagwa ko ini mga K5. Ginapakita naton ini bangod kay naara o dalan na gid lang ni ginimo paparkingan sang rabot guba nga salakyan ginimo patalyer. Mga ka K5, ang pag-clear sang aton kadalanan, nakadumdum kamo nga may order ang DILG National nga aton kadalanan, aton nga clear, aton nga hawanan. Primero lang ang pulok-pulok ta sadto. Subong tanawan nyo bag-uni nga mga pictures, mga K5, sa nga aton dalan sa siyudad sang Bacolod nga ang sidewalk ara na ginhimo balay kag tiyanggi sang tawo. Ang aton dalan mismo ginhimo na parkingan sang mga tawo. Karon ang aton ginatukso kag ginapamangkot subong nga aga, diin na ang DILG sang Bacolod, because under the Barco Code, DILG, Mr. Christian Manalayta, sinungalan niya ito, Itan, dapat i-clear ninyo ang aton nga mga sidewalk. DILG officer sang Bacolod, Mr. Christian, diin na ang imo nga dapat himuon sa pagpanghawan. Ang bumba yas ang tubi nga didto, DILG, Bacolod, didto sa bata, amoy ang ginadiskitahan nyo, nga daw ginasindihan gidang mga buli nyo, nga dapat kakason gidang bumba sa tubi, didto sa bata, nga dire sa sitwasyon subong, sang mga illegal structure sa dalan, nga ginmandate para sa DILG, nga daw wala mahimo ang aton nga DILG officer. Nagligad ng panginsulto pa, ginangakigan niya pa si K5 kay kuno, mga irresponsible journalism. Di ikaw yano ka klase DILG officer? Ara sir ho, hawani ang dalan, nugay bantay sa obras ang mga media. Goodbye Joe, we gotta go, me or my own. We gotta go pull the pharaoh down the bayou.

Austin Isle, I'm gonna see my Jeremio. Big guitars filled with jars on the gale. Son of a gun, well, hoping fun on the bio. Why na kita time, ginkilata na ako ni Ethan. Why na kita time sa itong pagpangalaga, nabi mo, hindi ko ma-timing Ethan na. Kuha ko na natan, hindi mo na ako makat off on the air. Dari lang kita ko, pang atong palatuntunan, 11 Mbps. Martes ng edisyon. Pitsa 16 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Upod sa aton nga mga reporter sa field, sa aton nga CEO Doc Ramiloy, ini si K5 Eric Tenerefi in behalf sa kay K5 Jan Paul Hineroso nagasiling. Madam mo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye! K5 News FM.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Supplement for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: BMEG Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupo nyo na naman, Sunshine Lacson, and of course, Kuya Kenneth. Magapangalagad kami sa inyo, Tubtub Alas 3. Dari sa K5 News FM. Ginapasalamatan naton ang tanan-tanan nga nagapamati na sa ilang mga radio sets, especially sa mga KSS members dari sa siyudad sa Bacolod kag Bugos nga Negros Occidental. Salamat gid sa mga suki namon nga naka-tune in na sa ilang mga radio sets sa mga nagkalain-lain nga barangay dari sa probinsya. Mayong hapon gid sa mga taga-Sibalay. Good afternoon sa mga suki namon dira sa Banwasang Hinubaan, sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwasang Kawayan, kag sa Ilog, kag sa siyudad naman sang Kabanggalan. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine, especially sa mga suki ko dira sa Barangay Talubangi. Mayong hapon gid sa inyo, 1:13 p.m. Aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DDX, a coffee mix.

Kuya, ginatamyaw na ito ng anton ng mga suki dito sa Barangay Sumaan nga naka-tune in naman right now sa It's Your Time to Shine. Gusto ko lang tamyawon ang mga taga GP Store. They are listening right now. Gaayo ugid sila kuno kay Sir Bongsaw sa Lumaino nga tamyawon sila this afternoon diri sa atong program It's Your Time to Shine. Thank you very much sa kay Ma'am Julie Ann Saison, Ma'am Trisha Catedrilla, and Sir John Janco. They are listening right now, once again, all the way from Sumag here in Bacolod City. Mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. On the bus to Man. Today is June 16, 2026. May mga nag-celebrate sa ilang birthday last June 14. Nga wala namon matamyo ni Kuya Kenneth because it's a Sunday and isa na dira si Tita Chimi Aragon. Yes. May iban pagigali Kuya nga nag-celebrate sa ilang birthday last June 14. Nga wala man naton matamyaw diri sa It's Your Time to Shine program. Tapos Kuya, gapamati gid sila yan. Mga ang iba ni gani siguro sa ila KSS members mo. Thank you gid sa inyo. Alauna, just 7 ang aton oras, mga ka-K5.

Pabakuran ninyo ang resistensya sa inyong mga kabataan. Hatagi sila sang may disease zero pa adlaw-adlaw. Pasan yoga pagin ang ilang memorya para mag-update sila mga kagayfan. Hatagi sila sang Memory Plus syrup nga mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mga ka-K5, para naman sa aton nga weather update, mangin magalumo ng kalangitan sa Eastern Visayas Region, sininga Martes, Hunyo 16, bangod sa ginatawag naton nga Easterlies. After a while, we run under a tree. Ang siling sang pag-asa, maeksperyensyahan ang isolated rain showers kag pagpanaguob sa nasambit nga rehiyon. Bangod sang nasambit man nga weather disturbance. Kun magsiling kita nga easterlies, amo ini ang mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sang mga pagbaha kag landslide sa hapon o kun sa gabi. And kuya, magluwas sa Eastern Visayas Region, may mga iban pa gid nga mga lugar sa Pilipinas nga mag-experyensya sang kaangay sini nga lakat sang panahon bangod man sang easterlies. Ini nga mga lugar amo ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur and Davao Oriental.

Maayong hapon sa mga suki naton dira sa Bogs Kandingan. Sa kay Ma'am Lenny Dulman, Sir Nestor Dulman, Ma'am Lilia Tingson, Ma'am Rose de los Santos, and Ma'am Janice Cahili. Janice or Janine? Thank you so much, Gid, sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Alauna 20 ang aton oras, mga ka-K5, sa mga nag-celebrate naman sa ilang birthday today. Happy, happy birthday sa inyo!

0: Belated birthday greetings na ni Ma'am Erlinda Bionat Cotejo. Nag-celebrate kili si Ma'am Erlinda sa iyang birthday last June 14. Ma'am Erlinda, sa lagi niya ni Sir Bong, kay way niya ko ginpabalo, kundi way kami da kabanyaga sa imo. Belated happy birthday sa kay Ma'am Erlinda Bionat Cotejo. May isa pagin kita kuya nga tamyawon.
1: Sa ano pa din sang June 14.
0: Yes, oo kuya, June 14 pa na. O as I've said kay ina. Kagwapa sa aton nga mga birthday celebrators. O si Ma'am Ophelia Moral. Nag-celebrate man sa iyang birthday last June 14. Ti Ma'am Ophelia, hindi niya akon sala. Iya niya ni Sir Bong sa Usa Lumaynos sala. Kaway niya ko ginpabalo.

0: sa mga suki naton kuya nga nagapamati dira sa Sumag Public Market. Good afternoon sa inyo.
1: Yes,
0: welcome sa It's Your Time to Shine program. May kwan ka dira kuya, birthday greetings.
2: Yes, Tita Shine.
0: Okay, go ahead. Greet them.
2: Happy birthday sa kay Ma'am Charmaine de los Santos Padilla, ang teacher ko sang elementary pa, Tita Shine, si Ma'am Charmaine de los Santos Padilla.
0: Birthday gali subong ni Inday Charmaine. Mabatian ay ha ni Inday Charmaine kuya ang aton nga greetings. Ihada ko pa ni siya bala sa kasal kuya.
2: Yes.
0: No, happy birthday Inday Charmaine. Kita ay lang takon maayo lawas. Alauna 24 ang aton oras mga ka K5 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

0: kaya ang mga suki naton dira sa Barangay Sumag and Barangay Punta Taytay. Ginapahibalo gid naton diri sa aton nga program It's Your Time to Shine nga may mga available na dira ang mga clinical products sa inyo nga barangay. You turn my life around. Indi kami gusto ni Kuya Kenneth nga magmasakit ang mga senior citizens. Abi nyo ang pinakamanami gid adlaw-adlaw nagatumar kita sang DTX 500 capsule Clinica D3 Bio and MyDC capsule. Amo ni siya mga ka K5 ang ginatawag naton nga power trio. MyDC capsule and DTX 500 capsule kag Clinica D3 Bio. Bakon matumar ni adlaw-adlaw sa mga senior citizens, perfect ang ilang health. Gusto ko lang inform ang mga taga-barangay Sumag na available na dira sa kay Ma'am Judith Medina sa purok nami-nami sa Barangay Sumag ang mga clinical products ara dira sa Medina store. No, thank you gid nagapamati sila right now. I swear we've been through it. Available man ang mga Clinica products like DTX Coffee Mix, MyTC, Clinica D3 Bio, DTX 500 Capsule. Dira sa 2-in-1 store sa Barangay Punta Taytay. Pangitaan nyo lang si Ma'am Estela Mura Valenia kag si Sir Bobet Valenia dira sa Punta Taytay, of course here in Bacolod City. I've loved the life we've made. Kung malapit ka mo dira sa Drade Store, available man ang mga Clinica products dira sa Drade Store sa Purok Gaisano sa Barangay Alihis, diri sa siyudad sa Bacolod. Hindi na kamo mabudlayan. Kay ara na sa inyo nga lugar, ara na sa inyo nga purok, ara na sa inyo nga barangay ang aton nga mga resellers, ang mga clinical products. I listen to before. Yes, kuya.
1: Yes, may hapon sa kay Ma'am Diane Sanchez Lanario nga nagapamati subong. Happy listening lang sa kay Manay Manang Bekbek sa Barangay Tautuguis, Hinigaran. Salamat gid Sir Kuya Kenneth. Salamat gid Ma'am Lady Diane. Through all
0: the good and bad. Nakahook up ang Hinigaran, Kuya Nams. Damo-damo na sila nagapamati, dara. Thank you, gid, sa mga taga-tugis Hinigaran. And mabatian man ang ato nga program, dara, sa Kaban Kalan City. Hello, Kaban Kalan. Gumusta ka mo tanan, dara? 1:30 p.m. mag ato na oras, mga ka-K5. Hello sa kay Sir Bornales Goles Gems. Nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Pagabalik kami ni Kuya Kenneth pagkatapos sini. K5 News FM.
2: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang kabiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Red, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: O galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumag pangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap, mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap,
9: mamahal sa mga butika.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
12: Gluternamax!
13: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend.
14: Mabakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift, OT, Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: Bimec Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
11: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
12: doctor. 101.5
13: K5 News.

0: Mayong hapon sa mga suki naton sa Barangay Felisa. Good afternoon man sa mga nagapamati sa Amon dala sa Barangay Vista Alegre. Thank you good sa Amon ng mga suki dala sa Barangay Stefania, especially sa mga taga Purok Pedring. Inday Mary Ann Olvido, I know you are listening. Kaga mga suki danamon ng mga senior citizens, kabalogid kami nga nagapamati sila sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Mga ka-K5, kung hila naton gani ang anak mo, posible may infection. Amo ginaiya ang number one nga sintoma sang infection. Once nga may magsulod nga kagaw sa lawas mo, sa lawas ang anak mo, kag mahina ang iya resistensya, hila naton ginasaya. Fever is a sign of bacterial infection, viral infection, or fungal infection. Sintoma ini sang infection, mga kakifang. Dapat mabalaan kung ano ang nagahalit sa iya, virus, bacteria, or fungi. Tikon bacteria, syempre hatagan gina siya sang doktor sang antibiotic. Kung virus naman ang nagsulod, pabaskugon niya gina ang iya resistensya para makabato siya kay ang virus wala na siya sang specific treatment. Pero kung ang anak niyo nagatumara sa klinika D3 Bio adlaw-adlaw, may protection siya against viral infection, fungal infection, and bacterial infection. Sa mga nagasiling, Tita Shine, paano niya na matulon kay kadako-dako? Kuya, ano ganing technique sina?
1: Suyo po ang soft gel.
0: Simple lang. Ginakagat lang na ni Kuya Kenneth kaya hindi mo siya katulon mo. Kanto niya na, kagsuyo po na ang unod.
1: Is agi na tulon ko na Tita Shine na soft gel.
0: Pero para sa hindi makatulon ha, ipakagat lang tapos isuyo po ng unon. Ang tawag sila is soft gel capsule. Klinika D3 Bio, available man sa mga KSS resellers diri sa Bacolod, kagdara sa inyong banwa or syudad. Tapos may mga klinika branches man kita. Sa Sipalay, sa Inumaan, sa Victorias. Dari man sa Bacolod, sa Hernay Street, sa Tubang sa Gates, ang Paglaom Sports Complex. Pwede ka mo makapakonsulta dara, libre.
1: Pwede tapos,
0: pwede ka mo makabakal sa Clinica Products dara. Yes,
1: sa,
0: kuya.
1: Sa Shopee, pag ito siya.
0: Sa Shopee, pwede man ka mo makabakal. Kung gusto nyo ya volume. Tapos para mahatagan ka mo sang discount. O, kung gusto nyo, abi, magbaligya sini sa inyo nga sari-sari store, mga Clinica Products.
1: Door to door.
0: O, dito ka mo sa Maze Wellness and Product Center. O, sa ground floor, sang sa Plaza Mart Mall. Dito ka mo bakal kay naghahatag ina sila sang diskwento. 1:47 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
1: 1:48 p.m. mag-anton oras mga ka-K5. There's a place in your heart. Sang nagluntad ang mabasko nga pagtayog dito sa Mindanao. It was a 7.8 earthquake or 7.8 quake last June 8. Awag ito ang pag-umpisa sang klase sang nakita naton nga kadamo-damo sa mga struktura, mga puloy-an nga nagkalatiphag. Kagsang nagpagwa sila sang kadamoon sa mga nagkalamatay, siling ko bautani amo lang ni ba hindi na madugangan. Pero abi ninyo mga ka-K5, nagpagwa na naman sang datos ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sining Martes, no, June 16, 2026, ang siling sang NDRRMC naglabot na sa 68 ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay dito sa Mindanao bangod sining 7.8 magnitude nga linog nga nagluntad sang June 8. Grabe no, 68 na. Ang problema sini kay hindi pa ni siguro maguntat sa 68 kay may 33 pagid ka mga persona nga ginapangita nga gindeklarar missing matapos ini mabasko nga paglinog or pagtayog dito sa Mindanao.

kabay pa nga ang aton nga mga sugi nga nagkalasamaran, wala mauddan sang tiil, wala mauddan sang kamot, wala nabulag. Bangod sa sining kalabidad mga ka-K5, base sa datos from NDRRMC, naglabot sa 1,339 ang kadamuon sa mga individual nga nasamaran. Kasunod sining mabaskog nga linog dito sa Mindanao. Nadumduman nyo to June 8, ang epicenter sang linog was 32 kilometers gikan sa southwest sang Maasin sa Rangane. Kag may kadalumon ini nga 33 kilometros. Paano man hindi magdako ang damage sito kay magluwas nga 7.8 magnitude. Puwerte ka baskog ang kalawigon pagid sang nagluntad nga pagtayog almost mga 30 seconds. Imagine ang imo nga ginatindugan tayogon sa sulod sang 30 segundos.

0: Mayong hapon sa mga taga-mansyon, mga kaupdanan. Kudara, good afternoon, no? Good afternoon sa kay Nanay Minda, nangangji, nanganalin, nanganamay, nang Genevieve. Good afternoon sa kay Tenene Feminado, te Shirley Castro. Good afternoon sa kay nung rap-rap nung Jason, te Jovelin Losaria, kag kay Tito Marlon. Good afternoon. Kag guard on duty, si Sir Moore. Good afternoon. Kag mga construction workers nagapamati subong, labi nagin sa kay Tito Renato Arsoa, nagapamati gid sila subong.
1: Si Ma'am Yvonne Emperyan. Nagtawag din siya kay ina ko, yagin sabat ko, galing kay ti, mahina ang internet connection niya siguro, wala kami makaistoryahanay. Gusto niya lang gidya ipatamyaw ang iya beloved husband.
0: Wow.
1: Nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine, yes, program. Salamat gid sa inyo.
0: Salamat.
1: Sa kay Indang Hilado Sarad, kay Sir Jonathan Sarad. Amo maning mag-asawa nga suki gid sang It's Your Time to Shine program. Damo ni sila kuya nga nagapamati adlaw-adlaw sa aton nga program It's Your Time to Shine. Alauna 53 sang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio nga nagahatag protection against infection. Balik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kun irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabagat
2: sa mga butika.
3: Sa mga dugang binipisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Tok Ramil.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. Mm. May mga autoimmune diseases. Mm. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Mga butika!
5: Kag isa pagid kadugang binipisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag natin ang prevent sang ginatawag natin nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
4: Manoy.
5: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
0: D3 Bio.
3: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Yung padalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
0: D3 Bio.
3: Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
6: Kalma lang.
3: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
2: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
4: May ara kang itawag import immune system.
5: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sa nga D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sa nga monoglycerides kag ketones. Gaan niya pakasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Uy, anay. Bago ka lang gani nag-abot di sa balay, hala ka naman kalibot sa tao. Subong malakat ka naman.
1: Oo, Jin. Kinahanglan ko gid nga magbakas eh. Lapit ang kadaan ng Sabado ho. Mapaabot ni si Christy sang padala ko sa iya.
0: Ay, sus, manong ah. Ang ara lang balatani nung. Kung pila lang sobra mo lang ang padala mo eh.
1: Jin, kabalo ka naman kay Christy. Gad-demand na iya.
0: Biki, sala mo manong eh. Hindi ka nalang bala manugit sa tuod. Kung anong nadangtan mo dali sa syudad.
1: Gina, dako ang pag-expectar ni asawahon sa akon.
0: Nung, tani ihambal mo sa iyang matuod nga nadulaan ka sa obra di.
1: Hindi pa subong ang piyon.
0: Jesus, nung...
1: Maabot ka din ha.

0: Oh, diri nayon, diri nayon. Nampangan ka muna. Oh, panganan.
1: Tita?
0: Barato lang ah.
1: Pinali mo robotro ba?
0: Ara? 50 lang na.
1: Mama, bakli ko robot-robot, be?
2: Ay, sos. Ay.
1: Hindi na, mama, ay.
2: Sige, amigo. 40 na lang na.
0: Ah? Ate, sige ah. Bawi kapital lang, mama. To. Oh, aring imo nga robot-robot, oh.
1: Yay! Thank you, tito.
0: Thank you, man.
1: Salami, oh.
0: Oh, ampangan ka muna. Arin niyo, barato lang. Bagsak presyo niya.

0: Tiga! Alas ut subwas kinahanglan ko ng kwarta, ha? Madamo abe ako sang balayran diri nga mga utang sa Changi, eh.
1: Ati sige ka. Mapadala ko buwas, pero basi mga alas 10 pa?
0: Jesus, ah! Nakapasalig na ko nga daan sa ila, di pro!
1: Amo balaga? Ati sige ka. Mapadala ako.
0: Ay, sige ga, salamat gid, ha?
1: Ga?
0: Bye, ga!
1: Ga, madali lang. Ga? Ay, ginpatay niya ng cellphone. Abe, pilaning ginansya ko sa mga ginapangbaligya ko man. Mga 1K sobra. Kulang pa niya. Ang bahayo pa siguro, maalsada ko bala karon sa amigo ko. Sang mga balot kagmani. Kaluyan, maka 500 ko sa ginansya ko karon. Makapadala ko yung agaw buwas sa kay Christie.

0: Grabe ka, Migno.
1: Kabaka sa imo, no?
0: Siyempre. Diskarte lang isa pangabuhi, Mig.
2: Matsyag ko bala sa imo, Mig. No, may apat ka bata.
1: Kag may kirida ka pa.
0: Mig?
2: Joke lang, Mig. Nga, Migaw. May bata na ka muna sa wahon mo, aw.
0: Wala, Mig. Ang batuod. May diferensya ako, eh. Hambal sang doktor. May problema sa similya ko.
2: Ah, okay, Mig. Pasinsyagin, Mig, ha? Ah, Mig. Di kaya mo na ipaubos, oh? No. Ulan pa nga daan, oh?
0: hindi man, ah. Hindi lang pagpangamuyo, ah.

0: 3, Bio. Gani ka ukabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy. Swaling Capsule.
9: Swaling Capsule.
10: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Swaling Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sa Dr. Pinoy Swaling Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
8: Dr. Pinoy. Swaling Capsule.
11: Swaling Capsule.
8: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Swaling Capsule.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: UTI? Pirmiga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang kita.
8: Ganado kaya malusog.
7: Kitang kita.
8: Timbang ay mabigat.
7: Kitang-kita.
9: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
10: May kontrabaho formula pa.
11: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
8: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: It's the best part of the day.

0: Ga, napadala ko na dang kwarta, ha?
1: Ay, salamat, gidga, ha?
0: Ginpasubrahan ko na, ga. Para bakal-bakal mo da sa mga kinanglanon mo pa.
1: Ay, oo, ga. Salamat, gid, ha? Ay, sige na, bye na kay kuhaon ko subong ang ginhulog mga kwarta. Bye!
0: Bye. Oh. Ano naman ini nga diligensya ang ubrahon ko karon man? Galaing gidabing jimpo? Kagamay sang binta ko kagabi eh. Nakabawi-bawi lang sang hulam ko sa amigo ko.
2: Nong?
0: Ah.
2: Ubos naman kwarta mo ay.
0: Kuan. Oo. Ginpadala ko to tanan kay Christy kaina.
2: Abi mo bala nong? Taluoy na gid ko sa imo ya. Do hindi ka man gani ka bakal sang bisti mo kung hindi ko magbakal sa maarang-arang si imo. Kagdason. Hindi ka man kakaon sa tarong pagkaon kung hindi ta kapagbaklan.
0: China.
2: Ano na yan nung man?
0: Okay lang ako.
2: Okay man.
0: Ang importante siya kung gamayo tong kahimtangan sa asawa ko sa balay.
2: Di nang mayo nung kumapuli ka na lang sa balay niyo. Kagdito ka na lang ubra sa kampo.
0: Gina, ginhimo ko na ina. Amoy na permi ang ginaawaya na mo ni Christy. Nga kagamay ko nung sang sweldo ko.
2: Ang importante balayan nung naoplanay ka mo. Akon bala. Basi kong
0: ginatunto ako sang asawa ko? Amo balay na?
2: Basi lang yan nung. Sipa bala, kung ikaw mapuli, do hindi ka papulion. Tapos ang problema naman, kung gusto ya di magkadto, do ginapunggan mo man, kinahadlo ka man nga may balaan niya kung anong ginalibod mo di. Kaya ang ginahambal mo sa iya, opisina, ubra mo nung mong. Pero galibod ka malang mga taho, kagun ano pa da.
0: Gina, abi, buligi na lang ko, be. Kung hindi ka gusto nga mag-away kita, buligi na lang
2: nung,
0: ako.
2: Wala ta kaya ginaaway, nong? Naluoy lang kuya si Imo. Putsi mo da. Te. Ano ka pa, mao ka na?
0: Wala pa eh.
2: Kitam lang. Bakal to, bugas kag sud ano? Kalayo pangandaan sa sweldo, kuya. Manong nga.

Si Gina. Maayo pa siguro. Mapauli na lang ako sa hamon. Masibalatod, ginatunto ako sa asawa ko. Pero, wala ako sang kwarta nga ipauli. Eh, balugid ako nga ma-expectar naman siya. Oh, anong bahayo ko siningabuhaton man? Kundiri naman kami mga buhi sa syudad. Hindi naman siya. Kaya ang rason niya, kagasto ko, no? Oh, bahala na. Mapuli ko, boss. Mapauli ako, boss, Samon. Hindi lang ako magpaibalo sa iya.

0: Ay, no, wala. Roderick, nga, wala ka nagpabalo sa akin, ha?
1: Surprise, guy. Hindi mo wala ako pasudlon?
2: Mister, yung ganda na isang tuwalya, be.
1: Sino to?
0: Roderick, mapatag ako.
2: Na ano? Kaginap ako nagalihog sa iya, bro.
1: Nanti, nagkablas ang animal?
0: Roderick,
1: animal? Sino siya? Sino siya, Christy? Kag nga aari siya sa panimalay ko.
2: Madalagan mo!
1: Hoy! Balik!
0: Animal?
1: Nagdalagan na nagkablas ang animal? Christy, sino ato, ha? Sino to?
0: Kuan kasi si Anghel.
1: Anghel sa kagaga mo! Padunggay mo nagali ako nga ginatunto?
0: Roderick, ma-explicar ako.
1: Wala na! Hindi na!
0: Roderick.
1: Wala na sa mulo explicar pa. Gusto nang nakita ko. Pasalamat ka na lang. May kaluoy pa ako nga napilin para sa imo.
0: Roderick!
1: Kaya kung wala. Ginatay tanaka.
0: Roderick!
1: Ginpatay tanaka kagang lalaki nga to. Sunda siya! Sunda siya! Dala ang dilargo kag brief niya! Magawala ka mo sa nguya!
0: Roderick!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5, ang aton oras, alas 2:30 na sang hapon. Dali lang giniitan kay nadula ang akon nga kwan. Ang akon nga music. Okay. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga taga-Ilog, si Ma'am Nelia Barsaga, nagapamati right now. Mayang hapon gid sa inyo. Thank you so much. Sa kay Manang Gloria ba na agtumpag nga nagapamati din sa Libertad Public Market, maayong hapon gid. Sa kay Inday Mary Ann Olvido, thank you. Salamat gid. Ay, okay. Sige, Inday. Pahuway-huway sa kay Inday Jingle Tigar. May nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Salamat. Si Ma'am Nelia, diin subong si Ma'am Nelia man. Ara sa gihapon siguro si Ma'am Nelia Barsaga dara sa Ilog, no, sila ni Ma'am Veronica Delgado Recto sa tanatanan nga KSS Federation Officers dara sa Southern Negros, sa mga taga Kawayan, sa mga taga Ilog, Himamaylan. Salamat gid, solid na solid sa K5 News FM. Sa kay Ma'am Bings Delphine, salamat gid, nagapamati always dira sa Barangay Mansilingan. Si Ma'am Marlita Malvas, adlaw-adlaw man, nagapamati sa It's Your Time to Shine program dira sa Barangay Handumanan. Salamat gid, Ma'am Marlita.

0: sa kay Sir Kim Flora. Good afternoon, nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Adlaw-adlaw, ginaiya Kuya Kenneth. Sa kay Sir Dadboy Mendoza. Sir Dadboy, may hapon, kumusta ka mo tanandara? Para sila sa Santa Clara Subdivision, basi naka-duty man subong si Sir Dadboy Mendoza. Sa tanan-tanan ng mga amigo namo ni Kuya ng mga security guards, taxi drivers, tricycle drivers, may hapon gid sa inyo. Buwas, may rollback sa presyo sang krudo. Ito, dako-dako gawa ang i-rollback. Buwas. Ay, subong gali kay Tuesday, nagali Kuya. Nalipat ko, ginapaminsar ko Lunes pa lang, subong Martes, subong ang price rollback. Na, subong ang
1: malipay naman
0: implementation.
1: Ang
0: oh, malipay naman na sila Kuya, mga nagagamit sang krudo. Dodako-dako gawa ang price rollback sa krudo mo.
1: Yes.
0: Las 2:33 sa nga doon oras. Mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo, sang DTX Premium Coffee, amo nang ginainom sa mong ni Kuya. Kuya, i-describe bi sa amon, Kuya.
1: Pre-bio coffee.
0: Ah, pre-bio coffee, gali na. Anong sabor, Kuya, sa pre-bio coffee?
1: Dukamil. Nag-dukamil. Kaya ni siya, Tita Shine.
0: May gatas. Yes. Amo na nanamitan mo. Okay. Safe na safe man, yes. Isan sa mga teenagers. Pwede gin. May mga estudyante nga bata pa gusto nila magkapi-kapi na, no? Hindi na sila mag-inom milk. Hindi na sila mag-inom gatas. Gusto nila kape na may bayo coffee. Pwede ah.
1: Kis aga inom pa ko gatas si Tashine.
0: Kung aga. Before ka mag-school. Pero subong, kung mag-program ka at wala pa man klase, saan ang klase ninyo Kuya maumpisa?
1: Sa 29 siya.
0: 29. Okay. Sa tanan-tanan ng mga estudyante, sa Bacolod Taytong High School, baklin nyo na ito. Hambalan nyo na si mama nyo. Bakal na kamo sang Memory Plus.
1: Yes.
0: Dito sa Maze Wellness and Product Center, ang munang inyong supplement every day. Kung gusto nyo mag-coffee, pre-bio coffee, ang munang ginainom ni Kuya, every afternoon, na may nagatimpla. Mayala na yung ginatimplahan kape ba?
1: Pwede man DTX Coffee Mix ita siya.
0: Ako na yan. DTX Coffee Mix, siya ang gusto ko yung sabor ko yan. Pwede sa lalaki, pwede sa babae, hindi siya masyado pamilky, pero hindi siya masyado kapait. No, the native coffee, yes. Nga daw hindi man, basta namit. Very safe sa mga diabetic, ang DTX Coffee Mix, ang Prebio Coffee, ang DTX Premium Coffee, safe na sila sa mga diabetic. Hindi yung magsaka ang inyong blood sugar level, kung amuni ang inyong gamit doon, especially sa DTX Coffee Mix. Produkto inis ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga butika, mabakal sa mga resellers malapit sa inyong lugar, mabakal sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Mabakal man, of course, sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sang Plaza Mart. Thank you, good Sir Dadboy, once again sa mga tricycle drivers dira sa Santa Clara Subdivision nga nag-standby malapit sa guardhouse.
1: Yes.
0: Nagapiyong-piyong kada udto dira sa idalom sang puno sang kahoy. Mayang hapon gid sa inyo tanan. Ginadayaw naton ang tanan nga bana nga bisan mabudlay kag makapoy ang mag-provide para sa asawa, ginapadayon nila ang pag-provide. Bisan pa nga asawa hindi kabalo magtipig, pala utang, may ara man nga waldas, may ara man nga nagabinutig, may ara man nga nagasugal, sa gihapon ang bana naga-provide bangod sa ilang nga pagpalangga sa ilang asawa. Nagakagutuman ang bana, nagakasakitan sang ulo, kon malipasan sang gutom, pareho sa akon. Nagapainit, nagakaulanan, tanan nga sakripisyo, ginahimo para sa asawa, para makaprovide lang. Para sa pagpangayo sang asawa, may ihatag dayon automatic. Huo dayon, wala nagaindi-indi. Kung kaisa, makasiling kita sa amusin naton ng mga kilala, no? Hambalan ta sila, agwantahan na lang. Kay amo gina, kung nagapalangga ka, ang tanan himuon mo gid para sa tao nga imo ginapalangga. Pero paano kung ginainto na ikaw sang imo nga asawa? ang pamangkot, tubtubsan o ka, makaagwanta. Kung pareho ni sa istorya ni ho, tani timprano niya pa ninadakpan. Dugay na ni siya siguro nga ginaamusin ni sang iyang asawa. Pero hindi siya magpati. No? Hindi siya magpati. Gamahimo ina sang iyang asawa. Timayo lang kay bisan paano wala pa siya nagbalatian, nadakpan niya na ang iyang asawa. Kag nagdesisyon siya nga maghalin, kag magbangon sa sina nga sitwasyon. Alas 2:38 ang aton oras, mga ka-K5.

Kuya, dugay-dugay ko naging wala matamyaw ang mga taga-barangay Binikwil dara sa Kaban Kalanseri. Kay kadamo gid sa mga nagapamati sa aton dara. Thank you very much gid sa inyo.

Kuya, ginapasalamatan man naton, and I think she is listening right now, no? So tamyaw naton siya kay nagpadala siya sa mensahe si Ma'am Robilyn Kilnet Hulong. Ma'am Robilyn, good afternoon. Salamat gid sa imong support.

0: sa kay Ma'am Rodora Aguado Dispe. Nga nagapamati man this afternoon. Thank you, Gid. Kapang agda siya, kuya, oh. Siling ko, Gid. DTX Coffee Mix, Gid. Nagahimo siya ma-Jude, no? Thank you, Gid. Ma'am Rodora Aguado Dispe. Salamat, salamat. Sa kay Miguel Asuncion Jimenez. Sir Miguel, good afternoon. Thank you, Gid, sa pag-monitor.
1: Sadness, I'll put out of my mind.
0: Sa kay Ma'am Jonah Dugaduga. Good afternoon, Ma'am Shine and Little Bossing, Kuya Kenneth.
2: Yes.
0: The best, Gid, ang D3 Bio, Ma'am Shine. Gina-usap lang na namon, Ma'am Shine. Namit, no?
1: Happiness feels.
0: Abi mo, Ma'am John, every time nga mag-usap ikaw sa Klinika D3 Bio, may protection ikaw against trangkaso, against infection. Hindi na yadasig magmuad ang kagaw dara sa sulod sa lawas mo. Basta adlaw-adlaw, nag-usap ikaw sa Klinika D3 Bio. Ang mga kabataan niyo, magustuhan gina nila ang sabor. Kay daw lubi. Daw lubi. May virgin coconut oil. Ang Klinika D3 Bio is fortified with virgin coconut oil, kuya. Puwerte ang imo. Subunga banat ba? Thank you kay Long Mukor. Salamat, Gen. Good afternoon sa imo, Sir Long. Ma'am Shine, tamyaw ko lang. Family Amido, si Boa. Kag sinanay nga nagapanglaba no, dira sa Barangay Sag-ang sa Sitio Mercedes sa La Castellana. Thank you very much, Gid, sa tanan-tanan nga nagapamati right now dira sa Banwa sang La Castellana. Sa mga taga Mansalanaw, sa mga taga Kabakungan, sa mga taga Manghanoy. Thank you very much, Gid, sa inyo. Sir Long Mukor. Thank you.
3: Used to be frightened and scared to try of things we don't really understand why. We laugh for a moment and start to cry.

0: may mga friends ka na nga gusto magpatamyaw, kuya?
1: Palagin Tita Shine. Palagin may gachat sa ako. May yung hapon ng galit sa kay Ma'am Jocelyn Flores nga nagalantaw, nga nagpamati subong sa ato'ng programa, Tita Shine.
0: Suki na siya, kuya, Ma'am Jocelyn Flores. Good afternoon. Good noon, Miss Sunshine. Pamati ko gali karon sa imo. Ginapanawagan ko gali si Michael Akon siya, amigo. Halin sa kay Sir Arnold Lazalita. Thank you, Sir Arnold, kay Sir Michael, sa amigo mo. Maing hapon sa inyo, kasi nagapamati sila right now. Mga ka-K5, permi ko ginahambal or ginamention diri sa atin nga program It's Your Time to Shine, nga ang mga senior citizens magtumargid sang D3 bio kag sang MyDC capsule. The best nga combination para malikawan ang infection. May ato na to sa balay, ginatrangkaso.
1: Sino Tita Shine?
0: Si Yan-Yan. Ah. O ginhilanat, kaina lang sang udto, nagpahibalo. Kinahanglan, may D3 bio. Ah.

0: gusto ko lang tamyawon man sa maayong hapon kag pasalamatan sa iyang suporta si MN Constantino. Permisya ko nung nagapamati sa program Halin Sang Una. Kalikiti talaga sa lang siya ko nung sang una maka-join sa aton nga live video and audio streaming. Sangga live pa kita, kuya. User man siya sa MyDC. Ginpadala niya sa akon, kuya, ang picture wow. Sa MyDC nga ginbakal niya. Thank you very much, Ged, sa mga nagapadayon sa pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Hapon man sa kay JL Dilyomos Mistas. Hello there, sir. Good afternoon. Thank you very much for your support.
1: Yes, may hapon man sa kay Tita Mary Jane Diamante. Permi na siya ga pamati. Tita Shine sila ni Tita Mary Jane Diamante, Tita Nasel, kaka mga kaupdanan ko sa may Seventh-day Adventist Reform Movement Bacolod Church. Mayong hapon sa inyo tanong.

0: Oy, avenue nyo guys, may bisita kami, di ba lang? Si Ashley May. Puhi mo na lang ga. Hi to Anay sa mga classmates mo. Oh, nagbisita di sa amon sa station apo ni Ma'am Bings. Sige na, Inday Ashley, go na. Sino teacher mo to sa school? Si Ma'am Katalso. Si Ma'am Katalso ko no. Awaning ano, awanang teacher ni Day Ashley. Thank you gid sa mga sukay na namo sa Mansilingan, mado na lipay man ta ba. May bisita kami, ang kagwapa gali kay Day Ashley May gali oh. Pero mini siya kuno nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Yes. Kang ila Ma'am Bings nga klase nag-start na sang Monday. Nagligad pa gid nga Monday. Okay. Subong second week na ni sang school nila. Oo, sa Barangay Mansilingan. Thank you gid Ma'am Bings. Salamat. Dason kita ay kita. Thank you Inday Ashley. Hindi ka gid mag-greet ya. As in, mapa-picture pa siya. Sige. Salamat kay Kuya. Nagpa-picture siya sa amon sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. Bisita ka modera ha, mga mamis. Kadtuin ninyo ang E&R Herbal Center sa La Carlota. Painuman ninyo ang inyong mga kabataan sa My Disease Europe. Hi! Thank you lang ga. Salamat.
1: Thank you,
0: Ma'am Bings. Kita ay lang tadason. Okay.

0: Do ka nami naman tani kuya kun may apo na ko no. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira once again sa Barangay Mansilingan. Salamat din. Thank you sa family ni Ma'am Bings Delphine, kay Nday Ashley May sa ilang pagbisita, kay mama niya no. Thank you very much gid. Please give your kids my disease syrup every day para magdako sila nga healthy kag cancer free. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagin na naman si Kuya Kenneth Oy para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikayang lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. And isa-isa na to, no?
5: Mm.
4: Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause sang myocardial remodeling o kun REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kun tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sang dugo ang heart gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kadadlaw ang nagaprotekta sa mga cells sa heart agod ini ang indi madamage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
5: Amo ra isa gid sa pinakaimportante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
4: Husto.
5: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag skip lang sa isa ka beat ha from its normal cycle, dako na nang epektos lawas nimo.
4: Mag-arrhythmia.
5: No? Tingala ka ang iba niya ginahapo, abi nga may hapo pero indi gali hapo, may problema sa heart. Ang iban wala kusog, binaway kakaon, ginataki galis kurason. Ang iban niya daw malumos, humahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema, heart gali, no? Dako gin mawulig kung palainom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C nga man para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
2: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
8: Understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain no
5: pero kung sobra lain gid yay
8: kung sobra lain no ang free radicals ini man ginaisa essential sa aton lawas kisa ginausahan sa aton macrophages to fight off infection pagpatay sa virus and bacteria pero kung ini ang maintain at low moderate levels okay ang free radicals ang nagasynthesize sa mga pila ka mga cellular structures agod na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay ang phagocytes nagagasynthesize ini no ginaputang nini ang macrophages, ginausar yan eh to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidok Ramil, kung magsobra ang free radicals mo, kailanlan mo gid ang DTX 500. Isubong niya, gagsululubragid niya ang free radicals.
5: Kung lantawon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, kagsulod.
4: Sa guwa, sulod. Correct.
5: Eh, mano ka na. May tuktok na masulod, may tuktok na to sulod. Diba? Kiniga katabo, once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugot kasi hindi ginaya malikawan niya.
4: Hindi alam, hindi ko maginawa.
5: Ang inflammation kag infection, sobra nga exercise, mental stress, nag-produce na sang damo nga free radicals.
4: Husto.
5: Kag amoning nga mga tuktok, nga amat-amat, patigulangon ang imo organ, amat-amat, patyon niya imo mga selula, amat-amat nga, gakapatay ang mga lagko nga mga organ sa lawas. So, ang matabo sini, hindi mo na siya batuan. Dapat yan lagi ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imulawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imulawas. Kaya kung pabayaan mo lang ng tuktok sa imulawas, di amatamat ka na lang ano, matigulang, kag mapatay, kag magbalatian. So, health is an investment. Di na ito paghilakan kaya mas mahal pa ang bulong sa balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Ebe, sipa be kung may balatian ka, kaysa mabakal ka lang may DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
4: Husto.
2: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar spoon. Wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung siyang padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
10: Gah, mag-choy ride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko,
12: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, mag-choy ride na ta.
11: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
12: Siyempre, naka-extend ko yan.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Kapalo ba na ka mo? Gamay 3 sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo nang ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty
9: beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
29: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026, December 31, 2026. Pretty Fair Trade number FTDB-249601 series of 2026.
30: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
31: It's the best part of the day!

Hey, music lovers, what's happening? We got 3:48 right now. Quite busy, or pretending to be busy right now. May pinapanood lang akong medyo maganda eh. 3:48 ang oras na yan ay mga ka-K552 sa atin ang ating Super Trio DTX 500, DTX 500 D3 Bio at ang ating Mighty C. Always po tayo mag-take home rito para iwas o sa mga sakit, para mapanatili ho natin yung malusog ating pangangatawan. Maraming salamat sa magtutukor nyo. Kita-kits bukas. Adios for now.

0: That song was brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mabakas mga butika. D3.

0: magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa aton drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: tay. Naluoy ko bala sa una nga sekretarya ni Sir J balang agi. Nagalibion ko siya kay Naya taya. Kaging pahalin siya ni Sir J tungod sa akon. Nalainan ko taya. Kasakit yung tugahan ko tayo nga manumdum na may tao nga muwadaan sa ubra tungod sa akon.
1: Hindi mo na sala, Yaday. Ikaw man gurong abilidad mo. Ikaw yung alaan nga katagas-tagas ang grado muya sa imo kurso nga computer sekretaryal. Ikaw yung pinakamaalam sa inyo klase.
0: Eh, may araw man iba na alam, tay, ah.
1: Wow. Puwerte kidya kambol sa bata ko, ah. Ayaw, ugli, day. Iisa nung swildo mo, day.
0: Si tatay man niya. Isa pala ko gani kadlaw nga nag-obra. Tay, swildo na dayon.
1: Ang buot ko bla si Lingon, anong pizza sang swildo mo? Ano na, kinsinas man na kagkatapusan?
0: Guro, tay, eh.
1: Ti ano ta subong pizza? Pizza tres. At ilawig pa ba o 12 dias pa kag magpizza 15? Day, kun magswildo ka abi, utangi ko bla selpon. Bisan baratuhon lang ah. Basta pwede lang bla ka games. Baklan mo ko day ha? Ha day ha? Baklan mo gi ko ha?
2: Ano naman ang ginasulong sekreto mo sa bata mo, Ares?
1: Wow. Ari naman ang kontrabida mo nga Iloy, ho.
2: Ano to? Abot na kaya? Day-day, ganos tatay mo? Ngayon kwarta, no? Ngayon kwarta?
1: Gapang ngayon ko cellphone nga baratuhon, ah.
2: Ano? Cellphone? Nugay ka po cellphone mo gani karon eh. Imbes nga, cellphone bang pakayoon mo kung ipakayo sa atop ta. Kundi maayo, tani.
1: Hoy, aswang! Basi na lipat ka nga kung nagbaka-baka pa eskwila ni kay Inday. Lipat ka!
2: Ay, Day-Day. Hindi ka magpainto sa amay mo.
1: Ano gay, eh, kuna i-aswang. Nga to doon mo yung si Inday man. Siya na yung madesisyon kung mahatag siya sa akon o kung hindi. Hinano ka man imo yaman. Drakan lang gani.
0: Ay, nanay, ah. Ipinaway na mga kamay tatay, oh. Natakaan ko yung daan nga masagay ka mo yung kaway kay kagarot nga daan sa inyo, ya.
2: Uy, kinagamukal. Ginangdugo ko sa amay mga ina. Man, madumduman ko gani nga ginubo siya perde sa panahon ang kwarta nga ginapadala ko sa iyasang unasang ato pa ko sa Saudi. Ito ka nami patyon sang animalya. Tanong mo bala? Bisan balay to, wala gani mapinishing ang dingding, oh. Wala man tabintana. Kaya pabutangan na sang animal yas hanggang ikis-ikis nga kawayan? Di kundi traidor? Traidor ginang amay mo dahi. Traidor kid.
0: Nay, bisan ba na magkarahay blad ka sang ugtas kag panghaki kay tatay? Wala mang gihapon sa mabago. Ay, tapos na to, nay. Kalimti na lang to bala, nay.
2: Sakot niya, nay, ah.
0: Ay, masakit ginang buot mo sa nay. Ang importante bala, naging tindugan niyang promise yang nga siya mapatapos sa akon sa 2 years kung a course. Di ba lang?
2: Basta na yan. Kaulugot gandiyan na yan.
0: Nanay,
2: sakit gandiyan ba't siya gano'n nga? Maakon mga pila-pila ko to katuwig sa Saudi. Wala gandiyan na yung miura, yaday. Wala gandiyan.

0: Ang cellphone mo, ho, may nagapanawag.
1: By ida, kumpare ko na.
0: Nasabta kon kumpare mo, ah. Kumpare lang, goro.
1: Ay, ah. Bailang da iya ba lang cellphone ko?
0: Abe, ako pa sabta.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: bungo lang ba? Wala ginihagin na sa batang call ko. Kasi may iba na niba lang ang ginabibibaby ako. Bila na yung kadlong ang wala ako di ganyan sa apartment ko. Sabto na yan, Dad. May nagsabat na. Hello, Daddy. Daddy, I miss you.
1: Hello? Miss mo na si Daddy mo?
0: My God.
1: Nagakaon pa siya, Day. Ano? Wala ka na allowance?
0: Ha? Ay, halala. Sorry. Sorry, good. Ma'am. Oh. Nagsalala ko sa gintahugan ko. Sorry, kid. Sorry. Sige, sige. Bye. Oh, shit. Shit, kid. Saan kaya gitong nagsabat? Si Sally, gito? Tapat, kid ko na yung kay Jay. Ginpaandaman niyo kung adaan hindi ko magtawag-tawag sa phone niya kay base asawa yung makasabat. Tapos, kid ko ni. Ano ko niman? Maluhod-luhod. Git ko nisang pangayo. Sorry sa iya. Masibala kong bayaan niya ko kung nainit siya. Mawadaan. Git ko nisang

0: Layas! Layas ka nalang diri sa balay. Dito ka Esther sa rest house mo. Sobra ka nagit sa paglapak mo sa pagkatawo ko. Sobra ka na. Kapila ka na magpangayo sa patawad sa akon. Kag nagpromesa na hindi ka na magpangarida. Pero amo ka man gihapon.
1: Hey, Letse! Hindi ko ya pagtabuga sa panimalay ko, ha?
0: Oh.
1: Kung nagapang chicks ako, man sala mo. Sala mo.
0: Naasala ko, ha? Aber? Animal ka. Wala man ko naga-indi kung gusto mo sang sexa. Sang-san o lang ako ng indi, ha? Sang-san o lang?
1: Wala ka nagapang-indi. Kay tinuig naman ako nga wala nagapang-uhit sa imo.
0: Sala mo! Sala mo! Sala mo kay wala ka nagapang-uhit! Nagaulat man lang ako nga kuhiton mo ko?
1: Ano mo na? Amo na? Amugit din na nga wala na ako nagapang-uhit sa imo kay man? Nga ha? Kabalo ka?
0: Kay lain naman nga putahin gusto mo! Aboy na ang rason, di ba na?
1: Ah, hindi ah! Ang rason ko nga wala na ako sang gana sa imo, kay man, kalayo na gid sang lawas mo subong ho, kung ikumparar sang una sang hubin ka pa. Daw tatlo na kasaling equivalent mo subong?
0: Ay, gali! Wala ka man na huya mag-insulto sa ako, no? Ikaw!

0: itsura mo?
1: Oh.
0: Do sobra ka pa sa butiti.
1: Uy.
0: Ha! Abi mo kung guwapo ka, Hajay? Nagdamo ka lang kwarta. Amo na nga ginapatulan ka sa mga babaye. Pero ining tandae ha. Magniwang gani ako. Huyo ka sa akon. Hindi ka gid makatilaw sa akon.
1: Napakandawo ko ha. Ay, di man bala. Sa ulado ko na tanan nga gingi-gingian mo. Bisan hasta mapatay ako nga hindi makatilaw sa imo, hindi ko maginulusulday. Hindi gid. Kagbisan magasto man ako yas ang kwarta ko sa mga babaye. Ako man ang nagapangabudlay. Gani deserve ko man ng mga libay.
0: Kag-asawa mo ko. Deserve ko man ang bisan ano nga ara sa imo. Nakabati ka? Gani sugod subong. Mapagusto ako sang gasto. Nakabati ka?
1: Oh.
0: Mapagusto ako sang gasto.

0: Jenny, ipagwagan niyang listahan sang utang ni Mr. Nicanor Tan. Kay ipasukot ko siya karon.
1: Oo, sir. Dali lang, sir. Kuhaan ko lang, sir, sa drawer.
0: Ah, wala sang kaso, ha. Take your time. Ate, okay ka lang diri sa store? Wala ka man sang problema?
1: Wala man, sir. Ay, are you, sir, oh?
0: Pila gani ang sulukton ta sa iya?
1: Check ko, sir, ha. Ari diri, sir. 120,000, sir.
0: Updan mo ko karon, ha. Kay sukton ta siya. Dala ka dalang sang official receipt.
1: Ha? Maupod ako, sir. Wala karon sang ma-record sang...
0: Wala sang kaso, ha. I-record mo lang karon kung magbalik na kita.
1: Kwan, sir, nanang malisin siya ko tani, sir. Ang inang matimprano ko puli kay birthday ni tatay, sir, eh.
0: Birthday gali ni tatay mo?
1: Oo, sir.
0: Titiming gid eh. Kay magwa kita para makabakal ka na lang dayon sang cake kaglitson manok. Dason ice cream. Oh, ano pa gid, ano pang gusto mo nga
1: baklon? Hindi sir. Wala pa ko sir, kwarta nga nagbakal sina maihaw lang ani sinanay sang manok nga Bisaya. Dason mabakal ako sang soft drink sir antes ko magpuli karon.
0: Wala sang kaso, ako ang mabakal sang tanan nga ginlawag ko sa imo. Kay kabaluman ko nga wala ka pa sang sweldo. Oh. Ano ang gusto mo nga iregalo kay tatay mo? Ha? Hambal lang ah. Jenny? Ano? Cellphone?
1: Ha? Kwans? Paano na si sir nakaibalo nga gusto ni tatay magpabakas ang cellphone man? Paano siya nakabalo?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops Adlaw-adlaw. Ang I Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sang pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, Shurka! Ginsulat ko sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginayang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapang-usang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ramiro Brito.
11: Ang imong sugar, pila na lang tubong?
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35 kilo. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
12: nito. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: 101.5 K5 News.
17: Oras ang K5 News FM, alas 4.30 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
19: El Castigador.
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador.
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
19: El Castigador.
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
19: El Castigador.
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 16 kita karon sa bulan naman sa inyong Hunyo sining tuig 2026. Magpangalaga naman ang programang El Castigador, The Punisher. Welcome na sa ato si kapalatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabinagid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga matag palamari sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental kag Negros Island Region. Sa sur nga bahin nagkaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga ka K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa by CPSU and sa 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kag diri naman sa siyudad sa Bacolod, nagpamati kamo sa numero 1 ng istasyon. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey that K5 News FM Bacolod 101.5 is the official overall number 1 radio station sa bilog ko Bacolod kag Negros Occidental. Ako naman si Kubos Ngalagad, si Kaki5. Rhodes Palma. El Castigador. Kinoptan ako sa akon si Kamahangkilan nga mas paring parto sa technical side upon sa kay Kaki5 Raymol Damaser Pugi Alcantara. Kag si Kaki5 Adrian Gantalao. Away si Kaki5 Adrian. Si Kaki5 Ethan kag sa supervision naman sang amon sininga busing. Ang anak sang amon sininga CEO nga si Kuya Kenneth Uy. And of course, mga kakifad, may hapon na may bisita kita subong kay madamo-damo kita ng mga balita nga dapat naton nga tagaan sang inog o kung gakaigo ng inog talupangod, but matagalog ta. No, kasi mayroon tayong bisita ngayon mga kababayan. Medyo matigas pa sa tinapa yung Tagalog ko ngayon, ano?
1: Alright!
0: But anyway, mga kakifad, sa atong sing mga soki, ha, nandito po sa ating ngayong istasyon. On the very first time, meron po tayong bisita. Siya po ay talagang idol po namin. Mahirap talagang magtagalog, ano? Tumatawa si Michelle sa akin. Anyway, mga kakifab, he is the Negros Island Region NAPOLCOM Director. No? NIR NAPOLCOM Director, Attorney Owen Diluna. Attorney, magandang hapon. Welcome sa K5 News FM. At saka marami pong nanonood sa ating Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Magandang hapon po, Attorney.
2: K5 Rods, magandang hapon po. At siguro bago ko umpisa, nais ko muna kayong batiin ng congratulations to K5 for being number one.
0: Wow, maraming salamat po, Attorney, ano, sa lahat. Parang magkamukha kami, mga gwapo talaga, no? Gwapo talaga si Attorney. Tingnan mo naman yung ano, yung Kaki5 Ethan o Kaki5 Ethan, paki ano naman yung parang magkasing laki kaming dalawa sa frame. O parang malaki akong tao diyan, no? Yo. Parang i-adjust mo si Attorney Owen. Palakihin mo ng kunti, no? Para oh, ayan. Medyo i-adjust mo Kaki5 Adria. Oh, Kaki5 Ethan, ayan. Ayan na. Oh, parang puging-pugi ni Attorney, no? In a way, mga ka-K5, marami po tayong update sa ngayon. Ano? If mayroon kayong mga katanungan, andito po tayo sa discussion po namin kasi si Attorney, mayroong updates. Mayroong akong mga katanungan regarding po sa mga, may mga kaso po na mga pulis. Oh, in line po sa mga kaso na kanilang ikinakaharap sa ngayon regarding po doon sa La Castellana. Mayroon po tayo dito sa Bacolod at saka Negros Occidental Provincial Police Office. But before mga kaki-5, bigyan ko muna ng panahon para po ma-welcome at saka sa kanyang statement, the Attorney. Greetings, shout-out sa ating mga kababayan na nanonood sa ngayon, Attorney.
2: Yes, K5 Broad, sa lahat po na nakikinig at nanonood po ngayon sa ating himpilan sa K5, mayong hapon sa inyo lahat.
0: Oh, kabalo kagli, Attorney. Medyo marunong kang ano o hindi masyado?
2: Hindi masyado, may chamba lang minsan.
0: Oh, parang ano naman yung accent, no? Parang Ilonggo din, ano? Siguro. But anyway, Attorney, ano po yung position po natin sa NAPOLCOM?
2: Right now, ako po ang regional director ng NAPOLCOM NIR. And our office is still new. Mm-hmm. Because of the creation under the law uh-huh. of a new regional offices. Mm-hmm. And ang aming pong opisina ay kasalukuyan pong nasa Villamonte Subdivision, Bacolod City.
0: Okay. So para po sa kalaman po ng ating mga kababayan, attorney, ano po yung mandato ng NAPOLCOM? Pag sinabi nating National Police Commission, ano po yung trabaho ng NAPOLCOM?
2: Yes, under the law and even under the Constitution, the NAPOLCOM has administrative control and supervision over the Philippine National Police. Ano pong ibig sabihin ng administrative control and supervision?
0: Mm.
2: It shows that the administrative aspect on how the police will manage its personnel,
0: okay,
2: ay kasama po kami doon na nagpapa-implement ng pulisiya.
0: Okay.
2: And these policies came from not only from NAPOLCOM, but from the relevant laws and enacted policies not only of the National Police Commission, but other agencies concerned. That is with respect to the administrative.
0: Wow.
2: As to the supervision, we call it the operational supervision. We also monitor, not directly supervise, how the PNP operates in the execution of their performance as a police officer. So, hindi po kami yung police, but we see to it that the performance of the police is under the rule of law, yung kanilang execution, and the proper implementation of the policies in the conduct of their police function.
0: Wow. So, meaning, kayo po yung nagbabantay sa kanila if na ano nila yung kanilang trabaho, wala pong, masasabi po natin na wala pong talagang ginagawa, ginagampanan nilang kanilang trabaho. At attorney, doon po sa mga kaso, punta kasi medyo maigsi po yung oras natin, kailangan kong i-wrap up to. Ano? Attorney, kumusta naman po yung mga ibang kaso na sa ngayon po andyan po sa NAPOLCOM o andyan po sa administrative ng PNP or CIDG? Unahin po natin, attorney, yung kaso doon sa ano, sa La Castellana. Kasi dito sa La Castellana, dati mayroong isang councilor, no, na nadadawit po sa extortion sa mga applicants po na gustong mag-police. Parang marami talagang ano, applicants na nagbabayad ng pera. Kumusta na po yung update sa kaso na yan, attorney?
2: Yes, just recently I was updated by the chief investigator on this. In fact, it happened a few years ago. Nakapile na po ang criminal cases and I think it's 28 counts of estapa.
0: Ooh.
2: Against the councilor and one female civilian who is under the custody of law kasi nakakulong po yung I think female civilian, and the accused in this case, one of the accused has already posted bail.
0: Oh, so ngayon nagpapatuloy po yung kaso nila. So ano po yung mga lapses na nakita po natin, attorney, doon po sa kaso na parang madidiin talaga yung councilor at saka yung isang civilian?
2: Right now, hindi po ako pwede magsalita about the outcome of the case or the possibility of influencing the case kasi po ito po ay nasa husgado.
0: Okay, okay.
2: But with respect to the police officers na involved dito, isa po yan sa aking binabacktrack ngayon. If there were police officers involved in this illegal activity. So I will let the court decide on the fate of our accused here under the due process.
0: Yes.
2: And we'll just monitor on the attendance or appearances of our witnesses.
0: So in a way, mas magandang balita po yan kasi mayroon po tayong update. At saka, attorney, ito naman po yung kaso dito po sa Bacolod, yung nag-viral po sa post ng K5 News FM, yung kaso po ni Police Staff Sergeant Galvez. Kumusta na po yung update yan, attorney?
2: Yes, we just concluded our fact-finding on this. The Internal Affairs Service and with the Commission on Human Rights also coordinated with my office, with our office, on the alleged irregularities committed. Ang IAS po ay nagpile na po ng formal charges.
0: Ooh.
2: And to avoid any duplication of charges which our office might file, kung ano po yung nakapile sa kanila, iko-continue nila po yon. And our charges would be different.
0: Ooh. So it means merong collaborations yun ano. At saka sino yung lead na investigator, yung police station 9 o yung police po natin? Yung sa police station 9, sila po yung magpa-file ng complaint.
2: Actually, they are the persons answerable on this incident.
0: Ooh.
2: Ang nag-file po ay the Internal Affairs Service.
0: Oh, okay. So magandang balita po to mga kababayan. Ano? Meron po tayong update. Yung IAS po, yung Internal Affairs Service, sila po yung magpa-file ng kaso laban po dito na sa mga ibang pong kasamahan po ng na mga kapulisan na nai-involve po doon po sa kaso. But anyway, let's wait na lang po yung sa update ng kaso na yan ni Galvez, ano. Mahirap talaga magtagalog, ano. But anyway, so dito attorney, ano, diyan lang tayo muna. Doon lang tayo muna sa ano, sa kay Galvez na yan. Ito naman po yung isang kaso ng isang patrol at talaga yung ranggo ng pulis na yan na nasasangkot naman po dito po sa recruitment. Kasi mayroong nagbabayad ng 50,000 para po makapasok, no? Same like doon sa La Castellana. Pero yung involved dito, yung respondent is the police officer. Ano naman po yung update doon, attorney?
2: Yes, the case has already been filed, the criminal aspect. So dinidinig na po ito sa ating Office of the Prosecutor to evaluate as to the existence of the reasonable certainty of conviction, no, pag na-file po yung kaso. And our police investigators here have already submitted the necessary evidence in support of the allegations of the complainant.
0: Mm-hmm.
2: As to the administrative aspect, ongoing na po. And at the same time, we are also monitoring the other admin cases which have been filed against the police officer concerned before this incident happened. Meron po tayong natanggap na impormasyon na meron pong mga charges against the police officer administratively.
0: So is there any other officers involved on that specific case, attorney?
2: On the issue of the recruitment, we're looking as to whether or not meron pa ba talagang other police officers involved. But right now, we can only determine that there's only one officer na nag-transact dito, kaya po siya yung napailan ng kaso. However, tinitingnan pa rin po namin yung other incidents that transpired on the case.
0: Okay. So in a way, mga kababayan, mas maganda po ito kasi pinag-aralan po ng NAPOLCOM yan, pinag-aralan po ng pulis yan, at dito po malalaman talaga kung sinong nagsasabi ng totoo, mayroong extortion ba, sino bang mananagot po dito. Kasi parang scheme na yun eh. Yung scheme na yung ginagamit ng ibang nasa taas na yung paasahin yung mga applicants, kami po yung bahala sa inyo, makapasok kayo sa police, no? So parang awareness na lang, attorney, ano po yung masasabi mo doon po sa mga police na may balak pang gawin yan, no? Na kahit na 30,000, 50,000 yung bayad, kayang-kaya nilang ipagpalit ang kanilang serbisyo, attorney.
2: Yun nga, kay Five Broads, no? Hindi lang ito babala sa ating mga kapulisan na gustong gawin itong mga illegal na gawain. Kung hindi ito ay panawagan din sa ating mga aplikante, no? Sa ating komunidad, na i-report sa amin at wag konsintihin. And at the same time, wag po kayong papaloko, of course, na papangakuan kayo. Wala pong kabayaran sa proseso ng recruitment sa ating kapulisan. Ito po ay may dinadaan ng proseso at lahat po dito ay libre.
0: Mm-hmm.
2: Na kung saan ay hindi po kayo pwedeng hinga ng anumang halaga para kapalit ng pagpasok niyo sa kapulisan.
0: Oh, in a way, attorney, nung nakaraang linggo na may na-receive ako na information na sabi po sa akin sa recruitment doon, kasi tinicheck ko yung recruitment nung mga baguhang pulis po natin, may nagsasabi po sa akin na talagang binabantayan talaga ng NAPOLCOM yung recruitment process ng PNP para hindi naman po makapasok. Yung sabi po nga nila na parang hindi naman dapat pumasok sa tropa. So, is there anything na mas paigsiin pa o mas paigihin pa ng NAPOLCOM na talagang yung mga pulis po natin ay galing talaga yun sa ano, parang pasok talaga, nakapasa sa lahat ng mga exam, walang sinasabi po nilang backer. Wala na ba ngayon attorney na nag-i-exist na perong backer, kilala ko yung si mayor, kilala ko yung si congressman, si general, kilala ko yan, makapasok ako dyan. Wala na ba sa ngayon nag-i-exist yan, attorney?
2: Wala po. Dahil po, tama po yung sinabi ninyo, sa lahat ng stages ng recruitment ay meron pong NAPOLCOM.
0: Mm-hmm.
2: And it's not only NAPOLCOM but other units of the PNP. And we act as observer. Why observer? Because we observe the procedure being conducted during recruitment. And we see to it that under the principle of transparency,
0: yes,
2: ay tama po ang recordings na nakukuha ng ating aplikante in every stage of the application.
0: Mm-hmm.
2: So, lahat po ito ay nalalaman din ng ating aplikante. Nakikita niya kung ilan yung bilang ng kanyang nakuha
0: mm-hmm.
2: sa mga stages. And yun nga lang, sometimes meron din mga ilang apila,
0: mm-hmm.
2: no? Merong ilang apila, and if there would be some reconsiderations on this, it would really depend on the situation.
0: Mm-hmm.
2: Halimbawa ho, ang isang aplikante, hindi pa nag-uumpisa, ay nahilo. So, alam nga naman patakbuhin ho natin ito.
0: Yes.
2: At pwede ba nating pwersahin na tumakbo ka kasi ano mo na to, time mo na to.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po. Bibigyan pa rin po ng chance yun.
0: Wow.
2: Why? Because baka naman doon sa puntong yon ay hindi po natin pwedeng pwersahin.
0: Yes.
2: At baka naman ho magkaroon ng problema. So these are under the principle of giving a chance, opportunity. Oh. Ito po yung hindi natin inaalis sa proseso. Wow. The opportunity.
0: Oh, maganda po. In a way, doon po tayo sa recruitment. Ngayon, attorney, ito po yung katanungan ko, medyo malayo po kanina yung nag-uusap tayo, pero kailangan ko talagang tanungin sa iyo, no? Attorney, ano po yung ilan dito po sa Negros Island Region or dito lang sa Negros Occidental or Bacolod City, marami po bang mga pulis ngayon na maraming kasong kinakaharap, attorney?
2: Actually, as to the recording of the police officers na may admin cases, yung iba po ay na-dispose na.
0: Okay.
2: Hindi naman po ganun ka... Actually, hindi ho karami, kundi konti lang.
0: Konti lang.
2: Why? Because some of our complainants are not keen on filing cases. Pero ang maganda po ngayon, nagigising po sila na yung kanilang karapatan ay na-violate.
0: Mm.
2: No? Ay nagpa-file po sila. And sometimes, they are making queries
0: mm.
2: as to whether or not dapat bang filean.
0: Mm.
2: And we do answer some queries on this. Para naman po mabigyan din ng tsansa kung yung gagawin po ba nila talaga pong tama sa proseso. Or at least, the police officers would be given a chance under the due process na meron ba siyang pagkakamali o hindi. So hindi po ito na sasabi natin na sa isang akusasyon ay meron na kaagad na pagkakamali.
0: Yes. So isa pa, attorney, ano, meron talaga akong nakausap na mga operatives natin na minsan doon kami pong nagbi-meet up doon sa Hall of Justice. Kasi nakaka-assign nila doon, dati operative sila, ngayon nag-hearing, sila po yung gumagastos. Ano po yung may kinalaman po ba yung NAPOLCOM, may itutulong, may iambag po yung NAPOLCOM sa mga tropa natin na parang ganun yung ano, yung na-assign ka sa operatives and then i-assign ka doon sa ibang lugar, mayroong hearing ka dito, kailangan kang pumunta sa kanilang gastos, mayroon po bang mga tulong na pwedeng maiambag ang NAPOLCOM, attorney?
2: Yes. Actually, ang isa pong masasabi ko ay ipinagbabawal po ng batas na i-reassign ng malayo ang isang testigo sa isang drug case,
0: mm-hmm.
2: lalo na't operatiba, because it would cause inconvenience and even expense
0: yes.
2: on his part. So, sa mga ganung bagay ho, kami rin po ay tumutulong through the support of the LGUs para maibsan
0: mm-hmm.
2: ang gastos nila if there would be a chance mm-hmm. na kailangan nilang tumistigo.
0: Kasi meron akong nakausap talaga ito, based on my experience, ano. Isang tropa po natin sa PDEA. PDEA ba? Ano pa, cover pa yun ng NAPOLCOM, yung PDEA?
2: Ah, hindi po.
0: Hindi pa? Hindi magkaiba po. Namang yung
2: magkaiba
0: unit yan,
2: na
0: no? PDEA at saka yung parang sizing officer, say, yung nag-ano talaga eh, nag-proseso ng bypass doon. Yun yung sabi niya sa akin, yung mahirap talaga yung ano, doon na-assign sa sa Pro 6. Pumupunta pag hearing, pumupunta dito, gumagastos, kumakain talaga. Parang sabi ko nga, ganun palaga yung, ano, yung hanap buhay ng mga pulis. Ano? Kailangan nilang sila talagang maggastos sa kaso naman na tinatrabaho nila. But anyway, good thing na mayroon talagang assistance yan. At dito man po, attorney, sa mga kaso ng mga pulis natin, na parang wala namang kasalanan doon, parang ika nga sabi nila, sinasampahan ng kaso, pero walang panggastos. Meron bang legal assistance yung NAPOLCOM doon po sa mga tropa natin?
2: Actually po, ang legal assistance na nagagawa ng ating opisina is more on legal opinions and advices. Now, as to other aspects of giving financial assistance on the legal aspect ng assistance para sa ating kapulisan, meron po akong masasabing isang ahensya, and this is the PSMBFI. Ang maganda po dito ay nakakapagbigay po sila ng financial assistance sa mga pag-attend nila sa mga hearings, ay magsasubmit lang sila ng mga dokumento at pwede silang ma-reimburse up to such amount. Okay. And even assistance on securing lawyers. So yung mga appearance fees and other attorney's fees.
0: Government, ano po ba yan? Yung
2: attorney? The PSMBFI is a different not an agency of the government, but it helps the PNP.
0: Okay. Sige. In a way, attorney, ito na lang po yung ano, yung dito po kasi yung NIR, pro-NIR, NAPOLCOM. Sa ngayon po, attorney, sabi mo ka nga, medyo bago yung NIR, bago yung team ninyo. Ano po yung mga challenges sa ngayon na nakikita mo para makapag full swing na po tayo ang NAPOLCOM NIR, attorney?
2: Yes, it's just a matter of time that we could really establish everything here in NIR. Ang kagandahan po nito, because a new office, a regional office, ngayon po nakikita namin yung mga not lapses but lack of awareness on the part of police officers na minsan nagkukulang sa knowledge or information on some aspects, and that's where we come in. No, we give ourselves as an advisors to the police and even their supervisors. No, and ang kagandahan po nito ay unti-unti po silang talagang nasa opisina natin and seeking some advices on operations sometimes, and other advices on their performance. And yung ating opisina po, bagaman maliit, no, bakit maliit? It's because hindi ako maliit.
0: Hindi pa na-establish pa.
2: By next year po, magkakaroon na po tayo ng kakulang pondo at tayo po ay makakapag-recruit na ng mga residente dito sa ating siyudad, no, na maging empleyado ng NAPOLCOM. And as to the regional office concern ng PNP, the PRO, through ang ating pong bagong regional director ay si Brigadier General Cardinio. Maganda po ang aming collaboration on police concerns, no, police matters. Why? Kasi po diyan po dapat nagtutulungan,
0: yes,
2: ang NAPOLCOM and the PNP for the uplifting of the performance ng PNP and to see to it na proper po lahat, no, because siyempre minsan na may mga bago tayong police, hindi po natin dapat alisin yun. So they lack experience and expertise, so dun kami nagsasabi na turuan natin yung ating mga kasamahan. And as to the new assignments of our police officers, you talk to the experts, no, and read some policies, and before you execute on something, try to see to yourself kung ito ba, tama ba itong gagawin ko, or nakalinya ba ito sa polisiya,
0: yes,
2: before I act on something, so that pag ako ay umaksyon, no, siyempre tinitingnan tayo ng ating publiko, ang pulis ay laging handa. Kaya yun, ang pulis ang laging pwedeng takbuhan lang po, at isa lang ating pulis.
0: Yeah, yan talaga yung ano, yung reason ko na tinanong ko yan, kasi doon kami papasok. Yun sa information dissemination, tutulungan po namin kayo. Lahat po ng mga programa ng NAPOLCOM, ng police, kami po yung bahala dito. Ano? As K5 News FM, Bacolod Station, gagawa po tayo ng programa. No? Kung parang ma-aware po yung tao, yung mga police natin, yung mga baguhang recruit natin, kailangan talagang malaman yung lahat na proseso para naman sa operations, anong mangyari, alam po nila kung anong gagawin. So, attorney, message mo sa ating mga kababayan na nanonood sa ngayon, yung mga problema po ng mga, kasi mayroong mga tao talaga na hindi na lang umiimik eh. Parang nag-keep on silent na lang kasi ayaw na nilang magka-problema. Most especially if yung mga polis yung ano, involved. Yung involved. Ano po yung pwede nating masasabi at saka bigay po sa kanila ng assurance sa attorney?
2: Okay. Kepa Broad, so salamat sa oportunidad. No? Ang aming pong hilig sa ating mga kababayan, kung hindi naman po ninyo kayang ireklamo sa amin ng diretso because natatakot nga, siyempre hindi naman po natin pwedeng perasahin.
0: Mm.
2: But at least give us the information and we will make the necessary case build up on this. Why? Kasi kung mananahimik po tayo, meron pa rin ho mabibiktima.
0: Yes.
2: And para ho maklear din ang image, kung totoo bang pulis ang involved. Kasi paano ho kung hindi ho pulis at ginagamit ang pulis.
0: You know.
2: So again, tulungan niyo po kami so that we can make the necessary validation. At kayo po'y makakaasa na siyempre hindi naman po namin kayo ipapahamak. And also the police officers, kasi hanggang pulis lang po tayo, would be given a chance to answer these allegations.
0: Okay. So, in a way, attorney, is there any, mayroon pa tayong ano dyan, contact numbers or any hotline numbers sa NAPOLCOM na pwede nilang masasabing isumbong mo kay NAPOLCOM Director Attorney Owen? Parang ganun, parang may linya ba na pwedeng makakonek yung mga may gustong sabihin or ireklamo sa mga kapulisan po natin, attorney?
2: Yes, actually we're about to launch something about how the community would report to us. At hindi lang po isumbong, kundi ipagmalaki mo ang ating kapulisan. Although sa ating pong NAPOLCOM website, ang NIR po ay may mga contact numbers, may mga emails, and also our FB page. Pwede po kayong magbigay po doon ng mga impormasyon. And I hope kung may mga confidential information, sana po direkta po sa amin.
0: Punta sa opisina.
2: Kahit hindi po pumunta, padala na lang po yung papel, no, in confidence. Kasi po, minsan sa social media, imbiso na maimbestigahan ng ayos, na-expose po.
0: Yes, yes.
2: So pag na-expose po yan, ang hirap na hong maimbestigahan dahil meron ng ibang nakakaalam.
0: No.
2: So open po ang ating opisina at makakaasap po kayo. Hindi lang po isumbong nyo sa aking opisina, ipagmalaki nyo pa ang pulis na gumagawa ng tama at may kabayanihan.
0: Okay. So in a way, dito attorney, no, kailangan po natin talaga ng maging high moral naman po yung ating mga kapulisan kasi sila naman po yung tumatrabaho, yan, no. Minsan nga lang nadadawit sa maling gawain, minsan nga lang nadadawit na hindi naman kasalanan nila, no, idinadawit lang sila. So assurance po sa mga kapulisan po natin, attorney, na handa po kayong tumulong sa kanilang basta makikita po ng NAPOLCOM na ginagawa po nila ng tama yung trabaho nila, attorney.
2: Yes, sa atin pong kapulisan dito sa NIR, umaasa po kami na ang lahat po ng bagay na nangyari sa ating kapulisan, whether good or bad, ito po ay maimbestigahan ng ayos. At the due process of law, the rule of law will be practiced. At hindi po lahat dito ay napapailan talaga ng kaso. Kundi inaalam lang namin meron ho ba talagang pagkakamali ang ating kapulisan. And sometimes, nagkakaroon po ng ilang issue na hindi pala involved yung police.
0: Yes, yes.
2: So, when it comes to this type of situation, makakaasa po kayo, the NAPOLCOM will always be fair in catering to this type of actions. Hindi lang po galing sa police, galing din po sa publiko, at makakaasa po kayo, we will release all the necessary information for you to know about ito ang police po natin.
0: Wow.
2: Ipagmalaki po natin.
0: Sige, last questions, attorney, no? Kasi dito naman tayo sa mga kapulisan po natin yung regarding malayo to sa ano sa pag-usapan natin yung kumusta naman yung mga retirement natin, mga retirees natin, yung anong mga kinukuha nila. Wala bang pagbabago sa magsabi mag-retire ka na at the age of ganito. Para kasi may marami akong nakausap na gustong mag-optional retirement kasi para ma-enjoy naman po nila yung buhay with their families, attorney.
2: Yes, oo. Nakakausap ko po yung iba, mga bata pa talaga.
0: Oo, bata pa.
2: And excuse me. Ang nakikita ko po mga rason sa kanila ay gusto nilang ma-enjoy yung fruits of their labor. Yes. At atin pong dapat malaman, ang atin pong mga kapulisan ay kakunti lang po ang panahon sa kanilang pamilya.
0: Yes.
2: At yung sakripisyo nila na dinevote sa serbisyo ay hindi ho natin matatawaran. Why? Because alam niyo naman, pag-araw ng Pasko,
0: wala.
2: Araw ng bagong taon, mga holidays, ay doon po sila aktibo. And I do respect their intention to enjoy the fruits of their labor kasi nga po, kailan pa ho nila i-enjoy ito? At kuminsan, nanghihinayang kami kasi ang ilan sa mga officers ay kayang-kaya pa at ito po yung mga may mga potential, no, na mamuno pa ng mas patagal. Although, gusto rin po nilang i-enjoy yung panahon nila sa pamilya dahil ang isa po dito ay baka po mapalay yung paraw. Yun po. At iba po ang pakiramdam ng ang pamilya mo hinahanap ka sa pakiramdam na dalawang iniisip mo sa serbisyo at sa pamilya. Pero ang nakita ko po dito sa NIR, ang ating pong kapulisan, once naka-duty, talaga pong devoted sila.
0: Yes. Sige. Attorney Owen Di Luna, sir. Attorney, magandang hapon. At saka maraming salamat po sa time na ibinigay mo po sa K5 News FM. Kami po ito sa pusong napapasalamat. At gawin po natin itong parang partnership with the Napolcom para naman po ay kami ay magbabalita ng mga accomplishment ng Napolcom. Lahat po na pwedeng kayang gawin ng Napolcom sa ating mga kapulisan, sa ating civilian, lahat po. Nakahanda po yung K5 News FM Bacolod, attorney. Maraming salamat po sa iyo.
2: K5 Broads, marami pong salamat. In due time, we will enter into a partnership and to disseminate all information needed by our listeners and viewers.
0: Maraming salamat. Mga ka-K5 Dabatian, si Attorney Owen Di Luna, medyo pasensya ka mong would likely mag-Tagalog ang way ka manad, no? So mabalik ko, dugudugay, makumarisyal lang ko anay. Salamat mga ka-K5, magbalik naman, tutukat na di mga balita lokal, naging prepara naman sa aton si mahangkilan ng mga field reporters. Pagkatapos, sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500.
4: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikayang lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. And isa-isa na to, no? Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause sang myocardial remodeling o REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kung tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sang dugo ang heart gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kadadlaw ang nagaprotekta sa mga cells sa heart agod ini ang indi madamage ang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
5: Amo ra isa gid sa pinakaimportante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
4: Husto.
5: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag skip lang sa isa kabit ha from its normal cycle, dako na nang epekto sa lawas nimo.
4: Mag-arrhythmia.
5: No? Tingala ka ang iba niya ginahapo, abi niya may hapo pero hindi gali hapo, may problema sa heart. Ang iba wala kusog, binaway kakaon, ginataki galis kurason. Mm. Ang iba niya daw malumos, humahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema, heart gali, no? Dako gin mawulig kung palainom ka dadlaw sang DTX 500 kag mighty singaman para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason. Mm.
6: DTX 500. Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
7: 470.
6: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
8: DTX 500.
9: We need to understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain no
5: pero kung sobra lain gid yay
9: kung sobra lain no ang free radicals ini man gina-essensya sa aton lawas kisa ginausahan sa aton macrophages to fight off infection pagpatay sa virus and bacteria pero kung ini ang maintain at low moderate levels okay ang free radicals ang nag-synthesize sa mga pila ka mga cellular structures agud na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay ang phagocytes nag-synthesize ini no ginaputang ni ang macrophages, ginausar yan eh to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidoclamil, kung magsobra ang free radicals mo, kailanlan mo gid ang DTX 500. Isubong niya, gagsululubragid niya ang free radicals.
5: Kung lantawon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, kagsulod.
4: Sa guwa, sulod. Correct.
5: Eh, mano ka na. May tuktok ka masulod, may tuktok na to sulod. Diba? Kiniga katabo, once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugot kag sindi, di ginaya malikawan niya.
4: Di alam, di no? Ginawa.
5: Ang inflammation kag infection, sobra nga exercise, mental stress, nag-produce na sang damo nga free radicals.
4: Justo.
5: Kag amoning nga mga tuktok, nga amat-amat, pati gulangon ang imo organ, amat-amat, patyon niya imo mga selula, amat-amat nga, gakapatay ang mga blagko nga mga organ sa lawas. So, ang matabos ini, hindi mo na siya batuan. Dapat yan adlaw ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imulawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imulawas. Hmm. Kaya kung pabayaan mo lang ng tuktok sa imong lawas, di amatamat ka na lang ano, matigulang kag mapatay kag magbalatian. So, health is an investment. Di na to paghilakan kay mas mahal pa ang bulong sang balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
4: Gusto.
5: Ebe? Si Pabe, kung may balatian ka, kaysa mabakal ka lang may DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo, gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
4: Husto.
8: DTX 500.
10: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
10: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namin gitingi sa aton nga lawas.
8: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: Problema sa tangkaso.
8: Hilana. Sipon. Kagubo.
12: Tugasong virus. Kagbiklobyo.
8: Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio.
8: Uno sang lauric acid.
12: Nagginahim
8: monolaurin sa atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
12: Yung may
8: D3. Mabagat sa mga butika.
14: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX Coffee Mix.

0: manginanda mo, limpla-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, sa grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako galit si John Reda sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
7: Pre Tonyo, day, musta ang bulang ka kape, pre?
8: Wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
9: Performance mo bala.
10: Maluya na.
11: Mag-extend ka.
12: Extend food supplement for men.
13: May bakaw kag babuwaska.
14: Nga nagapataas ang energy kag stamina.
15: Para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta po lang agabi pre.
8: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
16: Extend food supplement for men.
17: Tikasin.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
25: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026, December 31, 2026. Free fair trade number FTEB-249.
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
5: ako, tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
5: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
1: Number
12: 1.5 K5 News.
13: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:22 na sang hapon. Sa atong sigamasuki, nga nagawapon sa itong kapagpangalagad, mga K5, dapat kita nga mag-preparar sa atong ikaayong lawas. Magtumar kita permi sang suplemento nga makahatag kayuan sa kalawasan ka. Mighty C, the alkaline base vitamin C, nagpabakod, nagpabdik sa atong immune system. Parisan sang DTX sa 500, gamuning nagalimpyo. No, nagpa-normalize sa atong blood sugar kag may maara sang pinakamataas nga antioxidant. And of course, after patyon, kag after limpyuhan, namigid nga butangan mo dahil pamatay man sang kagawin. Ang klinika D3 Bayo with Virgin Coconut Oil. Mabakal na ha, sa akon. Pa-deliver ka mo sa akon produkto sa klinika, kaya ko bahala magdulong si mo ha. Sa na, dapat ko magdulong ko sa product sa inyo balay nang may pamahaw man. Diretso na kita sa mga balita, mga kakipad. Hibala unta, mga dalag kong mabalita. Agi ka naman sa ato sa mga field reporters. So dahon nato, mga kakipad. Si kakipad Red Salgado. Check ta si kakipad Red. Saya si nga updates. Pinakuling update sa balita. Agi ka naman sa kay Chief of Reporters. Nga pisan-pisan panglibot. Commission. Hakop na lang bugas pa pang Red, ano? Kakipad Red!
14: K5 News FM Live.
13: Ibalita mo! Utod sa kuha na lang na ang imo libot only rice na lang.
15: No, interesado sila sa bugas.
13: Pero kapasalamat kita sa mga sponsors. Before mo buyan kay Gifebre, tabi pasalamatan, tabi ang nag bulig kay ina bi panghatag tanan sa mga pigado naton nga mga utod mo, no. Mga sponsors sa tabi nga nag hatag sa nila sining nga donasyon sa bugas kay Gifebre.
15: Yes, unang pasalamatan natong Gifebre ang alkalde sa San Enrique. Si Mayor Gilson Tubiliara, kamantin nag-sponsor sa aton sa duwa kasakong bugas. And of course, kinapasalamatan man naton si Mayor Mayet Habiliana, ang alkalde man sa Bago City, kay Kevin Rods. Nag-commit man sa aton si Mayor, actually Vice Mayor na sa Subong, si Vice Mayor Marvin Malacon, iya man si Rabata, si Mayor Matthew Malacon sa TV Magalona. Duha man kasakong bugas sa Kevin Rods.
13: Uy, tanami.
15: Kaya ginapasalamatan man natin si Sir Jorge Siap, nag-commit man na maghatag sa bugas duha pagid kasako kay Kevin Rods.
13: Wow!
15: Kagadrio, sa pagpukupungko natin kagapon man sa may banwa sa Mursa, dumatubod man doon, duha man doon kasako. Kagagina, sa nag-estrasturya kitagina sa may talisay kay Kevin Rods, dumatubod man doon doon kasako pagid sa bugas.
13: Sa gwapa nga serbisyo kay Attorney Weng? Wow!
15: Yes, oo. Si Attorney Weng at Kevin Rods, hindi ko na iya magkuhan sa aton. Kaga siyempre, pagpasalamat kay Kevin Rods. Kaga inabala nga palangga Manila ang K5 News FM Bacolod. Kaga sila ganin nagambal man nga advance happy anniversary sa K5 News FM Bacolod, Kevin Rods. Kaga tiginambal ko to sa kay sa staff magiginan ni Mayor Weng kay Kevin Rods. Nga ti, dira palang daan Concepcion Talisay pagkanto sa Matabang. Iskan pa sa mga proper niya area sa Talisay. K5 News FM ang ginapamatian.
13: Ati oo. Galanog na ng K5 ka K5 Red mo. Nalipat kong ligyan mag-quansi mo nga nag-special assignment na regarding sa greetings, no? Sige lang, may balikan pa man ta?
15: Oo, oh, may balikan pa taking marods kaya daw mga positive pa tatit ilan ay pag-invention ng kwan pero kwan mo na.
13: Wala tong tanay nga mag wala tong tanay nga ranti sa way nawago na.
15: Gani.
13: Kaya karo malawagan doon sila kaman baldin ako ah.
15: Pero okay na taking marods ha, si Mayor Holy Korea, goods na to.
13: Si Mayor Kuya Judith Gallego, bagol nang reply. Yami nga pun Kuya, sorry. Bagol ko ka-reply. Linggo ara, basa ang text ko, ang chat ko. Ya, sige, pabalika lang din sa dason.
16: Oho, oho, oh.
13: Ayo. Pasalamat kita sa mga kwa nato na, mga sponsors naton kay K5 Red. But anyway, anong dalag ko? Pinakuling update sa... Yung...
15: So sa dali kay Rods, which was about na tabo sa Religan Gadla, o Hudyo 15. Dara sa barangay Karidad, sugat iya sa bago, ining 53 anyos na lalaki, nga tiya ginaligar sa mga bata, kay Rods, sa itong Hudyo 14, ini sa mga pasado, ito mga alas 4 sa hapon eh. Ini sa nagpaligo, dara sa may higad sa irigasyon, kay hindi ginaligar na kanan, kag nalumos kay Rods. Kaya sinupaganit sa mga bata, ginabulumanta, yara sa mga 3 kilometro, ang iya sining natupaan sa iya sining bangkay kay gidi sana sa Puan kay Fimrods. Amo subo lak na man ini sa wise ang asawa wala man sa kabataan. ikatatlo ini siya ka kuana ka bata sa lo ka magulugod kini Rod sa isang pamilya Tarasita. Ini magbit yung magiging kilala nga si Junel Tarasita kagat itumandok man nga presidente nga sa nga barangay karidad kini Rod sa kagti sa pagganin si mga himata dumayari ni siya sa nga kuana ginaligar nga may ara sa nga tuberculosis kag magdanan nga luya ang iya sining pagiho kag wala igid masalbar ang iya sininga kaugalingon ni Kevin Rods. Ginatawai man siya sa iya sa mga utod di maginom-inom wala sa makulubog ni limbang lati kung may mga pagla plano nga magkadto sa irigasyon kag sina nga adlaw kag Kevin Rods siya malain ang panahon kag ginapatihan nila madabol ang ulan sa bukid kag ganag naludo kag nagtaas gid man ang level dira sa tubig sa irigasyon kag dasig pa ang anong water current kag magdanon ini siya na anod kag nagdupa 3 kilometros kag sa puan wala na sa kabuhi kag Kevin Rods. So ari pagbati at tabay sa payag di mercy iring bayaw sa nga biktima kagasunod sa iya nakitaan panikuno nga doon nagtutubo kag tiabi man sa kamakakabataan dito nagpaligo lang gali iya nagabato na nga siya makaluwas sa manasig na pag naludo sa tubig Kevin Rods. So aring pahayag sa iya sining nga bayaw.
17: O, pati ko, dumi nakakita kung mga kabataan siya nagpaligo sa hapon na stress?
18: Hindi, dulom na to, serum na.
17: Nagpaligo sa mga...
18: Nag-standby, dahil sila sa may God ta argasyon mo. Okay. Kita ko nun nila nga nag-muamo na. O, tiabi nila ko nun, nagpaligo lang.
17: Pero mga ano na oras?
18: Alas 5.
17: Alas 5 na?
18: Mm-mm. Ito lang gagoong-goong sa Domingo. Okay. Na.
17: Pero ang irigasyon na dalom yun?
18: Dalom.
17: Mga kung mga pila ka feet ayan na
18: dalom tapos lubog ang tubig.
17: Posible nga nagulan sa bukid.
18: Nagkuan. So, nagbaha di. Okay. No.
17: Pero ti ano wala sa foul play na lumos tayo sa nakadalim as ano
18: banta ko guro naglingi iya ulo kay ti gilay matyag yam naglingi niya ulo tapos nakabuyo sa na
17: wala man siya may ginaman sa iyo ato ka pa na nabalan na batsaga no doon ang binibili na siya
18: wala.
17: Wala din. Okay. So, ang balay niya na, siya lang ginanagesta. Ano yung pagkakilala mo na siya?
18: Nga mo lang na, nakilala ko lang yan nga. Pakaisa sa yan, iba na. Hmm? Okay. Tapos sa mga bata, okay. Kung nagunaan mo, yung mga isang mamu, isang mati.
15: Di mercy, nagiging mata, yan siya nga biktima. So, dito sa ipanulungan ng barangay hall sa Karidad, Kitrasla, unahan na sa galing sa barangay Pakol, pangigikan ka dira sa may bago, tipakato ko sa Sur Kitim Rods, silang do, maliko ka sa wala, do, Pakol na Kitim Rods, magkapakol eh. And then, dito na, after sila, apunta gito Karidad, antes ka magliko pa to, o direksyon pa, siyudad sa Nakarlota, Kitim Rods, amuna ang barangay Karidad, kagati, amuna, do, nag-recall to sa mga mata kagaina, yung miskan na ulugtasan kung nang ilan sining utod, di palangga nila Kevin Rods eh. Kag amun siya ang sa walo sila kamag-utod. Amun gining una nga ginbawian sang kabuhi kay Kevin Rods. Uh-huh. So, ang kapulisan naman natin sa sundan sang bago, hindi pa maka-establish kung wala gimana sa foul play kung mag-pirma ng mga imata sining nga ti, why gimana foul play Kevin Rods ti, di na, nga mag-case close ini nga natabo sa kay Junel Tarasita nga ti residente sa barangay Karidad ni Kevin Rods. Wala pa sinigang balita na madulong sa programa ng El Castigador. Madulong sa ato sa Power Trio. Nga atong sining DTX 500 Mighty Seek at Clinica D3 by UNVCO. Kaya nga atong man sining DTX Mighty Soap. Sa may ko, dara kapanit may alas ang alapap. Muni po at nag-acne. Magamit lang DTX Mighty Soap. Dasig ng resulta. Maging kutis sa artista ka pa. Kaya atong sining DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. Kaupon si Patron ni K5 Martin di Maisip. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kay Kalingawan sa Negro. K5 News FM.
19: K5 News FM Live Report.
13: Madamong salamat ka K5 Red Salgado sa imusing balita. This time, i-check naman ang balita ni Oy Ming Hapon na lang gali kay Kuya Police Major Elmer Bonilla, kay Kuya Leo Estopa, nagpamati man Mary Ann Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Jun Ramos Idia William, Papang Jojo Galuna, Maricris Navarro kag kay Erning Poderoso. Bona ka pamati man subong ha, si Nestor Dandoy kag si Bruno Li Dandoy Sarge Bourbon nagaungot man sa nga pag pangalagad mga kaki 5. Check tabi si kaki 5 Rovic Mungkal. Ha? Ara si kaki 5 Rovic. Ibalondangi ka naman nakasanbay na. I-check ta ang dalag ko naman nga mabalita gigagi ka naman sa sur nga bayan sang Negros ka K5 Rubik please sa sanbay.
14: K5 News FM Live Report.
13: Ka K5 Rubik ibalita mo.
20: Kakay 5 Roads, maayong nga hapon no, sa atong tuwi sa Tagsa Katagbalamati. Nagpatigayon ka ina sa orientation no, ang DILG o po ng DTI kag DPLO na po diri sa siyudad sa Kapangkalan sa 32 ka mga kabarangayan upo diri nga nag-attend ka kay 5 Broads ang 32 ka barangay captain upo ng kagawad kag barangay secretary na siningin patigayon bala nga orientation on consumer law and integration in the barangay business permit system. Sa K5 Broads, in short, ang buting nun din eh, nga i-centralize na, no? Ang paghatag bala sa barangay business permit, kaya ito ni kung mo madumuan, diri sa sudan sa Kamangalan, every time magdawat ikaw ba sa barangay business permit, ang nag-release ni respective barangay, no? Kung sa DA naka-designate ang imong negosyo. Pero sa karon sudan na, no? Ang magpatigayon sini ka K5 Broads, pinaagi sa pag-apply mo man ikiti, kumbaga, na in high tech na blantanan, ara na tanan sa may ego, no? Dira ka man pwede ka-apply. Kaga may ara dira nga pilitan, no? Nga mag-apply ka sa business permit. Actually, amunin na ang gamit na ninaton pag-apply natin sa ating business permit dito sa Sudan Singin Mamaylan. So, kaina, siyang nag-apply ka dili, nga dito at gayon, dili sa Kapangkalan Training Center, ka K5 Roads, ang ining, no? Ang ining orientation, kaya di ginabase din nila ka K5 Roads sa RA 11032, no, ining pagpatigayon sang orientation kag tinsa diri sa K5 Broads nga ginatakol nila ining anti red tape, no, kun sa diin ginapaitaw, no, ginalikawan gid nga ining mga kulwaton kag gitambungan. Gitambungan ni kag K5 Broads, no, sang aton nga pinalagan nga mayor Mayor Benjie Miranda kag ang aton nga committee chairman sa training industry nga si City Councilor Pastor John Antolo ka K5 Broads, no, kag ti amo na may madinalagon kag natigayon git nga matapos ang ining orientation. Actually duha ka adlaw ning orientation nila kag K5 Broads.
13: At least may baluana kiti when we say orientation, ma-orient gid mayad ka para maintindihan man kag K5 Rubik.
20: Kasi mo na ang sunod gre, at least mangin aware ang atong mga kaparangayan nga mag-distribute kiti sunod dito gani sa atong nga DTI, no, nga tiya mo na ang pwede na lang i-release ang atong mga barangay ining ano, ining barangay clearance kag ang ilang nga barangay in the agency. So far, tiya mo na nangin madinalagon market ipipila ka mga kapitanis naton gikan diri sa Kabandalan ang nag-ugyon man kag nagpartisipar sa silingi patigayon nga 2 days orientation diri nga ginpatigayon sa ato diri sa KTC or Kabangkalan Training Center ka K5 Roads.
13: Sige, salamat gid ka K5 Rubik.
20: So far mo ato bidulong update ini nga balita ila dulong sa DTX 500 mga TC kag D3 Bayo. Ini naman si ka K5 Rubik mong kal para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM Live Report.
13: Sa iluwa naton si ka K5 Carla Defensor Longa. Ang balita ni K5 Carla do bas kalawan sa DTX Coffee Mix namigid magpangapi samtang nagpamati kamo sa El Castigador. Ang DTX Coffee Mix mga K5 way niya nagapasaka sa ngaton si nga stomach acids. Way niya nagasulab sulok-sulok mo. Unlike sa iban nga mga kape, mga 3-in-1 coffee na pag inom mo damatyag mo do idigwa mo. Ang DTX Coffee Mix ya luwas nga ti ginapanormalizing imo sing blood sugar. Oh, ginadetoxify niya pa ka. Why niya nagapasaka o kung batyagan mo bilang doon batyagan mo kapait ang tutunlan mo na meet ni siya i-equalizer ng klase kape mo kanami kahumot DTX Coffee Mix sampat sa programa ng El Castigador. Alas si Kaki 5 Carla, check ta si Kaki 5 Berto gakit hibalaon ta ang update naman sa balita ni Kaki 5 Berto. Oy, ming hapon da sa kay Tatay Rudy, kay Nanay LC, Tatay Indot, kay Ninin, kay Rumel, kay Jason, kay Rhea, ng Rio Family Ting Son, sa kay Nuni Randy, nung Elmer, kay Ray, Ninin Rumel, si Rhea Lynn, kasi pwede dyan nagpamati man. Ara na si Kaki 5 Berto. Check tabi ang update. Kagdalag ko nga mabalita agin preparar naman ni Kaki 5 Berto Gakit.
14: K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
21: Ay, K5 Carl, lagli. K5 Carl, ha? Ibalita mo. Aw, why? Nan? May si K5 Carl, ha? Digunugay si K5 Berto. Digunugay, nagbalik naman kay K5 Carl, ha? Oo, inutod niya. Ayaw, kasadya sa mga reporters na. Alas 5:38. Sino na? Siguro ha? Kaki-5 Carla? Kaki-5 Carla?
22: Yes, sir. Kaki-5 Carla. Ngayon na po yung sabi sa ni Kaki-5. Kaki-5 Carla, may update kita na may kanta na nandiri sa Prok Araw, Barangay Vista Alegre. Kung Araw 2, Vista Alegre, Kaki-5 Carla. Kung sa DNC niya, na-inisyon na yan, wala sa nga kuryente, Kaki-5 Carla. So, kaina, nagpag-ulusin pa dito, kaina sumi nga concern naman is mag-hatag sila sa nga
21: Kaki-5 Carla, dalanggit. Kaki-5 Carla, may ibang video kada or pictures nga mapakita tang area para mabalaan tagid kon ano nang sitwasyon dira sa relocation site.
22: Yes, Kaki-5 Carla, lagi ra. Duro na kasi sa ina, Kaki-5 Carla. Kasi Kaki-5 Carla, doon hindi kinapagulungan sa ina, pag-ila, sinadri nga concern is ang ila, siniyang 5% nga pagamalidad, Kaki-5 Carla. Sinalom naman niya sa nga BHA, Kaki-5 Carla. So, ini aton, sinigin pa-confirm kay Mayor Greg Gasataya, Kaki-5 Carla. At isunod niya kay Mayor Greg Gasataya, wala na sila yung dapat nga balayran, Kaki-5 Carla, sa BHA.
21: Paano nag-come up? Kaki-5 Carla, paano nag-come up nga hambal sa BHA nga may bayran pa sila nga 5% pero hambal ni Mayor wala na bayran. Paano nag-come up ang BHA? Ano na ginapabudlayan pa da?
22: Tiyamo na kay Peter Broad ang concern gid sa mga pumuluyo pero tiyamo na iya ang ginituriyahan sa city kag sa mga officers man sa
21: nagatag na gani oh di ba nagatag na gani sorry ah naghatag na gani si mayor gani resolution temporaryo para at least masettle na dali bala kay Peter Carla kay ang tao ga trabaho man ga star man da. So ti ang BHA galido muning ng video do ga kwan delayed na nga daan dang una-una sila na daang rason nga daw na dilatar na daang pagpatukod sa poste mo ti subong to sila pa yang dumasiling naton gadaw nagapang ano da tawags na daw nag manukot pa 5%
22: do 10% kay Kaki-5 Rod na kay Sido sa ila si Mibo lang galote nga gin-award ni sa mga awardees sa Kaki-5 Rod. Dahil si Sunagaya kay Mayor Greg Gasataya, sinanganig ni niya nga mga proseso sa ato si Mibo na kautura nila ang ina si Mibo mga papeles kasi buligan sila yan at mo sa siyudad pati sa obo kay Kaki-5 Rod.
21: Very good.
22: Paon ini sila sa obo. Buligan ini sila para makakuha na sa nga permit ang gusto nga magutangan ini sila.
21: Sunset ang nami ang nami okay give me lang nami tani nga sabat ko na ko BHA no ko na ko B ako bi naka position dira ako bi oh ato dito dumiga nang dumang nagsagit aw ang nami da tani nga position kay give me lang mo ni Ubrahon ako na ko ha let's say ko na ko bing naka assigned da so upod ko sa resolution sa solusyon ni Mayor Greg. And then, hindi it doesn't mean nga hindi ka na yung manukot. Oh, pero unahon mo to anay, paprosesuhon mo to, and after that, panukto na sila. Dibla, muna tani, ubrahon mo. Kaya importante, matagaan bala solusyon anay. Kaya karon kung ipabilin mo gidang mandato mo nga before ka mo i-aprobahan da, bayad ka mo anay 5%, nahalita na ng tao, ay nangyayang kurinti, gani da? Pasakitan da pagid?
22: Mugani na sa Kaki-5 Carla si Ana ilang na dinaya sa buong si mga dokumento na nag-ring na sila nga pag-apasaroon kasi inayatan ko sila nga pag-abaydan sila niya nga duta at yung makahulat man na inaya sa Kaki-5 Carla dahil kasi inaya ang pagwala ay kuryente na hindi dinaya ang mga post sa Kaki-5 Carla sa mga pumuloy sa relocation site araw 2 sa Kaki-5 Carla sa muli nga dapat maproseso gin sila nga pabuyan-buyanan kasi pabuyan-buyanan Kaki-5 Carla kasi wala ko nga hindi naman ini matakdan, hindi naman malayo ng pag-butang sa ila si niya na kuryente. Kaya kaya uh-huh. Kaya sino po yung literally, duman na maprocess, duman man ang pag-butang sa mga poste, para at least duman man na makasuga o kung makakuryente aron sini niya mga kauturan na kay Kaya Brother. Kaya muna ako na inistay na, balay na na. So may ari din kang payas na nagbikan kay Mayor Greg sa kaya ato niya pamatian.
2: There's no such thing as they have to pay 10% of their dues sa Bacolod Housing Authority, no? Because ang inaya is based on the proposed ordinance. So it's not yet approved by Boy. The city na before sila may issuance ang certification sa BHA. So I think kabalo na itong ilang mga officers kaya nag-meeting man kayo na all they have to do is apply lang with NEPSI, mabulig man ang syudad with all the requirements. They don't have to pay anything sa Bacolod Housing Authority.
3: Wow.
2: Kaya na siyang frame of mind is based on the proposed ordinance. So, hindi po pa na yung ma-implementar. No?
3: And
2: tomorrow, mabalik pa din sa government center para nga mag-submit sa mga requirements, no? Naging padala sila para we'll just await na lang for the approval of NEPSI for the temporary post and after which maka-implement ka rin.
3: Kakifeb Carla, kanami masang sabat ni Mayor Greg. Kung papatian mo, kanami kita wala ni iinabalang mga bagay, Kakifeb Carla, ang nahalitan na medyo nagreklamo na gani kay grabe na ang hulat. So, ang ginhimo ni Mayor Greg, which is very good. Ako mapalakpak ko kay Kakifeb Carla, kay ang burden bala, no? Why yan na ginatag pati sa mga tao nga naman nag-a-apply da? Yeah. Yati, gin-propose pa malang to, ay pamanong gani maprubahan, nga ma-impose na tong 5% or 10% na. Ida. Nakuan mo ka Kakifeb Carla, nga at least, no, makita naton, nga ang mayor sa syudad, oh, palangga, igi dyan mga pumuluyo da. Kay ginbutong ta sa iba nila nga ginpuyan mo. Ginbutang ta sa lugar nga nagapati sila nga may tubig, may access sa kuryente, nami ang dalan. Ti da would be unfair para da sa ila nga iban tiyo naga nami na, nami ang dalan, simentado na, kompleto ng tubig kag suga sila ya, pitok tuig na sa subong way Japon.
22: Oh, that's fine. Okay, I'm
3: aha.
22: May bayaran din naman sila guro sa Dasun pa na iya kay Kaper Bro. Kaya oh, ah. Importante din. Matakdan sila ya.
3: Yes.
22: May bayaran, may balayaran din naman sila kay Kaper Bro.
3: Correct.
22: Ang priority din, matakdan sila sa ang sobra kay Kaper Bro. So, coordination na cooperation na sa pumuluyo sa syudad para at least na ini matayong yun na matagaan din ini sila ya sa suga. So, matagaan din sila sa suga for temporarily, pero still, no? So, ginimin sila sa ginapon sa ilas na dokumento. Agot ko nga may tag-ugalingon, ginimin sila ya, na suga ka kay Kaper Bro.
3: Very good.
22: So, ini, ang main priority din ang mga awardees geta sa nga lote kay Kaper Bro.
3: Sige, salamat kay Kaper Carla.
22: Yes, kay Kaper Bro. 4 gigas of college city. Bringing a balita na dulong sa inyo sa VDX from other magic city of B3 Bayo. Hindi sa Kaper Carla, the cover para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagarihan sa Negro sa K5 News.
4: K5 News FM Live Report.
3: Maraming salamat kay Kaper Carla Longga sa imo sing balita. Iduwi nami gidya sa mga sabat halimpakapon na pabilib ko ni Mayor Greg. Kanami sa mga sabat ya which is pro people blang atawag. Nga, siyempre may mga balayran na hindi na pagdabayaan sa mga tao. Mabayad, mabayad, gini sila. Pero nahon, na nanay blaka nagreklamo. Tapos lao ka sa laki tong tiyan nila sa reklamo. Kaya wala sila suga for almost 7 years. So, takdanda, kag atong gin-propose nga 10% sang BHA itong sukton. Kambal ni Mayor Gui, kaya pa man itong maprubahan. Proposal pa man lang ito. Ikaroon nga imposed na. Without any approval coming from the city. Nga imposed na bihaw. Diba? So, dako ginada nga pasalamatan sa pumuluyo sa kay Mayor Greg tungod siya sing madasig pagbulig sa mga pumuluyo da. Kay at the end of the day, may mga estudyante na, may mga pasyente, may nagatrabaho, kada puli sila puluyan, sanag man ang balayaw. Kalaway man ang puli, kay mo yan, ligum dulom niya. Oh, di ba? Dulom na ng kabuhi ta. Maligum dulom pagid ang balay. O, oh, ampay man na ni Kaki Pebrimwell kung dulom kay gusto magbuta-buta.
21: kada puli niya, di na tong kaldiro man. Ang kakabungguan ng kaldiro ay kadulom. But anyway, salamat gid Mayor Greg. Ha. Ako mismo nagkapasalamat gid, no? Tungod sa manami nga solusyon yung ginahatag mo. And for sure, hindi di paguntatan. Primero na, di siyempre, temporary anay. And after nga mahikutar ang mga pipila ka mga papers, mga dokumento, nga sarang na da mabutangan na dal sa nga kwan gid permanente nga klase puste nga wherein dira niya makasugod takod ang mga pumuluyo dira sa NEPSI. And ang NEPSI hindi ba niya magpabudlay kay based on my interview gani nagligad ng mga tinuig di sa kay Engineer Tambanillo ginano na gani mo ginpahapusan na ganing pag-apply sa nga kuryente, di ba? Ginpahapusan na mga requirements, hapos na lang gidya katama. So wala man sang rason nga pabudlayan pa sa sang NEPSI. Ang NEPSI ba, hindi ba niya sling gidya nga magpabudlay? Kaya nga man, the more sila nga consumidor, the more niya nga nagaginansya ang NEPSI. Diba? Sino gusto sa isa ka konsesyoner nga dutay bi ang nagapatakod sila da? Maperdi man na sila da? Nakudako ang generation cost nila ha? Tapos gamay ilang mga kwan, nga mga nagatakod at hindi man niya pwede. Ayo, oh, sige, huwag nagaling panahon mga K5. Ari naman ang hindi, aron siya, may yara naman ko nung pagbubo sang abo naman sa kanlaon. Oh. Ay, gakurog naman ang cellphone naton. But anyway, salamat sa mga pumuluyo na nagsalig sa K5 ha, nga ginadalata ni sa kanginan kag mga taga-syudad man nga nagbulig, especially kay Mayor Greg. Thank you so much, Mayor, sa imo sining madasig. Kay way kaginyang talikod sa pumuluyo das taga-araw. Di rin may baluan kung sino gidya tuod nga politiko nga nagahalong ka nagapalangga bala sa mga constituents nila. Di rin mabalaan kung sino nga mga politiko nga may mga personal interests man. Ayo, nga mga councilor, mga iba ni councilor nga tika pasalig lang. Niya kami bahala, ang jinding, why man? Ano? Ayong kabudlay no, ang budlay kon ikaw yang mang kwanbla, ikaw ang blang manubli sang tanan. Ikaw mang sulbar sang tanan nga mga ay nako, sige. Way na panahon. Mga kaki 5 sa tanan nga mga gusto mag-intra sa atong singa bloodletting activity that would be on June 21st o June 21 Sunday, diri mismo sa may Rayo Gym. Upod ang Barangay Takuling oh, kay sa pagpangunan ni Honorable Councilor and Barangay Kapitan Lady Glass Gonzales Palien. Thank you so much sa CAP. And of course kay Janjan, kay Jade Castillo, sila ni ang magpanguna upod ang Red Cross kag ang City Health Office. Thank you gid mga gwapa ka mga gwapo nga mga doctors and nurses sa sang City Health Office kag sang taga Red Cross. Thank you so much. Kilita ay kita this Sunday. Donate kamo sang inyo sing dugo para makasugpon ka buhi sa inyo sing mga kauturan. No, di ba? Bulig kamo kung way kamo kwarta, dugo mo pwede mo ibulig. Kaya way kakabalo ba sige na nga dugo mo pa nang makasugpon sang kabuhi sang iban or pamilya nyo man. Sige, salamat gyud mga Key 5 sa aton sing mga suki nga nagopo sa pagpangalaga di magkalipat permi ha. Ang K5 News FM Bacolod, no? Amo lang nagaisahanon ng istasyon. Amo lang nagaisahanon ng istasyon nga gitapamatian tas may bagsakan area o galagabong ta kuno hambal ni Nixelo. Linya sir, kutnog tunog ding radyo ko. Ang radyo ang ginhatag mo, ginbutang ko sa speaker. Tanda tudo-tudo. Nixel may hapon da sa nagabligya sang ano ni nang prutas. Mga Silan blaw, mahapit ko na karoon mabakal ko si mo. Sa ngala naman sa Bugos nga puwarsa sa K5 News FM, Bacolo sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Rimual, ka K5 Ethan, ka K5 Kenneth Uy. Ko naman si ka K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. K5.

0: News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa sa uno sang NCTs, nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si Jay, una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Look at

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kadang mula ka kay nung Luterna, ga labwa kon sa nawan, kag ang pakita ko niya si Il. Try ko inom sa Luterna, nagpasalamat di ko kay na dula kanan, kada ko bisa magulid ta sa kalawasan.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
5: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh.

0: tayo roll on. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
4: P3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease. heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobra nga puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.
14: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
15: Gluterna Max.
16: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Different Bio MP Newscast.
24: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Martes, Hunyo 16, 2026.
1: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagmabadiyan man kita sa 101.5 sa inyo sininga mga radyo.
0: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Negrosanon nga mananagat na kilatan patay sa ukon kadagatan sang Cebu.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Korte Suprema ginhingyo naman sang Cayetano Black nga iga declare bilang null and void ang Senate session sa Hunyo 3.
0: Sa balita, international peace deal na pirmahan na sang Amerika kag Iran.
1: Kag sa balitang sports, EJ Obiana silver medalist sa Eurowings flight circuit.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Pepe Herrera kag Ludin Barreto nag lips to lips on cam. Lasay sa 7.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon, may update si K5 Dominique Banyaga.
3: Mukhang sa gihapon ng panahon sa sidangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa epekto sang easterlies. Suno sa pag-asa ang easterlies ang nag-apekto subong sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur kag Davao Oriental. Ang nasambit nga mga weather system ang nagadala sang mga mapaang nga panahon sa aga, apang sa hapon kag gabi madako ang posibilidad sang mga pag-ulan kag pagpangilat. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila, apang sa udto tubtob sa kagabion madako ang posibilidad sang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa gihapon sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Good weather kita buwas diri sa Negros Occidental apang sa udto tubtob sa kagabion, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasays 9, kasi sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Posible nga ipatigayon ang cloud seeding sa Northern Negros Occidental matapos ginayo sa Sugar Regulatory Administration o kung SRA ang Department of Agriculture o kung DA.
1: Sunod naman sa SRA, ini ang tikang nga kinahanglan sa subong bangod naman sa kakulang nga tubig ulan sa mga pananom.
0: May pundo ini nga 6 milyon pesos gikan sa Bureau of Soils and Water Management o kung BSWM.
1: Sa piyagawain, patay naman ang 19-anyos nga Negrosanon nga manugpangis na matapos naman nga nakilatan sa samtang nagapanagat sa kadagatan nga sakop na sa probinsya sang Cebu kay na sang kagahon Hunyo 15.
0: Ginkilala lamang biktima nga si alias Ray Mark nga residente sang sitio Tagnin Peace, Barangay Washington sa siyudad sang Escalante.
1: Samtang naluwas naman sa katalagman ang duwa pa ka kaupod sang biktima nga si alias Dindo, 41 anyos ang edad kag si alias Rujan nga nagamaningo naman sang ila sini nga ginasakyan nga baruto.
0: Gindala na karon sa Shikaina Funeral Home sang biktima matapos nagluntad ang trahedya.
1: Sa dugang pa nga mga balita, masubra naman isang 1,000 nga estudyante nga nag-graduate sa Bacolod City College, labing una nga summa cum laude sa eskwelahan ginkilala. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Nag-graduate ang 1,154 ka mga estudyante sa Bacolod City College Lunes ang hapon, Hunyo 15, 2026. Kadungan sini ginkilala man si Wilma de los Reyes bilang labing una nga summa cum laude sa BCC. Kaangot sini gintanyagan si de los Reyes sa trabaho ni Mayor Greg Gasataya. Ininga balita na dulong sa inyo sang DDX 500 MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla de Pesor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, pamilya sang senior citizen nga dadala sa patay sang isa ka minibus sa Kabankalan, wala na nagpasaka sang kaso. May balita si K5 Aubrey Suspenye.
5: Ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Gary Allen Rizuma nga wala na nagpasaka sang kaso ang live-in partner sang senior citizen nga nadala sa patay sang isa ka minibus counter sa Guanzon Street National Highway Barangay Binikwil Kabankalan tinalikdan nga Domingo. Ang biktima ang ginkilala kay Conchita Madez, 68 anyos, residente sang barangay Dahili Mabinay, Negros Oriental. Nahibaloan nga si Madez ang nagatabok sa dalan upod sa iya live-in partner sang hinali lang nga nabungguan ini isang minibus counter nga may sakay nga siyam ka pasahero kag ginamaneho ni Edgar Edkila, 60 anyos, nga residente naman sang barangay Suay, Himamaylan. Nakaangkon sang kapilasan sa lawas si Madez nga nagresulta sa iya kamatayon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lalaki nga ginaligar man nakadanlog kag nalungos sa irigasyon sang bago nakit-an pa sa mga kabataan nga nagapaligo antes na dula. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.

0: sa nagadaludo nga tubig.
1: Ibanta ko kung na naglingi niya ulo. Kaya tiglay matyag yung naglingi niya ulo. Tapos nakabuyosa. Na.
0: Nakita ng bangkay ni Jonel pasado lang 7 sa aga sa itong Hunyo 15, 3 kilometro. Ang distansya gikan sa iagin paliguan ng parte sa gihapon sa Barangay Caridad sa siyudad Zambago.
1: Apakakilala ko na siya nga utod, sir. Nang hindi man sa tani, dalok bala kung may kwarta sa way masagapabaya sa amon. Kung magagto na to sa amon, gabakal mo na sa wala sa buga sa amon. Sa damla sir, hindi man sa tani, masagapabaya sa amon. Kaso na sa pisano na amon, rambal siya, hindi sa mag-inom, kay wala may matipan siya kung mamasakit sa sir. Pero doon wala lang siya, sir, yan, huwi na pabungo, wala niya lang kami.
0: Para sa D3 Bio Evening Newscast, dalis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang massive spraying sa mga katubuhan, ginpatigayon matapos mahalitan sang RSSI. May kampiyon ng balita si ka K5 Michelle Patino.
3: Nagpatigayon ng Sugar Regulatory Administration o SRA sa massive spraying sa mga katubuhan sa Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo kag Capiz matapos nga mahalitan sang Red Stripe Soft Scale Insects o RSSI. Nahibaluan nga ang pinakadako nga apektado nga lugar among banwa sang Murcia kag siyudad sang Cadiz sa Negros Occidental. Sa subong, nagapadayon man ang pag-monitor sang SRA sa mga katubuhan sa Negros kag Panay. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang MyDC. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Sa katapusan ka balitang lokal, nubenta ka mga bibigin kawat sa lalaki sa tricycle sa Baguio City. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
5: May 90 akong mga bibigin kawat sa isa ka lalaki sa tricycle sa Baguio City. Bawa ang tricycle ngay laging kargahan ginpang baligya nila sa scrapan sa may Bacolod. Yaring balita.
6: Kuha ang CCTV video ngay ni sa Barangay Kansilayan, Murcia kung sa diin makita ang tricycle nga ginadala sang lalaki. Ang lalaki sa video amo ginatudlo ng awat sa mga bibi sa Abuanan, Baguio City. Suno sa tagiiya nga ginpark nilang ang iya tricycle sa kilid sang dalan kag may ginkatuan ini agod tani mag-deliver sa mga bibi pero pagbalik niya, wala na ang yatricycle. 90 ka mga bibi ang gintaban sa kawatan kag nagabalor ini sa masobra 22,000 pesos.
7: Si dito nakita namon sa gindeclare yung time nga ginkuha siya ang motorcycle together sa mga bibi to nga nag-agigid positively, no? Kag identify nga iya gid motor kag ang struck ang kwansang motor ang karga amo gid yang iya.
6: Apang sa padayon kag pag-imbestigar na ibaluan nga ang tricycle ara na sa scrapan sa Barangay 8 Bacolod kag ginbaligya sa mga kawatan sa balor nga 1,500 pesos.
8: Ginaulat ko lang tagiya sang ginaulat ko lang tagiya sang DBJ. Na ibili ni butang si Aji butang sa gadalan. Tapos sabi ko kung ang upodo ang nagkuasang motor. Hindi galay.
6: Madamo man ang ilagin baligyaan sa mga bibing, ilagin kawat, kagin baligya pa nila. Sa 240 pesos ang kada isa, pero ang iban, patay na. Padayon ang imbestigasyon sa mga kapulisan. Obod sa patro si K5 Martin, di maisip ako si Berto Gakit, K5 News FM.
9: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasize, Jesse Size, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagsaka na sa 68 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay bangod sang linog nga nagluntad sa Mindanao base sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kun NDRRMC sining Martes sa Hunyo 16.
4: 1,339 naman ang kadamoon sa mga individual nga nasamaran sa kalamidad kag 33 diri pa ka mga persona ang padayon nga ginapangita matapos nga gindeklarar missing kasunod sang trahedya.
2: Sang tinalikdan nga Hunyo o kun Hunyo 8 nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Mindanao nga may epicenter nga 32 kilometers gikan sa southwest sang Masin, Sarangani.
4: May kadalumon nga 33 kilometers sa kaga ang nagluntad nga pagtayog kag ginakabig naman nga tectonic in origin.
2: Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOLX, ginakabig ang nasambit nga pagtayog bilang pinakamabasko nga linog nga nagluntad sa Pilipinas sa sulod sang pila ka dekada.

0: Pagpang mga balitang nasyonal, ginhinyo naman ni Senator Alan Peter Cayetano kagwalupa ka mga senador, ang Korte Suprema nga igadeklarar bilang null and void ang Senate session nga ginpatigayon sa tinaligtan ng Hunyo 3 sa diin ginbuto Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore.
1: Kalakip sa mga senador nga naghinyo sa Supreme Court nga mag-issue sa status quo antes ukon na anti-order amo sanday Senators Loren Ligarda, Tia Cayetano, Jingo Estrada Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, kag Camille Villar.
0: Nagupod man sa mga senador bilang petitioner si Attorney Jose Luis Montales nga amo ang Senate Secretary sa Cayetano Block.
1: Sa iban pa nga balita lokal, ginbulgar ni Senator Erwin Tulfo nga may tatlo ka mga senador nga posible magsilo sa grupo ng Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian.
0: Bangod sini, ginalauman na ang posible nga pag-install kay Gatchalian bilang Senate President.
1: Sino kay Tulfo, nagginunanon siya sa pila ka mga senador sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano.
0: Gintumod man ni Tulfo ang nga isa ka senador kag isa ka senadora ang magasuporta kay Gatchalian.
1: Wala ginhingadlan ni Tulfo kung sinong duha ka mga senador apang isa si Senator Joel Villanueva sa mga nagpabutsag sa publiko nga magatampong siya sa special session.
0: Kalakip sa mga nagasuporta kay Gatchalian, amo sanday Senator Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Francis Escudero, Francis Pangilinan, Risa Honteveros, Lito Lapid, JV Ejercito, Kagbam Aquino.
1: Buwas nga adlaw, Hunyo 17, ipatigayon na ang special session nga ginpatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
0: Sa dugang pangamabalita, ginato na naman sa Senate Legal Team ang pagpasaka sa kaso batok naman sa mga senador nga yara sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Sininga Martes, Hunyo 16, gintalana na ni Cayetano ang pagpatigayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga gintawag ni Senator Erwin Tulfo bilang unauthorized o kung hindi autorisado nga hearing.
0: Ginpalayag man ni Tulfo nga posibleng ipasaka ang kaso nga usurpation of authority batok naman sa mga senador nga nagtambong sa hindi opisyal o kung unofficial Blue Ribbon hearing.
1: Si Tulfo among chairman sa ginakilala nga Senate Blue Ribbon Committee gikan sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian nga ginakilala naman sa Kongreso kag Malacañang bilang Senate President pro tempore.
0: Kalakip man sa mga ginrekomendar nga kaso nga mahimo ipasaka sa mga senador sa Cayetano Block amo ang libel kag oral defamation. Bangod naman sa mga ginaligar pagpagwa sa mga sala nga mga statements kag akusasyon.
1: Si Senator Pia Cayetano amo naman ang Senate Blue Ribbon Committee Chair gikan sa Cayetano Block. Lasay sa 20.
2: Balita International. International.
1: Sa balita international, gintapos na sang Amerika kag Iran ang giyera sa Middle East pinaagi sa pagperma sang Memorandum of Understanding.
0: Ginkumpirmar naman ni US President Donald Trump nga napirmahan na sang duha ka mga nasyon ang peace deal matapos nga nag-abot sa ang presidente sang Amerika sa France para naman sa summit sang G7 group.
1: Gintahibalo man ni Trump nga nagbukas na ang Strait of Hormuz.
0: Dili nga Biyernes, isa pa ka official signing ceremony para naman sa samitan nga agreement ang igapatigayon sa Geneva sa pungso naman sang Switzerland.
1: Ginpalag ni Trump kay release sa publiko ang kaundan sang agreement sini nga Biyernes. Lasay sa 21.
2: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: EJ Obiena, silver medalista sa Eurowings Flight Circuit. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranwal.
3: Madilagon ang Pinoy pole vault athlete na si EJ Obiena sa Eurowings Flight Circus sa Germany. Ini ang unang kompetisyon ni Obiena para sininga 2026 outdoor season. Na-clear sa 30 anyos nga Pinoy ang 5.74 meters matapos ang duha ka mga attempt. Samtang naangkon ang gold ni Chris Nelson sang USA matapos naman ma-clear ang 5.83 meters. Sunod niya magpartisipara si Obiena sa Doha Diamond League sa Qatar sa Biyernes. Para sa balitang sports nga gadalong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuaz para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Pepe Herrera kag Claudine Barreto nag-lips to lips on cam. May chika si K5 IV Cordova.
4: Nag-lips to lips on cam sanday Pepe Herrera kag Claudine Barreto sa red carpet sang ila pelikula nga Home Along the Realest the Reunion kahapon. Nagapasalamat ang duha sa tanan nila nga mga fans matapos ang madinalag-on nga red carpet premiere. Malantaw sa sinihan ang palagwaon sa Hunyo 17. Magabida si Claudine bilang Bing Cosme. Samtang si Pepe naman ang magabida bilang si Baby Boy. Ininga balita, ginadulong sang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ininsika K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sana.
0: Dungan ba? Sinaw na ka-lips to lips si Claudine.
1: Si Pepe may, Herrera.
0: Actually, si si Claudine may asim ba, no?
1: Huh? Oh? Tod ka?
0: Sa iya siya itsura.
1: Oh, yes. Eh,
0: siyempre, actually, si Claudine daw kami-kami, nabigay kay Claudine.
1: Kamong edad?
0: Oo.
1: Edad-edad ba kamo?
0: Magulang na siya sa akin, mga duwa katuig.
1: Oh.
0: Pero...
1: Taga-Amon gina siya.
0: Oh, taga-Iloilo na siya.
1: Taga-Iloilo.
0: Si Maymay.
1: Hindi. Oh,
0: taga-Iloilo na siya.
1: Hindi ba Ilonggo? Ilongga na siya.
0: Taga-Iloilo na siya actually.
1: Oh, na, diba?
0: And, pero at least ha, naka-recover siya.
1: Mm-mm.
0: Kaya daw nagligad at naglain ang itsura niya.
1: Mm. Grabe naman sa mga mga tungod na sa mga inagyan niya. Sa bana.
0: Sa pangabuhi.
1: Pangabuhi niya. Sa bana niya.
0: Life to keep it,
1: yes.
0: You know? So kung gin-bless ka sa itsura, gin-bless ka sa pangabuhi,
1: sa career.
0: May mga bagay, gidyagali nga, hindi ka
1: amal gani,
0: tanan-i mo.
1: Amal gani, you can't have it all, kuno.
0: Yes.
1: Kung may mga bagay nga nga maabot sa imo, may mga dapat kagiko no, nga isakripisyo,
0: so,
1: or may ara kuno hindi perfect gin nga part sa kabuhi mo.
0: So nami na pasalamat na tango nung may ara ta.
1: Correct. Mm-mm.
0: Pero hindi ta magano.
1: I-enjoy tang mga bagay.
0: Mando man ta.
1: Oo.
0: Kung sige mo katudlo-tudlo.
1: Ano? Kita,
0: oh?
1: Wala pa gani, may 1 minute pa kami.
0: Okay, 1 minute pa. Gumamo ko na o ano.
1: Oo.
0: Oh, ah. Bago kang G5G.
1: Oo.
0: Nga, sa tanong nga mga bagay, be thankful ka.
1: Yes.
0: Kung ara sa ato.
1: Kung ano ara sa...
0: Pero kita pag ipunggad ka, galingan ka maghandom.
1: Oo. Dapat kung maghandom kita, kagumay pa ngayon, ta kay Lord, maging specific, ta ko na yes. Ka K5 Rods. Para kabalo si Lord kung ano nga ton, nga mga gusto sa life.
0: Gusto ko kwarta.
1: Ang bago ganing wish ko sa birthday ko, gusto ko maging financial freedom. Oo. Okay. Oh, gusto ko damo, gidraya nga ano. Kabalo ka na na ah. Pariho lang man ta wish.
0: Sa minunod na dapat wali ko subong.
1: Mga ka-K5, amuya itong dalago ng mga balita sa mga Martes. Hunyo, Jesse Saisig, Desmil, Vianti sa iyo.
0: Bantay naman boss nga at lang pati bagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
1: Magasunod ang Largavi sa program kaupon si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa Bugos Kapwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itagbalita ako si K5 Jean Shatita.
0: May ngabot pa tanin si K5 Julius ang problema, wala na panahon. Ako naman si K5 Rods Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
8: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muter naman. Ako ni Pointe Takway ba, high blood ako.
1: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinap... Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Borgo Festo.
1: Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Marveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: 90 ka mga bibig, ginbakit sang kawatan dira sa dakbanwa sang bago, ginbaligya dala ang tricycle, ginbutang ukon ginbaligya man sa scrapan. Ibaron tanang karon dugay ang detalye with K5 Berto Gakit Jr. But first, let's have K5 Wilson Villena. Amo na ni ang kapigadoon nga nagaluntad diri sa probinsya may ara paya. Tawo nga nagapanginto peke nga kwarta. I would suppose nga this would serve as a warning and advisory para sa aton nga mga tagparawati, nano ba ang dapat andaman sa sining mga tao nga nagapanginto dire sa probinsya. Wilson, good evening. Please come in. Wilson, balikan ta karon dugay. K5 Wilson Villena.
0: Lorga Vista.
1: Grabe, balor o 10,000 pesos ang gininto sa isa katawo kung paano. Hibaloon ta ang detalye with K5 Wilson. Wills, good evening. Please come in.
2: Kita Jules, so up this there with me, and I get a stand up in Cuba, na salita na kung kita Jules, so we can see na may barangay, may inoption at ng bag, at then may no? Sa isang kapal sa pangkudo, sa nyo sa kita Jules, kung kami nilang di balance, kung sa nilang atos ng Pistado, kaya pa na sa iya sa kita, sa budung,
1: Wills, Wilson, i-dial ka na mo ni what kaya feed out signal mo. Hindi namin, no? Okay, okay. Balikan ta karon dugay. Kindly hold on, ha? Kagpakisulit lang sang imo sining adjust-in nga balita karon nga gabi before we proceed sa sining reported nga peke nga kwarta.
0: Lorga Vista.
1: Grabe, amuna ni ang nagaluntad nga kapigaduhon kag kapiuton sa aton nga probinsya kag dakbanwa, may tawo pa yang gapangin pulos sa kapigaduhon kag syempre te apparently pagka inosente sang iban nga mga tawo kon paano ini ginapatigayon. Hebraon ta karon dugay-dugay.
0: Lorga Vista.
1: Ari na siya. Wales, please come back. Okay pa so far, ah?
2: Sige, Kipa Jules. So, salamat mo. Sorry, inyong incident, pinaglutan nyo dito sa mga pangkay pa ilog sila ng pago. O sa inyong isang 24 anyos na lalaki, ang tuyo ko sa inyong pakasin ay sa kasyang inyong Kipa Jules. Masa na sa inyong pangkay. Gamit ang 10,000 pesos na cash ka Kipa Jules. Pagkain natin sa tatuda, ini ang tatiya sa siyang ini sa Diyos, tatiya doon at aliwas sa ini ang suspensado.
1: Uy!
2: Ito ay apacheck sa mga kwarta at ito ay Diyos. Teke, ini ang iya sinigala na 10,000 pesos na sa ito ay Diyos. Nagkaroon sa pag-usisa, manila ito ay Diyos, actually na kumaan, nagtitinis ko sa pag-ikapaw sa ito ay Diyos sa iya sinigabulsa, no? Dito na kita ang pinapagit ka mga 1,000 pesos
1: ito ay
2: Diyos na puro man mga teke.
1: Uh-huh.
2: Na-aresto ini ang suspect na isa ka 24 anos na lang matapos na dinpunggan ini siya sang bana masatag siya sa 25 years na siya man kapulis. So natingwa ini ang suspitado ng 25 years no, na magpalagyo o galing laki na waib siya. So iya sa niya 25 Diyos nili. So nang una, sa napulis ng niya, iyasin niya malingin, that's why, nauna ini siya tayo, nakapalagyo kita Diyos, no? Karon, ang nasadya pa sinita kita Diyos, kaya nagpakilala, hindi siya na taga-barangay, lumang ko pa kita Diyos, pero sa nita ko si isa, sa sinisa niya, pulis na pa na, at the same time, sa na inita mo, wala sa kabalo sa mga pipila ng mga Italy, tungkol sa may barangay na ilot kita Diyos. Sa pag-unshaking na naman, tapos isa, manitin sa Diyos, no, kadungan, sinisang pouch niya, nakita na iya, sinisang identification card, na state doon na hindi masakit sa barangay na ilot kita Diyos. Hindi siya, ang taga-South Cotabato, no, kita Diyos, no, sa Maya Mindanao. So,
1: actually,
2: nag-try kita na maglampot sa kwan, sa pinakotan sa Diyos, ang pag-reduce na hindi siya, ang maghahatan niya sa inyong kaya kasi provided matala ng information sa video uploaded na amon ang insidente na natabukan kita Diyos. Pero ang amaran naman sa kustodian sa nakapulisan kasi si Diyos hindi ang narahin na subsidado kaya na pala na may pagpasakaan kaso sa Diyos no amo sa kuhan sa paggamit sa mga peke na kwarta kasi sa Diyos.
1: Kasi
2: we're checking pa sa may kustodian especially sa Peru in IR ito, at ako sa pahinig kita Diyos, kita ito lang kasi sa Diyos, one isa may arang sa likod man siya.
1: Pero Wells, Wells, gamay lang nga explanation, ang modus, amuni, ang gamito nila nga kwarta, peke, i-cash in nila sa mga tiyangge nga accredited na subong sang GCash. Oo. So ang gwa sini nga daw money laundering sa barangay level. Kung gamito nila, kung ipasulod nila sa GCash, pwede nila ma-withdraw, hindi na peke ang kwarta. Uy, ka mga tunto, no? Pero ang pamangkot ko, Bert, Wells, ang pamangkot ko paano napyaran sang tag-iya ka-tsangge nga daw peke ang kwarta nga gindaho sa iya.
2: Kasi sa Diyos, si Sir, di man ka sa aming ano pa sa Sir, di ka ipin mo
1: niya sa iya.
2: Si Sir Diyos, pinigusan, pinigusan ko siya din ang nature to man lang
1: ipin mo
2: sa Diyos sa mga kunin mga incidente. Kasi so, rin nga nanotis na kagkabalo ko sa Diyos, ang sahib siya ni Abe, kumpara sa mga nagkaraing incidente, ang thinking na part na sa Diyos, ang nagamit nila, ang sagunap ng kwarta, beside sa Diyos.
1: Ang ano?
2: Tatlo, ang daan, pakadeside kasi sa Diyos.
1: Pagkail
2: pa yan ng 1,000.
1: Ang tatlo,
2: pakadilo, ulo sa mga heroes. Sa kanilang
1: pagkakit.
2: At kaya subong nga, kasi yung akin lang, kasi akin lang
1: yan.
2: Kulitan na niya, plastic na hoodline, kasi yung pipiod.
1: Correct.
2: So, pinigto sila yung katalik sa daan. Ako, kasi sa Diyos, napapil, kasi masakos, kasi siya yama, pagkakit sa Diyos, mapapit. So,
1: Wells, very important ng imo nga gina-report tonight, ha? Number one, nga patimaan ang design sang kwarta nga 1,000 tigaylo nga agila ang tatlo paya kabaganihan ang ara. Oh. So do amo to ang red flag abe sa tag-iya sang tiyangge nga do hindi amo aw. Ikaduwa, ang texture sang kwarta hindi ya plastic pareho subong kundi papel pa. Okay, very good, very good.
2: Identify mo siya tayo sa Diyos kasi ang halos na actually sa 10,000 to all design pa and even ang sa box na nakuha sa yaki kita Diyos daan kasi niya po na nag-design.
1: So
2: wala niya sa nakuha design na kita Diyos ang 1,000 niya agin na kasi po na yung Yesus doon.
1: Sa
2: aspect of control learning nga niya makriya sa ating nating kami.
1: Correct.
2: Sa mga kwarta siguro po na siya yung pipiyon sa kita Diyos. But may kina-check pa man sa buong Yesus doon sa wala tanakot naman yung mga data po ina ito dito. Pero actually, align natin sa grupo is lang kita Diyos.
1: Correct.
2: Kung kita rin pala ng tao, sabihin niya ang produce sa multi mo 10,000. May unod pang peke man yung part ng tao siya kasi may tana man sila sa nga na report na sa ato na may insidente pang sa ato si kita Diyos na ma-resisyon sa pangulod. So gina-raise pa yung dahulod pang kita-resisyon pa daw na yung mga transparency ni kita Diyos na mas na ito na tayo ini tuwa ka mga insidente dito sa may natarangin ng lokal isa man dari sa may pumayagin lang hindi niya po may kita Diyos na isa man sa amo sila.
1: Good, good. So again, ang balita nagasiling nga bago pa lang ang may reported fake money, Wilson.
2: Oo.
1: By the way, Wells, pilang edad sang iya nga cash inanta ni nga negosyante? Mga 30s. Okay. But in the case of other victims, ang laban nga ginapili sa mga swindler nga ini, senior citizens. Buka mga tunto, no? Ahay. Tiamak mo na.
2: Mga nagka-report nga nagka-piktimahan sa hindi natin Diyos. Pero ina iya, nag-i-admire na yung different Diyos sa 1,000
1: na
2: yung mga amount na ginagamit. Ina iya, this time, Diyos worth 10,000 pesos.
1: Grabe,
2: so,
1: no?
2: So, nagkosaya ang amount sa money for cash in.
1: Mabatas man sang ila, well, sang ila, konsensya, no? Ay. Pero, Wells, ang detalye nga ginpalayag sa imo sang tagreklamo amo ni nga do nagasala-sala ang suspect.
2: Yes, it is just that there are these secrets that I can't trust. Ilang ikaw ka dito sa ibig ko sa Dios, ito para sa sa amo sa ako about the first Dios. Dali-dali ka na kita kanya ko.
1: Correct.
2: Oo. So that's why nga natakpag. Sa ako ko kinala, ay pag-isip ka Dios. Oh. Football man.
1: May possibility nga baguhan pa lang ni Manginto tani ang suspect. Ba, si intern lang gani kuro. Ba, ayo. May amo man na ang mga kriminal, aw? May ara amo na nga sinya ikaw OJT ka lang anay ah. Ay, tood ka. Ang isa, ang bag-o guro, intern pa lang, no? Ay, grabe. Ano ba ginagani, Wells, ang senior high? Exposure? Ano ganing panawag nila na? Immersion.
2: Immersion.
1: Oo, timiya mo man ang kriminal.
2: Karamo, tipa Diyos, kasi may ano na sila gamit ko, may research, man.
1: don't tell me nga may Tuklo Academy na, Wilson. Tuklo Academy.
2: Tuklo ano?
1: Tuklo.
2: Tuklo.
1: Tuklo Academy bala? Academy sa mga kawatan? Diba? Grabe, no?
2: Sa pulisan, especially sa headquarters, kung may tracing pala sila sa mga sindikato.
1: Na! Na!
2: Usually, nag-aamon yung mga sindikato sa ukol is kita Diyos yung during the season.
1: Correct, but correct.
2: As early correct. As this June, may amon na mga sindikato. So, yung kapulisan na po nag-power is usually holiday season or per month.
1: Ti it's good Wilson nga it's good nga na dakpan ini kag at least na report mo. Pero buwas padalman ta ginito to Wilson kay community concern ini. Damo ang pwede mabiktima sini ti amak mo. Gabaligya ka lang balatong kag talong intuon ka pa. 'Di ba? Ay grabe. Sige ah.
2: Oo.
1: Oo, istorya ta buwas ah. Salamat kay Toto Wilson.
2: Salamat hindi na mas kaya po yung sabihin niya para sa kapiyan na balita. Service of Utico Hotel ng Montenegro, stay 527.
0: Larga Vista!
1: Ang pambukas ng mga balita ng komentaryo for tonight today sa Larga Vista sa Gyapon ginadulong sa inyo sa Kaalwan. Sang aton masaligan nga mga tagdulong sang libre nga balita ibalo kinaalam dire sa aton palatuntunan hindi pagkalimtan ang mga ngalan DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 indi lang masaligan nga sumalakdag sang inyo ibalo kag sang mga balita dire sa Larga Vista masaligan man nga tag pangapin sang inyo karawasan kontra balatian.
0: Larga Vista.
1: Antes kita magkadto sa dugang pagid nga mga balita, later we'll be having K5 Berto Gakit Jr. angot sa isa ka insidente. At first, hindi, si Dr. Limana, anay. Kun-kun pwede siya, no? At first, daw makahalamutan ang balita. Pero actually, seryoso ini kagapatimaan kung ano kalala subong. Para sa ibang nga tao, of course, it's not any justification nga mga wat katungod sa kapigadoon pero ang balita banwa amo ini. Dira man sa dakbanwa sang bago, kaina ang report ni Wilson, bago man. Dugadugay, bago man ang report ni K5 Berto. Hindi ya cash in. Ang natabo, ginkawat ya ang mga bibi.
0: Larga Vista.
1: But first, let's have Dr. Placida Limana, ang aton provincial veterinarian. Doc, good evening.
3: Good evening, sir.
1: Doki, salamat kid sa tiyempo. First of all, i-confirm lang namon, ma'am, may reported ASF subong sa province?
3: Actually, reported mortality. So, uy, pa nato namalaan kung ano ni siyang ang cause, no? Okay, anyway, makita natin na ang aton affected nyo farmers is labanan is ang backyard. So nakita naton nga ang biosecurity level sa backyard at research dahil wala sila naka about sa biosecurity level 2 as supposed to be ang ilang housing, you know, may mga perimeters, may mga disinfectants. Nga muna ang aton tulo sa ila before since ginatak kita sang ASF 2 years ago. Mm-hmm. So, nakita nato nga kung hindi ba yung imong housing coupled with hindi magkasanti ang pagtao, no, ang nutrition, so dali gid maapektuhan sang balatian, ASF man o iban nga sakit, no?
1: Yes.
3: So, amo na gani nga coupled with hindi maayong sudden change of weather condition, so isa man ang maka trigger sang health condition sa aton nga mga kasapatan, no?
1: Yes, Doc.
3: So ako na nga aton nga mga cities, may mga veterinarians man, may mga technicians, no? So kag may ara man kita nga mga para veterinarian. So sila ni ang nagbulig man sa monitor sa aton nga mga kasapatan. So during sa amon na meeting, no, according sa ila, ma-treat ban. E kung kisa, hindi na nila makuhaan sample ang aton nga mga sapatan nga nagabatyag. Itungod niya, according sa ila, kabalo naman mag-manage ang aton nga mga research, no? Kung hindi nila makaya sa treatment, sa mapatay, ginalubong na lang nila, suno sa aton guidelines, kag football, nga dapat ilubong nila sa insakto ang sapat na napatay, no? So, ang natabuna, hindi nila kisa makuhaan sample na for laboratory examination.
1: Oo. Doc, ano ang report, diin ang reported swine death ta subong?
3: Actually, kung ating makita, hindi man sa isa lang kalunga, no? Sporadic siya na cases. So, it's sporadic. It means, though isolated, ba na? Kung sabihin ng may isa, dua, no? May tatlo, amo na. So, ang nag-report at ibigay sa aton, ang mga LGU technicians, kag-veterinarians, no? So, amo na ang ilang hambal nga kung magkanto sila, wala na sila sa makuha ang sample, katungod na dispose na o kung nalubong na sang farmer ang sapat, nga nagabatyag nga kuy nakita nila sunod man sa ginatudlo naton kung paano mag-dispose sa mga sapat nga nagkalamatay, no?
1: Uh-oh.
3: So makita naton subong hindi na siya amo na kadamo or massive, no, mga isolated cases lang siya.
1: Uh-oh.
3: So i-compare mo sa previous, no, kag nakita naton nga dapat ang mga farmers, no, kung ano ginambal to sa ilang before, ang pag-ipan nila, ang biosecurity, housing, feeding, no, i-kwangin nila, i-comply nila.
1: Yes,
3: kung
1: balangin
3: mo, ang sakit, kung ESF man na siya or any endemic diseases, nga ari na sa aton, maapiktuhan din ang aton sapat kung hindi maayo ang aton housing.
1: Oo. Doc, based sa reports nga ginpalabot sa inyo, diin ini usually nga mga cases, kag roughly mga pila na kabilog nagkalamatay nga baboy?
3: Hindi natin ma-account kung pila ang mortalities, no? Kaya sabi ng bago kaina, mga isolated cases.
1: Ay, man. Okay. Uh-huh.
3: Kag-basis reports ng aton niya, LGUs, no? Pneumonia,
1: ay, okay.
3: Stroke, diarrhea, amo na, no? Mm. Kaya wala natin idma, among ang yambal ko, wala nakuhaan sample for
1: ay,
3: laboratory
1: okay.
3: examination.
1: Uh-huh.
3: Kaya tungod nga, matungod na kukaina, pag-abot, wala nang animal, no, nalubong na nila property. So, amo na ganing ang ginambal natin na dapat aton sundon kung ano ang kina-advise, no? Kay parang
1: yes.
3: sa iyang nga kaayuhan, no?
1: Uh-huh.
3: Kay ang ESF man or hagkulira, ari na din sa aton.
1: Oh.
3: So, biosecurity is the key.
1: Uh-huh.
3: No? Biosecurity is the key.
1: Yes.
3: So, kay wala treatment sina. Kay
1: uh-huh.
3: ang viral disease, only vaccination.
1: Correct.
3: That's why kung hagkulira, gina-advise niyo mabakuna gid against hagkulira.
1: Oh.
3: Kung mga ESF and other viral diseases, biosecurity measure ang aton niya, ang aton bakuna.
1: Yes, yes.
3: Sa subong nga, sir, actually,
1: yes, sir.
3: Actually, sa alamon nga may mga report niya mo na, no, wala man kita nagpabaya, no, naghatag din kita disinfectants, naghatag kita lime, para na kung may mga farmers magkadto sa aton district office, magkadto sa Banwa, may mahatag kita ng disinfectant para nga automatically ma-disinfect nila ang ilang mga housing, no? Kay for sure nga kung magtawhay ni for sure magsagod man sila liwat, pero namion na nila ang housing tag ang biosecurity.
1: Okay. So meaning do COVID man ang importante kalimpyo gid sang sapat.
3: Kalimpyo sa housing, sa
1: sapat,
3: sa surrounding.
1: Uh-huh.
3: Ay kung magambal ka being a biosecurity level 2,
1: yes,
3: ang imo nga tangkal always limpyo, may kudal, nga wala dala mga stray animals na magsulod sa imo mga kasapatan, sa imo mga boy, no? Kay sometimes ang mga ibo nga ini, fish, ilatakiri, mani sila.
1: Yes,
3: so, amo lang kanina, gitin-presented me, nga biosecurity is the key. To prevent any diseases.
1: Oo. So bali, kung sa COVID pa, kung may social distancing kita sang una, dapat ang baboy may social distancing man.
3: Mogid na dapat. So, kita na kaya kita nga owner, kung halin kita sa gua o kung nakapalapit sa iba niya balay nga may baboy, etcetera. Hindi ka na anay magkanto sa atong tangkal, at nasa ligo kita, etcetera. Kaya kita na gawin, kita na carrier ng sakit, hindi lang ESF, pati iban nga sakit. No? So dapat, hindi anay magsulod sa atong tangkal or atong nga baboyan man na, manukan, etcetera. So dapat, amo to hambal ko balik-balik nga biosecurity is the issue. Disease prevention.
1: But lastly, Doc, can we say nga ang extreme temperature, subong kahit may tugnaw, may tuman nga init, because of what is happening right now, dako nga factor ini sa nagkatabo man nga pagbalatian sang sapat?
3: Sa amon nga assessment, evaluation, kag monitoring dako gid mo, basta may sudden nga kambyo sa panahon, maapektuhan gid aton nga sapat, like sa respiratory disease, no? Di kung hindi patid maayo ang imong housing, dako gid ang epekto, no? Dako gid ang epekto. Kay kung, for example, ingit kaayo, tapos buslot pa ng atok mo, marasyasan pa sa hangin, ambihan pa, mabasa sa during ulan, maapektuhan din sila. So, ang mga gani nga, gina-encourage niya kung may ara kita kasapatan, dapat proper nga housing, proper management, no? May diragin na kataya ang health condition sa sapat kung hindi
1: yes.
3: proper ang ato niya, no? Housing.
1: Doc, hindi na ko magdugay. I hope nga sa parabuton nga mga inadlaw, maka-istorya kita pirmi. And feel free, Dr. Limana, ha? Nga magparapit lang sa akon kay gaan tagig ka tiyempo.
3: Sige, sir. Thank Oo. You very much.
1: Ikaw nga daan, Doc, ang ginadeklarar ko nga pinaka-accessible department head sang Capitol. Thank you so much.
3: Thank you, man, sir. Thank you.
1: Good night, Doc. Good luck.
0: Lorca Vista.
1: Si Dr. Placida Limana ang aton sini provincial veterinarian ahay. Si Doc Limana amo ini ang pinaka accessible tawgan mo kag pamangkuton kun ano ang imuon para sa mangunguma, para sa nagasagod sang kasapatan, hapus labuton, hapus pa magpalabot ihibalo.
0: Lorca Vista.
1: Amo na ang kinahanglan ta. Matag kita na yung pinaka-importante ng paibalo sa aton nga pagpanumbalik. We'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita, Bibi, pinangkuha, sangkawatan, binaligya, pati ang tricycle nga ilagin kargahan, naglabot sa scrapan. Grabe ka desperado ba? Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.

Panga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsita ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
8: Gah! Mag-joy ride man tabi ga!
9: Wala sa kondisyon ang makina ko ga!
10: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sakay ka kidiya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver. Extend, love.
11: Extend Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
15: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
16: Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
17: Ini ang inyo bagong kaling-ak Telemanan sang Kalingawan, balita ihibalo komentaryo kag iban pa diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.
18: Ito

Lorgo Fish. As always, supod sa inyo, alagad sa mikropono, wala sang iban ngayong aniban, kundi kamatuuran, wala sang iban nga ginahalad, kundi katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorca Vista. Standby na sa report ni K5 Berto Gakit Jr. coming up sa Indigid Lamang Madugay. Nagaupod na sining bahin sa aton nga pagpangalagad. Sanday nong Edmund Diaz, dala na sanday Remar, Melanie, Amara Diaz, upod sa iya mga hinablos. Kay paring Arman Toga, kag kay Ranyon Garingo, dira sa barangay Tangub. Mayong gabi man kay Manang Elena Publico, dira sa Purok Yanson 2, barangay Mandalagan. Mayong gabi man bo sa Akun Abyan, sa Banwa sang Hinigaran, dira sa kay paring Unyot Badahos Jr. Kamusta ka na amigo, baumigo ko pa ni? Halin sang una sa piyak nga waragwagan tubtob karon nagapamati gihapon sa inyo si Nikubos nga alagad sa tanan naton nga mga security guards on duty sa kay paring Norman Black Balinsoy, kay Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, Leonardo Relos, hindi ni siya security guard pero te listener taman ini siya. Salamat, salamat gid. Lorca Vista. Ang iban nga nalimtan ko nga upod ni paring Norman Black, pasensyahan nyo gid ako. Subong man dira sa Purok or dira sa Barangay Mansilingan sa Bakyas kay Mr. and Mrs. Hereyos. Salamat, salamat gid sa inyo pag-upod kada gabi sa aton nga mga overseas listeners kay Roda Angeles Knight, JJM Salvador nga naga-tune in gid diri sa Larga Vista. Salamat kag maayong gabi. Larga Vista. Now let's have this report gikan gyapon sa nakbanwa sang bago kay ina atong alleged fake money barangay man to sa bago. Subong bago man ini, hindi money ang ginkawat o ang gininto, hindi epeke. Bibi ang ginkawat. Ginbaligya pila kabilog bukod amo nubinta kabilog pa ano ni ginkawat man. Aring detalye, K5 Berto Gakit Jr. Bert, kantaan naya!
1: May 90 akong bibigin kawat. Kagipang sulyos. Oh, Diyos ko.
0: Sulita, be! Kakyot sa imo pamatian. Sige na pala.
1: May 90. Ano ganito ba mga 13 man? Nalipat ko ah. May 19, baby. Ako, ginkawat. 90 ka mga BB, kasi oh. 5 videos. I don't know kung ano English. Ilkay doon sini.
0: BB, baby. BB.
1: Oo. May team siya sa mga pagpapato.
0: Oo, oh, hindi, hindi.
1: Kakimasulyos, okay, hindi ko may gamay gawa niya.
0: Oo.
1: Kakimasulyos, no benta. No? Muna
0: yung
1: doon sining tagliklamo, ang naging kawat ng isa ka kawatan.
0: Grabe.
1: Grabe sa may Akwanan, Baco City.
0: Aha.
1: So, dali kayo noon, may wala siya pa yung plan. Para pa yung alahan na, may alahan sa iyakin ni Mr. Donato. Sunok kayo noon, ang likad ni Adlao, sa mga likad Adlao, nag-apart in siya sa iyakin ni Tricycle. Ang Tricycle nga ito ang karangka. Wala kayo noon,
0: nag-apart
1: lang sa sidecar.
0: Oo.
1: Tiraya din park sa kilid lang ng dalang kaya hindi kinakuseso pato siya sa buyer, no?
0: Mm-hmm.
1: So, hindi nopenta ka mga bibi. Dalan lang, igadalan lang. Wala siya naglaong, no? Nga ang iya sining pag-pigil ng tricycle, nga may unod yung sobra ang pagkikiting hindi ka mga bibi ay deliver yan ni sa buyer yan.
0: Ay, ahay!
1: Uli, pag ano yung pagbalik dito sa dalan, ipag-juris mga ano ko na, mga yara sa 100 meters lang, no? Ang balay na itatuhan niya, sang saging bilingan niya sa Sigolya, kagagila yun na nadula.
0: Uy!
1: Nadula. Actually, una nakipayaba mo kung paano nangilat. Yung gintawag na wala epit na abdan. Aking mga kota man, tunoy kung paano, hindi ano, paano yung disrong kalbi ang motors ang tricycle wala giman na yapi mo nga dati nang nagkantay lang pala ka kino Julius nagkantay lang gitula ni yapi itong gubaon man ito
0: ay.
1: Para pamatang nga tricycle ang muna nito tani manang iya sinigin ako.

0: ng kapitan ng presidente na nagtao pa nila kay ang CCTV alin sa barangay nila, no? Intaktan din ang tap. Kita sa CCTV na Black Ribbon Silver sa akot sila na gina-play naman sa akot sila sa report. Makita ko din ang sabay yung kawatan niya, dala na ni upon na tapat na ang tricycle kag mga bibi na kag-ibigilis. So, no, tiri, sa investigasyon sa naton, sila ng mga kapulis, may mga nag-reklamo, no? Kung may mga nagpalapok sa ilang sinigang mga informasyon, nga ining mga kawatan, ilang nisa kung itamo ni sila. Kaya ang tricycle bala, nga ginagamit o kung ining dinkuha nga tricycle, dito na ginpo sa una sa nga biktima, nakamuli ko sino lang kita nga nag-drive sa amo sini na tricycle. Nagigawag ng bibig ko, doon mo na. Wala kalabot isa kadlaw, may nag-fingerprint sila. Nga ang tricycle nga naara at natagaling, nag-fingerprint niya sa scrapan sa barangay 8.
1: Okay.
0: Barangay 8, scrapan sa barangay 8.
1: No? Barangay 8, di ingit exactly sa barangay 8 ayon?
0: Wala. Sa Lutulus, isa ka scrapan sa barangay 8.
1: Oh, okay.
0: Nambag siya kay na, pero di katuan sa
1: po. Oo.
0: May ano, buwas. Pero si Sumotiri, ibalik siya ng isang tatlo. Kang mga kasuna, but sila yung ilang na isa. No? Pero ay, mga awas, isa lang. Tatlo ko nun sila nagkatlo dito sa may sa scrapan, ibalik siya nila kay na Julio sa balor na 1,500.
1: Uy!
0: Si,
1: kung grabe.
0: Grabe. Oo, kay wala na ako na makot kung awa ito kayo kaya ba nila ilaman ito, wala mo noong RGR, ito medyo bago-bago na
1: mag-manipot. Tigaling kayo ti-scrap na eh.
0: Bani?
1: Oo, grabe no.
0: Scrap na dito, 1,500, asigot no. No, sa tingnan mga kagibag po sa tayer, no, sa scrap time. Kaya dito na nga in-monitor, in-tapuan, in-tapal na lang liwat sa ano eh. Ang tanya kay mag-dios kag may permission no, sa mga kapulisan na ang mga persona nagpamaligya sila diri dampi sa may magilingan kag gagawing pamursya imbalikaan nila ang isang bisit na 240 pesos
1: 240
0: so, pesos ang isa kamilog.
1: Ah, okay. Oo.
0: So, may gambal sunod sa tagiya na ang mga gintamakot nila nga nakabakal, may mga patay na.
1: Ah, okay.
0: Oo. Nung mga kalangkakay sa magipang bigyan nila.
1: Oo.
0: So, katulihan sa tima, hindi nagtabuos isa 2,000 pesos.
1: Ah, ay.
0: Kay 200 pesos ng bigyan sa isang
1: Bert? Ang gwa tani nga siya na ang mabaligya sang iya bibi, ang guwag ginkawat, papati iya tricycle, grabe, no?
0: Grabe.
1: Nga ay, Diyos ko. Danay, diin ganing nga barangay once again?
0: Abuanan.
1: Abuanan. Okay. Ti magambal ka Abuanan, lapos na di sa Sumag, may lapos man na to sa Mursia. Oo. Yes. Ay, grabe. Oh, correct, correct. Abuanan kag may tabunan man na dang aparte. Oo.
0: Tabunan.
1: But anyway, ang atong fake money, bago man to. Oo. Okay. Iniya subong niya ang 90 bibi, bago man ini. Oo. Pero danay pa Bert, naglibog ulo ko ano ginagani ang kanta nga ureg?
0: May tatlong bibi akong nakita. Mataba, makayap, tunahan, bibi.
1: Amo na ang urig nga kanta kay base kiganta sang ginikanan, Balabert, nga ang ila bata hindi nakabalo magkanta sang tuod nga kanta. Oo.
0: May naisip akong bibi.
1: Ginkawat. Ay, nako, Berto. Oh, ang ngayon ka, Berto, ah.
0: Timple-timplahan, parang balita.
1: Gani?
0: Sa atong din nga mga kagiman. Pero si, again, no, Berto, amulang ning mga

0: Ah,
1: batangin yung
0: hay.
1: Julius, pero tinukul niya sa mga biktima. Kito Julius, no? Hindi ko Julius, no? Sa biktima.
0: Uy, kapoy man bala, Bert, magsagot, bibi.
1: Tao.
0: Di ba?
1: Uy, sanang ganibi. Sanang ganibi. Hindi ko kapoy ko yan. Pangayon, 150.
0: Hari nga tao. Ayo. Ah. Ano ika ginapatuka mo kung ikaw gatuka?
1: Ako ginapatuka.
0: Ay. Ayo. Berto. Ha? Oo eh. Ano gusto mo ang bibi balagatuka kagasirib? Oo, gasirib na iya. Oo.
1: Bibi, amo pinakitong kuya Tito Julius?
0: Bibi, ha? As bibi. Opposed sa pato. Ang pato, mas dako iniya eh. Diba?
1: Ang bibi, amo niya ang gratis ang pinahimo, balot.
0: Balot, oo. Pero ang bibi, hindi bla, wala galumlom.
1: Wala ko na idea.
0: Ang wala galumlum ang bibi.
1: Oo.
0: Oh, mangkutang bibi mo, bla?
1: Hindi ko lang pag-abaldi na kay malumluman na
0: yun. Berto! Insakto na na!
1: Ay. Ikaw lang ang yun.
0: Sige ah. Ay, kabaloko, kabaloko. Ayo.
1: Sadya pero sa likod sini kinakita sa kanyang mga balita.
0: Subo eh. Hindi pero Bert. Bert? Ang talalupang doon amuni ang kaso sang kinawatay katulad sini nga ang biktima mga pigado doga amat-amat damo sa karon nga tiempo muerto. Di ba? Na.
1: Sa Kandilayan, Bursa, Tagaysay, Bulacan, Ibandera, no? Pili sa pulot, kadamo sa mga kinamatay. No?
0: Pila ng edad mo, Berto?
1: Edad ko?
0: Oo.
1: 27.
0: Pila na katigkriwi na agyan mo sa Negros?
1: Dua.
0: Oo. Hindi ko blabert kay insindi nga ang mga tao may kriminal nga mambal sa nga anangawat kasi nga titigkriwi pigado gid. Ti ako 51 nako. 50 na katigkriwi na agyan ko wala man ko kaagi pangawat. Di ba?
1: Ano gitbi kung iban magiging kakaon kagutom papatay man sa gutom
0: correct bato man lang ginabakal nila sina na
1: ikapon ras na yung mga kawat-kawat nga ni sa emosyon tabuhi
0: gani galing kiti uway man sila guru gapati gaba Berta
1: tao wala mo sila guru
0: gapati ti ikaw nga daan niya Bert. Dako ya ang akon pagtuo sa imo kay pirmi kaya nga daan galuhod. Hindi kay hindi wala kaagi ka sa kristano gay kadagani Berta. La. Ti pirmi ka galuhod. Check to. La. Bert. Bert. Si Rimuelo, gakadlaw gintudo, kaga thumbs up gidya sa akon?
1: Eh, isigaw po mo na kami lungod, wa.
0: Bert! Bert! Inchak!
1: Galungod na siya. Galungod na. Hindi lang pag ako, galungod na siya.
0: Si Itan,
1: tupin kayo. Sino? Si Itan.
0: Ay, ang bot sa imo, Berto. Sige na, Berta! Ma problema tadi. Di si Ethan wala na. Wala na si Ethan.
1: Wala na si Ethan.
0: Why na? Si is ba si Adrian naman karon ng imo nga kwan nga. Oh.
1: Adrian ko na naglibos.
0: Ano na?
1: Ano ko? Di ba nagkulit ko si Gimaras?
0: Ano, ano?
1: Di ba nagkulit ko si Gimaras?
0: Oo. Oh.
1: Oo. Eh, sige lang, buska lang ito yung istorya.
0: Sige ah, buwas ah. Ayos!
1: Ato trita, tulong sa Kaluhan, Sanggi si Exo Andre, Peter Bayo, So, po din sa patron, si Kagibay Martin Dingiship, ako si Kagibay Berto Gakit, para sa kampil ng Walita Servisyo Publiko, galing ako sa Negros,
0: Lorga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, haling kinawatay diri sa probinsya, kadto ang taggera sa Middle East, kag ang El Nino, kay ako subong ginaamat-amat ko inchende ang El Nino, kag diri banwa, nakita ta o nakita ko, pinaagi of course sa mga report kag pagtuon sa bilog ng kalibutan, grabe gali ka importante, sining mga binulan ah, na inchendian ta kung ano ka importante ang kadagatan. First, tungod sang gera sa Iran, we understood kung ano ka-importante ang ginatawag Strait of Hormuz. Nga akon kugaon ang Strait of Hormuz, mabutsog ang presyo sang petrolyo. That we knew during the Iran War. Subungya, amat-amat ko palang intindi kung ano ka-importante ang Pacific Ocean. Nga ah, tungod ang Pacifico gali, hindi es Pacifico magari ah, nga city administrator ta sa una, Pacific Ocean, ang kadagatan sang Pacifico, nga importante ini. Bangod, 30% syado kalapad ini, nga bahin sang kadagatan sa kalibutan, 30% sang kalibutan, nasakop yan eh. Kag-amu ini, ang nagaakto bilang painit o kung gapabugnaw sang kalibutan. Kung ang kalasangan sang Amazon dito sa South America, amu ini ang ginasiling nga baga sang kalibutan. Ang Pacific Ocean gali sa piyak nga bahin, amu ini ang magadetermine. O kung ang iya sinikainiton, amu ang mangin sandigan kung mainit o kung matugnaw ang kalibutan. Kagkun bala, mabaskog, kag mas mabaskog ang bagyo. Istoryahan ta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Fisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mababas, mga butika.
4: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Tok Ramil.
5: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. Mm. May mga autoimmune diseases. Mm-hmm. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boy.
6: D3 Bio. Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
7: Kag isa pagid kadugang nga benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease. disease nga diabetes. Mm. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
5: Manoy.
7: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, no? Nga ara sa D3 bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig recognize ang imo selula ang insulin, kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
2: D3 bio.
4: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
2: D3 bio.
4: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka D3 bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
8: Kalma lang.
4: Ang D3 bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
8: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 bio.
4: Yes, dengue. Dapat mag D3 bio.
5: May ara kang ito ang import immune system.
7: Kumbaga ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pakasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
2: D3 bio. D3 bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
11: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareos ang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
16: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
16: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
1: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatian.
3: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa ako.
3: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh, available now. Number 1 hit music station, 101.5 K5.

0: Oh, alright. Pabalik sa aton nga palatuntunan. Okay, may gamay lang kita nga technical problem tonight. Now, antes kita magkadto sa pila pagid ka nagpangunang nga mga balita, mayong gabi lang kay Margie Tambong Vlogs, kag pamilya Tambong sa Sitio Montilla, baga sinigaran, subong man sa pamilya Alonsabe, kag pamilya Martinico, dira sa Barangay Montilla, Dakbanwa, sang Sipalay. Why tagasulod? Oh, why gasulod? Okay. Alright. Balikan ta na karon dugay. Okay. Sa ilo lang kita anay, sa dugang pagid nga mga danay. Okay. Okay, arena. Kadto kita anay sa developments.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026, ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga mag-aubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto Merkado sang Burgos, hibaloa. Kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: As always, ang aton sinipamangkot every time magtuhaw ang inaway dito sa Iran, amusini. Masaka bala ang bilis ang gasolina? Matimbuok bala ang presyo sang diesel? Kagdimudo sa paraabuton sa punta, ang istorya would be pila ang iya siniisaka sa presyo sang pagkaon kag nagapanguna ng mga balaklon sa tuod lang. Of course, we don't mind kung ano ang kasaysayan, although ginadiscuss na diri kada gabi kung ano ang ginalinan sang inaway dito sa Iran. Ano ang ginugatan ni Yasini? Ano ini ang ginatawag nga petrodollars? Kag ano ang kaangtanan sini sa bag-Iranay karon sa tunga sang Amerika kag China? Every night, alin pa nagligad nga Pebrero, ginatalakay ta ina dire. Now, karon nga adlaw, ang balita nagasiling nga posible may ara na sang kasugtanan ang Iran kag Amerika. Nano ini, ari pamatian tang balita sa CNN. Roll video.
2: The U.S. and Iran have reached a framework to end the fighting. A signing is set for this Friday, and what needs to be worked out before then, what they're actually agreeing to, in what timeline, and what's left to be worked out, is a very big question. Joining me right now is CNN's senior military analyst, former NATO Supreme Allied Commander, Admiral James Stavridis. It's good to have you here on a day where there's some answers and a lot more questions. Admiral, can you characterize this moment for us in your mind? Like, how close are they to ending the war, do you think?
1: All right, ari anay kadali lang ang gin-istorya, ang gin-report sang CNN, amusini, na labot na daw ang isa ka-framework para mauntat ang inaway sa tunga sang Iran kag Amerika. Sa Biyernes ang ginapaabot nga pirmahanay. Magamba kita framework, hindi pa niya kasugtanan. Ang ginkasugtan lang, amo ang isa kabalayon. When you say framework, balayon ina. Kung sa simple nga istorya, tambala bala. Meaning wala pa natapos na human ang balay. Ulubrahon pa lang. Ang ginbutang, tambala pa lang. O scaffolding nga ginatawag bala. Nga dira mataklas ang mga panday, dira mataklas ang mga laborers para himuon ang isa kabalay. So framework, meaning wala pagidya sang aktual nga kasugtanan. Yari padayon unta.
3: We're kind of chugging down the highway. It's been moving in this direction, Kate. You and I have discussed it over the last couple of months. We always kind of felt there was a 65% chance we'd get to an agreement. Here we are. So car is chugging along. Here's the bad news. There's a lot of sand in the gears.
1: Ari, ang balita banwa amusini nga ang balayon nagasiling ang ginaistorya to sang CNN si James Stavridis ni siya. Anay general sang Amerika. Retired na karon kag anay commander sang North Atlantic Treaty Organization o kon NATO. Now, ang importante mabalaan ta banwa amuni. Ang framework amuni. Number one, ang Iran kag ang U o ang Iran kag US magakasugot sa ila sinipirmahanay sining Biyernes dito sa Geneva, Switzerland nga buksan ang Strait of Hormuz, meaning wala na sang sablag sa paggwa kag sulod sang mga barko nga lulan ang petrolyo. Ikaduwa, dapat ang US mauntat sang iya blockade sa Iran, meaning pasudlon ang barko sa Iran. Tandaan tagid nga nagligad ang balita nagasiling, although of course we're not sure kung bala propaganda lang ato, nga humagmak gid ang ekonomiya sang Iran kay hindi sila kapagwa sang langis sa ila nga mga oil wells. kay delikado kun hindi ka kapagwa langis. Maguba ang ila ginakwaan sang petrolyo. Tikundi nagsukamod ang ila ekonomiya. Ina suno sa report, kiti way pa ko kadto kag wala ta first hand information ang ginapamatian talang reports from abroad. Kiti wala pa K5 Iran eh. Wala pa K5 Middle East. Pero believe you me, kung may chance nga magkadto ko to, makadto ko to, hindi lang ko galing kadlagan kiti kagi na ko-stroke mo. Anyway, ang isa pagid nga may ara sang nuclear talks istoryahan ay sa sunod sang duwa kabulan parte sa armas nuklear sang Iran kag ang paghatag sa ila sang gin-freeze nga kwarta sang Amerika. Isa pagid ka framework ang Israel hindi mag-atras sang iya mga soldado sa sur nga bahin sang Lebanon. Amo ina nga a Lebanon. Tungod dito sa Lebanon atoto ang mga proxy ukon mga bata-bata sang Iran nga sigigera sa Israel. Tatiway ta kabalo kun magkasugot ini sila. Anyway, yari pa dayon unta.
3: You mentioned a couple of them, but tactically I'll add another one, which is the mines. How many mines are in the strait? When do they get cleared? Who is going to clear them? Are there going to be escorts for those ships? Those are tactical concerns, very real, believe me, to the mariners who are going to be asked to sail through the straits. And then secondly, operationally, as you mentioned, it's Israel, Lebanon, Hezbollah, that deadly triangle, very much unfinished business, certainly in the minds of the Israelis. So that's operational. And then strategically, it's the nuclear material, as President Trump calls it, the nuclear dust. It's hardly dust. It's 1,000 pounds of highly enriched uranium. And there's no clear path to get that out of the country. So car is still chugging, finish line ahead of us. Will we get there? I still think it's a 2-in-3 chance, but a lot of sand in the gears.
2: Let's go back to the tactical, because I was going to ask you, I was kind of in my mind thinking of it as like logistics, like how challenging, or maybe think of it this way, how quickly can the Strait of Hormuz truly reopen safely and fully to give the confidence, not just in statements, but just to give the confidence of the companies and the shippers and the people who are going to be traveling through the Strait that they can.
3: We say in the military,
1: okay,
3: you put your finger on
1: are,
3: it.
1: Suno kay General Stavrides, amo ini ang mga paraligban. Bisan maglabot pa sang kasugtanan, ang pamangkot una, may nabutang na tungadaan nga sea mines. Meaning, may ato na to ginpalutaw ang Iran nga mga bomba sa simple nga istorya, ha? Sea mines. Nga kon masalapay sang barko, malupok te kundi guba ang barko. Therefore, ang pamangkot amo sini, sino ang matumod kundiin ato nga sea mines, kag sino ang makuha sa to, Iran o kon Amerika. Bangod tub-tub ara dira ang mga sea mines, suno kay General Stavrides, sino man iya nga tarso nga tag-iya sang barko ang mabiyahe sa Strait of Hormuz. Nga tungod wala sang kumpanya sang insurance nga magpasugot nga i-cover nila na sang insurance. Kiti oras nga kung sa tawo pa may pre-existing condition na bala, laban-laban nga mamalayran ang insurance company kung malugdang ang barko. So isa ina kapalaligban. Ikatatlo, ti ayan ang Israel magasugot nga hindi o magasugot nga pahalinon ang ilang mga soldado, ang IDF o Israeli Defense Force nga ara sa Lebanon kay sige away nila sa Hezbollah. Ang Hezbollah, amuning mga terorista nga ang gagasto kagahatag kwarta, armas kagiban pa, Iran. Ti amo na nga ginalagas sila sang Israel, ang Hezbollah nga mga terorista. nga ara sa Lebanon. Tihalin sa Lebanon, ginaatake nila ang Israel. So medyo sibod-sibod pa ini. Hindi patakapatod kung bala mamala ang tinta sa kasugtanan sa tunga sang Israel, Amerika, kag Iran. Ari padayununta.
3: The amateurs are talking about all the war fighting and the missiles. The professionals are talking about logistics, meaning your point, we've got to clear the strait to a level of confidence for these mariners. As you know, I've been through this strait close to 100 times, and it's tough navigation without all the missiles and the mines and the small boats. So to answer the question, I think it's probably not months and months, but it's certainly weeks and weeks. Here's something to watch. The president is about to land for the G7 in Europe. Can he get the Europeans on task here? I hope so. Europe ought to step up and participate with the U.S. in at least this phase of the operation. I think they will. Look for European minesweepers to help do that. It'll still take weeks before those mariners are fully confident in the strait.
2: This gets to another piece I wanted to ask you about. There's an aspect of the interview the president did with David Sanger of the New York Times over the weekend that I wanted to read. He wrote this in part about his conversation with President Trump. Speaking on his 80th birthday, as his family could be heard gathering in the background for a celebratory dinner, he, the president, praised two authoritarians, President Xi Jinping of China and Vladimir Putin of Russia, for aiding in the settlement, or at least not interfering in the blockade of the strait. You read that, and then with in mind what you just said, that the president is about to arrive in France to meet with the G7, and it's just how much this Iran war has impacted, maybe reshaped the relationship with traditional U.S. allies.
3: Indeed, it has, and not in good ways. And it's driven a kind of wedge between the two sides of NATO. You can feel that transatlantic bridge kind of creaking at the moment. So my message to the Europeans is, here's an opportunity to show Putin and to show Xi that we, the West, can come together, can fulfill this mission together. I think it's an important moment for Europe in that regard. And then finally, just a spot of good news is that this is bad news for Vladimir Putin, because as oil prices come down, he has less money to finance his illegal, immoral violation of international law war in Ukraine.
4: I'm going to bring in CNN Global Affairs commentator. And
1: all right. Sa simple kaglaktod nga istorya, amuni, ang ginareport sang CNN. Number one, wala pa kasugtanan. Sa Biyernes pa ang pirmahan ay framework pa lang ang ginkasugtan. Meaning, amu ini ang balayon inabarang pag-atubangay sang tiglawas sang Amerika, Iran, kag Israel, ti siyempre, mambalanay sila, uy, toy amo na ning istoryanta toy, ha? O pre, hindi ka na mag-istorya, iban pa amo lang ni, abrihan ang Hormuz, ipakilala sa amon kundi indira ang mga sea mines, dapat buksan na ang puerto sang Iran, etc., etc. So meaning, layo pa ini banwa from being resolved. Of course, ako galaom ko nga mahatagan ini sang pagtamod kag matuldukan ang inaway sa Iran, kay samtang hindi matagan sang nagakaigo nga pagtamod kag hindi malubad ang problema, gahawa-hawa ang paginawata sini nga pwede sini nga semana mabutyog isa gatos na naman ang presyo sang petrolyo, diesel saka, gasolina masaka. Although, sining karon lang, siling sa Department of Energy, pwede mabalik, base mabalik sa 50 pesos kada litro ang diesel. Tikon mabalik siya, okay na. Pero samtang sige ang inaway sa Iran, gahawa-hawa ang aton pagginawa.
0: Lorga Vista.
1: Amo na gani nga pagpuli ko timpla gid kuya sang DTX Premium Coffee Remuel. Nga tungod ang DTX Premium Coffee aton lang ni, pero sa tuod lang gabat man kukulba masami diri sa Larga Vista. kiti ginabasa kong balita abroad, ginaintindi kong balita sa ekonomiya, sa politika, kag iban pa. And I tell you, may nakita ko kung kaisa mga bagay nga makapakuba-kuba sang akong dugan. Wala ko nalang gani kisa ginasugid sa inyo because those are my personal observations. Gira? Oh, may kakuba-kuba dugan ko kaisa. Why ko nalang galing ginasugid sa inyo? Pero sa tuod lang, stressful ang kabuhi sang isa ka-broadcaster. Especially isa ka-commentator like me. Diri sa Larga Vista. Anyway, DTX Premium Coffee. Makapatawhay sang akon ulo, timpla ko pagpuli ko, timambal ka, tikalo, no? Gabi na mga papers, ha? Yes. Nga, ah. Tungod ang sangkap, husto lang. Medium roast, hindi pait ang ginabutang nga kape sa DTX Premium Coffee. Ang patam isin is stevia, plant-based sweetener nga makabulig sa pagpakalma sang imo blood sugar. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetes. And what's more, may ara pa Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig pa sa pag-away sa kagaw nga yara sa imo lawas. Dimudo, kung ang imo timplahon DTX Premium Coffee, makapatawhay ka na, makabulig ka pa sa imo lawas.
0: Lorga,
1: ang D3 Bio kag DTX 500 ari amuning ginadungan ko gid. DTX 500 amuni ang strategic bomber. Kun sa Iran pa B2 Spirit ini nga gahiting-hiting niya ang DTX 500 sang antioxidants. Now sugiran ta kamo, ah. Ang antioxidants is the only way nga makontrata ang free radicals. Na no ining free radicals, simple kaglaktod nga pulong ang nagapatuktok sang aton selula, nagapamudmud sang aton lawas, nagapatigulang sa aton kagtanan na lang a free radicals ina latak gikan sa makina sang aton mga selula ining ginatawag mitochondria. The only way nga mapunggan ini sila is to make sure nga mas madamo ang antioxidants ara ina sa DTX 500 kumo kay may ara siya sang di sugar cane extract kag extract gikan sa dahon amargoso. So DTX 500
0: Lorga Vista
1: ari pagid D3 Bio. Nano naman ini ang D3 Bio, amo naman ini ang kargado sang extra virgin coconut oil. Ang John Wick sang lawas ta, ang coconut oil ginkuha sa gata, pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas. Agud patyon ang kagaw, virus, kaman bakterya, ukon, fungus. Wala kagaw, wala balatian. Ina, ang D3 Bio. Ang John Wick sang aton lawas.
0: Lorga,
1: balik kita, El Nino naman ang istoryahan. Pagkaligad lamang sining.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX
5: GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Masa mi kabalaan nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
8: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix! DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin disease.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Luter na mas! Kaya ni Balis to nina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaw baginis ako nabuto ng akong na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
14: Luter na Max!
15: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
23: From humble beginnings
2: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Kenneth Chongko, Girlie Conyendo, Ronnie Alvarez, Randy Dichon, mayang gabi. Si Randy sa Talisay kag Victorias kuno. Anyway, salamat-salamat kid Ray Tam, Arlene Grappa. Oy, kay Toto San Mark Digala, baw ka pamati siya, baw perte. Toto San Mark Digala, anay reporter ko sa DNX, subong Negros Power na. Mayang gabi, Sir San Mark. Baw, namian mo ko maglantaw ng bata kay Kapisan. Kay Lo Domingo, Rinan Moreno, Rafi Armonio, Kim Flora, dira sa Barangay Sumag, Jordan Poole, John Rosal, sa kay Stephen Wushawu, mayang gabi, ha? Kag sa tanan nga mga on duty sa Alert Rescue Team, sang CDRRMO, sa kay amigo ta kay Sir Earl Ramirez, dugay na way kami naka-interviewan, ay, ha? Sa Division Training School nga Training Directorate gali sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Medina mayong gabi sa inyo kag sa tanan nga mga KA Detachment Commanders kag sa aton isganan nga mga KA nga nagapamati gid karon nga gabi.
2: Larga Vista.
1: Bueno, sa iluantang balita, last report for tonight, gikan kay K5 Gel Patinyo, bantayan sa indigidamang madugay. Pero antes, sinaari sa iluhanta na lang ang video party El Nino. Kay amat-amat tapangagina inchin, digid kung anong El Nino. Bala ini tungod sang sumpa, sang Ginoo, bala gaba ini sa aton kiti. May arat nagasiling nga muna, no? But ini kabahin gali sang dugay na nga ginatunan nga pagtilwa-tilwa sang kadagatan kag dire nagasulod ang importante nga papel or bahin sang ginatawag Pacific Ocean. Magambal ka Pacific Ocean, amo ini ang pinakadako nga dagat sa kalibutan. Damo ina mo, may ara strait, may ara sea, may ara ocean. Masami ang pinakadako nga body of water o kon tingob nga tubig, amo ini ang ocean. And one of this is what we call as the Pacific Ocean. Pinakadako sa bilog ng kalibutan, 1/3, tersya parte sang kalibutan sakop sang Pacific Ocean. Kung mag-init katama ang Pacific Ocean, amuna ang kabangdanan nga may El Nino phenomenon. Kung magbugnaw sa piyak na bahin, amuna ang kabangdanan nga may La Nina, gatilwa-tilwa gali ang kalibutan. So, kung kaisa mas damo mas boat silingon dirigakad to sa Asia ang init nga bahin sa ang Pacific Ocean. Ari bala, pamatian ta ang ining video parte sa El Nino.
3: I would guess, and I'm happy to come back and be proved wrong, but I think that this year, 2026, will be the second warmest year on record. May not quite make the warmest, but 2027, with that El Nino impact, we will be way beyond 1.5 degrees global warming because of that extra heat being put into the system.
14: Something in the Pacific is stirring.
16: Winds are changing, water's warming, the signs are here.
14: And it will shake the whole world.
16: Scientists call it El Niño.
14: But this one, it could be a monster. It's even been called Godzilla.
16: So, how worried should we be?
14: Welcome to The Climate Question from the BBC World Service. I'm Greg Jackson.
16: And I'm Jordan Dunbar.
14: To help us answer that, we have Mark Maslin, Professor of Earth System Sciences at University College London. Welcome back, Mark.
3: Brilliant. I'm very glad to be here.
16: Mark, just tell me, should this Godzilla El Nino be my new nightmare fuel?
1: Okay. How worried should we... Ang ginaistoryahan, mga Briton ini sila, taga Inglaterra. Ang ila programa ara sa BBC, British Broadcasting Corporation, kagang ila ginatalakay amune, dapat balakulbaan ang El Nino karon nga tuig, actually 2027, no? Pero mabatsaganta sa last quarter, meaning tatlo, katapusan nga tatlo kabulan sang tuig 2026. Siling sang ila bisita atong nakablu, posible karon nga 2026, second highest or second hottest, ikaduwang pinakamainit nga tuig sa kasaysayan. Pero wala duda ang 2027 pinaka mainit nga tuig sa bugos nga kasaysayan sang kalibutan. Yari.
3: I think the important thing is that scientists are able to predict the coming of the next El Nino. And we know that it's going to be a big one, whether you call it a Godzilla or you call it super, as I do. It means that we can warn policymakers. It means that we can actually tell people this is the likely impacts. And I'll go through some of the impacts of a big El Nino. So firstly, droughts occur in East Africa, Northern India, Northeast Brazil, Australia, Indonesia. If we then shift to, say, heavy rains and floods, these occur in California, parts of South America, the Pacific, Sri Lanka, and the east central part of Africa. We also know that ENSO affects the strength and the paths of hurricanes and cyclones around the world. So we are pre-warned, so we can start thinking about how do we protect people from these extreme weather events that result from this El Nino.
14: And Godzilla is a particularly evocative way to describe it. I think I would call it Ursula from The Little Mermaid, because having watched that recently, actually quite terrifying she is. But you would probably refrain from that kind of terminology, right?
3: So there's a balancing act in science, which is we have technical terms and some of them are really dull and some of them are not helpful at all. But we also need to communicate. This El Nino is going to be as big, if not bigger, than the one we had in 2016 and 1998. And they were really big ones. So we're seeing that something that we haven't had before. This is beyond El Nino.

0: about the Pacific Ocean because people don't realize how large it is. Think about it. It takes about 12 hours minimum to fly across the Pacific, whereas about 5 to 6 to get across the Atlantic. So this is a huge body of water. And what happens usually is the winds blow from the east across to the west. These are the trade winds, and therefore it pushes the cold water from South America across the Pacific towards Australia, trapping the hot water around Australia and Southeast Asia. What happens during an El Nino event is those winds weaken, that warm pool spreads across the Pacific Ocean all the way to the coast of South America. Now, this changes the weather patterns around the world. It changes the jet stream. And this is where you have all these consequences.
1: All right.
0: From
1: Ari importante ini banwa, ha? Although, of course, te, amat-amat taman lang ginainchindi, ang simpleng istorya, amuni, ang El Nino officially ang tawag sina sang mga scientist, ENSO, El Nino Southern Oscillation, sa simple kaglaktod ng pulong, ang oscillation, nag-uya-uya bala ang isa kabagay, ga-oscillate. Kung sa aton pa, gatilwa-tilwa ang kadagatan, na nano ka-importante ini. Ang Pacific, suno sa bisita sang BBC nga scientist, 30% sang kalibutan sa kopya, tersya parte, di pa minsalabla, maglupad ka para tabukon mo ang Pacific Ocean, kabalo ka mo kung ano kalawig, 12 oras. Eroplano na, 12 oras. Di ang ako niya pinakalawig na nasakyan. Alin di pa kadto din to, Malaysia, 4 oras, 5 oras, I'm not sure, ha? Singapore, 3 oras, eh, di niya 12 oras para tabukon by plane ang Pacific Ocean. Amuna siya kalapad banwa. Di pero amunigali ang ginatawag nga oscillation kay gatilwa-tilwa daw labador ang kalibutan nga may tubig paminsaran nyo. Itilwa-tilwa mo wala to o gakaapikto ina sa kainiton sang dagat. Nga ah, pagtilwa mo pagkadto sa nasidlangan o sa nabagatnan, ang diri nga parte sang dagat sa nabagatnan ang matabo o na, nabagatnan nasidlangan nasidlangan east bala ang gwa sinada maalsa ang tugnaw nga tubig dagat ti pero ang init ya diri gakadto sa aton nanong epekto sine mas mabaskog ang bagyo, as I have said, ang charging station sang bagyo ang dagat dira sa gakwa sang iyakusog. Ginasuyop ang init. And so, amo ina ang ga-charge sa bagyo. Ang ending banwa, amo sine. May mga lugar nga tuman ang kainiton. Drought, tig-ilinit nga lawig, taglabot isa katuig, kagtunga, mamala ang rivers o suba. Meaning, wala ilim nun ang tawo, wala inugbunyag sa tanom, pati sapat wala ilim nun nga tubig because ang suba, fresh water, hindi ni siya tubig alat, wala ni siya asin. Diri tagakwa sang ilim nun ta sa mga fresh water sources, katulad sang suba, buro-buro, sapa, kagiban pa, no? Nga hindi ya dagat. And so, kung may ara tuman nga init sa iban nga lugar, iban naman nga lugar kumo baskog ang bagyo kag bundak ang ulan, baha naman tuya. So, i-picture out ta nga tungod sa pagtilwa-tilwa sang Pacific Ocean, nagakambyo-kambyo ang init kag tugnaw nga tubig sa sining kadagatan. Kag amu ina ang nagakatabo, mas baskog ang bagyo, mas bundak ang ulan, sa iban nga lugar, tuman ang kainiton, gamala ang tubig ilim nun, nagalitik kag nagabagtik ang duta. So, hindi equal ang kalibutan, all because of the Pacific Ocean. Amuna siya ka-importante.

0: iya pagtilwa-tilwa, kag ang iya sini nga pag-init, kag pagbugnaw sa Pacific Ocean. Dugangan ta.
1: To Africa, to Indonesia, even into the southern USA.
2: Mark, you mentioned La Niña a couple of times. Is that just the opposite of El Niño?
1: So La Niña is literally the opposite. It is when the cold water from the eastern side of the Pacific really pushes the actual warm pool right against Southeast Asia and Australia, and it keeps that warm, moist air there, spreading that cold water across the Pacific. It has impacts which are El Niño-like, but in many cases opposite. And so therefore, an extreme La Niña can sometimes be as destructive as a El Niño.
3: Now, Mark, you've said a couple of times that this El Niño is not only a super El Niño, but probably much bigger than the previous super El Niños we've seen before.
0: Oi!
3: Why is that? Is climate change, is there a fingerprint here? Why is it so big?
1: So we have to be very careful. We know that climate change is heating up the ocean, but it's not doing it evenly. So there are certain places that are warming up quicker and some places that are staying relatively cool. And that changes the dynamics. We see that El Niño and La Niña seem to be more extreme over the last couple of decades. We think this might be due to climate change, but whether this particular El Niño is actually climate change caused or is it just part of that big cycle, we can't tell you. But what we can say is that El Niño has a real impact on global temperatures. So the last two big ones that we've talked about, 98 and 16, they added about 0.2 to 0.3 degrees Celsius to global temperatures. So for me, I would guess, and I'm happy to come back and be proved wrong, but I think that this year, 2026, will be the second warmest year on record. May not quite make the warmest, but 2027, with that El Niño impact, we will be way beyond 1.5 degrees global warming because of that extra heat being put into the system.
0: All right. Sa simple kaglaktod nga istorya, amo inibanwa, kabigon ta, at least, kung pamangkuton ka mo sa inyo maestra o kung maestro, kung di inyo na batian ini, hambalon nyo diri sa Larga Vista sa K5, nga amuni ang gwa gali. Ang Pacific Ocean, sa simple nga pulong, highway ini sang hangin, ining ginatawag jet stream o kung ginatawag trade winds. Nga ang trade winds, sang una ang tawo nagasalig pa sa layag, dilayag nga mga barko. Kung wala hangin, hindi makabiyahe ang barko, ay nang ginatawag nila doldrums. Sa tunga sang dagat, kung iguon ka sang ginatawag doldrums, wala gahuyop ang hangin, tididbol kagid, hindi ka makalakat. That's why, nga kung magdapya ang hangin, halin sa west, pakadto sa east, halin to sa South America, huyop ya pagkadto diri sa Asia. Of course, ang Australia is part of the Asian continent. No? Kung maghuyop diri ang hangin, te kundi amo nang ginatawag trade winds, dira ga labay ang mga barko magnegosyo sa iban nga lugar. When you say trade, ang buot silingon sina negosyo. Hangin nga nagatuga sang negosyo, kiti makalakat ang barko. Remember sa klase nyo, may ginatawag galleon trade. Ti amuning ginasaligan nila ang hangin nga nagadapya sa Pasipiko. Ti sa pagdapya sang hangin, subong naglain na kung ang hangin nagalabay sa mas mainit nga dagat, apektado ina siya. Kag ang init, kag tugnaw nga tubig, lain na ang pagkambyo-kambyo, apektado ang aton panahon or weather tungod sinabanwa. So buwas, dugangan ko ini eh, because very important nga maintindihan ta. Of course, hindi taman ini makwartahan, pero at least kabalo kita nga amo ini ang El Niño'ng importante, preparado ang gobyerno kag preparado kita sa aton tagsa-tagsa ka mga balay. Pero wain ako sang tiyempo, ah, sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, upod sa aton nga mga technical partners, Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveras, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, karingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Lorga Vista. 105 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang. Nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss, Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
13: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
4: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gani-carots.
18: nilang karos mga kultura.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Siling nga mabalaan yung flowers nga damong probiotic.
16: Mas na.
15: Ano na yung engineer ba?
13: Maedukar ka pa.
15: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa makaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
19: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
19: Kung wala ka gainom DTX 500 kag may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Oh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tingala lamang ko ang first generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang ito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata, usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
16: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
19: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sa ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
16: So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
19: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
16: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chansayhan nga mag-high blood ka?
19: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sa ang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why, mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sa antioxidant nga suplemento. Tiwala na sa iban. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana, magtaas imo blood pressure.
16: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga mabatsagan kun may ara ka sang hypertension?
19: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag may TC or PRC. Tandaan, ang mataas ka pressure sa dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sa imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, may TC kag pure C.
18: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500, DTX 500.
20: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate na sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
18: DTX 500!
21: Informasyon sa ikayong lawas.
22: Mga dugang nga health benefits no sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia. Amon yung pagtaas yung uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amon yung end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints, hindi
19: pala magiyo. Kalain na taon Sir GP.
22: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
19: Kalain gani, no?
22: Straight lang yung mukaan. Gani, dapat mag-DTX 500 kag may TC sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag may TC or PureC, dako ang matabang sa inyo. Agod hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga-DTX 500 kag may TC or PureC kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
19: Ang lain pa Sir GP, ining hyperuricemia, ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
22: kasudlan,
19: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sang gituag purine sang imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong ka DTX 500 kag may TC. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag may TC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag hindi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain ina kon hindi ka magkabato. Ang lain ako mapurba pig na bato
22: sa kidney.
19: No, mga urate stones, grabe na. Pili ka DTX 500 ka kag magmay TC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag may TC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
2: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag may TC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag may TC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no?
0: Pila sa mga biological activities ang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic, kag anti-inflammatory, no? Initanan. Ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no, ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
22: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang balila transfer depends, no. Ano nga dalasin na phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
19: May pangatanom, no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, pila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatya. Healthy ka na, gahubin ka pa.
1: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
3: happy ka nunay,
1: DTX 500.
3: Masaligan,
1: epektibo,
3: DTX 500.
1: DTX 500.
23: Di na kano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI.
24: Kapila ka mag-inom
25: sa DTX 500?
23: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
24: Subong, kamusta?
23: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500.
1: DTX 500.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
22: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Halin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
19: Kagagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
22: Uy, ara na.
19: DTX 500 na. Beauty Soap.
22: Oy, kuno. Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap. Wow.
19: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, pag-in-upgrade na to, ang isa na to kahabon, para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok, magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
22: Bantayan yun na, ha?
19: Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
22: Clinical
19: Difference.
22: Amugin na ang kampiyon. Mag DTX Beauty Soap ka, mag Clinical Difference ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical Difference, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Diofresh Deodorant.
19: Kapag na ba? Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pangit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
2: may budget ka.
19: Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
22: May ergotayunin.
19: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
22: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sang imo selula. Anong una-una? Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kunta sang imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape, DTX Premium Bulletproof Coffee.
19: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, di isla kaya. Ibutang nyo sa DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha. basi may magawa, D3 Bio Coffee.
5: Uy!
19: Para rikta na, Sir Boy.
0: Uy, bago naman na.
19: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami, nga, ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Daw kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na to, Sir Boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
5: DTX liniment.
19: Kamalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon to. Sa amon nga blagyos. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
22: Parang produkto nito, Kagil.
19: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwanta ang piki, anay. No? So, lantaw na to, basi dugay-dugay, piki on Japan nila ang tao. Ano na lang
0: damo
19: naman?
0: Damo na piki.
19: Ano naman, kopya-kopya na lang.
22: Gani.
5: No? DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
19: DTX 500 Liniment.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
8: Karang pila na may mong sugar?
7: 136 na lang. Naminidyo kayo akong tulog sa DTX 500.
6: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
24: Ako galing si Ariel, nagtanto sila yung isang nagligad sa kisaki pidya katama diyan ba siyang tiyo ko tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day tatlo ka adlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PL LDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
26: Game. Information sa ikayong lawa.
22: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3 Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Solweta sa Talk ni Doc.
27: Talk ni Doc!
28: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
19: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
28: Tulog ka.
0: Mga bata.
19: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone, ginastimulate

0: Pasiri, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Mm-hmm.
1: So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinicas Probiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka. No? Ang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol, ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud hindi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya, no, kung may gwardya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics.

0: lang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So ato naman Sir JP, istoryahan.
1: Sa kibin niya, ano, wala pa ko ya high blood yag, inom na ko sporbiotics kundi tribayo. Mahigh blood ka pa? Mahigh blood ko guro, kundi na ko kainom eh.
2: Nambali lang nga, an ounce of prevention. She's worried about the cure.
1: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
0: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
1: Ang ditribayo kag ang sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
2: Gusto?
1: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, sporbiotics.
0: Sporbiotics man, sa H. pylori.
1: Patay, kagaw nga magpatay fungi, sporbiotics.
0: Sporbiotics man.
1: So, kung i-combine mo sa ditribayo kag sporbiotics, no, kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom ditribayo, palainom sang sporbiotics, wala ka pinworm.
0: Way ka la parasite.
1: Mga ginabuhi mo dang lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mosli ka bataan, sila gini biktima sini mo. Mga sa hindi proper ang hygiene.
3: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no? Hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang klinika ditribayo, no? Kung isa Dr. Mel gina pare kung na ginausap wala niya ang sporbiotics, no?
1: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang kukuha na.
2: Ipatisting ko ni Dr. Ramil, isang powder form yung bla, ginkaka sa kapsul, ito ko nami, laman.
1: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuha na siya mong
0: fructo-oligosaccharides.
1: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kuha, probiotics.
3: Tignan patay niyo na Sir Kevin ang ginatawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika ditribayo kakag sporbiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa ditribayo Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit. Kung kisa kanker sore, nablang mga...
4: Init-init.
2: Init-init. Sabi mo to sa init-init, no. Dako, ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako ginginong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulik?
1: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sang kuhan mo, B vitamins.
2: Exactly.
1: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka ditribayo kag sporbiotics.
2: Exactly. Especially, Dok Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
4: May ginapasin.
2: Repopulate mo. Ditribayo plus sporbiotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dok Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple free.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
5: Informasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga pamilya, mga suki nga nagparamati sa atong napratuntunan, tinig ng reformasyon, mga kakifayb, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining agabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, pagproteksyon, sa bilong adlaw, kagkitatanan gin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, proteksyon. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na gin balik-balik diri, amuni ang pinaka importante sa tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan nga magadayaw, mga pasalamat sa iya sa tanan nga mga blessings sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sa gihapon ako nagapati nga kabuara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon kamo gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamayo sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapag-ngalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon. Agod nga sa panahon man sa mga kapipitaan, kita man niya buligan kag luwason. Kamulang nga aton nga mga nubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon, samtang hindi kita magkanto sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruplukan at nasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patawad gabay. Sa buong maghapon, sa inyong prediksyon, nawa, ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, at ang siyuro kami looy, gis lahat, patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, ng prediksyon, ganoon din sa lahat ng mga kawani. Kami nawa ay maging tapas sa inyo, upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng Mibinesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita magpangmangkot may ginhambal ang atong Ginoong Hesus Kristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5, mga versikulo 29, hang hasta sa 30, ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo, nagapasandad sa imo, lokata ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo, nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sa ihaboy ang bungos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo utda ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sang sa magkadto ang bungos mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makaturan daw terrible kon aton imoon nga physical or literal kaduha ka lang makasala way nakamata kay iman ipalukat man ni Kristo. Dayon kung kaduha ka lang kasala kay na nangin kabangdanan sa imo nga pagkasandad amo ang imo tiil kaduha ka lang masandad wala na oy ka na tiil. Pero ang point diri is importante gali katama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo nga ginagamit ni Kristo amo na nga diri sa padayon kita nga magatukon ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo nang buta malon diri. Ang tanan nga diuyon sa kabuton sa Ginoo sala na siya. Kag kun madula na siya, aw mali pa yang Ginoo. Pero indi ta na mahimo ton kagulingon. Pero kun ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kay mo na iya nga promesa, mo na iya saad. Sunod sa aton mabasa sa Juan 1 bersikulo 12. Kun magpati kita sa iya, dayon baton naton siya sa aton gibusoon indi lang sa aton baba. Ang buto malon sa pagbaton is kangay bala sa pagkaon. Baton naman pagkaon pero imo ginakaunon. Agon nga ang iyang nutrients magsulod si mulawas kung ano ang mga sustansya ang ginkinahalan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga gintuduan kita diri nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon
nga muna ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton reliyosong kabuhi, dapat utdon. Amo na, utdon ta. Hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabutong sa Ginoo, labi na sa mga young people subong, nga grabe. Sandiin na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Amot na balon, hindi pala yun nun. Kung nakita mo na ng imong matang kabangdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon pirme. Di ba lang? Amo na kasimple. Kay ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabangdanan sang aton pagsaklaw. Anak malakita sa pagsikway sang aton kaulingon nga makaalam kag sa pagbaton sang dingharian sang langit bilang isa ka jutay nga bata. Mamana nga ang bata diringin gamit kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Ibla? Now, anak malakita magbulag sa pagkamatarong sa kaulingon? Inabalang pagpakamatarong sa kaulingon? Anak malakita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon nga mga kaubdanan? Hanap bala kita isakripisyo ang kahamuot sang mga tao? Damo ni nga mga pamangkutiri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita, kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga atong tinguhaon nga malabot ginato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod, sang pagkamapinadayonon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaobdan. Ano yung mga dapat intindihon din maayo. Dayon, gani pagi sa pag pakihilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya ang isa kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kaangay bala mga kauturan, mga girikanan, mga malayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. Oh, sugidan mo ko kung sino ay mo mga amigo, mga amiga. Yung mga friends, kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kaimtang sang kabuhi. Ano imo mga kada, sino mga barkada mo, o sino mga friends mo nga permi mo nang yun, kaupod ka adlaw. Amo nang butang balong diri nga kung kita kada adlaw, kaupod ta si Kristo, no, mapati kita o sindi, sigurado nga mangin kaangay sa iya ang aton nga batasan. Sa kapatian, sa una, mga disipulo, ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw nga nagamaton gikan sa iya mga bibig sa mga leksyon, sa balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong, mga alagad nga, sa ila agalon. Agud matunan ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya subong nga mga soldado, nagasunod sa ila komander nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya gintawag kag kinpili kag matutong. Kamu na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga kasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kung ang bisan sino nga tao nga wala sing Espiritu ni Kristo, hindi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, hindi mangin hindi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo. Kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbag-o. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutumalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yadtong may pinaka madalom
nga inagian sa mga butang sang Dios, amo ang pinakama malayo sa bugal o kung pinakamataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinakamapainubuson ng mga pangunahuna sang kagalingon, kag sang pinakamataas ng mga paghangup sang himaya kag pagkahalangdo ni Kristo.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na doon, 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. This is your The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumunga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. June 16, 2026. It's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulan natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Fabjirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, as usual, so far, very far. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, maayo kagid. Mga ka-K5 aton gid sa liwat, wala unta sa pag-remind sa aton tanan nga ibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang aton igayong lawas. Hilway sa sakit kag balatian, aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi man magkalipad, magkaon siyang prutas kag utin. Siya kag utan. Ang pagpabalhas, maayogin nga inisyatibo sa pagbulig, palimpyo sa aton sistema. Ang higko sa sulod sa lawas naton, amo ini isyagid kag ginatudlo nagatugas ang kalitan, nagatugas ang pagkaguba sa aton maayong nga sistema, kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian nga pwede kamatay sa isa ka tawo. Ang mga higko or toxins o kung mga hilo nga aras sa sulod sa lawas naton, dapat lang gid naton pag-uon pagi sa natural nga proseso o kung ginatawag naton nga pagpabalhas. Sa kada ilig sa balhas naton, mga ka-K5, nagaupod ang mga toxins nga nagapundo sa aton sistema, nga nagahulat lang gid ini sang saktong nga tiempo nga para tagaan ka sang sakit kag balatian. So hindi gid pagpabay-i ang imoy kayong lawas, ibutang gid sa imo nga mga prioridad ang pagpabalhas. Subong man aton limpyuhan ang aton palibot, ang aton sulod panimalay, kay isa pagiging natudlo ng rason kung nga nagamasakit ka nagabalatian kita tungod sa mga kagaw o kung mga mikrobyo. Ang tanga, mga ka-K5, kung nagakatulog kita sa kagabihon, ang mga ilaga, tiki, toko, damang, kag iban pa nga nagakamang-kamang. silang nagahari sa aton panimalay. Nagakadto sila sa mga baso naton nga ginagamit naton sa pag-inom. Nagakamang sila sa mga pinggan, mga kutsara, tinidor, subong man, platito, kagyahong. Ang mga lawas ang ilaga, tanga, kag iban pa, masyado kadamo siyang mikrobyo. Ilabi na gid ang ilang mga tiil, mga kakivibe. So aton gid proteksyonan ang aton panimalay, ilabi na gid ang aton pamilya nga makalikaw sa kunano nga sakit kag balatian, tuga sa mga kagaw kag mikrobyo. Aton gid taguon o kon ibutang sa saktong lugar nga hindi makamangan siyang ilaga, tanga, tiki, tuko, kag iban pa nga nagakamang-kamang. Ang stress, mga ka-K5, amo man ang ginatudlo ng rason kung nga amay mga high blood pressure kita, nga amay nagakalatumba nga wala siyang pilas, nga may nagaka-heart attack tungod siyang itawag naton nga stress. Ang stress, mga ka-K5, isa ka triggering factor sa kunano man nga sakit kag balatian, kag kalamanan, delikado o kon makamamatay. Tungod siyang aton nga utak, mga ka-K5, nga sako kag grabing aktibidad sa pagpaminsar, nagakinahanglan sang damo nga oxygen. Amo ina ang kinahanglan sang aton nga utak kung sagi kita paminsar, kag madalom nga mga paminsaron, nagapalibo kita, nagaproblema kita, ang aton utak sako ina siya, kag nagakinahanglan sa mas damo nga supply sang oxygen. Ang oxygen ginadulong sa aton utak pagi sa pagkarga sa aton dugo. Ang dugo naton nagaagi sa tanan naton ng mga ugat. Kung ang aton ugat marado, gabok o kung brittle abe, gabok na siya, so kinanglan gadasig mana ang lagan sang dugo naton sa ugat. Pagkanto sa utak ta nga sige konsumo sang oxygen, kay sige ka na paminsar, sige ka na padalom sa paminsaron mo, palibo ka na, sige problema. Karon, mag-aagi sila sa ugat tungod nga mag-supply sang oxygen sa utak naton. May volume o kung may pressure ang ilang pag-deliver sang oxygen, agi sa ugat ta. Kagumagyan nilang gabok naton nga ugat, ang posibilidad matabo, mga ka-K5, magkalatastas ang ugata tungod siyang pirsas ang aton nga dugo nga nagahingagaw nga makadulong oxygen kay sige konsumo ya samtang grabing paminsar mo. Tungod sa stress, mga ka-K5, may posibilidad nga magkalabog to ang aton nga mga ugat. So that's why rason nga kilanglan ta halungan, bantayan ta ang aton kagugalingon, likaw kita sa stress o kung sa mga bagay nga makahatag sa aton stress, mga ka-K5, ha? Kag subong man, buinas kita tungod may suplemento sa aton panahon nga parihas lang nagpulo, nagkaon ka siyang pulo kaklase nga utan. Sa aton panahon, may ara kita sang DTX 500 nga nagabulig gid pabakod sa aton nga mga ugat, nagabulig limpyo sa aton dugo, nagabulig repair sang mga damaged cells and tissues naton. May ara DTX 500 nga nagamintinar sang aton healthy cells. kag may ara kita DTX 500 kag ginapagar ang pagtubo sa kunanong nga sakit kag balatian kag nagalimpyo gid sang mga toxins o kon mga hilo nga pundo sa aton lawas. DTX 500 mga ka K5 mapisan magbantay sang aton nga blood sugar. Ginapanubuya kung taas sa libel. Kagsubong man, may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag ang DTX 500, mga ka-K5, kinanglanon tagid nasyubong nga inumunta adlaw-adlaw. Tungod ang tugon sa mga eksperto sa kalibutan, nga ang tao makalikaw sa sakit kag balatian, kung may ara siya, sufisyente kag damo nga pundo sa lawas sang antioxidant. De buenas kita, nga aman. Tungod ang DTX 500, hindi lang niya basta antioxidant, kundi may ara siya sang super antioxidant. Ang antioxidant amo ini naghatag kabakod proteksyon kag depensa sa aton selula batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins o kung mga hilo, mga K5, ang mga free radicals ginaatake, ginaguba ang aton nga healthy cells. Kag kung magkalaguba ang aton healthy cells, magresulta man ini sa kunanong nga masakit o kung balatian. Mga K5, tagaan tagid sa importansya ang aton ning kayong lawas. Aton gid ilikaw ang aton lawas sa kunanong nga sakit kag balatian. Ang aton himuon, inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Nainom ng may tisi ang aton chimpo, ulan, talithi, dugay-dugay, mainit, mabugnaw, mainit, no? Do hindi naton ma-chindihan, damo nagasalakit ulo subong. May nagkalalipong, may nagkalapaos, may nagpinot ang dughan. Galalain ang mga pabatsyag tungod sang klema naton eh. Tungod sang aton klema, nga kinanglan tagid nga makaangkon man sang maabtik nga depensa kag resistensya. Amo nang kinanglan ta. So ang makahatag gid sining depensa kag resistensya sa subong nga may ara kita sang amoni nga klase nga klema, amo gid ang pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Madasig siya i-absorb sa aton lawas sa rason nga madasig man siya makapwesto para makadepensa kag makahatag siya sa madasig nga pagtaas man sa aton resistensya. Gani hilway kita sa ilanat, trangkaso, sipon, ubo, hilanat, ining mga allergy, hapo, asma, kag iban pa. Kung nagainom kita adlaw-adlaw sa Mighty C. Kag sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sang Mighty C, nagabakod ang aton nga mga ugat. Daw elasticity, ah, may aras sa tawag naton nga daw elastic siya, daw elastiko siya. Nga sa kunano mga pressure sang dugo nga mag-agi sa ugat naton, nagahitad lang siya kag nagaunat dili. Hindi siya mabugto, bla. Hindi siya matastas, amo ina nga abakod siya. Tungod amo ina ginahatag sang Mighty C. Sa pag-inom nato sa adlaw-adlaw sang Mighty C, nagahatag ini kabakod sa aton ugat, elastic siya nga daw elastiko lang. Kag ang Mighty C nagahatag siyang dugang nga kaalam sa aton immune system. Ang immune system amo ining mga soldado, mga police, mga army, mga armed forces ang aton sistema nga nagagwardya kay nagabantay sa kunano man nagasulod sa aton lawas nga hat gusto gid maghatag sang kahalitan. Sila ini ang nag-away mga kakifay. Pero may tiyempo gid ang aton immune system nga hindi siya kabalo o kung nagamango siya be. hindi iya makilala ang kagaw, hindi makilala ang mga mikrobyo. Pero kung nagainom kita mga ka-K5, mighty she adlaw-adlaw, garhom pa lang, sang kontra mga kagaw, makita la nila kag makilala kag dayo nila kasaputi. Hindi nakapangalit ah. Inom kita Mighty C, ang alkaline ng vitamin C ha. Sa mga kamataan naman, mga nanay kag mga tatay, balik eskwela ng mga bata, nag-a-adjust sila sa bag-o naman nilang environment ha. Nag-a-istorya sila kag nag-a-upo sila sa mga iban mga kamataan. Ngaway ta kamalo aming, masi may mga ubo, may mga hilanat, may mga kagaw. Ang bata naton dapat may depensya man. No? Kag may resistensya. Painumang mga kabataan, sang Mighty C, Syrup for Kids.

0: Nainom ng D3 ba yo? Ari mga ka-K5 ang dugang nga weather update o konsang lakat sang aton panahon subong nga gabi mga ka-K5. Weather update alay girili.
1: Yes, low. Weather update mga ka-K5, mapaang sa gihapon na ang panahon sa silangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Bangod sa epekto inis ang Easterlies. Sunod sa pag-asa ang Easterlies ang nag-apekto subong sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Davao Oriental. Ang nasambit nga weather system ang nagadala sang mapaang nga panahon sa aga. Apang sa hapon kagabi, madako ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabiling bahin sang pungsod Pilipinas, lakip ng Metro Manila. Apang sa ugto, tumtum sa kagabihon, madako ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa gihapon sa maginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Good weather naman kita diri buwan sa Negros Occidental, apang sa ugto, tumtum sa kagabihon. Posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Show par show good mayong chimputa mga ka-K5. Wala bagyo, wala man low pressure galing ti Easterlies. Sige-siging Easterlies mga ka-K5. Amuning huyop siyang hangin ngalin sa Pacific Ocean nga mapaang siya mla. That's why feeling mo bilong adlaw kapaang siya kagka pag-abot siyang hapon, daw gulay ka na. No, kakapoy siyang lawas mo. Tungod siyang moisture kagpaang nga huyop siyang hangin ngalin sa Pacific Ocean. Amo nagresulta pala mo'y poy lawas ta mga kakifan. No kakapoy blahaw. Amo inagresulta siyang Easterlies. Kag isa pagin, nagahimo ini siya moisture. Rason nga may mga galong kag nagatuga siyang lapta-lapta nga pagulan. Matalithi siya, dugay-dugay mabulyan. Da siya makusog, mahinay, makusog, mahulaw, dugay-dugay magwang adlaw. Amo nagresulta mga kakifan nga kinanglan tagin. Pabakoron ang aton nga resistensya kag depensa kag kinanglan kita subong sang D3 bayo. Kay kung mag-amo ining mixklada sang aton klima, nagabaskog ang mga virus mga kakifan. Ang virus halalungan eh. Halalungan ang virus kay do mga killer ni sila mo. Patyon kaysa yung virus mo. Una bes, hindi mo siya makita eh. Kadua, wala bulong available. Moonlight, parihas siya siyang mga mikrobyo kung mga bakterya, may bulong eh. Kaya mainom ka lang, mampawahan ka lang. Di na yung virus, once makasulod na siya ka makahatag na siya infection sa aton sistema, budlay siya wayon mga kakifive. So ang aton himoon, depensa. Depensa kang pasakaon ang resistensya gin. So ang depensa, isa na dira amugin ang panginom siyang D3 bayo. Ang D3 bayo may extra virgin coconut oil. Kang sasulod siyang extra virgin coconut oil, ngayara sa D3 bayo, may ara sining tawag naton nga monolaurin. Gamugin ining nagahatag nga depensa kagpaghapin sa aton nga mga sistema ilabi na gid sa aton nga mga selula. Kay manahimuon sa virus mga kakifive, kung makasulod siya sa lawas naton, daw mga bitik ni sila sang ido. Nakita naman kita bitik sang ido eh, no? Nga para mabuhing bitik, sige siya ukob sa panit sang ido na oh. Gasuyop sa dugo. Di amo ng virus. Pagsulod sa lawas naton, pangitaon niya ng mga silulata. kag ukuban niya dirili. Ukuban niya kag suyupon niya. Kung anong may ara sa aton si Lula, makanto sa iya. Ang isa sa mga abilidad nga ara sa aton si Lula, inatawag nila nga cell division. Kabalo siya mag-multiply sa lawas ang aton si Lula. Di kung masuyop nina sa virus, makanto inang abilidad sa virus. Nga siya mismo, kabalo na mag-padamo siyang lawas siya. Kag kung ma-multiply na siya, kada isa nito nga nagkopya dirili, no? Manghukuban na siyang virus, siyang selula. Kag mapadamo man sila, nasuway nga kadasig kalanggid, makaangkon sa nga infeksyon, paglain sa pamatyag, pagkurog, kasakit ang ulo, dugin at trangkasuka, tungod, apo ina ang pwede himuon siyang virus sa aton. Pero kung nagainom kita una sa D3-bio, kung magkasulod ginman ang virus, mga kakifive, hindi siya makaukob sa silulata. Kay hapinan siyang D3-bio yung silulata mo. Di ang virus, sa pagsulod niya sa lawas naton, may chimpo lang. Nga may oras siya, nga kung maglawig siya nga hindi kaukob sa silula, maluya siya, kag posible mapatay siya. Okay. Isa na nila ang bintaha sa pag-inom sa D3-bio. Nga pagsulod siyang virus, hindi siya kaukog na may ara siyang extra virgin coconut oil nga naghahapin sa silula. Maluya siya sa dalayon. Kag ang D3-bio, wala labot siyang extra virgin coconut oil. May vitamin D3. Nga mo ini nga nagahatag siyang dugang nga persa sa aton immune system. Luya na ang virus, makita siyang immune system nga kargado siyang vitamin D3 halin sa D3-bio. Siya putiho niya dirili. Siya putiho niya balangon niyang virus. Kog-o niya, lampusan niya, karatiho niya, juduho niya, hasta magnililiwal kag magkalapatay. Amo ina, mga ka-K5, ang himuunta. Para depensa kita sa virus nga makamamatay sa sibong nga panyimpo, aton himuon, depensa. Inom kita alaw-law, D3-bio. Subong man, DTX500 kag MyTC. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, nga saragin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, available sa tanan nga mga butika kag farmasya nga suki ninyo sa inyo lugar mangkutalang palihog. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto lang gid kamo sa tanan nga Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Ang pag-check up wala bayad, libre. Okay, sige, let's go to work, mga ka-K5. Alas 10:08 ng oras naton. Tawag na kamo sa aton nga hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds. Pwede ta ka istorya, parte problema ninyo. Problema sa paghigugma, problema sa relasyon sa panimalay, problema sa ikayong lawas sa negosyo, problema about self-confidence. Nabudlayan ikaw magdesisyon. No, hindi mo na maitsindihan ang palibot mo. Problema mo, kwarta. Tawag di. Mga tagalo. Hindi, dirilihan ba ko? Tawag di. Hindi, mga taga. Tawag lang bala. Balaan to lang na kung makatawag ka kung problema mo, kwarta. Tawag di, ah. Oh. Okay, may cooler ta, dirili. Sige, talawang tabing kulor ito. No? Hello, good evening. Mayong gabi. Ay, na ano man na cooler taman. Isa sa mga hindi tananamihan, muna-muna, ginasabat siya, tapos ibutang yun, no? Tiyanan nun namin nga matasan. Di namin, abi i-block na lang ng numero yung block. Karoon ko may ara ka na opinion o komentaryo, mga kaka-K5. Parte sa mga issue kang mga balita, subong, ang imo na panilag, observasyon, analysis mo na. Komentaryo kag opinion ni mo, open sa aton nga programa, ha? 0928-611-2263. O kung pwede ka man kadayal sa aton nga Globe number, 0927-7448940. Mayong gabi na sa aton nga mga suki, anay nga mga tagpalamati. Una gid ang akon nga amigo, nga daw si Romnick Sarmienta. Si paring Peter Cedric Aujero. Paring Peter Cedric Aujero nga ang master dinili sa pag-repair sa mga silpon. Nga mga unor na kag mga tanang nga klase silpon dinili. Siya ining master nga manog kayo siyang silpon, mga laptop, mga tablet, dirili, ara lang na ngo iya nga shop sa may Lopez East sa second floor. Ara man ang iya apo nga Chabilita nga si Don. Don! Kamusta ka na, Don? Ang paborito ni Donya, fried chicken, dirili. Arap man ang guwapahon nga bata ni paring Pipito Lim, dirili. Nga si Juji Lim. Ang iya itsura, mga kakifab, daw si Antonitos. Si Antonitos, wala ka mo kilala kay Antonitos. Ang utol ba ni An? Antos? Si Antonitos, mga kaka-K5, antes kay Marian Rivera nga asawa ni Dingdong Dantes. Ang nubya ni Dingdong Dantes si Antonitos. Nga kon imo tanahon to parol siya ni Marian Rivera, daw hindi man maglayo ang ilang mga itsura nga mga tahom. Tiyan mo na si Joji Lim Girile. Ang pananawan ko na siya daw ex-girlfriend ni Ding Dong Dantes bla, nga si Antonitos. Oh, upo na sila ni I, Itos. Kag ni An, Antos. Nainom yun ako nung tanan nga suplemento, ano, ni paring Pipito Lim. Bakal naman kami sa mga kulang niya, J-Lolo, sa klinik ni Doc Ramel. Anaya! Sa aton nga mga suki from K5 News FM, kanlaon, mayong gabi na sa inyo. Kamusta ka muda? Kamusta ka muda, kanlaon? Doon nag-abo naman da, nagbuga naman abo ng aton bulkan. Halong kita gida, alerto kita ha. Ti doon na anad naman ni sila dirili. Ay, why, nanaya na anad na kami na siyang abo. Pero delikado ina, siya may mga problema sa tawag naton ngayon kayong lawas. Ilabi naging siya may mga hapo, kami mga erectile dysfunction. Anong koneksyon, lo? Ano dinili? Anong koneksyon sa erectile dysfunction sa abo? Di, huwag nagkakalayo, gabo lang agi, ha? Iba niya kundi dumayong agi, gaso, gagakalayo, eh? Kung may erectile dysfunction ka, do abo na lang na. Okay. Paring Pipito Lim ko, no? Naghambal si Juji Lim.

Antes de mulher, ainda não. Agligar, do gangana no morro. Motagana halu black skoro kag manhole. Ah, aqui ti sigi sigi. Motangi tamburong para mayo. Ah, mapaklirans te segali na. Te okay na inglana. Before ka operation, kailan i-check nanay ang mga blood pressure, kung ano pa dira ang mga dapat ni mo i-balansihon, anay. Hindi na sila mag-ulpira, basta-basta lang mo. Di ka pinpagin sa din siya buiran sa buli. Ano ni Day ha? Kulom nga hubag? Sibit gila na kag botilya siyang coke ang bulong. Sibiton mo lang na kag itong-tungan siyang baba siyang coke kag palpagon ang buli siyang coke. Ah. Gasaltang mata. Okay, ati sige. Magataga kan laon. Mga kaki-family, what na naman nga nagbugas ang abo ang vulkan kan laon alas 5:21 subong hapon. Ginabisuhan sa Office of Civil Defense ang publiko nga may angot sa pagtupas ang abo sa palibot sa vulkan. Ha? Permi na lang yan, no? Permi na lang giniyasako na ning aton vulkan. Very active ang vulkan ta. Pero on the other hand, mga kaki-5, no? May mga analysis nga daw maayo managani nga nagasigi siya bugabla. Sang sa mabuild up ang pressure sa sulod sa vulkan, kagulpi lang siya masinigabong kag mag-alalwak ang mga magma. Ha? Kay magamusini, nagasungaw siya, mochilingon, wala tabon ang iyaya nga lagyan. Nagasungaw siya mo. Deep na parihas na balanya siyang balon mga kaki-5, plastic balon. Nga sige mo butang hangin, sa dalayon, nag-build up ang pressure sa hangin sa sulod sa balon. Ah, malupok siya. Di mo man ang vulkan. Nga sige ang pressure yung dalo mga kaki-5. Kung hindi siya makasungaw, ang tsansa, masinigabong siya. So, that's why nga daw mayo manabi ini nga nagasungaw siya. Galing lang kiti mahihalit sa aton nga mga tao. Pero kung dalawo na aton niya siya natural, yami nga ang aspeto mga kaki-5, no? Mayo ni sa aton niya nga kalimutan sa aton planeta. Kay nagapadayon siya, nagahatag siyang tawag naton siyang ligwa, abi, no? Nga makapangsyonal sa sangsakto bilang vulkan. Nagahatag lang ini mga kaki-5. May ara galing nga daw no, hindi mo mapatihan mga kaki-5 mo. May ara teorya nga mga kaki-5 nga ining mga vulkan naton sa aton planeta, nag-build up ni sila bulig sa aton nga atmosphere. Nag-repair ni sila sa mga damage naton nga mga atmosphere. May mga unseen forces nga nag-aalangot ini sa vulkan naton kag sa aton atop sa kalibutan tabo ning atmosphere. May mag-aamo sina nga mga teorya sa nga eksperto mga kaki-5 mo. Kag on the other hand, generally, ang mga abo kag mga ginapagwa nga mga magma kag ibang pagid nga mga butang sa sulod sa vulkan makadto sa duta nag-hilting duta mo. Nag-hilting duta, that's why nga naming tubo sa mga tanom. That's why ko na mga tanom nag-give off naman sang oxygen. See? Ang oxygen, amo naman ini siyang nagahatag bugnaw sa aton kalibutan. Halin siya ginagpagwa sang tanom. Nga tuga sang vulkan mga kaki-5, magatambok ang mga hilamon, mga tanom kag mga kahoy. Di amo ini silang nagasuyop sang aton nga mainit nga panahon.

ining mga carbon dioxide monoxide. Amoy ning mga tanom kakahoy, mga hilamon nagasuyop na sila sang init. Kaginagamit na nila sa pagproseso sang pagtubo sang ilaya nga kaugalingon ng mga tanom. Kag ang mga waste material sang mga tanom sa paghimo sang ila pagkaon. Ginapagwa na Manila bilang oxygen mga kakipay. Amo naman ning atong giginahaklo kag nagahatag bulig pabugnaw sa aton klima. Kag kon madamo nga klase sang oxygen nga ginabugas ang aton nga mga tanom, mga hilambon, mga kakahuyan, nagadevelop ini siyang natawag nga special form of oxygen. Ara nagakadto siya sa ozone layer nga nagabulig dipinsa sa aton nga planeta. Amo ina nga daw may koneksyon ang aton nga vulkan sa aton nga atmosphere. Kaysa liwat, no, mabuga siya sa mga aso, abuya dirile. Magwa siya sa mga magmaya, magatubo ang mga matambok ng mga hilamon, mga kahoy, ng mga tanan, ng mga green sa palibot. Magapagwa siyang oxygen, magapabugno sa kalibutan. Kang nagahatag siyang dugang depensa sa aton nga atmosphere ilabi na gin sa ozone layer. So normal ini sa kalibutan ta. O galing lang halit sa tawo kag sa aton nga mga kasapatan, kag sa aton nga mga pananom dibla? Sa aton nga mga utan nga tanom, makaguba ini siya, especially kun ini siya ka pangabuyan mo abi. Halit ini kiti siyempre may kapital kada mo. Di kwarta, inanglan kwarta mo nga para makapananom ka sang utin, sang utan. Di ko nang imo utan, mga kakifive, ha? Alanihon mo na, kag hindi pa madayon, kay tungod magkalalaya siya, magkapirde siya tungod sang abubla. Instead nga mabawi mo nang imo yung kapital, ang imo nga expenses, kag magkaginansya ka, madula eh. Huwag ka gid. Perde gid. Poto tikoy ka. That's why nga kahalitan para sa aton. Kiti makonvert ina siya kung maani mo siya kay mabaligya mo, makwarta mo. Ibakal mo man pagkaon kag i-provide mo man sa kinanglanon sa panimalay mo mo. So that's why nga daw para sa aton daw hindi na pabor. Sang ining paglupok sa mga asone o kung bulkan o pagwa sa mga abo. Kaya tungkol mahalit ang pangabuyan sa mga tao das palibot mo nga especially nagatanom sa utan lang. Pero kung sa tanawon naman naton sa naturalisa sa aton planeta, mayon yung indikasyon, healthy ni siya. Kaya nagabulig ini siya sustener nga maayong aton nga planeta. Thinking, this is the only planet so far. Amula ini sa subong ang planeta nga pwede tayo staran dyan rin. Hindi ka man pwede kay star sa Venus to kay perte kay init. Hindi ka man pwede kay star sa Mars to kay white atmosphere. White ya kahoy mo. White ya sang oxygen. Hindi ka man pwede kay star sa Jupiter kay perte kalayo-layo. Makong makalki mo isang gini to pa siya piyaki ang putok-putokan. This is the only place so far nga planeta nga itong pwede may staran. That's why amoy na yaka importante nga halungan tang planeta naton. Anyway, sige. Thank you again sa mga supplements nga ginainom niya J. Lolo. Nagabato ang iya immune system ni Tatay Pipito Lim. Okay, bato lang, pre. Inom na to, do. Okay, sige. Sa aton liwat na yung mga kauturan sa bahay sa kalaon,
na naka-tune in sa KFM News FM kalaon sa liwat mayong gabi. Kaya salamat sa pagpamati. Sa aton nga mga suki from K5 News FM, Rojas Capiz, hello! Sa Rojas Capiz, mga ka-K5, may, wala ba kami di sa K5 mo? Mga 15 years ago, may bisita ako po sa amigo ko halin sa South Korea ng mga Koreano lang. Ang duwa sila kabilog. Ang edad nila ara na sa 79 years old. Ang tsura nila lagba buhok nga bukay kag mga lagba murangos nga bukay man dili. Daw mga Shaolin blay nga mga master bla. Makita mo na sa mga pelikula sa mga ininsek na bla nga mga tigulang nga lagba buhok nga bukay. May biguti kag murangos nga puti nga lagba, naamo gina sila. Mao dito magkaka-K5 no. Ining duha na mo kami sita from South Korea that time. May ara sila ginpatigayon nga medical mission. Kamalo ka tanda ang mga Koreano sa acupuncture bla. Nagapati sila sa amo sini nga pamaagi acupuncture. Nga maumpawan ang mga trangkasyo, arthritis, mga kunano na. Una bes, huwag kong gapati, dirili mo. Huwag kong gapati. Ining duwa ka master ni siyang acupuncture from South Korea. Nga nag-medical mission, gindala siyang akon abyan, mga ka-K5. Ginhagad niya malang ko nga i-assistiran siya mula, nga obdan siya anay, kay para nga may ara siya siyang timbang abi, no? No, tinakilala ko ning duwa ka master sa acupuncture from South Korea, no? Dito sa South Korea, mga kakifive ko, no? Ang mga tao to yan, wala yan ka po hospital. Magluwas lang sa mga mabata, abi. Operahan. O kung may mga aksidente. Po ini mga arthritis ni mga hilana, trangkaso, mga sakit sa ulo. Mga kunano pagid, mga cancer-cancer. Why na ginadala to sa hospital? Acupuncture lang dito yung kalamanan ang ginapatihan nila. Nga makahatag sang alibyo sang ilang ginabatyag. Nagkaroon na rin, natamo, mag-abot din siyang duwa ka-Koreano ni nga daw mga Shaolin Master. Ang ilang medical mission dire, no? Dire siya makulod una. Yun pati gayon. Guron nag-attend, guron nga tao, guron lumara siya mga silo 50, no? Damo, karon nagsugo na diniliti, kaya panilag malang ko, kaya daw wala magkagapati siyang mga amo sinabi. Ining mga hapo, dirili, ho? May ginatoslok sila nga dagom. Kakundiin dahil mga vital points ang aton lawas. Nagaligway ang paginawas ang hapoon mo. Ginapamangkot sabi sa aton kay may translator. Nya, pinot ni mo paginawa. Ting hapoon, Jelly, nagasyaka panaog ang amaga. Nagamudlong mata mo. Kay sisigi yang nga, kagagayngagaw nga makahaklo hangin. Pero sa after sa pagtuslok sa acupuncture, Jelly, doon ka panilag lang ko kami, hindi ba mangkot sa liwat, namusta matyag mo? Yan namin ang ligwan na panangakon nga, no? Paginawa. Siling ko basi tsamba lang? Karon may kilalang gina ko nga isa ka-retired police, mga kakifive. Isa ka-retired police nga kilala ko gin. Siling ko si Rarika. Ya, naimbitaran ako nga ma-attend dire. Sini ko ano yung imo problema, sir? Nya sa ipos lang lo, ha? May prostate problem ko. Di, may arak, may talpoin sa may dalom sa puso at mga kakipay. Dito sila nagtululoslok sa dagong. Di, pre, kamusta itlog mo? Kamusta matyag mo? Nga daw,
do okay man nga do hindi ko maintindihan nga basta do na may lain nga do may alibyo gamay. Sige ko ti chambalang guro. Hindi ko malibatan mga kakipay may nag-abot nga isya nga gina-wheelchair. Ining gina-wheelchair mga kakipay. Lawig na ya siyang tinuig. Di taga makulod ah. Medyo may sarang ang pamilya, no? May sarang abi, no? In short, abi mayaman, ha? Magranon. Kilala nga pamilya ni Makulon. Isya ka lalaki, kag isya ka babae. Ang problema, ang tuhod, gina-wheelchair sila mo. Hindi nakatindog. Tungod, may edad na sila una, bes. May edad na sila. Kag nagabalanog ang tuhod sa dugay ng rayuma, abla. Karon mga kakifayo, gin-applyan sila sa acupuncture sa ining duwa ka Shaolin Master na iblang mga tsuran eh. Guro do mga mulumanta, guro do mga lapit 30 minutos ang pag-proseso nila. Ginambala nila ning babaeng tindog. Ang babae niya, no, matumba ko, mamukmo ko. Hindi kay chinding koreano mo, ginatranslate lang. Hindi ka magkadlog, tindog. Tapos dirili, tumindog dirili. Ginauna, ginakaptan lang siya mo sa kamot, duwak bilog, duwak kakamot niya. Tindog. Nakatindog dirili. Tingi siya matukaupo niya nga tigulang. Ngayon ya, tindog man. Kung nakaya ya babae siya, nakatindog siya sa iya problema sa rayumas tohon, tindog ka man. Tumindog niya rin lain niya. Lain tumindog. Nagtindog man ang lalaki niya rin. Tindog sila nga doa. Niya lakat. Susama ko mo na lakat, Gideya. Dito ko nagtuhan, grabe ba? Nga ina ko no, may arat lang sarang lapit pulo katuing wheelchiranay. Huwag nagalakat yan ang ginahangin na kugos na lang na yung magkantos, Katri. O kung magsakaya sa tawag sinin sa wheelchair, ginakugos na lang mo. Problema, ganyang iyaya nga panglakat, kaya. Nagangot-ngot ka, nagabanog ang iyang mga tuhod mo. Gabi acupuncture. So in short, abi mga kakifay madamo pagin sila nga gina-applyan sa ilang acupuncture ining duha ka from South Korea. Natapos ang adlaw, pagkadasong ang adlaw, ang amon biyahe, Roha City. Nagkanto kami sa Roha City, gamina. So nagpa-hotel kami anay. Pagkabwas ang aga, ang amon to organizer. Nagtipon sa ina nga hotel sa ila na yung ano, dako nga kwarto mga kakifay. So pagpanaog naman sa hotel, ato na to mga pasyente nga hululan. Ang hindi ko gin malipatan, ang isa ka pasyente babae, tag-iya siyang pulinarya, bla. Tag-iya siyang funeral parlor. Dira siya Rojas. Mamakon mo yung parihas man din siya makulod nga pasyente. Wala mo man ang iya problema. Pulawing na ito yung iya yung ining iya nga rayumas tohod. Si amo mangyapon panilag ko, no? Ang tohod ginbutangan sa mga dagom na kanwabi. Nakatindog, nakalakat mga kakifive. So sa dayon niya kakuot sa iya nga bag ni siya kamandol at nagyatani siya ni Korea. No. Huwag ka baton kwarta. Mapagkutani, gimi mo. No, gambar Korea. No. Isya kamandol. Mapasalamat mo na tani ako. Hindi, no. Hindi kami magbaton na. Medical mission eh. May mga sponsor kami. Ang amon is mabulig sinyo. Di may isa pag ito yung ando mo man na yung sitwasyon sa Roja City,
nga nakalakat lalaki this time, no? Nakalakat siya kag nagsaka pa na og pesang danan. Grabe na ako naktuhan sa mga master ni sa acupuncture. Dito na sa taga South Korea. Kundi siyempre mo na beda sa Rojas to natabo, no? Now karon ari pagit. Another thing from Rojas City. Pagkatapos sina, natapos kami guro do o lapit na guro mga almost 3 o'clock in the afternoon. Sarap guro sa mga alas 2:30 kami nga nakatapos. Nagutom na jirili. Nagutom na kami. Karon naghambal na siya nga akon nga upon nga nag-imbitagin sa ila niya makantot na pare. Dira siya bye-bye. Nasa Rojas, bye-bye. Kay makaon, kay may siyang seafoods. Sinikuti, okay, good. Sige, testingan kami. Di ka na may siyang bye-bye, pili ka man na galing. No, alam man daw, ano ba, no, pala-pala style man abe. Karon ining mga Koreano, sa kada kaon namon, mga kakay-five, nag-ugtas kami siyang migo ko. Kaya kung ano ibutlang nila si baba nila, no? Usapo nila 100 times. Ginaisip nilang usap nila, kapakaunon mo sila siyang tinapay. Ato niya, tatlo lang niya kausap niya, tulon na yun. Ang ilayalain, usapo nila yalawig-lawig yun mo. Kada kaon namon sa ining pagbiyahe namon abi gahulat kami dili mga lawig nga chimpo bla kay kada timo nila be no o, mapundos la na kag sige usap kada mga kanding bla sining ko nga kamo na priyaw ang sabat siyang migo ko nya kabalo ka pre. Ini sila, nag-a-party sila ng aton nga digestive system. Dapat nato niyang alagaan kag buligan. Ang purpose ang unto is para usapon naton mayong pagkaon. Nga pinogin siya, no? Kay para pag-aboto sa aton nga tinae, dutay na lang trabaho, ya? No? Kay kung itunlon naton nga bilog pa yung mga pagkaon, so, dako na nga ubrasang aton tinae. So, mochilingon nga mas stress ang mga tinae ta. Sa dalayon, amo ina nagatugas ang sakit kag balatian. Di ang amo nagaling rason nga grabe ginilang usap sa pagkaon. Ginapino, gina nila katama sa ilababa. Antis nila tunlon. Di isa katimo, jili, miserable. Ha? Isa ka pinggan, damdaman na kanon na biyo. Dugi-dugay mo, Rote. Eh. Ang mga isda, kang mga kunano na ibutang namon, usap nila, lawing-lawing mo. Di Arina, nagkanto na kami sa pala-pala. Siling ko sa amigo ko, kumpre, ma-order na malapay na sinugba ng lukos, man lagko na blaw. Siling niya, niya ba sinin sila magkaon? Pakaunon ta. Okay. Amo ni natabo mga kagibay mo. Digsigi na kaon, pag-serve siyang sinugba ng locos, no? Siling ko, you try this one. Try this one. Yeah. Okay. Kwa Koreano, jirili. Natapos na kami siyang migo ko. Sila nga doon, sige pag-iapon, usap lukos mo. Sige pag-iapon, usap lukos. Sule, no? Guro naging kapoy, guro nila ma-ma-mla usap lang. Ginluan nila. Ginluan nilang lukos. Guro naging kapoy, guro nilang pingig lang. Ga-alay na guro sa usap ay lukos. Inyo ay. Kami naman mabalos, bla. Si
So mo na mga ka-K-5, hindi ko na malipatan sa Roha sa bye-bye tungod sa mga Korean friends naton. It was a long time ago. I think the mga 15 years ago nga nag-medical mission kita dira. Upod with our friends here in Bacolod. Together sa duwa ka grandmaster o kung mga Dao Shaolin master ni nga mga Koreano. Da siya mo, duwa sila mo, tulog kayo lang. Kina pag-usap nila mo na o. Una yan, lumi mo. Oh, coconut. You ate coconut. Yeah, coconut. Good. Inom sila tubig sa butong. Ah, delicious. Delicious ah. Kaon sila siyang lumi sa coconut. Lumi sa coconut. Unod siyang lumi. Blani. Butong mo, butong. Di, amo man to, mo grabe nga usapay mga kagipay mo. Nubo yasin ka usap mo. Kaon-kanon pagid, no? Sinugba nga, ano ning mga, ining isda, blani? Tinulang isda, no? Nga may dahon, abe, mga sibuyas dahon, no? Yawan siya usap mo. Kagin-ga-enjoy sila pag-abot sa loko, sa... Go try this one. This is good. Very delicious. That delicious, huh? Oh, delicious. That's good. Pag-abot sa sinugba nga locos, mga kakipay. So, tapos na kami kaon sa migo ko. Sila nga doon, sige pa usap, locos. Tulokay sila nga doon. Yan na yung pausap na sa ton. Yan, gumagro na eh. Ano to klase locos ba nga daw magulan gro to na daw? Yahwas na usap nga doon. Tulokas lang doon. Nga mga Shaolin. Ang mga lagba, burangos. Kag lagba, mga biguti. Kag lagba, buhok ang purubukay. Bla. Tulokay silang doon nag sige, usapay mo na niya pa rin sa saton. Mabihin niya pa rin, ano, hindi pausap na saton. Man, guma. Sobra na kasin ka. Usap niya, guro. Ah, lapit na grunusin to sa usap nila. No, hindi pa nila matulong. Kay bilog pagyapon mo. Sorry. Naging kaapoy, guro, ba nila. Nang biring, guro, ila pipingig. Diluan nila, dirilin. Okay, di wala na ako ng istorya about Rojas Capiz. Sa inyo na taga-bye-bye, Rojas Capiz, tanan ng mga listeners natin na naka-tune in sa K5 News FM. Hello na sa inyo, tanan. Hello, ha? Especially sa atin ng very beautiful, intelligent station manager, si Miss A, ha? Miss Ami, mayong gabi na si mo. Ang inyo na station manager, suspirte ka buot, kaga, passionista, guapa, very bright. Kumakit anay kami ni si Makulon, nagpa-picture gin kami ng anua, kaga, nag-istoryahanay gin kami na. Miss A, thank you gin na, Miss Mimi. Miss Ami, thank you again, ha? Station manager sa K5 News FM, Rojas Capiz. Kay K5 News FM, station manager Steve Flores. Sa K5 News FM, kalaon, Sir Steve Flores, ha? Good evening na si mo sa Rojas o kon sa Kalaon City. Kagsatanan nato ng mga listeners from K5 News FM, Kabangalan. K5 News FM La Carlota, Hinigaran, si Palay kang hinumaan da ha. Andeni naman ni sila ya sa aton nga station manager sa Southern Negros. Under kay Ma'am Jean, no? Ka K5 Ma'am Jean, Shatita mga ka K5. Diri naman niya sa Southern Negros na siya, no? Hinigaran, Kamangkalan, si Palay, Hinubaan, La Carlota. No? And then, kay Ma'am Jean, siya tita. Siya ang tawag natin yung area manager sa Southern Negros. Lima ka, amun na ka mga station dalaya. Ay, Kamangkalan, si Palay, Hinubaan, Hinigaran,
na Carlota, lima o kunay singro more panang station sa. Di naman niya sa Northern Negros, ang ato Northern Negros ta area manager, si Ma'am Colleen Cubia. Ang anda naman siya is KFM News FM Victoria, KFM News FM Cadiz, Sagay, kang Escalante. Ha? Okay, Ma'am Colleen Cubia, sa tatuan ng mga listener from KFM News FM Sagay, mayong gabi na sinyo. Mga ka-K5 sa social media, nakawitness na magkita sa kagaina. Isa naman history in the making. Ano ay han ining pakantuan? Sining nagaluntad nga mga hindi pag-itsindihan ay sa aton ng mga sinado. Do hasta subong do ginagamo gyapon. Ini isa ara na ginaproseso na ini siyang aton nga panahon. Ano bala ini ang kung pwede lang nimo matuki ang palabuton, Jirili? Ano bala ini magatuga ini bala siyang katauhayan? O kung magatuga ini siyang krisis sa aton pagin? O kung magatuga ini siyang kinagamo ang nagaluntad subong sa aton politika? Sa aton gobyerno? So, tanan ini nga katabo, mag-resulta ini sa kunano man sa palabuton. So, gani, we are witnessing mga kakipay, siyang history in the making sa subong nga panyimpo, sa nagalakat, sa kunano man nga mga sitwasyon sa aton nga mga leaders, no? Sa aton nga mga government officials, sa Senado, kag sa iban pa. So ina nga mga bagay mga ka-K5, bantayan ninyo na kada agabla sa programa ni K5 News FM K5 Eljan Castanyo kag K5 Eric Tenerife. Dira nyo gin masagam sa man mga ka-K5 ang mga analysis kang mga balita kang ilang mga komentaryo kung ano nagaklatabo subong sa aton pa gobyerno, mati ka mo sa aton ng mga veterans, ng mga anchormen sa Foro de los Pueblos. Alas 7, sang aga, tumtum, alas 9. O nagasugod sila gani alas 6 mo, no? Now, dat nyo gin maitsindihan kay isa-isay na nila kag paitsindihon kita nila sa kung ano nagakitabo subong sa aton gobyerno. Foro de los Pueblos every day from 7 to 9 a.m. rilang sa K5 News FM, ha? Alas 10:48 na. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix. Basta ko yung mga ka-K5 na experiencehan ko, gina-share ko lang sa inyo. Nga kung magtimpla ako sang DTX Coffee Mix, sayang ginagamit ko mo. Kag ang tubig nga ininit, gabang langgid. O kundyo tayo pagani sa gabang. Kay ang gusto ko, medyo maisog ang timpla. The more mo siyang amun na kadamo sa tubig, magtimpla ka siyang DTX Coffee Mix, the more pagit siya ganamit, inumon yun rin eh. Kanami siya ma-perte ka na nam nga kapeblao. Pero antes ko na inumon mga ka-K5, no, ginapalapit ko na yung akong ilong sa tasa. Kaya ang usbong sang DTX Coffee Mix, kunigaso siya, ginahaklo ko na yung matamat. Sa kahamot, blakatama, ang akon nga namatsagan mga ka-K5, no, garilax ang utok ko. Kaya daw may aroma, tirapi, blak. Nga katawhay siyang pinsar ko, kunimuon ko na. Imaginable, sa usbong po lang siyang DTX Coffee Mix, daog ka na. Pag tilaw mo, pinparte ka namin sa sabor. At tapos mo inom, mula kayo siyang pait sa mabatsagan. Ang pinaka-the best pagit, mga ka-K5, no? Kung matulon mo ng DTX Coffee Mix, kaya hindi man pwede nga sabor lang mo. Kaya lang sabor lang, tapos mo makuha sabor, tupra mo. Inom mo, tinulon mo, gin.
pagtulon mo mga kakibay, ara ng pinaka the best gin nga binipisyo naton kay masugod na nasa dayon panglimpyo. Kuni ka paligo ta para maglimpyo lawas ta. Tapos ka on ga toothbrush ta para maglimpyong baba ta. How about yang aton tinai? Nga tututan na nagkantotong pamahaw na panyaga-panyapot sa mga nagliligad pa. Everyday mo na ginasudlan na pagkaon. Kasulod sa batang pagkaon, ginatulong na kanto dito sa tiyanta. When nakamalo ko ng tabo to, di may mga tinga ginaya. Sa kadong ayon, masiyang tinga sa nagligad mula, narap ba na eh? Naghimo na da siya siyang itawag natin yung problema na sa tiyan natin. Nga matamang nag-develop siyang kung anong problema sa palambuton. Hindi ko makainom ka detects coffee mix, kalihon niya na dirli. Kalihon siyang detects coffee mix, kapag waon ina. Iliminar yan ha. Kay man ang aton dinay mga kakifive, duwag bilog mo. May small kaglass intestines. Nga kung isugpunon mo ng small kaglass intestines, ang kalabaw siya na from 22 feet to 26 feet ang kalabaon. Miserable lang at i-travel sa pagkaon mo na sa slow motion nga giho. I-proseso siyang tiyan mo na. 26 feet na makantoti isa mo to kapinggan nga pagkaon. Plus ang sundan mo to bihon. May sundan ka nga dinugboan. Nilaga. May pinaksyo. May adubo. Ha? May panseto. May sardinas. Dito na talang makanto. Dito na talang maagil sa 26 feet na tinaita. Di may higko ginadaya. Even though nga nag-eliminar kita, may higko ginadaya na bilin. Kating matagani magkaunta, gatotbrush na kay may mga tinga. Nagagamit tahabong kay tungod may mga yampo, kay may mga buling. Di ang higko sa silon to, amo nagatag blatian sa ton. Di amo ginaginatol-tol sang DTX coffee mix ngay pag-uod sa sistema ta. Kagsubong man, nami pangihi tayaya, hindi mo lang pangihi, lang nga daw hubas, kitang marukan mo lang. Amo ina aton ma-experiencehan sa DTX Coffee Mix, no? Nagakapi ka na, nag-detox ka pa, magaka K5. We're going to take a short break and I, don't go away, we'll be right back. 101.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ugo.

0: Bigi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: katugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: lusutan lo.
1: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolitan at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: J5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Pinigabahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Ang habon nga handom naton ara na. Ang benepisyo, perte ka na mo, gid. Una, gid, masyado sa kabukal nga habon, bla. Nga ang bukal, ya isaylo mo si ibang nga bahin sa lawas mo nga, basabi. Sige siya bukal mo. Kagkahapo siya bunlawan, mga ka-K5. Kakas ang mga yamok, ang mga oil, kagsubong man, ang mga mikrobyo o kung mga kagaw. Kag nagahamot yung lawas mo eh, preskong pamatsyagan mo, kag tanay nga baho sa lawas mo, kakas dirili. Nagapaayo sa mga punggod. Punggod malang giniabi, gamay malang ni siyang bagay sa guyata. Pero sa mga teenager especially, nagaangot ni sila paminsaron kag balatsyagon. Nagakakonsyos bala sila. So ang ilahin mo on kasami is matubang sa espiho kag hala panudos dirili hasta magkalaguba guya nila. Mga ka-K5, especially sa mga nanay kag mga tatay, bakli Miss Toto, bakli Sinday DTX Beauty Shop. Para hindi maguba ang ilaguyas ang sige panudo sa punggod nila da, pagamita sila DTX Beauty Shop. Kaya ang DTX Beauty Shop, kuyong mo niya ng mga punggod, payuho niya bla. Pagpali, wala inagyan niya itom-itom. Hamis kakanamis ang ila panit, dirili. Kagkon may mga teenager kang kamataan, nagamantika lawas nila mo. Especially ng guya nila, nagamantika, bla. The oily face. Your face is oily. Kakson ng mga oily face na, no? Mga oily skin mo na. Mga alap-up, mga punggod, mga pikas-pikas dulaon. Karon kung may ara ka siyang bahol o kung garas ng guya, may mga buho-buho, abe, hipi doon man na siyang DTX Beauty Shop. Grabe, Jirili. Nga kung imo ini kantogin sa mga espesyalista sa panit, libo-libo gurong gastuhon mo. Libo-libong gastuhon mo. Po sa DTX Beauty Shop, ando-adla mo ni gamiton mo, hipi doon niyang guya mo yan mo. Plus, pagidula, baho sa lawas mo, presko pagid, no? Mga benepisyo, bla. Now, karon ano pagid? Sa may mga edad naman, no? Parihas kay Jiriling ang may edad-edad na. Hindi ginmalikawan nga magkurinot yung mga panit. Sign of aging mo. Sa dalayon, nagalaya yung panit na bla. Nagaringkols, abi, nagaukot-ukot na da. Habon nilang maladlaw-adlaw sa DTX Beauty Shop, hindi nahil mo no ng wrinkles, mga ka-K5. Kag siyempre kung nag-aedad ka, nag-yaya panit mo, hugto niya matamat liwat. Now, ari pagin ang problema sa isa ko kamigo nga may edad-edad naman, abe, parihas kay Jerry Lee. Kung may edad ka na, dolain ang baho sa lawas mo, bla. Kung sa Tagalog, pamamatian naton nga amoy lupa, ha? Di natural ina siya nga nagigagwa sa lawas ta kung may edad ka na. Tasyon, Do may nagakamag sa lawas, do nga palang atol ka blang, do matyagan mo, do may subay. Dulao na siyang ni TX Beauty Shop, mga gagifay. Do nagakatol, do may matyagan mo, do may nagakalalamang sila panit mo blang. Dulao na siyang ni TX Beauty Shop. Karonda mo, gidriling yung nagasindi kandila kagsigi pangamuyo niya. Lord, paputi alang ilo ko, mag-good girl na gid kuya. Okay na na, sakto na nagasindihan ay kandila kag pangamuyo. Bakal ka na di Tex Beauty Shop. Kay amo, ini makapatinaw siyang imo yung ilok. Sa mga nanay nga kagipamata, no? Di siyempre may mga stretch marks na sa tiyan, abi. Di kong kisya kaka-conscious ka mo. Sa mga nanay, sa mga babae na. Di siya una daw ay mani. Di siya daw nagkakabuhinan blang imo yung self-confidence blang. Di amo nang ihabol mo sa tiyan mo, Permi. Daw dalamasahi blang. Hindi nahil mo nun ang mga stretch marks nga nangguray-guray nga daw kambang. Hindi na dahil mo nun. Try nyo again, no? Di ano pa may pangitao na ton. So may mga bata naman yung mga ga-permeng nag-dalagan, wala na? Nagkakadus mo, nagkakadasma, may mga pilas-pilas. Amuning habon nyo sa pilas nila, oh. Dasing lang magpali. Hindi pa ma-infeksyon. So ano pagit pangitao na ton? Kaya para inisabilong nga pamilya. Self-confidence. Ang isa pagkikimportante nga benepisyo nato. Kanitistingin na ha. Sa wala pagkagamit sa DTX Beauty Shop, tistingin ah! Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo ng mga butika na sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok ha. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala siyang bayad. Okay, ini nga bahin malunod uman sa aton los ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Now, ang chimpo subong daw hindi mayo, no? Perti kaini tapos gulpi lang maulan. Gani uso naman ang flu o kontrang kaso. Ang flu isa ka common nga masakit nga

ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga mayara sang Eichel Glycerols nga nagabulig padamo sang white blood cells sa lawas para magbakod ang imo immune system. Ang Dr. Pinoy's Squalene isa man ka adjuvant. Ang adjuvant ingrediente sang flu vaccine halin pa sang 1998 para ini mangin maepektibo ang bakuna batok sa masakit. Gani para iliwas o kulikaw sa trangkaso, inom na Dr. Pinoy's Squalene Capsula. Ang Dr. Pinoy maayon man magkakifive sa aton nga mga problema sa arthritis blood. Ang mga gout arthritis naton, ti siyempre sa may mga ara sinada kag makita naton nga way ki arthritis daw ginabali wala talang kitiway ka man nagabatsyag mo. Pero kung ang ikaw may ara ginabatsyag yabi, no? Do gantos kamla, no? Kapinitin siya kamla. Tungod siyang kasakit, hindi ka komportable, do nagakastress kay, no? Grabe ang uric deposit naton mo, uric acid bla. Kakun dalawo naton galik ang uric acid sa mga microscope niyo, ang itsura yan dyan ay nabuka nga kristal. Now karon, amo ini nagahatag sang ngot-ngot, sakit, banog sa aton nga mga joints. Kag hindi ka maayo kalakad, kag hindi ka komportable. So inuman mo Dr. Pinoy's Squalene Capsule, unang niyang himuon, dulaon niyang ngot-ngot dyan ili. Pakuposon niyang banog, kag sa dalayon mo nga inom sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule adlaw-adlaw, ang uric acid mo dira ino sa imo nga mga joints, tunawon niya. Kag i-revive niya ang tawag naton nga synovial fluid. Do ini synovial fluid mga ka K5 nga ara sa aton nga mga joints. Do nagaserbi ni siya grasa. Nadula na na siya, nagmalala na na siya tungod siyang presensya siyang uric acid blood. Di ko nagainom ka Dr. Pinoy Squalene Capsule, tunawon niya yung uric acid, ibalik itong synovial fluid, mga kakifive. Kag kung may tais gin man ang tulaan mo abi sa mga joints mo, i-repair niya matama. Kagrabe siyang Dr. Pinoy. Ang early stage sa mga cancer, sarang nga awa yun, jaling nga hindi na magsige. May mga insomnia ka, may leukemia ka, grabe cancer man is dugo, oh. Awa yun man na siyang Dr. Pinoy nga mag-ayo ka. May ara ka siyang pasyente kung kilala nga may dengue. Dasing magpasaka siyang blood platelets ni Dr. Pinoy. Makasalbar sa katalagman ang isa katawo nga may dengue. Sumong man ang problema naton, ining kidney naton. Mayo lang tani ko ng mga higko sa mutko naton kay habunan talang ni kagugasan tubig dula na eh, no? But paano naton tulimpyohon ang kidney tabi? Kaya ang kidney ta muning salaan sa higko sa lawas ta sa salod. Nagaagi sa kidney naton ang 50,000 liters of blood. Ginasala sa kidney tang dugo ta. Kag sige ng dugo ta biyahe sa bilong nga lawas, pag-abot naman na sa kidney, sa laon naman sa kidney, balik naman tong dugo libot sa lawas ta. Di sa inang proseso sa kabilugan, si Sakadlaw, 24 oras, nagalabot ina sa sumatotal nga 50 litros tanan ang ginsala ya. O kung 50 mililitros, 50,000 liters, grabe naman naman. Di bisa nagapaglaba ka, sige sala ng kinita. Gasakay ka sa jeep, gasakay ka sa e-bike, gasakay ka sa karabaw. Sige niya sala yung aton kidney sa aton dugo. Nagakatulog ikaw. Sige man siya giyapon trabaho sa sala sa dugo. Nagapanilhi ka da, nagaluto ka pinirito nga bangros. Sige man siya giyapon siya sala sa dugo. In other words, mga kakifive, kung sinusumahon mo, pagwata sa kalibutan, may kidney na tamo. Hasta subong sa edad naton, miserable kung ano nakadamo ang sala yung litro sa dugo, ta? Kag kung ano kay kong kidney, ta? Di mo ng problema, subong.
You know my human nature.

Wala man na siya bisyo. Nagka-problema sa skin niya, taas ang amuni mo na pagpalaboratory. Dinugay-dugay balitaan talaga, ginadialisis na siya. Tungod higko ang kidney mo, huwag na masyado kapangsyonar. Teka mo malang ni Gilandlan tagali, maino malang tadlon lang, Dr. Pinoy, maumpawa ng kidney ta. Huwag kagin problema sa Dr. Pinoy, kaya brumbado siyang bifan. Wala siyang overdose, wala siyang side effects, ha? Himo ini sa shark liver oil. Sa may mga kamataan, binuman yung Dr. Pinoy, kaya maalam sila. Nagapa-clear ini sa aton paminsaron. Kung may edad-edad ka na namin man, Dr. Pinoy, layo ka sa maging malipaton, Alzheimer's disease, ha? Ining mga dementia. Dr. Pinoy nagadugang supply oxygen sa aton nga mga kaugatan, sa aton dugo, kag especially sa aton brain. Dr. Pinoy's Quelling Capsules hapos na ni Baklon. Dasag ibi magalona kadtol ka mo sa D-Jam Pharmacy, Rachel's Pharmacy, Triple K Pharmacy, HM Drugstore, kag sumungman Mangkas Pharma, kag The Generics Pharmacy. Sa Kabangkalan, Valladolid, San Enrique, Binalbagan, Morsia, La Carlota, Talisay, kag sa halos tanang mga banwa kag mga kasundaran. Diri sa Negros, kag sa Bilong Apanay. Available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ha?

0: Kag saliwat sa mga ka-K5 sa may mga problema nga gustong ilipalambot kay J. Loloy, itawag nyo na kung i-send nyo na o kung i-text nyo na sa ating hotline. 0928-611-2263. Kag sa aton man nga globe number 0927-7-448-940. Alas 11:23 na mga ka-K5. Oras na para magbasa kita sang isa ka problema nga ginpadala sa aton, ha? Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Isa man ako sa mga avid listeners sa inyong programa kada gabi. Tawagan lang ko sa ngalan nga Ronnie. Ara ako subong sa Sarah. Sarah ano ni? Sarah... Iloilo? Sarah, masakit man sa ako. May bata ako nga apat kabilog, J. Lolo. Pero may lang kami gaaway sang asawa ko. Mudlay ni ka na away, gabusyong na yun. Amo di siya unang tupad balay ko dyan, harap nag-away naman sila. So, namulan, busyong naman naman. Mag-away sila dyan, lalisay ko siya kasing itanay pa na. No? Pagka nasyong nga sinimana, gasuka-suka na. Mag-ano sila, mag-ayuhay na sila. Tapos nila away na, oh. Magmayuhay naman sila, after 1 week, gasuka-suka na yun. Timot ka na lang na nagaliad-liad naman. Kada mag-away, grabing away, nagabusyong yun mo. Niya kuno niya managbata siya sa hospital. Samtang ginasakay siya sa iligdaan, ginatulod niya nila, pakadto siya delivery room. No, ano man to yung babae, yung siyagi yung buyayong bana niya. Nga si Amugini, amuning bana ko, muna, ginabuyayaw yung bala. Nga hindi nagid ko, dok, hindi nagid ko. Habas ang doktor ko noon niya, misis, relax lang ah. Yan ido ka kaya mo ni yung bana ko, hindi mo na o, muna o, muna. Dala mo yaya o, dirili. Nga, misis, relax lang. Nga, dok, basta hindi naging kumabusyong-busyong, dok. Nga, misis, relax lang. Kaysa nagligad to, eh. Kaysa nagligad, pag nga to, eh. Amo mo na ang bal mo. Nga, mo gani na, dok. Hindi na kami mag-away, ah. May bata ako nga apat kabilog, J. Lolo. Pero may nakamig-away sa asawa ko. Do indigin makaon, kaido ang ginapanghambal niya sa akon. Ah, ti, hindi magkaon ng ido, hatag sa kuring. J. Lolo, pero may lang ko ginahambalan nga magbulagay kami. J. Lolo, nga mangita ako sa asawa, J. Lolo. Masakit man sa akon, ginapanghambal niya sa akon, J. Lolo. Ang naluuyan ko lang mga bata ko, J. Lolo. Nagahibi ako, J. Lolo. Masakit man sa akon, gani ginhimo ko, J. Lolo. Ginhimo yung ano ni, nangisngita siya. Kakadaaway siyang asawa, yung kuro niya, ngita ka lang iba yung asawa. Kaya patmilong bata nila. Kadaaway nila, guro, kalabot sa punto, guro, yung initay sila. Bulagay na lang ta, ngita ka na lang iba yung asawa, ha? Ngita ka na lang! Si Karon, naghihibi siya ko, no, mga kakifay, yo? Pero ari hambal niya, ho? Masakit man sa akon, ginapanghambal niya, J. Lolo. Ang naluuyan ko lang mga bata ko, J. Lolo. Naghihibi ako, J. Lolo. Masakit man sa akon, gani ginhimo ko, J. Lolo. Subong nakakita ako, nakakita siya. Ibulagan niya kita sa waya. Ha? Nakakita ako di Lolo. Gin pablater ya ako di Lolo. Gin pablater sa kasawa ya. Tapos kagin. Wala yung mag-rogin bulagan. Nangita lang siguro siyang ibang nga babae. In other words, nga daw napilita na lang siya nag natudlo yung may sala asawa ya. Nakatisi na tulo niya ako, di ginutuntuon ko na lang gin. Kita ko ibang babae. Di karoon kayo nangita sa toon babae, gireklamo sa asawa, ginpablatter, ha? Ari ay, pamangkot niya sa atan. Anong himuon ko, G-Lolo, kay magku-advise ay? Na, na, amo na, dalahigo niyo naman ko. Okay, okay, letter sender, relax lang ah. Amo na kong kaisang inaway sa mag-asawa nila Lisay Dirile. Nag-alabot kong kaisa sa mga binasulay, bla. Di ko makabuhi ka na siyang sugilanon nga masakit, hindi mo na imbawi na yan. Nakapilas na to eh, o even na to, o diyan nga mapangayuan mo pasensya, mapangayuan mo kapatawaran, pero nabuyan mo na eh. Nakapilas na to siyang balatsyagon, pagede. Di ko rin nakalamon, guro nga nag-inokatay, guro siya mga siyang una pa. May marapang nga naginulsol ko kay ikaw na pamana ko, ikaw na pangasawa ko. Mga mo na mga sugilanon, doon lagi kong ispiktar nga. Amo gali ng batasan mo, kalain. Ha? E malagi kong ispiktar, ya gali yang hindi ka gali responsable nga klase isang bana, responsable nga klase isang iloy, o kung asawa. Mga mo na naging napangbuyan nga sugilanon, bugat na na. Sakit na nakagabudlay na naya, gamarka na naya mo. That's why nga, ining aton nga letter sender, guro nga, ah, gali ah. Ngita ko ibang babae, ah, ngita ko bla. Di karo kayo nakakita sa Jirili, nabalaan siyang asawa, ginsugit sa pulis. Iba blatter, ti blatter na isa ina ka requirements para nga ikosar ka mo. Ala, papriso yung guro ni. Sir, ang akon sawa, ang akon bana ng babae, pablatter ko ah. Ti requirements na siyang abogado, nga mag-file ka siyang kaso, kinanglano sa mga unagin may blatter ka mo. Ha? Tiyan mo na lang gurong direksyon, no? Gakalarma siya, o. Oh. Yan dumapresyo, kagundi, o. Oh. Di siya man nagtulod sa akon ng mga ita ko, babae. Tapos, may plano siyang iakusar ko. Nano na siya man. In a swine, no? Nga, hindi mo na marason sa korte yung kaso niya. Ti, judge, isugo yaman ko mo. Isugo yaman ko, judge, nga kadaway na mo. Mangita lang ko iba nga babae. Ti, sunod ko malang, judge. Hindi makuya sila nga biyang nga salawayon, ganyan nga way kapati sa sawa. Sige, isugo yaman ko, judge, nga mangita babae. Sunod ko malang. Yan ang sala ko na may judge, makinagsunod mo lang ko sa iyang sugo sa ko. Diyan ba sa judge nga kung maghamalo ka sa sawa mo, lumpat ka sa pilas, malumpat ka magli. Nga tila yun naman yung judge siya, taas na iya, mga nubo lang, pwede ka lumpat ha. Mga taas siya judge, hindi ka doon na yan, nahuwaan ko ng daan niya. Matiyan mo na mga kakifive, no? Sign of sa relasyon. May mga amugin na nga sitwasyon. Kung sa diin, dragi na nga katakos ang inyo yung mentalidad, no? How mature sa pag baton sa mga bagay. Kaya mga problema, mga kakifive, nagaresulta sang hindi na maayo nga mga sugilan nun. Tungod nga why ginaistoryahan sang tadlong mo. Kung ang problema kwarta, napad maistoryahan na ikaw mo. Kung paano ka mo makaganar kang makaprovide sang additional nga kulang abi, no, nga kwarta nga nagasulod sa pangabuhi. Yaday, amunin mo on tabi, ano imo be? Niya matanom ko kapayas. Niya imo ya, niya kamuti. Niya kumamunga kapayas, butang tabi tag 15 pesos lang, may pulo, tami 150, tamo. Niya imo kamuti ya, niya tiyan niya 3 months, ya, after 3 months, yung kalikali. May mga isampo lang ang mga inisyatibo kung paano ka makahaangkos ang additional income mga para masolusyonan ang problema. Nag-istorya ka mo sa solusyon. Hindi kay binasulay. Nag-amuning sitwasyon tungod sa imo, muni mo to. Di masabat man, aba, to, ay? Ikaw, ginyaya. Na, wala. Hasta nagsinabtanay na, apos nagagawa ng mga lauay nga sugilan nun. Ganda wala na nagkantoya sa solusyon sa problema, kundi nagdugang pagid, naggumun pagid ang sitwasyon, dirili. Nagdako pagid ang problema. Di sa itong litersin din naman eh. Una bes, kalma kagid. Kinanglan kung ikaw nag-timon sa imo pangabuhi, kapasang karon magid pinsan nyo. Open-minded ka mo sa mga kakulangan, sa mga diferensya. Ara ka mo da, you work together as a team. Naga-teamwork ka mo bla, naga-buligay ka mo. Hindi ka mo mag-basulay, hindi ka mo magtudluanay sa mga diferensya. Normal man lang na iyan nga may mga kakulangan kag hindi man ni perfectong tagsa-tagsa karelasyon. Pero amo ina, kung ara ka mo, sang tawag nato nga gasentro sang inyo pangamuhi bla ang Ginoo na may ara ka mo sang wisdom nga ginatawag ginabless ka mo sang kaalam ginabless ka mo sang katawhay kag makaangkon sang solusyon ang inyo nga mga problema kung may ara ka mo sang nagaugyon ka mo nga duwa sa inyong pagtuob lang. Kag-aragi nag-istar ang espiritu sa Ginoo sa inyong panimalay. May mga problema gin man, pero gakasilusyonan bla. Wala yan nag-asiling abing galamot sa mga amusini nga sitwasyon. Nga makantunan ni sa kahuyanan, pagkaguba sa panimalay. So kinanglan letter sender gid amo ni. Relax ka lang. Unta ta da nang pangmabayi mo. Focus ka sa inyong mga problema nga masolusyonan mo. Kung may kulang sa pinansyal, dapat mangita ka sang pamaagi sa maayo nga pamaagi. Nga kung paano mo na ma-provide. Kay nagadepende sila si mo. Kasi nag-depende sila si Momo. That's why nag-sulod sa pinsar tangang tugon kit siyang ginikanan. Magsulod ka mo, mga buhay ka mo, dapat stable ka mo, anay. May mga ubra ka mo nga sarang makasagod sa pamilya. Di karon kay ti inahinalian. Alang-alang kag hindi sufisyente ang ganar. May mga mata na apat pakabilog na iyan. Hindi, miserable lang apat kabilog pakaunon mo bla. Ang isa ka tao dahil sa mong mamahaw man niya manyapon, mag-budget ka lang dili 150 ka na ulo, be. O, oh, di bla? O, konsin ka na ulo, be. Oh, dala na bilog na nag-adlaw, be. Sti mag-apat na 400, sti duwa pa ka mo. Mutan na may 600, sti pula syuldo mo. 350, 400, 500 ang adlaw. Kulang eh. Mas-short kagid eh. That's why nga makinot kagid, no? Instead nga makaon ka mo siyang sinabawan nga lagaw, no? Tipin aksyon na lang anay nga lubo-lubo. Kaya ang nagadesisyon, hindi ang gusto mo, kundi depende sa unod sa bulsa mo. So, letter sender ang mong ginano. Relax again, magpakabakod ka, kay initanan proseso lang ni mo. Untatol mo ng mga pagpasaway mo na sa misis mo. Ginahimo ilang na, tungod sa kaugot yung lang, tungod nga gusto ilang guro yung nga i-agambaw siya nga ngita ka lang mamayi, ngita ka lang amos ni, tungod sa iya nga, kung pa siyang karoon ng pinsan, kapangayon lang na sa atensyon, kapangayon lang sa assurance, kapangayon lang sa emotional security, kapangayon lang sa stabilidad sa pangunauna, nga ara ka, nga nagagiho ka, kay nag-provide ka, naghatag proteksyon. Panang imoyaya, pilas na, ginpugahan mo pagin kalamunding. May problema na, nang mamahi ka pagin. So indirect na yang iya balatsagon, ngita ka lang ibang asawa. Kay gusto niya pabaloyang, hindi na siya kagonta. Pero kung palangga mo siya, kapag hambal yato nga mo sito, hindi na yan, palangga ta kaya, buligay ta. Kalma bala, mga muyo ta, luhod bala, luhod kita. Mga muyo ta sa Ginoo, niya may aragin na. Hindi makalma siya, siya mo malang nahihimo-himo o mangayo agad pasinsya siya. Kagtapos, sa tanan nga bagay, dapat may sistema mo. So, nagabase kita sa aton nga resulta. Kung ang resulta nato na be is failure. So, mo silingon, hindi effective ang aton nga sistema. Kung ang aton nga resulta is subo, masakit kaga kapaslawan, ang aton sistema, gro may diferensya. Parihas bala sa magluto ta siyang mga laswani bla, sudan bla, may sistema mo. Hindi pwede yung atanan itong mga panakot sa laswa ito, ibu-bu mo tingob, ha? Karoon naglata na itong dahon sa malunggay, dahon sa tugabang, garagumo pa yung imo kapayas, tiga pa yung imo yung kalabasa, ang takway mo yan daw, ha? Daw barbecue steak pa. So, sa pagloto siyang laswa, may sistema. Kung makapainit ka lang siyang tubig, no? Unahon mo na kinanglanggit ang unang mga matigah nga klase siyang utan. Amat-amat, pasunod, ang paulihin mo na ang dali maluto nga klase siyang utan nga bahin siyang laswa mo, tiyan mo na mga dahon-dahon. Unahon mo itong kalabasa, kapayas, o ding mga takway, okra, talong. Paulihin mo na yung tugabang, kaya kagang dahon sa bulunggay. Pero ibu-bu, blatanan, bladungan, bla. Ang resulta, sinada, no? Basihan mo, hindi ni Islaswaya, damog ni. So, failure. So, anong sistema mo? Sala, kaging bu-bu mo, tingom mo. So, ang sistema nga syakto, i-follow bla, sunda bla. Kaya ang resulta man na, mayo, isyakto. Di siya mo man na mga kakifay. Sa aton matag-adlaw nga tanan, may sistema kita. Magkaon kita, ano una tulon? Hindi bla, timo, gidya una. Matimo ka, usap, nasun tulon. Alang-alang matulon ka, nay, ulihin mo yung usap. So, may sistema. Ang sistema mo ni siyang check and balance naton. Nga para ma-attain naton kung makuha naton ang saktong resulta. So, karon ang relasyon, may sistema man na. Nga, anong sistema ta nga aga ka-failure ang atong resulta sa atong pag-abdanayaw? Ang sistema, tabi, wala tayong Ginoo sa atong nga pagpalanggaan ay sa atong pag-abdanay. Ang sistema, tabi, sa pinansyal, natunan mo naman na no, sa pinansyal, anong sistema nyo? Sa panimalay nyo, anong sistema nyo? Sa kusina nyo, sa pagpanglimpyo, anong sistema mo? Tanan may sistema, no? In order ang sistema, i-implementar mo sa insakto para may resulta masang insakto. Karon dra kita nag-evaluate sa resulta. Maayo ka hindi maayo. Success and or failure. Kung maayo, mo silingon, maayo tong sistema mo. Kung sala ang resulta mo, may difference ang sistema mo. Now, karon, pangitaon mo ang insakto ang sistema. Kung ay kagamalo, di mangita ka siyang nakamalo eh. Ha, mag-cut ka. Pari daw kami nag-amunig, itsindihan na yung amunig. Anong sistema niyo? Nagatulog lang kami yung huwain na namon niya ginasulbar ang mga problema, ginapabahaw na namon. Huwain na namon, nasturihan niya, gilipos lang kami. Ti, hindi na mayo. May aray yung mag-asawa yung dahil hindi na magtulog, kundi tanong masulbar. Kinanglan matulog, tanga masulbar, tanong problema, tanga may peace of mind, ta. Dibla, may mga amo sinaya mo. Iba na yayang, mochi mo, talikdan na ya. Yaday, hindi na! Dibla, day. Hindi na, nalipalayo to, ah. Talikko na yun. Tungod, naging babaw ng bugal. Naging babaw ng pride. Amo ina nag-divide sa ton, eh. Ang bugal na ton. Tungod nga, one number one, wala ka mo siyang presensya siyang ginoobla. Kung may ara kita pag-intindi sa aton nga Ginoo, kag-ara ang presensya ya ang espiritu sa inyo pag-inobdanay. Kamalo ka mag-humble down. Kamalo ka magpaubos. Kamalo ka magkalma. Kay tungod na intindihan mo, initanan, ginatagaan na ka mo siyang pagtilaw. So, liwat sa aton litisinder to, untatinan lang pagbabayi. Ihatag sa ako ng cellphone number sa nubya mo, ha? Ano? Kay Tauganta kaga... Lagi yan, ha? Day, come to Lulo. Hindi na da siya kay... lain na. Hindi ka sa ako niya kay... wipe ako nubya. Untatina na siya kay tapos... ngayo ka pasinsya sa iya. Tunaan yung sistema, kung anong maayo nga sistema nga maging effective sa inyo nga pag-itsindihan ay kaya para magluntan ng harmonia. Kag siyempre, isa sa mga importante gin, imbitaron nyo gin siya o imbitaron mo gin siya nga magtuo ka mo, magsimba ka mo o kung may mga marriage encounter dira o kung marriage counseling. Attend ka mo. Kay dra makagain ka mo siyang knowledge, kundi na ka mo nga stage sa inyong pagpangabuhi. Sa una, duwala ka mo, da okay man. Anay nag-abot ng kabataan. Nagdamo na ka mo, may mga needs na kakinanglan ka mo nga pagkahimuon nga pag-intindi, pahimuon nga pag-provide sa mga kinanglanon. Kay dra na kung kaysa nagatuha ang mga konflikto kang hindi pag-intindihan ay... Pero kung na may mga marriage counseling, marriage encounter labi, no? Drat nyo na ma-realize, ay, ari na kami gali sa morning stage. Ang una, duhala kami, doon wala makami ka problema, gin masyado. How come nga may bata na kami, doon naglain na? Tungkol may mga factor na nag-trigger sa inyong sitwasyon. Kag in every sitwasyon, mga ka-K5, ng mga pagtilaw, dahil na yan nag-gagwang mamatasan ta. It's either nga kutos ka, it's either nga mapasinsuso ka, o it's either yung bingit ka da. Kung anong batasan mo, Ibla? Pero kung ano man nga mga pagtilaw, kag-arang presensya sa Ginoo sa inyo nga mga tagipusuod, daw nagkakalma ka mo, Ibla. Tungkol may ginasandigan ka eh. So sa liwat na muna, knowledge, marriage counseling or marriage encounter dira nga mga seminar. Kinaglan nyo na atin na, no? Parehas ang basketball. That's why may coach sila lang. Kay parang ipasa nyo maayo, muning dribble, muning ato nyo nga team play. Para magdaog kita, makashoot ta damo sa mula. Daog ta. Demo mo na, no? Ang marriage counseling is just like you have the coach. Nga amoning himuon nyo, amoning stage, nga nag-konflikto ka mo, nga nag-amoning resulta, that you not ma-realize. In that way, you will grow. Kag, siyempre sa liwat, again, dapat may ginuogin ninyo pagdanay para magluntad gid ang harmonia kag agatawhayan. Okay, last 11:48 na mga K-5. Good luck sa aton nga letter sender nga kay Ronnie, no? I hope nakakuha ka sa mga puntos na da. Mabreak tanay kadali, ha? Don't go away. We'll be right back.
1: K-5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mapagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
14: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
15: Dr. Binoy Squalene Capsule.
16: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangunsang Dr. Binoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
15: Dr. Binoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
15: Dr. Binoy Squalene Capsule.
18: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
19: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis e?
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: What is love meant to you?
11: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
21: Paano kung nabalang lusutan lo?
1: Would it be there to comfort you when you need it most?
11: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang awan.
1: Or will you still be there to fall in love again?
21: Hindi kang inabalaan nila. Sultiro pa ko lo.
24: Malo na kami na. Sultiro ka to. Mangaga K5 ka boss na kita ng oras na ton. Hindi anay makalipat, no? Gina Seafood Restaurant. Ang restaurant nga saragin natin mapabugal bilang Ilonggo, Makolondo, Negrense. Kay ari na ni sa mga landmarks natin di. Nagakanto din rin iban nga taga bahin sa Pilipinas from Mindanao, Cebu, Samar, Luzon, Manila. Nagakanto ni Sharton sa Makulod sa Negros. Kag-aragin sa listahan nila, mla, ang Gina Seafood Restaurant nga kantoan nila. Isa na ini ka food tourist destination mo. Ang Gina Seafood Restaurant, bugal gini na ton. Di no confirm na abi nga ginakantoan si Iman nga layo pang ilalugal. Kita'y taga diri na yung mga daan. May patakantos, Dinas. Tingani ko may chansabi. Dalang pamilya, dalang mga kabyanan, opisina. Try nyo kanto sa Gina Seafood Restaurant para ma-experiensyahan na ton. Ang ginapabugal na ton, ng number one seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant. Ha? I-try nyo gate ang ilang bestseller ng mga isda na ka mga seafoods. Una gate ang ilang sinigang kag tinulang isda na. Pili ka na siyang isda mo da. Tapos ipasigang mo gate o kung ipatulani mo. Ang akong nilaya lapulapo, ganyang pangagid siyang lapulapo. Okay, tapos natuon na nila pala-pala style, no? Tilawan, ha? Ang ila pagin ng bestseller is butter garlic shrimp, ha? Pasayan nga ginuto niya sa espesyal nga sarsa nila. Nga kanamit-namit siyang sabor, dili. Kag mismong pasayan, gin, halin sa dagat ng dalalagko, namit sabor. Ang ila locos, dili, pwede mo masugba kayo mga butkon, kilagko, pili ka lang da. Pwede man kalamaris. Now, inipagid ang kasag maluoy ka. Ang kasag paborito tagin na mga kakipay, basta bayegi dirili ang makuha mo. Pag-abrin mo siyang lokaba, gapangilay ang aligi. May mga blue crabs ma sila na. Everyday ginapasayan kasag, ara ginadaya. Lokos, ara ginadaya. May mga abalone shell pada sila. May wasay-wasay. May ara siyang ining tawag ni gani ning isamla ka shell ni bla. Kanami nga shell ano kay na diwal bausos diwal ho. Kamalipat tayo pag diwal. Ara tanan sa Gina Seafood Restaurant ang ginapangita tang kalidad, ang serbisyo, ang akomodasyon, ang lugar nga malimpyo, barato. May parkingan sila. Para sa inyo dugang impormasyon kag kompleto nga detalya, subong bisitahin nyo sa inyo na mga Facebook accounts. Ang ilang Facebook page, ha? I-type lang Gina Seafoods Restaurant, ha?
25: Salamat gin mga kaka-K5 sa pag-upon sa amin ni J. Lolo subong nga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
24: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay. Base sa KBP Kantar Media Survey, nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
2: Number one.
1: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hmm. Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulos.
1: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas
1: ano tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamlumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para si mo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
6: Base sa research dita sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
2: Bao kataas.
6: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
2: No?
6: Siyempre plakaon parat. Duha lang ni ang bot silingon sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
2: like lifestyle, no?
6: Lifestyle gidya eh. Rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
6: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin. Paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan kuan asin, kag tuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom ang suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
2: isa man gali Dr. Mel nga pangpugong sa pagdevelop sang high blood pressure amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
6: Di ang DTX 500 gig may TC kampiyon sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitag mabisikleta kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
2: Tamo gina, tamo Pinoy yung manigarilyo.
6: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitag blood pressure.
2: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag may TC, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
6: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa amon mga clinic, may guidelines gina. Sana nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kadadlaw, pero may gid wala gid wala, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya, no? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi. Ang nagapahilti sang imong korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala gapanaog ang imong blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong BP or blood pressure nga ikaguba sa imong korason kag kaugatan mo biskan ang imong kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood amo ang pagpadamo sa imong nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, indi gid naton paglipatan.
0: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Dina dala subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
6: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag may TC or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
2: Oh.
6: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legume, sun beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500 may TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa, tiyan pa mangkot Sir GP pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amo ni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal dito X500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
7: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So ano mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amon ni sila mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang o bayugit wala.
6: Okasyon lang.
7: Para makapahuway ang imo atay.
6: Kag makaregenerate.
7: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Maamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
6: Ako Sir Boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So ti sa mga pala inom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So adlaw-adlaw pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
9: Ilan tong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong kanami sa akong paminsara.
8: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Refendor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
10: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
7: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
14: Nakapaligo ka na, kinanantinloan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung Seltzer Boy,
7: mm-hmm.
14: DTX sa coffee mix.
7: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo ka adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, mm. para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
6: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
7: Nan.
6: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka,
7: mm-hmm.
6: mas ginarecommend mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: At the same time, nami ang iya sugar. Hindi brown, hindi white, kundi stevia.
7: Mm-hmm.
6: Plant sugar, Sir Boy. Ang manang nami da.
14: Natural.
6: Mm. Te?
7: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium. No?
6: Plus.
7: Plus, kung pugahan mo pag itadawa ka dito yung bayo, ay kampiyon.
6: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
7: Mga autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with 2 ka D3 bio. Putiktado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Putiktado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Putiktahan sa D3 bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
6: Oh.
7: Lain niya.
6: Ginom siya kape. Duha sila ginom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
15: Extend.
14: Wow. Muna sikap ito ni Engineer.
7: Hindi na high blood, fast blood.
6: tapos na palapi, gapamasahe din siya. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
15: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
6: Mm. Oh. Ta all e.
7: Isang paide, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
15: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
6: Santon Plus Herbal Oil.
16: Informasyon sa ikayong lawas.
15: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa talk ni Doc with your boy Silueta. Talk!

0: 567.
1: Ang ginapatay
0: doon. That's 11% total
2: every year.
0: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
2: Mm-hmm.
0: Number 3 ha. Nga, ang blood clutcher boy nga bara. Bara no, term no?
1: Oh, bara.
0: No. Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man no, maski mixed stroke.
2: Mm-hmm.
0: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
2: Mm-hmm.
0: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na ito ma-prevent ang blood clutcher boy.
2: Mm-hmm.
0: Number one, exercise.
2: Mm-hmm.
0: Hindi magpatambok.
2: Mm-hmm.
0: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
2: Mm-hmm.
0: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa sir boy.
2: Correct.
0: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong D3 bio, ang iba niya wala na
1: why
0: mo
1: na yan?
0: Mm-hmm. Tapos may garlic acid, powerful na siya nga kwan, antioxidant.
2: Mm-hmm.
0: Nga kaya niya ma-prevent kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka sir boy.
2: Mm-hmm.
0: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 bio,
2: mm-hmm,
0: kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
1: pag-ubag
0: and mm-hmm neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
1: Wow.
0: No, mm-hmm, diba? Mm-hmm. Di ang inyong vitamin D3 may garlic acid, wala, may polyphenol, wala, makita lang na iya sa D3 bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia sir boy.
2: Mm-hmm. No?
1: Amo na ila immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila no.
1: May anak man sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag D3 bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imong brain health because of D3 bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
2: Mm-hmm.
1: Abi naton ang D3 bio gaprotekta lang sa imo kontra depression,
0: mm-hmm,
1: kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sing imo brain, gatindo sa brain mo, ginaprotektahan kag gidli sang D3 bio kontra sang kun pinaka kontra sang brain no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
3: Yes, kore kun naka D3 bio kakadadlaw sir boy, nagapromote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no. Malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban pa nga klase nga stroke sir boy.
0: Mm.
3: Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae no, especially kung palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains no, amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga ara sir boy no.
0: Gina-recommend niya na to sa aton mga clinic doksa mo,
3: yes,
0: ang mga magnesium,
3: oh,
0: potassium. Nami siya sa mga kwan para malikawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
3: Yes, kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka stroke ako nag D3 bio ka no, tungod sang magnesium sir boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina sir boy mineral nga potassium. Ginapanami man ang isang absorption ko naka D3 bio kita sir boy, kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood eh.
2: Mm-hmm.
3: No, so makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo, kay sobrang asin it can lead sir boy sa ginatawag hypertension no. Pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3 bio kag ginapanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso bla sir boy, kag mga prutas no, kag sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy, kag isa pa lauric acid nga sa D3 bio no. Makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses, kaangay sang ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy.
1: Kaya kamo ipastukon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no, ini tanan ginatapna sang munaw law din nga makwa mo sa D3 bio no, ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan kinanlan sa lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni Ditribay sa atong lawas, magnesium, potassium, ini ng mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong siyang Ditribay sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Anong pagkikinobra ni Ditribay? Ini ang galik

0: acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kinda mo gid bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, kinapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni D3 Bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, sir, boy, sa blood clots? Hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan.
0: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sa lawas na. Your probiotics is capable of producing folic acid. Oh, tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
2: May TC! Mapalis sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw, walang paginom sang D3 Bio, Dr. Ramil.
1: sa mga adlaw-adlaw gainom sa ditribayo, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang ditribayo isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
5: capsule.
1: Namin ni sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na dako bulig. Number one, kaya niya nga ano malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa ditribayo, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya amo nang makabulig kung may hapo ka. Mo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ginom ano ditribayo. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag ditribayo, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So sa mga pala inom ditribayo, te may ara na lima ka antioxidant nga makita mo na, isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mong babuligan.
6: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So, ang ditribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ining ginatawag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang ditribayo may rasang gallic acid, no? Nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no? Basta damo ganyang free radical, Sir Boy, nagkakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parties ang aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, ayugid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. bote, gadalhay ang pag-ariya. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Las 4:35.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number 1.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: from humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad Balita K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
1: Balita K5 sa Umaga! Isipo niya ang iyong silang mga rosana, last 4:39 na. Las 4:39 mga ka-K5 sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati karon nga aga. Diri naman kita sa aton sini nga kuana.
2: Bugas.
1: Sa aton sini nga talakayan karon nga aga. Dala na da pa bugas eh.
2: Tiksud anya wai.
1: Ano pusod anon bro kay pigado no. Ayaw na yun, bugas-bugas lang.
2: Yawan, muntah na yung puro lang bugas.
1: Bahala na kung may, bahala na wala sudan, basta may bugas lang.
2: Ang katunga ay, baligya ko ay, bakal kuya sudan, bahala ka na yun mo yan, kundi kaya magbakal sudan. Ang bugas ko yan, katunga ay, baligya ko. Bakal sudan.
1: Ang lain lang, kung wala tubig. Kabisan may bugas, paano mo na magtigyan wala tubig?
2: Kabalok ako nga nga gareklamo ang nanay magtigang ang bata nga basa.
1: Ah.
2: Anong sabat ang bata?
1: Nya yeah, damo tubig mo.
2: Kiningati. Amo gid na basta tubigan, basta gid lang na. Oo. Gusto mo nga malaga tinigang?
1: Ah.
2: Indi mo pagtubigan. Oo. Ah. May punto.
1: Oo, gusto man.
2: Oo.
1: Eh. Sila isang tatay. Yan na ano nga tinigang mo rin o tinula man ni man.
2: Mm.
1: Ang
2: insabawan mo.
1: Sinisang bata. Nati kung gamay ang tubig, ngakig ka man.
2: Oo.
1: Kung damo tubig, ngakig ka man.
2: Ano komod siyang bata? Kabalo ko anong komod siyang bata?
1: Anong komod siyang bata?
2: Wait, tapos nagtuwaan din mo.
1: Daw mo ginayapirme sa bata sa bata mo. Kundi hindi ko bang palugar si man.
2: Mo man na sa eskwilahan. Kiling niya.
1: Ano pangitaan?
2: Maria. Oh, Maria. Na 2 plus 2 na 4, ma'am. Kiling niya, Pedro. 16 plus 36. Nang budlay sa inyo, kung hapos, ibang tokso ko nyo. Kung budlay, ako ya, pabor-pabor, blah. Pabor-pabor. Muna, ginanglan magtrato sa kabataan, patas lang. Masaling, halimbawa, bata nagtigang batok. Pasinsya lang gid pa kay na batok ang tinigang ko, kay na lipatan ko. Ang ihambal mo sa bata mo, kampyon ni anak! Kampyon ni! Oo. talagsa lang ako makakaon sang amo sini sa isa ka bulan. Oh, ito no? Talagang tinigang daw talagsa ka ginman mabatokan, di ba? Na-campion ni mo tinigang.
1: Na-campion.
2: Talagsa lang ko ni kakaon sa isa ka bulan. pero sa isa ka timbang, nga gusto na magalin sa ila amo, hindi sa magalin. Ah, hindi sa pagpalinon sang amo.
1: Ah.
2: Ang ginimo niya nang nagluto sa miswa kag tinapa. Kag kamatis kag binirahan ka asin. Pagkaon, pagtilaw sang iya nga amo sa umpisa na nila pagkaon, naghingagaw man sa magkaon. May asin man siya sa tupad niya. Pagtilaw niya kundi alat, do pa wala lang siya dinugangan niya pagidasin. Pagtilaw sang amo, nipirti man ni ka alat ni. Silinga dai. Pwede ka kapuli sa inyo kaya doon may pagkabaka-bakaon. Hindi mo baka, may hilig sa atin.
1: Hindi kayang baka. Kung kayo mo tubig na butangan mo, asin mo.
2: Oh, na.
1: May mga baka.
2: Ibutang mo pagkita ng sako sa puno kahoy. Kinakabalik-balikan nila kang dilap-dilapan. Simakon mo nga maalat na timpla niya. Bala niya nga maalat. Pag tilaw ka mo niya, tilaw man niya. Kinakasin pagkita yan. Nanday, pwede ka nakapuli. Kaya daw may pagkabakabakaon. Dali maubos na sinti mo di.
1: May baka kami sa una. Kung saan magpahalab kami, kung saan mag-init na niya, lagi na painom naman tubig mo. Sila yung papa niya, butang yung asin.
2: Butangan asin.
1: Hindi mo lang di mo pabutamaan mo lamayo. Igo lang mo lang mag, medyo mag-taya man tubig. Namita na ng baka mag-inom mo. May isa to kabis nga butangan labador. Tapos kaya PM tuyo pa yung tubig butangan tubig. Nabuta agad yung balang labador. Tapos pagbutang sang ko niya butang yung asin. Diba na mo kung asin yung butang. Pag inom sang baka gamon ang baka ko siya. Kakurit ang baka
2: pag mo siya sa kasin sa labador.
1: Pertegur ka.
2: Getangla sa dayon.
1: Getangla sa dayon.
2: Dugang ngiti.
1: Oo.
2: Amo man na, amo man ako nga ang kwan.
1: Yan na ano nga ba?
2: Ang baka mo man ako isa ma normal man lang ni no. Hindi nyo kami pagibasa. Normal man naman pakighilawas nang ginasimutan ana isang turo nga baka. Ang isang babae nga baka. Tikon bala niya ni mapangtot. Simutan niya ni. Dayon yung tanga. Uy, may sa gambal, actually, ha? Pero sa pinsan siya, pinupirti mo, nagpangtot. Yanoy mo, yanoy mo, ya? Nasagad ka ni Kasimot. Taklas na lang, ha? Taklas na lang. Tungto mo, ning baka mo, habi mo.
1: Mabaga, torpe mo, baka.
2: Simutan niya, til niya, pangtot. Pero dahil yung tangla sa kalangitan. Uy, sa gambal, kasi na ako mag-rumbal sa karoon ng pangtot. Lagan to karoon niya. Lagan to karoon. Patlagan sa karoon babae ka baka. Sige nga, bay na lang na. Taklas na lang na. Ay, nako.
1: Napaka-turpe yung klase baka.
2: Ang kanding niya, lain man niya eh.
1: Ang kanding
2: niya. Saiton niya, layo pa na yan, saiton niya. Grabe, panulong kina yan sa kitakit.
1: Ano mag-sign ng kanding?
2: Pag sumintro na mata niya, dalaga, ano niya. Kagwaswasan, kundi kapidgwa niya. Ano, tanda niyong kanding. Tanda niyong kanding. Sa site pa lang natin nga, diri ang isa kamata, oh. Sina diri dampi ang kapid. Saito niya na layo. Dalaga, ano niya layo niya ka, bumbaho na. Kundi, pagkaligat sa pinakabulan, kapidgwa.
1: Makabantay ka na ba na?
2: Amo na akong nga kung may kilala ka na kabata sang kapid, kabalo ko din ko ayang style.
1: Kanding.
2: Headline na ta daw, Mac.
1: Kami, Mac, ang inyong alagad, Kaki Five Babes, Gantalaw.
2: Ako naman, si Kaki Five Robert Pacardo.
1: Sa atong sininga mga balita lokal, mga Kaki Five, sa atong sininga mga top stories of the day, transmission rate, maganubo sininga Hunyo 26. Ano na, Tan?
2: Tadlong ko, Kaki Five Robert, kayo daw laway ko nung itsura ko sa screen.
1: Sabi ko gana ito na, mga nawara-wara mo ito.
2: Alert na sa subong. Sige, ano, mabastrokan siya. sa pihak nga bahin 90 ka mga bibi gintaban sang kawatan sa Bago City.
1: Grabe no.
2: May nagkanta pa gurun tuntoni. Ano may tatlong bibi siyang nakita siguro.
1: Anong tatlong bibi? Anong kanta nila?
2: Tatlo gyud man. May tatlong bibi akong nakita. Mataba, mapayat na mga bibi. Pero riya do bintag niya kabilog ka kipay bib show.
1: Bintag kabilog yan.
2: Grabe. Sige.
1: Layunan mo naman ng title eh.
2: Oo, layunan mo ng title. Pati payat ni Guru kag mga mataba na lagi niya kakibay, babes. Mano,
1: binta ka, baby, payat na taba. Ang dinali ng kawatan.
2: Pero kita niya sa CCTV, kakibay, babes. Kita niya sa CCTV. Grabe, bantayan no? Ta ni Karon.
1: Bantayan ta na Karon, ha? Pila ka mga banwa sa siyudad sa Negros Occidental naka-experyensa sa brownout.
2: Tamtang! 17 anyos nga estudyante na lipong sa sulod sa Butuan sa Moises Padilla.
1: Lalaki na kuwaan sa Shabo sa sulod sa pension house sa Kabangkalan.
2: Balita nasyonal kagipi babes.
1: Aha.
2: 14 ka bago naman nga mga ex-marines ang nag-expose ang delivery sang malitang minilyon kwartang unod sa Ilocos Sur, sa Ilocos Norte, sa balay ni President Bongbong Marcos.
1: Uh-huh.
2: Kag subong man duha tub-tub apat ka beses gadulong sang malitang kwarta sa balay ni Speaker Martin Romualdez.
1: Ang Blue Ribbon Committee hearing sugdan gid gibisan na sila isang bisan damo ga pamatok ya. Ang tanan daw may mga tensyon patuya sa kwan sa nga nataboto sa Senado mga kaki-five, pero sa uli daw nakapan-kapan naman kay mismo si Senator Amy Marcos, hindi kasulod mo.
2: Yes,
1: that ang is tanan nga mga witnesses hindi kasulod mga kaki-five. Sa uli, nakasulod ba? Anong tabo to?
2: Ang ginhimo na lang kaki-five babes press conference ang natabo. Tungod nga wala ginhipatigayon ng venue kay rason nga may threat kuno sa Senate building kakipe babes. That is why nga ginhimo ko tani sa guwa sang Senado sa pagpanguna na day Mike Defensor kag Attorney Baligod, no? Pero ang natabo kakipe babes wala madayon kundi nangin press conference na gid lamang ang natabo. May mga media personality kasubong ni Arnold Clavio kakipe babes nga ginaligar nakabaton sang kwarta kag si Ramon Tolfo kakipe babes. Nakabaton sang hindi lang sinubre ha kundi paper bag na ang ginasudlan kakipe babes. Ini mga allegation nga ti in fairness sa kay Montolfo kag kay in fairness kay Arnold Clavio. Gindinay nila ini mga kakipe.
1: Normal man lang i-deny mo. Pero amo na nga disubong nga may mga may mga validation sa mga witnesses kung ano ka-authenticate ang ila sininga mga testimonya. Bala ba si kung nagbutang-butang kung naging muimo alam ni sa istorya ya, para nga kontrahon to yung iban ang piyaka kampo. Di mo na mga kakipaib nga kung sa din may mga evaluation sa ila. Di siguro ni mga 14 ka mga witnesses din ng 14 Marines nga naglugan sa 18. O ilabot to sa 18 Marines. May ka 14 Marines pa gid?
2: Yes.
1: Nga naglugan? Oo.
2: So, ang natabo ang Monica, Kipa Babes. Kaga, arib lang isa sa mga ginhambal. Kipa Bitan, arada ang press con. I-play na ton ang press conference nga ginbuyag-yag sa isa ka ex-Marines ang pag-deliver nila sa kwarta sa Ilocos Norte, tariin ginkarga sa helicopter. Kita mo ng helicopter? Amuna ang pag-describe. Nagalapta sa social media. Amuna gali ang natabo. K58an, alert, DTX, coffee mix ka na.
3: Kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may lamang pera kay Bongbong Marcos. Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pag-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos.
4: Pare po kasi nung time na yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng limang maleta na large ang Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate Hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX888X. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Paxrat 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Aldi doon sa Ilocos.
3: Doon sa sinasabing dinala ng
1: plate number pa.
3: Natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagtala nito?
4: Yes sir, ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po si Ronnie Sevilla po. Hindi ko matatag kung sino po nakaupo doon sa backup.
3: At itong mga kasama mo, mga ano ito, takuhan nito?
4: Kasama ko po, empleyado po ni Boss Talty po.
3: At itong mga ginagawa ninyo, pag dadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nagutos sa inyo?
5: Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte, sa Paway.
3: Ulitin ko yung tanong ha, sino ang nagutos sa pagdadala ng maleta?
5: Si Kong Saldi, sir.
3: Yun. Kanino ibibigay ang maleta?
5: Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung
2: Sandro Marcos,
5: gabi,
2: Sandro.
5: Dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po.
3: Napanggit nyo kanina
2: BBM and First Lady?
3: Dinala nyo sa hanggang, tama?
5: Yes po, tama sir.
3: Ilang maleta ang dala ninyo?
5: Lima sir, lima.
3: Natatandaan ninyo yung limang maleta, ano-ano yung mga sizes dito?
5: Isang sizes lang yun, sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas.
3: 50 million?
5: Yes, sir.
3: Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar? Iniwan nyo sa hangar?
5: No, sir. Nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi by a plane. Naglabag po kami sa Lawang Airport.
3: Isa na kayo sa aeroplano?
5: Yes, sir.
3: Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing. Tama ba?
5: Yes, sir. Yes.
3: Nasa inyo yung kopya ng airway billing?
5: Ang nag ano po niyan sir is si Martin Romualdez po ang nag ano ng plane namin sir, private plane.
3: Pakiulit nga, saan yun dinala?
5: Sa Lawag City sir, sa nag-flight kami sir sa Lawag, din dinala namin sir.
3: By boat? By land?
5: By land po sir, bali may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP na uniform personnel sir.
3: Uniform personnel assigned saan?
5: Assign po ni ano po, President Marcos po.
3: Ano ito? Mga PSPG? Provincial?
5: Halo na sir, kasi may nakita ko may SWAT na sir, naka-escort sa amin.
3: Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo ha?
5: May SWAT sir at saka local PNP siguro, I think, PSPG sir.
3: Okay, so pagdating to, pagkulado sa airport, dumiretso kayo sa? Patay dumiretso?
5: Sa bahay ni, ano sir, Bongbong Marcos sir.
3: Sa bahay ni Bongbong Marcos?
5: Yes sir.
3: Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos?
5: Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay nila sir.
3: Sinabi ng boss mo?
5: Yes sir.
3: Nasi?
5: Pupunta namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos, sir.
3: Yung posto na si Sandy ko?
5: Yes, sir.
3: Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At ang sino sumalubong ang tumanggap nung dala ninyong maleta?
5: Ang sumalubong sa amin, sir, ay si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually, may picture kami niyan, sir.
3: Okay, ulit po nga ulit. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng
2: pera? Okay. So, matag ka kay babe sa ang isusubong kun bala, kaya bala i-finance sang tao sa likod para bayran ining Marines nga daw mo nang isyong ginapagwa para magsiwalat sining mga ilan na hibaluan. O kon bala in-scripted o kon hindi ining ano in fairness sa administrasyon kakipe babes wala pa man sila sing pahayag angot sini pero ini kakipe babes version at hangon ta lang ha why kita gambal nga matuod ni o kon hindi ang aton lang i-presentar ta lang ang mensahe sang ex-Marines nga nag-deliver sang lima kamalita nga tig 50 million masubra ang unod ginkarga sa salakyan sa bulletproof nga salakyan gin-transfer sa airplane, kag-insugat pagid sa lawag, kag-pakadto dito sa balay ni President Bongbong Marcos, pero in fairness sa Presidente, wala gin-mentionar nga siyang nagbaton. Kundi, si Sandro. Sandro wala ganyan nabutang apelido eh. Di wala naman ibang Sandro, kundi bata ni President Bongbong Marcos. Anyway, matuod man o kung hindi, gin-presenta lang naton, kag kung anong sabat ni Sandro Marcos, ni First Lady Marcos, kag ni President Bongbong Marcos, i-play natin, di kaguntani makapahayag man sini si Saldi ko, Kakipe Babes.
1: Alas 4.57 na mga Kaki 5. Grabe na nga mga nagkalanabo subong sa kwando. 40 na gidya subong. Amo na nga daw tensyonadong yang kwan kay manti ang sapihak ya, ang minority black mga Kaki 5. Nahadlokan sila kag gusto nila nga magapatawag man sa nga ila sini nga session kag hearing mga kakifay pero why man nila ginahistoryahan ang ginatawag nga investigasyon why man nila ginahistoryahan ang investigasyon sa flood control projects ang target naman sa majority black nila ni Alan Peter Caetano mga kakifay kag sila ining nag-claim nga sila ang legitimate nga grupo mga kakifay ang majority black ni Alan Peter Caetano black kag sila ang magapadayon kag mag-investigar sa Blue Ribbon Committee sa flood control projects mga kakifay sa dyanin no siling ganis ang kundi ka mo yung mag kuhan kag inyo na ang majority siling ni Alan Peter Caetano kung inyo na ang majority inyo na na tanan nga mga kuhan tanan nga mga committees inyo na na oh pero basta yatag lang sa mo nyo ang Blue Ribbon Committee. Eh, ayan niya, tag sa Minority Black and Blue Ribbon Committee.
2: At hindi gini. Kaya ang doon, mo malang naginapunggan siya, Kipa, babe. Di bala? So, bantayan ta niya, no? Kay daw matipyok naman, ang isa ko nung kasinador, sa grupo nanday Win Gatsalian.
1: Duha ganin mo?
2: Oo, kag daw naako na malang. Kaya mga bilyar subong daw, hindi naman makita. Kakipa, babe, sa... okay na malang gani kung wala bilin. Kagiba yung babes yun sa kay Caetano pero hindi nila matakpan ang kamaturan kag magagwagid ang kamaturan.
1: Ang mga bilyar ni nangakakman, hadlokan man.
2: Wala pa man, ano? Wala pa man sila. Pero man may sila. Ipos lang sa subong.
1: Tamimi man sila. Kag ang ilagi na pinsan niya base kung na mga ma-investigaran man ta sini kag itong ta seri sa gobyerno ang tanan naton nga mga kwan ni base i-freeze ni mga kakifay pamurang nalikawan sa mga villar naman tilan taon ta ni kung anong matabo sini dason kay why pa man matabo sini pero ti kuno-kuno pa man lang ti probantayan tinan mo ning balantayan nga mga balita mga kakifay sa nasyonal.
2: Atong good vibes sa hingagawon ta kakifay bitan sa good vibes. Muna siling hanon black kakipa babes mga project ni Saturn sa Pilipinas. Tama gid ka usad tama gid ka hinayang pag-usad. Daw usad pagong bangod man sa mga ginagamit naton. I-presentar ta naman ang nagkaklain-lain nga pungsod sa mga pagtrabaho sa construction. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa kakipa bitan.
6: Japan. Colombia.
1: Amo na lang sa Pilipinas. Dito yati machine tanan
2: Pasapasa niya ba yan niya? Liwat ni Paibitan? Japan!
7: Colombia!
2: Colombia! Pagkadaan mo nga balde, oh. Din ka mo naman.
1: Ang iba niya, pila kabilog ang giho. Pila man kabilog, ang laban kayo, huwag at tinilindog lang.
2: Wait, wait, kakipay babes, ang litson subong, luto na. Luto na. Dito sa balay ni Giso ni Relatos, sa Pilisa, birthday subong sang bata niya. Kakipay babes. Happy birthday lang kay Eliha Scott Giuso sa ikap pito katuig niya nga birthday. Eliha Scott Giuso, happy happy birthday alin kay mama mo, kay papa mo, kay ma'am Giuso ni Relatos Giuso. Invitado ka to karon ha. Kanto ka.
1: Ay, invitado ko.
2: Kipibita ng litson, ipakita gani. Ara ng litson na karidi na ina para sa kay Kakipay Babes.
1: Be?
2: Naga...
1: Kulang man si ang ingo-lingo dyan, nandula na, oh.
2: Do aking litson tayo.
1: Do aking ang litson niya.
2: Do aking tayo mo. Gakurino at agtangyaw. Balaan mo kaki pa, babes. Amo na pala nga hindi pa gusto sang baboy tani. Nga yaawon siya.
1: O kung hindi sa gusto nga makatukuto.
2: Dali-dali. Tumara ng litson. Do akig kakibay babes. Sa ato. Ano makadto pa sa to? Amo nang mahulat sa ato
1: amo to? Amo nang itsura sang litson.
2: Iba niya ka, piyong na ng mata nila. Kaya ba nila ka matayo nila? Ariya ka murarat. Kakibay babes.
1: Gamurarat ang mata. Gating karagya ang dalunggan. Pero why sa ingaw dingon?
2: Gakurinot ng agtang.
1: Aranasar.
2: Crispy patag ba niya?
1: Crispy patag o yung ura niya.
2: Salamat kit sa invitasyon, Ma'am Giuso ni Relatos. Okay?
1: Abilidara yun eh nga. Sino to naging mo sang kuwan man? Ikaw to Itan?
2: Itan. Bastro kabla.
1: Perte ka ang... Perte baka tinggas ang mata sang baboy ba? Daway kagagi. Daway kagagi katarakto.
2: Dato niya pagbalik kay Kipe Vince. Report ni kay Kipe Vince sa Dominico Ralde sa Libertad Public Market. Tag ang kanta ni... Sino ganing kanta ni? Ang...
1: Si Imelda Papin.
2: Imelda Papin. Ang... Mapipigil mo ba?
1: Mapipigil mo ba?
2: Ato niya pagbalik.
1: Stand by!
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3, Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3, Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
7: Mabasa nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
14: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
15: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
14: Dr. Pinoy Scoring Capsule, protection sa mga balatean.
16: Tato si Pinbinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
17: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: From humble beginnings, K5 at News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
1: Last 5:11 na mga kaki-5 sa atong sining mga suking ang mga taga-palamati karon nga agad sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. May nga agalan na sa inyo kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Kadto ang tanang aton sining patrol with kaki-5 Vincent Dominic Medina, Coral di ini makotag Kinky di Pabilo Junior. Ang aton sininga patrol mga kakibab sa Bantay Merkado Updates.
3: K5 Bantay Merkado
1: Updates. Rowena Villaran, Erbito, Gina Porano, May Dagay. Salamat gid mga kakibab kag Lina Baza, Rowena Villaran, Marilyn Carranza, si Welia Kundada. May nga galanda sa inyo.
2: Jennifer Gumban, Kakipe Babes, Jesus Member, Peace One, Peace Two, Paraiso Reseller, galisang reseller ako. Reseller.
1: John Ray Tabara.
2: Gina Purano, Managa, Maria Rosalie, Brian Bitio, sa barangay Tagukon, Kabangala.
1: Aloy Tadaya Gabo. Ranasa si Don Luis Gantalao, ang reseller sang DTX Coffee Mix dira sa May Talisay sa Sugar Valley.
2: Zenaida Villaruz, kag Marilyn Caranza sa San Roque, Handumanan, Majubili Serio Tomblos, kag si Mrs. Chedra sa Adela Manselingan, may agaman kay Lucy Arnaiz dira sa Purok Paglaom, Takuling.
1: Amo na mga kaki-5 ha. Sige, si Anloy Tadaya.
2: Solidad Antaran, may nga agak kay Pepe. Ara na?
1: Si Oliana Luna, si Oliana Luna, dra sa May Bago, sa May Barangay Banago. Sa Zone 3, Riverside, mga kaki-5. Kag si Ma'am Dilia Incabo, may nga aga.
2: Tuna Kango! May nga aga.
1: Shemil, may nga aga landa sa kay Ma'am si Merlin Verondo dira sa Zone 15 Talisay. Papang Moroy, may nga aga landa.
2: Ma'am Inday Biliesa, may nga aga kag si Ma'am Nilda Empinado sa Busay, kag sa Bangga Tutong, si Ma'am Carmen Chita Albido, kag sa mga senior citizen nga nagapangapi dira.
1: Kaki-5 Vincent Berek Medina Coralde sa Merkado.
3: K5 Balantay Merkado.
1: Alhamdulillah, papang.
4: Amin, Kaki-5 Babes, Kaki-5 Robert. Live kita dari sa Melibertad Public Market upon naton si Sandy. Taga Kabangkalan, Tampalon, Kaki-5 Babes. May tamyaon lang sa ako na amun yung matag sa atong presyo sa malog sa buong Kaki-5 Babes. Tampalon, Kabangkalan, si Papang Sandy. May nga, kapang upot na si Kaki-5 Babes.
2: Hindi na sa Lia Store?
4: Rin sa may kuha, no? Lia Store ni. Upot na si Kaki-5 Babes. Balitang K-5 sa umaga. Kag si Kaki-5 Robert. Tamyawa to, man. Mga taga Tampalon. Damo na listener, pang.
1: Tampalon, Kabangkalan.
4: Tampalon, Kabangkalan. Isa Kaki-5 Babes. Di siya ginigaman rin sa mga manok na rin Kaki-5 Babes.
1: Tamyawa
4: to ni mga kanda pa rin. Kita to.
1: Mga parente. Parente, may nga agala, parente.
4: Sa live lalo, kadali lang. Hindi si mamu. May aga, ma'am. Hindi ka kapuli, ma'am.
5: Sa Purok Mars.
4: Sa Purok Mars. Napit na nga si ma'am.
1: Silingan lang na sa San Jupiter.
4: Oo, sila ni San Pluto.
1: Pluto.
4: Pluto. Ari si Papang Sandy, dito bang sa kamera pang para makita at sa tagatampan.
1: Ang imo nga
4: sa mo yo.
1: Sige.
2: Ikaw na lang, ikaw na lang kay Vincent.
4: Hindi lang pang man si ng ganito. Alvin. Din sa Kabangkalan pang Tampalon man ka kay Vincent sa wholesale dre sang manok pila ko. 150 ang retail, 160 ka kay Babes, 160 ang retail, 150 ang wholesale ka kay Babes.
2: Bumbahe rin sa ulo hasta sa liog.
4: Bumbahe bla alin sa ano pang sa ulo pato sa tiil.
1: Mhm.
4: Sure.
5: Sige, ulo.
2: Oo. Oh. Sir, oo. Oh. Sige, lawag na, sir.
5: Ulo, siminta.
2: Mm.
1: Mm.
5: Si Elshin.
2: Mm.
5: Pati ko ulo, 150. Tungol, 110.
1: Oo. May tungol.
5: Tinae, 110.
2: Mm.
5: At tayo, 240.
2: Mm.
5: Kutsi, tapos ah.
2: Batikulon.
1: Mm.
2: Batikulon.
5: Wala na, salamat.
1: Mhm. Mm. Duwa kay gaw.
2: Batikulon. Ah. Oh. Iatag kay Vincent ng flamingo.
5: Atag siya kong flamingo. Okay, my babes, so lang mga amigo, tata sa taga Kamakalan, Tampalon, kay my babes, kay Robert.
1: Time na na sila yung DTX Coffee Mix.
5: Oh, dara na nga, matek na ako sa kay my babes, sa itong mga amigo, dari, paigadigata na, kito ga sabat na sabat.
2: Na, may gabakal.
5: Mga bakal ba, kay my babes, na pagkakos ang atan nga vlog bakal. Sa liwat, ha, mga kay my babes, 150, 160 ang retail, 150 ang wholesale, mga kaki 5 dari sa Melibertad Public Market. Kaya kinadulong sa inyo sa aton nga wala kakupas-kupas kaki 5 babes sa aton nga klinika Ditri Bio Klinika Ditex 500 kaga nga aton nga
2: MyTC lawagon tang itlog sang Arwayo.
5: Di pila man ang itlog
2: ang Super Jumbo 300.
1: Mm-hmm.
2: Ang Jumbo 285 ang tray, ang XL 260-250.
1: Mm-hmm.
2: Ang Large 249, Medium 234, Small 183.
5: Champion ka,
2: ang binilog, ang binilog at ang small size 10, ang medium 780, ang large 830, XL 875, ang jumbo 950, kag ang super jumbo na 10 ka pesos.
5: Champion ti nubo, nubo kaya ka kipaiba Robert kiting jumbo nila 300 na ding tray mo. Di mo super
2: jumbo. Gamay diferensya.
5: Gamay diferensya. Pwede pa ka tangko. Tangko no? Pwede pa tangko. Pwede na tangko.
2: Pwede, pwede, pwede.
5: Pwede.
2: Basta membro ka sang RYU Foundation.
5: Nan, champion. Kakipa, babes. Kipa, Robert. So, para mo na, mayong aga. Para nyo si Itari, kunsing Itari. Dala sa may Bamsi, ato bang Bamsi, mga kakipa. Para nyo si Itari, dali, Mami Kate si Itari. Kaga nga to na Bones Cousin, kakipa, babes. Sige ba, monitor gate si Adel Fadra, alias Tosilog, Arnel, alias Pantepantay, Milbin, Guaporon, Ron, Aramal, kakipa, babes. Si Efren, Araman, nag-monitor mga kakipa, babes. Kag si Tatay Gideon sa may dira sa may Mercedes Avenue, kakipay babes ang ating mga kautoran, nag-monitor si Giovanni Cordero, Araman, kakipay babes, kagang aton nga mga kautoran dari si Merjen Ortiz, Merjen Chavez, kagang aton nga si Nilia, ang monitor mga kakipay babes, kag si Geraldine, si Evelyn, kag si

0: Gang aton nga di man tambi office okay kay waves ka mo bala dra ang aton nga base lechon duat sa gapon na tag isa kalibo ang kilo kag kon depende na sa inyo sa
1: makakao man ta lechon bro kudo ka mahal yo no
0: isa kalibo
1: na no
2: ilang basta hagpok talagsa malang na
0: kag hindi makalipat kag hindi magpatama sa lechon
1: dito na lang po mabakal kinilo kilo sa kay mitong metsyapa kay mitong kag kay Bilma
2: para makabarato sa lechon binilog na lang da sa base lechon kibaybitan may salut lang ko pwede dali lang gid 1 minute and 17 seconds kahapon ginlaunch na namon ang RYU Foundation grocery. May mall na sa Kalubihan, ha? Rayo Foundation Mall. Fresh air ang mall sa ang Rayo Foundation kag ang presyo do ara lang sa mall, direkta na sa puro Kalubihan sa pagpanguna ni Ma'am Roslyn Dilicana, Maria Elnora Siasat, ni Ma'am Marisa kag ni Ma'am Maylin. Ari na ang Rayo Mall sa Vista Alegre, hindi air condition kundi fresh air.
1: Hindi Rayo mo. Mall gidya.
2: Mall. Presyo sa mall ara na sa Kalubihan alin.
1: Grabe no.
0: Gundo.
2: Butang yo jo.
0: Magsakan nga kikipay ba.
2: Butang yo jo.
0: Kanang
2: Kalubihan. Barangay muni ang grocery
1: Rayo Mall.
2: Rayo.
1: Ang presyo sa mall ara na sa Kalubihan.
2: Kipay solid supporters diri sa Purok Kalubihan. Barangay Vista Alegre. Ari si Ma'am Nora Siasat. Sino gani? Ha? Ma'am Marisa, Ma'am Maylin. Sino gani? Mirian. Amo ni ang mga pioneer sa sining programa sa grocery ni ang tinutuyo sini nga i-deliver na sa ila.
1: Siya ng founder sang
2: sila.
1: Mall?
2: I-deliver na sa ila, barato
3: na. Ang cash pa din yung iban. Ang iban nga daw alang-alang. Utang ah, pati ka na sa so, ang kita, bali, ang ila, ipatong.
1: Nagpula-pula ang bibig nito.
3: So, kung sa mall, kayo daw natugnawan sila sa mall, gusto nila diri lang, idulong nakag, barato pa.
1: Grabe, no?
2: Okay. Okay. Thank you.
0: Del Mar del Pen, nag-monitor ka kipe babes. May nga, gadala, Del Mar del Mar. Ita mo na. Protestant, nag-monitor mga kipe babes.
2: Mabakal ka sa mall, mabakal ka sa mall, dra na lang sa Vista Alegre. Maplite ka pa, dra na lang sa Vista Alegre sa mga KSS. Magpamiembro na taga puro Kalubihan sa K5 Solid Supporters sa RYU Foundation kay ang patong.
1: Ano nga mall to?
2: Rayo Foundation na. Mall.
1: Rayo Foundation. Ang presyo din nga mall to halin?
2: Wholesaler.
1: Ha?
2: Wholesaler. Pwede sa Pure Gold. Pwede sa SM. Pwede sa Soy Sing.
1: At Piho.
2: So, Piho. Direkta na sa ano, hindi na sila magpiti. Piho. Kita mo. Mayo.
1: Piho ang kamahal.
2: Yeah, kayohon mo. Kayohon mo. Wipe plate.
1: Oh, plate yun.
2: Oh, sige. Dire na kita sa aton nga kantahan. Ang mga singer sa ang tawag naton si Nika Kipa Babe, mga joke, lunchbox king.
1: Lunchbox
2: king? Amo ni Perte ni pagkantahon. Hindi lang kay Perte pagkantahon, Perte pagkapakaunon. Amo ni nga ginbansagan.
1: Mga lunchbox king.
2: Mga joke, lunchbox Kings.
1: Ang lunch back to daw ito baka deliver din si Kabalo Del Pato.
2: Kabalo ko ano. Kabalo ko nang ginasulod sa lunch back. Mga dinag-ani kita din. Kahapon niya gitsunod ko sa lunch back ko. Dulonggan ng baboy kasi mo mo lang tong nadag-an
1: tati. Ang mga lunch back, ang mga pack lunch king. Okay, padala ni Mama Dilpa, kakalapot pa Mursya.
2: At sa tubang muda nga ba'y pagka-Muslim nga tindiro, natong sir mo yung aga. Natong sir, kapangapi ka na. Kapangapi ka na.
1: Mama Dilpa, ang imong lunchback, ang imong lunchback para sa mga kings, ipadala mo, nga kalapot pa sa Mursya.

0: Ako kisaga, kisaga ako niya ka overnight sa opisina. Pagkaaga, bao biri sorry gid, biri sorry gid. Gakalipatan kon kaysa, go overnight. Oh.
1: Ako na gani kisa pa sa niya ko ka kay baby. Hindi na kay gakalabot sa kanlan.
2: Hindi ka pa niya nga ang loto ni Mamadil pa, kakalabot sa kanlandong.
0: Kanto ka muna sa Plaza Asa Libertad Public Market, aga pa na may linuto na ng mga tusilog. Si Ma'am Adelpa, kaga muna ang ginasustiner sang mga joke lunchbox king. Sige, sample base ang mapipigil mo ba?
1: Pag daw, init pa. Araw?
0: Araw, katawa. Padugo!
1: Arasibo.
0: Ipos na yun. Na. Okay na. Okay na. Okay na. Si Mita, mga king. So,
2: si Mama Delpa.
0: Imelda Papin ang nagkanta sini mga kakipay.
2: Si Mama Delpa, paborito yun na si Imelda Papin.
3: Mapipigil mo ba? Ang damdamin ko. Mapipigil mo ba? Ang puso ko
0: ito. Ikaw, ano, Kipay Vincent, ah?
3: Magagawa mo ba? Iwasan ang tukso!
0: Hindi na pala, Kipay Vincent.
2: Si Mama Dilpa.
0: Demand gid subong si Mama Dilpa.
2: Be.
1: Hindi ka beatbox, hindi ka pag pinahanan ng
2: radio.
0: Pinahanan ng radio.
2: Mapipigil mo ba? Mama Dilpa? Abiray na. Painayin mo radyo.
0: Banat.
4: Why na, Kim?
2: Ha? Why na,
0: tingog?
4: Ready na?
2: Ready na. Sige.
4: Mapipigil mo ba?
2: Nara.
4: Ang damdamin ko.
0: Wow.
4: Mapipigil mo ba?
2: Na.
4: Magagawa mo ba?
2: Kampyon.
4: Mapipigil mo ba?
0: Okay. Kipay Vincent,
2: ikaw naman,
0: Kipay Vincent.
1: Mapipigil mo ba ang damdamin ko? Mapipigil mo ba ang ikot ng mundo?
0: Tama na.
1: Gawa mo ba? Iwan.
0: Mama Dilpa. Alihog lang ko ang chorizo dasa, ang tosilog. Ang chorizo otdon mo. Ang gin sunny side up nga itlog pihakon mo. Kag ang tanon nga isa ka serve tung-on mo. Kaya amo na ang premium ni Kay Pevincent. Do alang-alang gid siya isa ka itlog alang-alang gid siya ka chorizo. Anyway. Thank you gid siya Kay Pevincent.
2: Si Boss Arnel.
0: Mama Dilpa, thank you gid.
2: Si Boss Arnel alias ta pantay-pantay, ho?
1: Busy.
2: Busy siya. Hindi pa disturbo, ha? Hindi pa disturbo, ha?
1: Malayin ang templata. Kung nagsabon mo ka, Kipa Biggs, malayin ang templata.
2: Mama Delpa, kung magpadalagin man ka, siguro doon, mga malabot ni Dayos, malayin. Hindi kayo malabot pa sa kanlandog.
0: Yung tingog ni Ma'am Madilpa sa panahon niya ginay. Sugpunan tabi.
1: Aber.
0: Huwag mong pigilin, huwag sabi mahal ko, minamahal kita, limutin man ako. Kaya babes, huwag mong pigilin.
2: Grabe man.
0: Kasakit kita nga ako na batigan.
2: Sige, padayon.
0: Huwag sabi mahal ko, minamahal kita. Mapipigil mo ba? Oh, huwag mong pigilin. Ipasok. Buksan mo. Ipasok mo. Ano ganang kanta sa mong?
2: Buksan mo, papato.
0: Huwag mong pigilin. Buksan mo imo. Okay. Huwag mong pigilin.
2: Buksan mo, pato.
0: Huwag sabi, mahal ko.
2: Buksan mo, pato. Papasokin ako.
0: Thank you, baby, baby, dead.
1: Patrol, KK5 Carla May Defensor, and naman si KK5 Vincent Coraldo para sa kapyon ng balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawan. Sa Negros, KK5 News FM.
2: Mara magiging salamat, KK5 Vincent Dominic Medina Coraldo. Pero pasensya na ka mo ya sulo sa dia sa jala ning aton kon kagahon. Para nga ganahan man ang manok bakal bala sa mga tanong diras merkado.
0: Huwag mong pigilin akon kanta, papasukin mo ya.
2: Huwag mong pigilin.
0: Buksan mo, papasukin na to.
2: Buksan mo, papasukin ako. Ayo. Si Minda Liantino, Susan Guillen, Mayang Aga, Marilyn Caranza, Cecilia Banson, Susan Atris, Jane Montesino Arroyo, si Pretty MK, Mayang Aga lang na kay Mkita Bocon, Felma Joy, Sariel Versusa.
0: Kola Santos Eldes at si Mrs. Santos Eldes, Mayang Aga.
2: Ara na sa si Kola Santos Eldes.
0: Yes.
2: That boy Mendoza, Mayang Aga lang da. Sige.
0: Benz Dayuno, kag John Asosina, George Gaspe.
2: Si pa sa kay Kwan, kay Guardhouse, sa Guardhouse na sa Charito Heights, bala sa Granada. Mayang Aga lang da si sa mga Guardhouse, na, sa mga guard, sa mga security guard na tondera. Sa Kwan, sa Charito. Sa Charito Heights, mga KK5. Alin sa kay Vice President Eljan Castanyo. BP Eljan, may nga agala na. Paldo.
0: Paldo si Boss.
2: Paldo si Boss.
0: Paldo si Boss.
2: Oh. Why gintada?
0: Cecilia Banson, may nga aga. Kag Leonardo Rilos, GN Talasan, may nga aga.
2: Huwag mong pigilin. Buksan mo, papasukin ako.
0: Remix ng iyo, remix.
2: Pero ay nabulyaran ng beto. Ano sakit chan ko kadla sa inyo?
0: Daw masumpit ko niya. Pasumpitan.
2: Ay, oh, sige. Katoda na mga KK5, si KK5 Carla May Defensor sa yasin nga mga balita mga KK5 sa patrol kay i-check na ton mga KK5 ang pila ka mga sitwasyon diri sa sulod sa Bacolod. May angot sa sining kaapuntit na may balita to si KK5 KK5 Carla road closure mga KK5. Ini may kabahin sa preparasyon sa ika-88 nga Charter Day celebration nga ipatuman diri sa siyudad sa Bacolod. Anong mga latest developments ini mga KK5? KK5 Carla May Defensor.
5: KK5 News FM. Kampyon Report.
2: Dekar.
6: Yes, sa KK5 Babes, good morning. Isa pa sa mga KK5. Sa KK5 Babes, meron sa road closure na patigay yun no, na buwas ka daw specialmente dari sa may South Tignor sa
2: Bahay. Buwas na ni nga, Dlauday? Okay, 18 na galing, no buwas no? Charter day na galing, may pisina tawo. Why yung pisina ang Bacolod?
6: Wala. Kay tungod niya, ika-88 charter day, buwas
0: so, ka. So, holiday buwas, local holiday.
2: Local holiday.
6: Sa siyudad, sa Bacolod, kasi sa Babes, kasi sa Roberta. So, ang parade, buwas sa aga pa kasi sa Babes na around six mera sana para inyo pati kay you know ana so duwa ini ka point ta gi kita babe ta gi kita Robert ang isa masugod din my south sa Capitol Road then padulong sa area sa Rizal Street dira sa may isa ka mall at gi kita babe ta gi kita Robert sa SMPT dira may dira ang end point at dira isa dira ma agi sa may dira ma sugod sa may area sa Lizares maagi sa may Araneta padulong na sa may SMPT gi kita babe ta gi kita Robert so dira patigayo no na ila sininga programa. So yari bala pa matiyan nato na pahayag nga nagikan kay Retired Colonel Levy Pangbe chairman no, sa parade was ka daw for charter day.
7: Good morning. Yes, mayara kit okay ang ating kita ang spot sa the chairman sa parade committee.
2: Mm-hmm.
7: Pinatag sa ato ng tasking may duwa kita ka ginatawag nga point sa starting point naton ang gin-identify sa aton nga chairman sang sa Charter Day sa Capitol Lagoon sa South.
2: Mm.
7: So ang holding center ra ara sa may South Capitol. Then ang aton nga ikaduha nga ano nga sa starting point dito sa may Lizares kay subsidiary sa ibutang nila tanan sa may Hinares Street sa Libertad. Pero do ka budlay ginada kay tigway ka sang ma divert nga route balati mabudlayan ma problema aton nga traffic dira sa area. So dito na gabutan sa may Lizares. Ang aton nga parade ma start sa alas 6 ang assembly, then 6:30 we will proceed to sa venue sang aton nga program no. Then ang aton nga ano nga ruta sa south from Lizares marikta ina sa Araneta. Then maliko na sa Gonzaga. Pamugunsaga, mapakadto to sa may Rizal Street maliko, then maproceed ato siya dito sa stage naton dito sa may Rizal Street no sa may SM. Then ang ato naman ikadu ang aton nga isa ka starting point dito sa may South Capitol Road. So simple lang gini ang ano sang kinakasimple ni nga ano sang parade mo sa start charter day naton from Capitol South Capitol Road from going to Lacson, then mara turn right siya sa Rizal Street. Pag turn right siya sa Rizal Street, diretso-diretso na lang siya dayon. So nubo na kag ano lagi siya tama no. So hindi gina siya maka disturb gid sang aton mga traffic lights considering it's early morning. Ang aton nga ano nga closure will be start at pag ano gisang aton nga parade no pag ano gid after sina one more or less 1 hour. Automatically may mga deployment kita from the PBTTMD nga silang in charge sa aton nga closure kag sa mag-direct sa aton traffic dira during that celebration. So okay na ano na tanan no ara na na butang tanan sa ano then after sina automatically maano na siya ma-open sila man ma-open kay sila man mag-guide. Don't worry ang aton yung mga commuters kung aton yung mga ano stakeholders dira kay may mga deployment kita nga ma-assist sila sa aton dalan doon. Okay. Especially itong aton side street no nga napiktuhan sang Lacson from South Capitol Road going to Rizal Street kay may pag-start sang sang parid may closure kita da for the meantime. May full closure kita sa South Capitol Road. May divert actually pwede may saka duha ka option ta divert sila sa may Gatoslaw. Pwede sila ka-divert dito sa kanto sa may Gatos Lagoon, mabalik sila to sa may L. Fishers or dito sa may before sa 16th Street na sa may CKS na pala. Actually, ang import sila 6 before sang ano, sang, before 6 siya they were deployed no, sa, ang closure tiya pag start sang ano na, ang go signal. Oh.
2: Sige, okay na. Salamat kid Colonel Pangge.
6: Yes, so thank you kasi Dave, thank you kasi Robert na may nano ang mga areas na ma-close sa road buwas nga adlaw. May closure sa ito. Sini nga dala nun buwas nga adlaw. Thank you Dave, thank you kasi Robert. But after that, mabalik naman na inaya sa normal. So,
2: nga, isama lang ka adlaw ni, no?
6: Isa lang. Buwas ka adlaw lang kita, thank you Dave.
2: Sa mga ang calendar of activities nila, ang mga event nila, din nila hiwaton nila sa May Plaza?
6: Hindi sa plaza, dira sa may area sa nga SM, dira na ila opening and then ang sunod na sa BCGC na no ang Banwahan and Awards night at ito sa Babe sa Kisip of Roberta pati gayon na na sa BCGC. So amo na ang maging paano boss ka adlaw ika bay pa hindi pati nga lang atong sila mga kauturan nyo na may mga road closure may sa mga parade nga pati gayon nun kitungon niya charter day boss ka adlaw diri sa syudad sa nga Bacolod na kikipa babe sa kikipa Roberta.
2: Ayos ah.
6: Thank you, babe. Sa kikipa Robert, sa report, na gikan sa patawalo po sa patawag kay kikipa Vincent Doral, na kikiling ang balita ng dulong sa iyong sangdiliang sa Brandon Mighty Sika B3 Bayo. Inis kay kikipa Doral at sa server sa kampiyon niya balita at servisyo publiko kang kalingawan sa naigdo sa K5 News
2: FM. Maraming salamat ka K5 Carla May Defensor. Luego lang tamyaon ang tonsining mga listeners dira sa Sipalay City. Oh. Kay Ma'am Harriet, sa Sipalay City, mga kakipab, otoy-otoy sa kanukadla ko naga.
0: Thank you.
2: Ma'am Harriet, dira sa Sipalay City, kag mga retired teacher, dira sa Sipalay City, mga kakipab, nagatutok dira sa ato. Salamat, gid, ha? Mga kakipab. O, dira na kita. Sa kay Ma'am Juanita Luna, dira sa Zone 3, Riverside, Zone 3, Banago, may nga galang na. Kagay Janita Hibaler, kay Papang Moroy, kagay Ma'am Merlin Virondo, dira sa Zone 15, Talisay. Dire na kita mga kaki-5. Sa atong sininga K5 kamustahan, matabid na kita mga kaki-5 sa atong sinis sa Capiz, Pilar Capiz.
8: Para magpag-una nga atong sininga, immune system ang ikautol. Ara sila partner, 40 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Sa aton sining pagpalag pa kwan lang pasignal lang kung nagtapid na ang aton sining mga kauturan mga ka-K5. Para abya naton nga nagapakigupod diri sa aton sininga para tuntunan sa mga vendors, mga operators sa mga salakyan, mga kalakip na ang aton sining mga kauturan sa tag sa mga panimalay, mga mangunguma naton. Check na ito ng mga sister station, mga ka-K5 sa sining mga tiniod. Kompleto ang grupo subong aga, mga ka-K5. Unahon na ito sa sining mga tiniod, mga pinalangga na itong tagpalamati. Ang ato sining sister station, check na ito ng signal sa K5 News FM Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, good morning!
2: Mayong aga, Sir Jobert, Tapilar Capiz. Mayong aga sa ito sining mga soke. Dira, kampiyon signal mo niya.
0: Good morning!
8: Dalan sa Ilo tonight, karon nang Bacolod, check natin na ito sa ning
0: kasabat kami.
8: Ilo-Ilo, good morning, go ahead please.
9: Hala bira, Ilo-Ilo, good morning. Cape Boston, Visayas, Negros Island Region. Mabaskog ng atlong sininga signal dere kag kangainik sang kabaskogon sang kramit sang klinika DTX Coffee Mix. Balik sa imo dira kag Cape Jobert Lago.
8: Thank you so much, Sir Ray, ABP. Alin sa Ilo-Ilo, check naton ang probinsya Kangantike. Sir Nestor, good morning.
10: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas. Nakapuro pa nga, pairan kami ka DTX Coffee Mix nga may halo nga D3 Bio para antibacterial kag antiviral ang amon nga kape. Balik ka nimo, Sir Jubert.
8: Thank you so much, Antike. Basko ang signal kang Antike, mga kay. Balikantang mga kaoblanan naton, mga gungan sa Negros, Bacolod. Go ahead, please.
2: Check lang, aral na kami.
8: Ara na.
2: Kampiyon na.
0: Kampiyon signal.
2: Oh, salamat gid Sir Jobert Lago din sa Pilar Capiz mga kakipab. Naka-extend na si George Lauso. Kampiyon signal mo diya pang. Back to you.
8: Thank you so much, Bacolod. From Bacolod, check na ito. Nangatong sending us to station from Calibo. Sir Michael, go ahead, please.
11: Morning, K5, Sir Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ang signal, Sir Jobert. Naka-DTX Premium Coffee na kita manayanaya ang Tiempunis Banos ang Kalibo. Ah. Balik sa imo, Sir Jubert.
8: Thank you so much, Sir Michael Kalibo. Kompleto ang grupo, mga K5 sa Sininga Matineo. Naari sa ito ng timon, sa ito sininga pagpangalaga. Unahon na ito ng mga balita, halin sa Gungan, kag-honorableng area manager. Ato sininga ABP, mga K5. ABP Ray, go ahead please.
9: Salamat, ka-K5 Jobert Lago sa mga balita na tondere sa may syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Dato kita sa Quinto Distrito sa may Banwasang Ahoy. May isa ka PNP South, no? Ang napatay matapos sa aksidente sining matiruhan ang iya sining kaugalingon sa may Ahoy, Iloilo, mga ka-K5. Report mga ka-K5 sa 911 ang ining insidente kag gilayon nga nagresponde ang aton sining mga kapulisan. Ginabawian gid sang kabuhi ang Philippine National Police nga miyembro sang Special Action Force o kon PNP SAF mga ka-K5 sang ginapatian nga matiruhan sini ang iya sini mismo kaugalingon dira sa may barangay Pili Ahoy Iloilo kahapon alas o kon kagahon ini alas 3 mga ka-K5 sang Hunyo 16. Ang biktima, nagapagidaron sang 34 anyos, kag nakabase ini ka-K5 Nestor, ka-K5 Melmar, sa probinsya sang Antique. No, taga-Antique, no, ining sap nga na aksidente nga tiruhan ng iya sininga kuglingon. So no, pa sa pag-interview sang K5 News FM Sara Iloilo sa kay Police Captain Aileen Lacrete, ang hepe sang Ahoy Municipal Police Station, nga timatapos ka makabaton sila ng mga K5 sang tawag sa 911, nagresponde ini sila, no, kaya may ara sang tinapayag nga accidental firing. Kaging kakibot na lang nila sang makita nila nga ang biktima ang mismo katapo sang PNP South. Wala sa ganuman nga CCTV footage sa area kung saan iin natabo ining insidente mga ka-K5, pero upod sang biktima ang iya sini nga asawa sa aton sini nga mga ka-K5. Hindi taman gusto panumdumon, no, nga may mga posibilidad nga kung anuman ang natabo, pero ambal sang pulis nga ila ini padalman kag imbisigaran ang ining natabo mga ka-K5 nga pagkatiro aksidente sa iya kagulingon sang sining sapa member mga ka-K5 dito sa may Barangay Pili, Ahoy, Iloilo. Sa dugang naton sinig ka mga balita tungod sa kainit sang magulang, kay Permil ang inisa ginasakit sang iya sini Manghod, no, napuno na inisa, no, dira sa may bahin sang city proper sa may Iloilo City. Napuno siya sang Permil ang sang ginasakit sang iya Manghod, waya bala ginlabo ang iya sini nga Manghod mga ka-K5, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amo nang mga balita na mundiri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa moderat ka-K5 Jobert Lago.
8: Thank you so much ka-K5 Ray. Kasubok nga mga balita sa Iloilo. Sa iluhan naton mga importante kag balita mga ka-K5 sa probinsya sang Negros Occidental, Bacolod. Go ahead sir babes.
2: Ang mga balita na Mondria sa syudad sa Bacolod, basi ko makasaboy ka Mondria Balan, din itong pakta ng panahon, basi ko magliwat ang pinsar nyo, diri sa amon sa syudad sa Bacolod, basi tingala ka mo kay may mga road closure ka may diri, kay mga patigayon sang ika-88 charter day celebration ang syudad sa Bacolod, mga ka-K5, mga mag-88 na galing kami nila. Wig now, tapos may mga parada, amo nang rason ko nga ang may mga road closure mga ka-K5, ang event mag-aumpisa diri sa may reclamation area sa may isa ka mall, padulong na mga ka-K5 pa diri sa may new government center. Dito na tanan ang mga programa sa aton sininga charter day celebration mga ka-K5. Te masyar lang ka mo diya, ako bala sinyo.
0: Sa ibang pang balita, 90 ka mga bibi, mataba, mapayat na mga bibi, ginkawat sa Bago City. Suno sa investigasyon sang pulis sa Barangay Abuaran sa Bago, nakita sa CCTV footage nga nagpark ining isa ka lalaki sang tricycle sang ulihi may karga na nga 90 tanan ka mga bibi wala pili. Mataba man o kung mapayat na mga bibi. Nagabili sang 22,000 pesos. Padayon ang investigasyon sa mga pulis.
2: Grabe ma. May tatlong bibi.
0: Nubinta.
2: Amo ng mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
8: Kado na gidaw, kinpatos na gidas na bibi.
0: Okay, nagit balita.
8: Alin sa Negros Occidental mga ka-K5, i-check na ito sa mga sister station sa bakit sa Antique. Silmerman, Sinister, go ahead please.
12: Tubo, galing ka mo, Daddy Babes, ka Bacolod City, 88. Aw. Mga talalumpang doon, nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas. Masadyang nagkakaratabo, dyan kay Auraontat na mga police report na Monjar, dyan sa Maysano sa Divina Vista, particularmente sa Badyang, may isa na ka-tricycle driver nga madasig magpadagan, ginsaway! Ginsaway, K5 Western Visayas, kang nagatambay sa kilidalan kasi Mario na lang man, hinahinay lang bichoy, karon ay bumalik ang tricycle driver, nagkinangkatanay sa Daka Inaway, ang dyang tricycle driver nga ginsaway, nangangkat kang sumbaganay, sus, ano mamaray may binangon, glitong sara, nilabo, wala makapangaman ng diyang tricycle driver, utod gid ana kadyang abot kon kay 5 Western Visayas, nagapayad kadya sa hospital.
13: Samtang sa rukang pagid nga mga balita, nagabot rin ang bangkay kang diyang OFW nga si Balumnan, nga si Ma'am Rona Jean Herboso. Matapos nga anak bayluhan ay sanda kadya kay 5 Western Visayas sa Negros Island Region, kang bangkay ni Ma'am Hanelet Samoras kang Dipolog City. So nagabot kahapon kang hapon or kang kasisidman sa may Banwa kang Sibalem. Matapos man nga nagbisita kang Damlaglang regya sa may Sibalem si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
12: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya kang Antique, balikari mo SM Jubert.
8: Kamo na matapo, ma-extend ang lubong sa rin, no? Kailain naman ang paglamay sina mga kakifay. Alin sa Antique, check na to na nga to sa station sa pipahin sa Kalibo. Sir Michael, go ahead please.
11: Sa mga balita sa Banwa sa Kalibo, kabilog ng probinsya ng Aklan, malabo nga dokumento, posibleng rason nga wala makabaton sang 5,000 pesos ng ayuda ang 12 ka mga PUJ driver sa probinsya sa Aklan. Amo ning pagpayag ni Western Visayas Transport Cooperative Chairman na Boyet Parkon, in connection sa reklamo sa mga driver nga apat lamang ang nakabaton sa 16 ng mga miyembro nga sa nagligad nga payout mga ka-K5. Sunod sa iya, tangin interview siya sa K5 News FM, Kalibo, ginambal niya nga ang problema abi man ang mga papel nga daw malabo kag wala sa nagapadala sa representante nila dire, magpadala ba lang may mag-follow up gid. Oh, so gin-advisean niya ang grupo nga magpadala kamo sang tawo para personal gid nga usisahon ang mga problema kay kun malabong dokumento hindi man niya daan makita sang iya mga staff mga kakaybay. Tuno sa iya no. Samtang duha na to niya mga balita, ang Office of Provincial Veterinarian Aklan Subong naga informa gid sa publiko mga kakay 5 nga dapat magbantay gid gina-monitor nila Subong ang pagkamatay sa mga baboy sa mga kalapit ka probinsyahanan Sir Jobert kaparehas ang Kapis. Although not confirmed pa man ini nga ASF pero ginpa-testing na ini sa laboratory. Basta ginpadumdum Subong ang publiko nga magpatigayon sang biosecurity kag indi gid magpanic no, especially kung may nakita sila nga ginabalikya nga mga baboy nga masakiton kag inkarne kag inbaligya dapat indi gid pagbaklon. Balik sa imo Sir Jobert.
8: Thank you so much, Sir Michael. Mga ka-K5, mga nagkapanguna nga balita, kag impormasyon sa Kapis, kag surat sang Rojas. May kagtanan sa sining problema karon sa ngamon sining mga, kuano, mga hog research diri sa Kapis. Di ka mo anay magkaong baboy, mga ka-K5. Diri sa amon sa probinsya sa Kapis, lima na karon ka makabanuan na monitor sa ngaton sining provincial health office, kag sa veterinary office, mga ka-K5, nga may ara sa balatian, nagkakamatay ang baboy diri sa amon. Hindi kahapon gin-kumpirmar ni Dr. Lloyd Burata nga mong sining veterinarian sa probinsya sa Kapis nga may ara na karon kapareho sang African Swine Fever diri sa Banwa sa Panitan, Panay, sa Pian, kag Ibisan. Ginakangawaan subong sa mga kauturan nato nga sunod sa iya way pa sang final nga results sa laboratory ang ila sining ginpadala nga mga specimen sa bahay niya sang laboratory sa Department of Agriculture. Pag pa nga hindi maglapta ini ka magdamo pagid diri sa amon sa probinsya sang Kapis. Tamtang isa ka mangunguma niyo, may kaso qualified rape dakop sa Banwa sang Mambusaw mga ka-K5 ang suspitsado amo si alias Dan from Barangay Buri sa Banwa sang Tapas. Pag gid ka palagyo kahapon ginserbihan sang aton sininga mga katapos sang kapulisan mga ka-K5. Alas 5:52 na manami patani, walay na taganing oras. Salamat.
2: Sige, walay na ta oras mga ka-K5. Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa aton sininga mga sister station. Mga ka-K5 karon nga aga sa aton sininga K5 kamustahan. Kitanay naman kita bosa. Kay ginakulabos kita sa oras. May oras pa pero hindi na aton. Areglado, sige mami liliin ting balinas. Mayung aga lang da. Salamat man mga kaki 5 sa kay Phoebe Store dira sa may salong Dulao, Bago City.
0: Saliwat kaki pa babes Ilihas Kat Juso 7th birthday sa mga Dulao. Happy happy birthday alin sa kay Mama Mojisuni Relatos Juso.
2: Salamat gid ha kaya mamilili inting balinas. Mayong morning na sa inyo. Sige! Mga ka-K5, sa atong sining pagpangalagad dagog ila kolabos kita sa panahon maayong aga lang kay Ma'am Meros Lingaya dira sa totong store kag kay George Extend Lauso available dira sa totong store. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Kulin, Kubya, and Sir Van Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Ramel Oy. Ako sa Kaki 5, babes. Get along.
0: Kunaman si Kaki 5, Robert Picardo.
2: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
5: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 December 31, 2026. Free trial number FTEB-249. 601 series of 2026.
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
5: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi,
6: mag-usar sang salon pass,
5: may direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit,
6: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
5: may long-lasting relief,
6: tugtog 8 ka oras
5: para sa nagkapanalakit nga baka,
6: liog ka likod salon pass.
7: This is a mental call classic camphor is generic salon pass. Symptoms persist.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Philippines sa isuno sa ngaga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
4: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
8: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungado sa Miyerkules, Hunyo 17, 2026.
10: Makita kagabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News at ang Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
8: Para sa ato ng mga pangulong dinalaan.
4: Regional.
8: 90 ka mga bibe gintaban sang kawatan sa Bago City.
10: Minor edad, gilotang pilason sa Kabangkalan.
8: Senator Jinggoy Estrada, gindagdagan sa 90 kaadlaw nga preventive suspension.
10: Senate Legal Team ginatun-an na pag-file sang reklamo bato kay sa Cayetano Block.
4: Balita International.
10: Ay na kay Indonesia gintay og sanglino.
4: Balita Sports.
8: Bakulod non libero nga si Ian Monares magahampang sa Akari Power Chargers.
4: Balita Entertainment.
10: Galiwat nga nag-viral.
4: Balita Negosyo.
8: Transmission rates maganubo sininga Hunyo 2000 via Antisays. Sa detalye sa mga balita.
4: Balitang Regional.
8: 90 ka mga bibig intaban sang kawatan sa Bago City. Hindi lamang isa o kunduha kundi 90 ka mga bibe ang ginkawat sa isang lalaki sa barangay Abuanan, syudad sang Bago sa Negros Occidental. Sa kuwa sang isa ka CCTV footage, makita ang isang lalaki nga nagamaneho sang tricycle nga ginatudlo ng ngawat sang among mga bibe. Sunod sa tagiya sa mga bibe gin parking lab o kon gin parking niya lamang ang iyang tricycle nga may karga ng mga bibe sa kilid sang dalan apang wala na mga inis ang tag-is o kon sang iyang ginbalikan na ibaluan nga nagabalor sang 22,000 pesos ang tan o kon ang 90 tanan ka mga bibe. Dugang pa sa investigasyon sa mga otoridad, ang tricycle ang ginkargahan sa mga bibe ang nakitaan na lamang sa isa ka junk shop sa barangay 8, syudad sang Bacolod sa Negros Occidental nga ginbaligya sa balor nga 1,000 pesos and o kon 1,500 pesos.
10: Minor de edad, gilutang pilason sa Kabangkalan. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan matapos ang gilutang pilason ng isa ka minor de edad sa G. Cordova Street, Barangay 3, Siyudad sa Kabangkalan, Lasyati Imedia sa gabi, Hunyo 15. Sunod naman sa HEPES, ang Kabangkalan Component Police Station, gindala sa ospital ang biktima matapos na makaangkon sang igo sang balas sa kamot kag nagkibya sa iyang paa. Sa investigasyon sa kapulisan, pungkos sa igadala ng biktima upod sa iyong mga biyan sa nginali na lamang gintiros nang wala pa nakilalaan nga suspek ang biktima.
4: DTX 500 Morning Newscast.
8: Pamilya sa nalumo sa Bago City nagapati nga wala sang foul play ang pagkamatay sang ilahimata. May balita si KK5 Red Salgado.
4: DTX 500 Morning Newscast.
11: Isa ka lalaki ang nagpaligo sa irigasyon sa siyudad sang Bago. Bungod malain ang panahon, inisa ang ginaligar na kadanlog kag nalumos.
12: Dako pagpati sa mga bata sa biktima, gikilala nga si Jonel Tarasita, 53 anyos, gaini ang nakadanlog sa irigasyon kag nalumos sa tung Hunyo 14 samtang nagapaligo. Sulo sa mayaw sa biktima nga si Mercy Tarasita nga nakitaan siya sa mga kabataan pasano lasiko sa kapon, kaya nagapaligo sa irigasyon apisar nga mataas ang level sa tubig kag hindi manabi ang panahon.
13: Dulom na to, serum na.
14: May, sa mga...
13: Nag-standby, dasla sa may God. Argasyon mo. Okay. Kita ko nun nila nga nagmaamo na. Okay, abi nila ko nun. Paligo lang. Dalom tapos lubog ang tubig. Ibanta ko guro naglingin niya ulo. Kahit tiglay matyag yung naglingin niya ulo. Tapos nakabuyos ako.
12: Nakitaan ang bangkay ni Jonel pasado lang 7 sa aga sa itong Hunyo 15. 3 kilometro ang distansya gikan sa iyagin paliguan na parte sa gihapon sa Barangay Caridad sa siyudad sa Bago.
15: Makakilala ko na siya nga utod, sir. Nang hindi man sa tani, dalok bala kung may kwarta sa huwag masaga pabaya sa amon. Kung magagto na to sa amon, nabakalun na sa sang buga sa amon. Blaser, hindi man sa tani, blaser, pabagta sa amon. Kaso na sa pisaan na naman ng balsiya, hindi sa manginom, kay wala may mati. Pansiya kong mamasakit sa sir. Pero doon wala lang yung siya, sir, yan. Huwag na pabungulan niya lang kami, sa utod niya.
12: DTX 500 Morning Newscast. Dali si KK5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning.
10: 32 anyos nga lalaki pilason matapos ginsanduko sa Aklana. May balita si KK5 Leonardo Viray.
4: DTX 500 Morning Newscast.
16: Pilason ang isa ka 32 anyos nga lalaki matapos na nakipaglugusan sang sanduko sa iyang kainuman sa may barangay Man of Altaba sa Aklana kahapon sang aga. Ginkilala ang biktima nga si alias Peter, residente sa nasambit nga lugar, samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Del nga residente sang Kapise. Sa inisyal nga investigasyon sang Altabas PNP, samtang nagiinuman ang duwa, mayara nga nagtuhaw nga wala pagkalinsindihan niya kon sa diin, nauli ini sa paglinugusan sang sanduko, rason nga para maninahan ang biktima. Nagangkon sang pila sa iyang abot kon si Peter. Ngayon man ang gindala sa Altabas District Hospital apang gin-refer sa Clan Provincial Hospital para sa nagakigo nga pagbulong. Sa pagresponde sa maturidad sa lugar, ilang na recover ang sanduko nga posibleng gingamit sang suspek. Sa karon, yara na sa kusodiya sang Altabas PNP Sidel para sa nagakigo nga disposisyon. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
8: Pila ka mga banwa sa Capiz na kapasar sa school o kon CY 2025 CFH assessment. May balita si K5 Myla Fuentes.
17: DTX 500 Morning Newscast.
18: Pila ka banwa sa probinsya na kapasar sa CFH assessments sang DILG.
19: Ginanunsyo sa Department of the Interior and Local Government ang listahan sa mga lokal nga panguruan sa probinsya sa Capiz ang nagkapasar sa 2025 CFH assessment. Base sa opisyal nga listahan, ang mga kabanwahanan nga nagkapasar amo ang probinsya sa Capiz, Cuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ivisan, Hamindan, Maayon, Mabusaw, Panay, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas, Rojas City, Sapian, Sigma, Kagbanwasang Tapaz. Nagapakita ini sa padayon nga pagpanikasog sa mga lokal nga panguluhan sa probinsya sa pagpatuman sa maayong nga panggobyerno kag paghatag sa kalidad nga serbisyo publiko sa ilang mga pumuluyo. Samtang ginapasalamatan man sang DILG ang kooperasyon sa mga lokal nga opisyal kag komunidad nga naging kampahin sa sining nga pagkilala para sa tuig 2025.
20: Ni si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
17: DTX 500 Morning Newscast. Morning
21: News. Sa laki ginlabo utod ang butkon sa Antique, may balita si K5 Aileen Magbanwa.
17: DTX 500 Morning Newscast.
22: Utod ang nawala nga butkan kang isang kalalaki matapos nga ginlabo kang isa raman kalalaki sa Barangay Badyang San Jose. Ginabanta alas 10 sa gabi, Hunyo 15. Ginkilala ang biktima kay alias Evan, 59 anyos, samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Makoy, 26 anyos, noon sa residente kang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting chief of police kang San Jose MPS, nga base sa andang investigasyon. Pauli rin sa andabalay ang biktima sakay sa anang tricycle, imauman kang anang minor de edad nga bata, apang kang nag-agi dyan sa grupo kang suspect nga nagainam sa salad kang andabalay, ginsinggitan dyan nga maghinay lang sa pagpadalagan kang ana tricycle. Bangad ka dyan, nagsinggit man balik ang biktima, kag makaligad ang pira ka minuto. Ginbalikan na ang suspect kung sa diin may pagbinais-bais nga natapo, dabdab nga ginhangkat na dyan kang sumbaganay. Wara naman nakapangaman ang biktima kang hinali lang dyan nga ginlabo kang suspect gamit ang binangon. Sa tulad, nagapabilin sa ospital ang biktima apang ginapreparan man ang mga dokumento nga kinahanglan sa pag-file kang kaso nga frustrated homicide batok sa suspect. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
17: DTX 500 Morning Newscast.
8: Senaryo sang krisis ginpatigayan sa Interagency Territorial Defense Operations Exercise sang Philippine Army sa Iloilo. May balita si K5 Karen Badilia.
17: DTX 500 Morning Newscast.
23: Mga K5, pila ka mga senaryo ang ginplay sa ginpatigayon nga Interagency Territorial Defense Operations Exercise sang Philippine Army sa duha ka barangay diriya sa Banwas sang Miag-aw.
24: Duha ka senaryo ang ginpatigayon sa dinuna amo ang ginbombahan ang pila ka lugar sa Luzon, particular na sa Mindoro kag Palawan. Nagpalagyo naman ang pila ka mga residente kag nagpadulong sa Miag-aw paagi sa sakayan pandagat apang nasimpunan ang mga inis ng iban nga lahi nga ginakabig nga spy. Apang pag-abot sa Miag-aw natumod sa mga militar nga foreign national kag spy ang iban kag ginpang aresto. Ginhataga naman sa pagbulong ang mga Pinoy refugees kag ginpang dala sa evacuation center. Sa ikaduha nga senaryo, gin-target sang missile attack ang 61st Infantry Battalion sa din may pila ka mga soldado ang pilason kag ginpang sakay sa chopper kag gindala sa balay Bulolngan. Bangod sa mabaskog nga impact, naulamid ang pila ka puluyan sa din may natrap nga kabataan apang na-rescue ang mga ini kag isa naman kabalay ang totally damaged. Sa una nga ehersisyo, diri makita kung ano kahanda ang mga law enforcement agencies kagiban pa nga ahensya sang gobyerno sa patag sang pagresponde sa tiun sang krisis. Samtang Hunyo 17, balantayan ang ikaduha kag pinakaulihing nga adlaw sang ehersisyo sang militar sa diin patigayunon ang senaryo sang giyera sa kadagatan sa Banwa naman sang San Joaquin.
23: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: Sambales panelista sa palarong pamasa 2026 ginpasidunggan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: DJX500 Morning Newscast.
1: Inarangalan ng pamahalang panlalawigan ng Sambales sa mga atletang nagbigay ng karangalan sa lalawigan at sa Central Luzon matapos ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
2: Sa pangunguna ni Governor Hermogenes Zevdani Jr., kinilala mga medalist kabilang sina Prince Bill Ecanlir na nagwagi ng ginto sa shot put at nagtala ng bagong record na 16.15 metro.
1: Nagkamit din ang medalya sina Precious Chance Rantael at Casey Rain Ragadio na bronze sa 4x50 medley relay. Sina Prince Shale Cabada na ginto 4x100 freestyle relay at John Philip Janggao na bronze sa pengkak silat.
2: Samantala, nasungkit ng Sambales Elementary Baseball Team ang silver medal sa kanilang dibisyon. Ayon sa pamahalaan, ang parangal ay pagkilala sa dedikasyon at tagumpay ng mga atletang Sambaleño na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lalawigan. Balita mula sa Sambales Central Luzon. Eileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Rider nga nahulog sa zipline sa Kitautau, Bukidnon, nakita na. May balita si K5 Nanet Pasayon.
3: Nakita na ng mga otoridad ang isang rider na nahulog sa malalim na bahagi ng kagubatan matapos umanong maputol ang sinasakyang zipline sa isang kilalang resort sa Sinuda, Kitautau, Bukidnon noong 15 ng Hunyo. Batay sa paon ng ulat, nasa kalagitnaan na ng biyahe ang biktima nang maputol ang kable ng zipline dahilan upang bumagsak sa masukal at malalim na lugar. Nahaharap sa matinding hamon ang mga rescuer sa paghanap at pagsagip ng biktima dahil sa lalim at hirap marating na lokasyon ng pinangyayarihan. Sa ngayon, na wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng resort at ang Kitautau Municipal Police Station hinggil sa kalagayan ng biktima at sa resulta ng kanilang investigasyon. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Nanet Pasayon. Para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
21: Katapusan na balitang regional, cash assistance igapanagtag sa K-12 students sa Puerto Princesa. May balita si K5 Grace Belustrino.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Muling binuksan ang usapin ng pamamahagi ng cash assistance sa mga K-12 students sa Sangguniang Panlungsod, partikular ang pag-amyenda sa unang ordinansa ng pamamahagi ng school supplies at uniform na ngayon ay gagawin na sa pamamagitan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 3,000 kada estudyante.
25: Nakita po natin na mayroong kailangan na i-amenda doon po sa ordinansa natin. At ito na nga po yung resulta. Tayo po ay na-propose na ng amendment dito sa ordinansa para po maging ganap na yung pagbibigay ng cash. At ito nga pong ordinansa ay napubrahan sa ikalawang pagbasa at naitala na po para sa ikatlo at final na pagbasa.
5: Samantala, ang pag-amyendang ito ay para lamang sa taong 2026 to 2027 at maaaring sa susunod na pamamahagi ay mga kagamitan na sa eskwelahan at uniforme dahil sa ngayon ay nagbukas na umano ang klase at marami na sa mga estudyante ang nakabili ng kanilang mga kagamitan kaya ipinursige ang 3,000 kada estudyante na cash assistance.
26: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
27: Balitang National.
0: Balitang National.
8: Sa balitang National Senator Jinggoy Estrada, gindagdagan sa 90 kaadlaw nga preventive suspension. Gindagdagan sa Senator Jinggoy Estrada sa 90 kaadlaw nga preventive suspension bangod sa kaso nga graft nga may kaangtanan sa flood control scandal. Nagapanindugan naman si Estrada nga hindi niya paggamito ng iya posisyon agud protektahan ang kaugalingon batok sa mga ginaatubang niya nga kaso. Dugang pasang senador o kon dugang pasang senador kabahin sang iya nga o kon kabahin sang iya nga panindugan kag prinsipyo ang pagdumili niya nga magpaidalom sa protective custody sang senador.
21: Senate legal team ginatunan na ang pag-file sa reklamo batok sa Cayetano Blanca. Ginatunan na sa karon sang Senate legal team ang posible naman yung mga kaso nga pwede pasaka batok sa block ni Senator Alan Peter Cayetano matapos nga gintuyo sang grupo nga magpatigayon sang hindi autorisado nga Blue Ribbon Committee hearing sa isa ka events place sa Quezon City sa Martes. Sa payag naman ni Senator Erwin Tulfo, chairperson sang Senate Blue Ribbon Committee, ginakonsider na sa karon sang Senado nga magpasaka sang kaso nga usurpation of authority. Batok naman sa mga senador nga nagtambok kung sa hindi opisyal nga Blue Ribbon Hearing. Payag pa ni Tulfo nga mayara naman sa mga rekomendasyon nga pansakaan ng mga inis ang libel kag oral defamation ang mga personalidad nga imbolbado bangon sa paghatag sa mga hindi matuod nga mga payag kag akusasyon.
6: Balita International. International.
21: Kay na kag Indonesia gintay og sang linog na batyagan ang magnitude 6.7 nga linog sa Central Indonesia last just 24 sang aga kahapon Martes. Apektado naman sang linog ang east southeast nga bahin sang Palo kag Sigi. Samtang sa payak nga bahin gintay og man sang magnitude 6.3 nga linog ang prefecture sang Hashi sa Shanghai northwest sa China. Wala pa sang na report nga patay o kunalitan matapos sa nagluntad nga linog kag wala man sang inapaabot nga tsunami. Kasunod naman sa pagtayog sa ruta, sunod sa mga otoridad sa duha ka pungsod.
6: Balitang Sports.
8: Para naman sa aton nga balitang sports, Bacolod non-libero nga si Ann Monares magahapang sa Akari Power Chargers. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
7: Magahapang sa team sa Akari

0: Mura Luca Vega, liwat naman nga nag-viral. Liwat naman nga nag-viral ang drug artist nga si Mura Luca Vega matapos ini nga nagpartisipar sa Sacrament of Holy Communion sa ginpatigayo naman nga Pride Worship Service sa Open Table Metropolitan Community Church sa San Juan City. Ang Open Table MCC ang kabahin naman sa Metropolitan Community Churches, isa ka international Christian denomination nga kilala sa ilang ministries sa LGBTQIA+ communities. Ginklaro naman sa pila ka mga opisyales ng simbahan nga ang nasabit naman ng event ang ginpatigayon sa isa ka legitimate church setting kag si Vega ang pormal nga ginibitar agod nga magpakigbahin.
1: Balitang negosyo. Transmission rates maganubo sininga Hunyo 2026. Ginanunsyo sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP nga makita sa electric bill sa mga konsumidor ang pagnubo sa kabilugan nga transmission rates sininga bulan sa Hunyo 2026. Sunod sa NGCP, yaran lamang sa 0.56 pesos kilowatt per hour ang sukot sa transmission delivery service matapos nga nagnubo ang transmission wheeling charges o kung bayad sa pagpadala sang kuryente halin sa mga planta pagkadto sa mga distribution facilities. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalagaw ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanelby.
0: Tagako naman si ka-K5 Pulina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa kasahe ng brain food, kagandin luman ang atong uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na ang palaya extract nga bugala sa charity nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon Balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyong anti-oxidant. DGX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, tikog buntag gabi mo nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banyakaturas. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaspog sa lawas.
2: Mighty C mabaka ang abutika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag, naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyaw kalikot
5: salon pass.
7: This is a mental health lasting camp for is a generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: think responsibly.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026, December 31, 2026. Free DI fair trade number FTEB-249601 series of 2026.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na. K5 News FM.
4: Philippine Standard Time, alas 6:30 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado bala ini nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung ini makabenepisyo sa mga pamilyo.
6: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
6: Te, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
4: Mayong aga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Here we go! Welcome na sa inyo palatuntunan!
5: Foro de los Pueblos!
4: Palatuntunan nga ginahulat sa tagsa kaaga mga K5. Palatuntunan nga nangin kabahina sang pagpamahaw, sang paghimos, sang paglakat sa opisina sang tagsa-tagsa ang inyo
5: Foro de los Pueblos.
4: In behalf sang aton regular nga partner K5 Eljan Castanyo, Meantime, inianay si K5 Eric Tenerefe, Bantay Tiangge, opdanay kita tubtob sa Tacna, Las Nueve.
0: Foro de los Pueblos.
4: Kamusta, kamusta kamo, mga tagpalamati naton bilog ng Negros Occidental, parts of Negros Island, and sa global community, mayong agagid sa inyo tanan. Kamada, kamada na, sakay na sa front seat, damo kita kampiyon nga balita, subong nga aga.
0: Foro de los Pueblos.
4: Front seat para makakita kamo mga K5. Grabe, ang unod sang aton palatuntunan subong aga. We will try to inspire you with our good vibe stories subong aga mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
4: Pero katulad sang kinandan antes magsugod ining aton pagpangalagad, diri sa palatuntunan Foro de los Pueblos, nagapabalogi ko anay sa inyo nga ang inyo nga ininit da, sugdi na kay pagtapos prayer ta, timpla na ta dayon, DTX Coffee Mix. Amuning kape yang wala ka nagakurog-kurog, hindi ka nerbyoso, kag wala ka nagasala-sala. DTX Coffee Mix, mga K5, inita ng tubig, inita na, ma-prayer lang ta kadali, pagkatapos, larga bola na kita sa palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
4: And so, let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, madamo kong salamat sa isa naman ka bag-ong adlaw. A brand new Wednesday. Thank you for the gift of life, for good health, and for the opportunity to serve others. Lord, palihog lang, bantahi kami kagatagi sang kusog, kaalam kagkalinong sa amon mga tagipusoon. Bless our leaders with wisdom, integrity, and courage to make the right decisions for the good of all. Guide us in our work, our families, and our communities. Help us to be kind and responsible and faithful in everything that we do. Hatagi man sang kabaskog mga kauturan namon nga mga OFWs, Ginoo, agud nga padayon sila nga magtrabaho para sa ilang mga pamilya diri sa Pilipinas. Katulad sang kinaandan, Ginoo, we always reflect on the writings of the Bible. Kag subong nga aga, we reflect sa nasulat sa James 1:5 nga nagasiling, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all." Initanan amon ginaampo sa imo balaan nga ngalan. Amen.
0: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga ka-K5, subong nga aga, grabe ang unod sang aton nga balita mga ka-K5. Loaded gid kita kaayo nga maskin si Papa Ton subong sa inubaan nagayuhom-yuhom na.
0: Foro de los
4: si Mago-Mago subong nagayuhom-yuhom man dira sa hinubaan. Shalina Bridget Nombres ihada ko dira sa inubaan mayong aga.
0: Foro de los Pueblos.
4: Sa Kuloso Kabankalan si Jennifer Infante nakapwesto na. Sa Ilog Imalin Cordoba nakapwesto na. Rosana Malabanan Granso sa Sari Raya Quezon nakapwesto na. Jan Eric Rosal Kamada saka na sa front seat. Lagko ang aton balita subong aga.
0: Foro de los Pueblos.
4: Sa Mansilingan nagayuhom-yuhom si Ma'am Gina Borja mayong pamatsyag kay nakainom na DTX 500.
0: Foro de los Pueblos.
4: Kung nagapanalakit ang mga lutalutahan mo, DTX 500 mo yan. Nga, maintenance na, serbi maintenance sa imo nga diabetes kag sa imo nga hypertension. Okay? Larga bola!
0: Headlines.
4: Sa aton nga mga headlines, mga ka-K5, may mga kauturan kita nga nagareklamo nga may mga baboy sila nga nagakalamatay. Ano naman ini, mga ka-K5? At the time nga nagbarato ang presyo sang baboy, subong, may mga kauturan na kita nga nagareklamo, ang ilang mga baboy nagakalamatay, ginalubong na nila, maskin way na ihaw-ihaw, kay masapuan pagkaga, yatap patay na ang buiba sa ilang tangkal. Bantayan karon dugay-dugay. Indi gid kamo anay maghalin, sakay na sa front seat, eyes to the board, sakay sa front seat, for the first time.
0: Foro de los Pueblos.
4: For the first time in radio broadcast, mga ka-K5. Maga-interview ang K5 News FM Live sa aton Summa Cum Laude sa iya mismo puloy-an diri sa siyudad sang Bacolod. interviewon naton si Summa Cum Laude de los Reyes, mga ka-K5. Ara sa iya balay, interviewon ni K5, Carla May Defensor Lunga, istoryahon ta siya and listen to her story because this is a story of inspiration and a story nga pwede ka makahibi, pwede ka makakadlaw, hindi lang pagdungana, basi masalaan ka nga naglagtok ka na.
0: Foro de los Pueblos.
4: So sakay na sa front seat, eyes to the board, grabe ini nga interview, do not miss this kind of interview. Headlines. Taga-araw, ato kahapon, naging kadtuan tabla, ato tablang ka-carpet bombing ang mga nanay da sa araw sa Vista Alegre, pamati, pamati, may balita kami sa inyo, warat kamo balayran. Ginasulit ko, warat kamo balayran kung magproseso kamo para magpatakod sa inyo kuryente. Ang K5 kahapon nagkadto sa inyo kagintinguhaan naton upod kay K5 L. Jan Castanyo na masulbar ang problema subungaga may sabat ang inyo carpet bombing. Si K5 Arf Tugalon dito sa Kabankalan, maibalita man karon nga gaplano si Mayor Benji Miranda nga isla na ngalan sang Udyakan Festival pakadto sa Buganaan Festival. Bantayan ta ining isla nay naman sa ngalan, mga ka-K5, what's in a name? Bantayan ang balita karon dugay-dugay. May ara naman dalon nga report karon sa matasang K5. Grabe! Preparar mga K5, sa matasang K5, bantayan-bantayan gid ang balita nga dalo ni K5 Wilson Villena, mga K5. Parte sa mga chupageti, lang gabang niya, chupageti wire, mga spaghetti wires nga nagaluy-loy sa aton mga dalanon. Hindi lang kay loy-loy, sagnoy, bantayan karon dugay-dugay. Mga chupageti wires nga nagasagnoy sa dalanon, bantayan kay ato ni feature sa mata sang K5. Kung matsyempuhan karon, preparar. May ara kita lumpatan karon dugay-dugay. Kung sin-uman ang maluoy nga mapasugaan ang takladan sang dalan dira sa Sipalay. Ang dalan baladira highway pakadto sa Dungga, pakadto sa Camp Valdez, Puerte Cadulom, gariklamo ang mga commuters. Until now, wala pa mariglar. Dulom-dulom sang dalan, dugay-dugay, lumpatan. Okay mga K5, amo inang manginunod sang aton pagpangalagad kag iban pagid nga mga balita nga dalon sang aton nga mga reporters karon sa aton pagpangalagad palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
4: Okay, ara na sila ni Jenny Dison. Ma'am Cecilia Hinesi sa Kuwait, mayong agal andra sa imo. Sakay na ka mo, front seat. 18 pa kulang sa front seat, may dagay. Annabel Santisteban, sakay na sa front seat.
0: Foro de los Pueblos.
4: Sali Almensyon dira sa Sagay, mayong aga. Sige na, sakay na, kamada na ka mo, dalagko nga balita. Kabudlay kung sa likod, basi hindi ka mo kakita. Ang front seat na subong, 18 ning kargas ni.
0: Foro de los Pueblos.
4: 117 na gani o. Sige. Sige mga state witness, sakay na kamo kay dugay-dugay maarang ka kita. Mga ka K5. Subong aga gusto talang tandugon. Atensyon Bacolod City Water District. Atensyon Central Negros Electric Cooperative. Pamate, Basiwa Itsineco. Duha ka mo, bakong tupadon mo ning duha, galing ba si mag-short circuit? Pamate, anay ang duha. Ang Basiwa, may joint venture sa Prime Water. Ang Sineco, may joint venture agreement sa Negros Power. Now, basically, mga ka-K5, ang nagapadalagan sang aton water distribution, water sourcing, and water operations sa siyudad sang Bacolod, wala siyang liwan, kundi ang ulugtasan na crime, sala ko, prime water.
0: Foro de los Pueblos.
4: Diri sa aton franchise area sang Sineco, halin mga ka-K5, diri sa Murcia nga area, pasaka sa Talisay, pakadto sa Silay, pakadto sa siyudad sang Bacolod, ang nagapadalagan sang aton power operation, power panukot, power tanan-tanan, pati brownout kagabi, ang gapadalagan Negros Power. Okay. Tandaan tagi na, ha? Now, with those two scenarios, mga ka-K5, na ang nagapadalagan sang bilog ng operation, sang tubi is prime water. Ang nagapadalagan sang aton nga operation sa kuryente is Negros Power. Now the question nga gina-raise naton amo ini. Ano ang ginaobra sang mga board of directors sang tagsa ka mga service providers naton dere sa siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental? Ano ang ginaobra sang direktor sang Basiwa?
0: Foro de los Pueblos.
4: Ano ang ginaobra sang direktor sang Nusik sang Sineco?
0: Foro de los Pueblos.
4: Okay lang na yang Nusiko sa sur, okay lang na yang Nuneco sa norte, okay lang na yang mga K5 kay sila yang gapadalagan. Pero kamudri ya sa Bacolod, Nusiko directors, kadalag ko sang inyo nga mga retainer, kadalag ko sang inyo nga mga allowances giginahatag bulan-bulan lang gabang niya. Anong obra niyo? Kamudira sa Basiwa, kadalag ko sang sweldo ginapanghatag, may manager, may direktor, may nano pang mga langgabang da. Anong ginaobra niyo? Aber, nga ang dapat pagkita magsweldo sini sa ila, kung ang ila man lang papel is magkursimano, magpanilag, magtango-tango, kang maghambal, ipasa sa prime water ang problema.
0: Foro de los Pueblos.
4: Ano ang ginaobra sang Sineco directors, mga ka-K5? Tanawan nyo bala ang building sang Sineco dira sa Mabini, mga ka-K5? Lusuryaga, Mabini, I think ang lang ang kalye dira. Ang building Subong, gingastuhan minilyon kwarta sang pumuloyo na nagtakod sa Sineco, halin pa sing una sang AS Diaz pa lang. Subong natindog ang building. Ano nagwa sa building? White Elephant. Murto ang nag-a-istar sa building sang Sineco. Isa ka monumento sang kauyaya sang aton nga mga opisyales nga ginbutang dira supposedly to manage our electric cooperative.
0: Foro de los Pueblos.
4: Ang aton Bacolod City Water District, nag-joint venture kita tungod kayang Basiwa failed to provide consistent potable water supply for its concessioners, 64,000 concessioners in the city of Bacolod, mga K5. And so, wala sila mahimo, nagligad pa nga mga tinuig, ang ilagin himo, mga langgabang, nagpakahapos, nag-joint venture, ginhatag sa prime water ang operation, kay sila, warat mahimo, tingangara pa kamuda. Kundi nagre-resign ka mo, kagang mga director dapat sang Basiwa during the time that they entered into a joint venture agreement with a prime water, mga K5, you must be made answerable for the misery nga gindala sa siyudad sang Bacolod. Dapat may salabton ka mo din.
0: Foro de los Pueblos.
4: So ang pamangkot Subong nga gina-raise naton with 140 live viewer Subong nga nagasakay na sa front seat naton, mga K5. The question now is, nga asa gipataya ka sa God sang mga direktor sang Basiwa kag sang Sineco, nga gasagod pa tani sa ila, amo ini ang matuod-tuod nga ginahambal ta, mahuya na lang kita.
0: Foro de los Pueblos.
4: Hindi bala chuli kulado, mahuya na lang kita. Mr. Kenneth Chungko, mahuya na lang kita. Ginhawa ta katrabaho adlaw-adlaw para nga mabuhi kita. ginawa sa iba naton kakauturan, obra sa mga establishmento, ang ibang graduado, mga sales girl, para makasweldo 550 a day, mga kakay-five, para mabuhi. Pero iningpila lang ka mga tao nga di buena sa kalibutan, ginbutang direktor sa nagkalain-lain nga mga opisina, and look what have they done to us. Ginpasa nila ang joint bed, ang ilang trabaho through a joint venture agreement. Kagaano sila as director? Abe, mangkota ko? Pamangkotan yung director nyo sa Sineco?
0: Foro de los Pueblos.
4: Pamangkotan nyo ang inyong director sa Basiwa?
0: Foro de los Pueblos.
4: Talangga ba niya? Jolie Cordoba Alvarez ara siya. Bornales Goles James ara. Jan Eric Rosal nakapuesto na. Judilyn Ordaz ara man nakapuesto na.
0: Foro de los Pueblos.
4: Saksi kamutanan mga K-5. Saksi kamutanan. Sila ni Ma'am Imalin Cordoba, only in Bacolod City, Central Negros Electric Cooperative kag Basiwa. Grabe ang ila sitwasyon. Kadibuinas ng mga tao. You know pilang mga sweldo sininila, allowance? Dalagko mga K-5. Ang allowance ng isa ka-direktor sa Basiwa, sa Sineco, guroy, bantay tatlo, tag-apat nyo kubulan nga obra. You see? May mga transportation pa ni sila. May mga telecommunication allowance. Pati load sa talapuno lang gabang niya.
0: Foro de los Pueblos.
4: Pwede ko ka-apply da. Tikay kong direktor kasang Sineco, hindi lang nga ginabuto-butuhan. Tika binaklanay mo na das lang. Oh. Diyos, lumabasulan pa kamuni nga ginbuto nyo na sila. Basiwa, direktor, ginapang-appoint lang na sila. Singula tong mga direktor sa Basiwa, tong nga gapulog o kidupok. Kanami isang joint venture with Prime Water, di na to sila. May guro mo ni piswitan na tubi ay.
0: Foro de los Pueblos.
4: Mga ka-K5, amuning masubo nga parte. Amuni, numis-numis. Hindi na bala mag-ugtas si Rere Kambal ni numis-numis. Gaugtas ko, ma'am, ginitulo ko ah. Abi, imagine mo, ibutang ka, i-appoint ka direktor, pati bonus kada December, may ara ka. Pag-abot sang June, may midterm bonus. Kulong gabong, lagi na yun. Sobra-sobra, lagi na ninyo yan.
0: Foro de los Pueblos.
4: And yet, wala kita sang makita nga ginobra nila nga maayo. Kay kun may maayo ni sila nga ginpangobra, tani, waay na joint venture agreement.
0: Foro de los Pueblos.
4: Ay. Ang aton sibong attack na alas 6:52 sang aga mga K5, hindi magkalipat ha. Timplahan na ang imo nga DTX coffee mix. Amulan ning kape nga mientras nagainom ka, ginahugasan mong imo tinae. Ginahugasan mong imo gut sa kuntago naton mga toxins or mga higko latak sang aton ginakaon every day. So, kape na detox para palaging kondisyon mga K5. Ma-commercial ko anay, then after commercial, kadtuan ta si Michelle Patinyo, baboy nga nagkalamatay, very short report, pagkatapos, larga bola kita sa kay K5, Carla May Defensor Lunga, exclusive interview sa Summa Cum Laude, sang BCC. Ang aton sibong attack na alas 6:53 sa aga. Everybody, stand by!
3: This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News. D3 Bio. Health News. D3.
8: 3. Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
10: Para sa dugang pa nga mga benefits ang siling tandem, Dr. Ramil?
11: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganoon di tribayo kag-sporbiotics.
12: Uy, amun ang teknik da, ha? Mag-probio tandem, kids.
13: Yes, kanilang ilumbigita sa ang ginatawag a D3 Bio, no, para maabsorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Maabsorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nagabuling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may araan ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, Sir Boy, pero maabsorb ni sa lawas na aton. Magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
8: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio!
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa aga, blaga, hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka, blaga?
11: Ginabiring.
10: Ginabiring, sakit ka tama.
11: Kulang ka calcium.
10: Kulang sa calcium. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
11: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
10: maabsorb gid sang tuon no. So kun ako sa inyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Sporbiotics para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
15: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Sporbiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
11: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, Sir Boy.
15: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
10: Vigor.
15: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagin mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Sporbiotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
8: D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron, adlaw-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health
17: News.
8: D3 Bio.
18: Problema sa pangkaso,
8: hilana,
18: kagubo,
8: tugas ang virus, kagbiklobyo.
18: Ang D3 Bio ka na.
8: Ang D3 Bio,
18: puno sang lauric acid
8: na ginahimo
18: monolaurin sang atong lawas
8: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
18: Mag D3 Bio.
8: Adlaw-adlaw.
18: D3 Bio.
8: D3 Bio.
18: Senior citizen ka na bala?
8: Kag medyo
18: lipato na.
8: Ibalik kag protektahan ang memorya.
18: Mag D3 Bio ka na.
8: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio
18: na isa kasahi ng brain food.
8: Kagatinlo man sang atong uto.
18: Rason
8: nga gandami ang memorya.
18: Mag D3 Bio
8: adlaw-adlaw. DTX 500.
18: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
8: Mag DTX 500 na.
18: May ampalaya extract
8: nga bugana sa charantine
18: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
8: Likawan
18: ang komplikasyon dala sa diabetes.
8: Mag DTX 500 na.
18: DTX 500,
8: ang free radical neutralizing supplement.
18: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
8: Likawan ang komplikasyon
18: ng balatian.
8: Mag DTX 500,
18: ang pinakakampiyon
8: ng antioxidant.
18: DTX 500,
8: Mighty C,
18: ang alkaline ng vitamin C.
19: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
18: Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C,
18: babaka
8: sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
22: DTX Coffee Mix.
23: Gusto ko na.
22: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
23: Ina ang kape ko.
22: DTX Coffee Mix.
23: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka
18: sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap.
18: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So na,
25: good day, magid ako sa akong body odor.
26: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
25: Pero subong,
26: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
25: Kag,
26: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
18: Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya.
29: Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
30: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon, inikal.
29: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Cheers sa barkada nating
36: Night Shift!
35: OT!
36: Breadwinner!
35: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
37: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
0: kasanggamo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: It's the best part of the day.

0: ang pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho, formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
11: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
11: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
11: Para sa nagpanalakit nga baka.
10: Liyog kalikod sa salon pass.
12: This is a mental health class. It can force generic name salon pass. Symptoms persist.
13: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
14: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, mangpag Globe G Fiber Prepaid na.

0: drink responsibly. 101.5
1: K5 News FM. News FM. Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Umpisahan ta ang aton pagbalita pagi sa pag-remind anay sa inyo nga ang D3 Bio. Amugid ini ang nami gamiton especially sa mga may problema nga daw malipaton. Okay, so data sugod ha. Kung malipaton ka, kung daw algo malion ka, kung tag-iya ka sang tiyangge, amuning nami mo imnon para madumduman mo nga pizza 17 na subong, wipes na kabayad sang utang sa imo sa tiyangge mo. Anong nami mo inumon? D3 Bio. Sa mga mali-malion nga gakalipat kung pinakabilog ang apo lang kapang niya. Ang iban nga nagakalipat kung diin mapuli nga balay, ari ang para sa inyo. D3 Bio. Nga, ang D3 Bio mga K5, amo inisya ang ginainom ta bangod kay ang lawas ta waay nagaproduce ang pagkaon para sa utok ta nang natawag nga ketones. So ang D3 Bio nagaproduce ang ketones, ginapakaon yang utok mo kagambalon nga utok. Indi pagkalimti nga ang K5 News FM number 1, indi pagkalimti utok nga ang K5 News FM nagaselebrate sang ilang 9th anniversary subong. Ang 9th anniversary sang K5 News FM Bacolod. So kung di madumduman mo, ay huo gali no. So ketones ang kinanglan, food for the brain, ara sa D3 Bio. Okay? Larga bola.
1: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka K5, as we celebrate our 9th anniversary sa K5 News FM Bacolod. Sa Domingo, Pizza 21. On June 21, mga K5, may ara kita ginatawag nga blood letting or gusto ka bala magbulig ka, mapakwa ka dugo kag magmaintenar sang imo nga health sa lawas mo. Ang K5 News FM Bacolod sa pagpanguna sang amon station manager K5 Rod Palma and sa direksyon sang aton CEO and President Doc Ramil Uy, may ara kami bloodletting diri sa Rayo Gym. Kadto na kamo, 7:30 pwede na kamo kakadto, palista nga daan. Kay may bloodletting kita mga K5, arang Red Cross. May bloodletting, agod nga makapundo kita dugo, nga kun sa tsimpo kinahanglanon mong dugo, hindi ka na magsala-sala. Kabalo ka mga K5, magpakwa ka dugo, mahal man nimo. Pero kung diri ka sa aton sa June 21, way ka na gastohon. May aras kaldo ka pa, maka-join ka pa sa anniversary sang K5 News FM. So, June 21, don't forget, that's the date. 7:30 ara na kamo, alas 8 ara na, bloodletting program sang K5 News FM Bacolod sa Rayo Gym. Tupad lang sang aton nga announcers booth subong. Ara dira as part of our 9th anniversary celebration. Kita-kitsa, mapakwa tadugo. Suyo pa ko, gang.
1: Foro de los Pueblos.
2: Okay, Bings Delfinia, ara kami desera, makadto kami. Tanggol Milokoton, ara siya. Monitor lang ko, sir, sa ice swims niya sa lakyan ng gabang niya. Merlita Malbas, mayong aga gidra sa inyo.
1: Foro de los
2: Nagahandumana niya. Sige. Juni Mayritita, mayong aga lang ha. Okay, larga bola. Imbukada nga balita, mga ka-K5. Ang aton nga i-report sa inyo subong aga, may mga baboy nga nagakalamatay nga hindi kabalo ang mga tao nga aga kalamatay ang ila baboy. Daw misteryo, abe. Ang iba nagahambal kasi nga basi kakalamatay ang baboy, basi dala na ini sang ginatawag naton nga African swine fever. Sa mga area sang dulid mga drang area mga K5, may mga baboy gakalamatay. May iban nga lugar ginapanglubong na lang gani. May video ako ipakita subong. Eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo. Mga manugsagod baboy, istorya tanay binaboy.
1: Delos Pueblos.
2: Eyes to the board, 146, buyan ta ni Itan, pagtaas-taas ang hilanat siya. Agod nga damo, git siya makakita. May baboy mga K5, ginlubong na lang. Kay nakita siyang tag-iya, ngang iya nga pig, wala na nag-ingak-ingak, wala na nag-sungad, patay na ang iya baboy. So inisubong ang ginabantayan gidsang tanan. Nga, kay may mga tawo nga nagasagod sang baboy, algo alkansyane. Si Leslie Along, des ka bangkalan, kisasa inubaan, kisagod ganit baboy. Ang rason mo sini, pamati gida i-friend Placido, kagawad ati tikling, pamati ka mo. Kay amuna ning istorya sang baboy. Dira sa La Carlota sa Magalyon, amuna ning istorya sang baboy. Talisay, Victorias, Cadiz, hasta dito sa Balintawak, mga kaypay, pamati kita. Kung kasagod ka mo, baboy, ari ang balita, gakalamatay subong ang iban ng mga baboy. Itan, ari na. Nagdamo na nagsakay sa front seat, Itan, ipakita ang baboy nga napatay, ginlubong na lang, nagligad nga daw. Itan, roll tape, wala lang audio, tan. Ako lang pahambala. Tira. Oh, ara mga ka-K5, ang baboy ginkitkutan sa kilid sang talamnan. Nagatiskog na ang pig. Wara gid, idik pa lang nagtiskog na ang pig bo kanugon.
1: Puro Delos Pueblos.
2: Ginkitkutan, ginlubong na ang pig mga ka-K5, patay ang baboy. Nga, wala sang maka-explicar subong kun nga aga kalamatay ang baboy. Jingol kanoy tikar dira sa inyo sa Hacienda Rosario Sur sa Granada upon kay bungbong tikarbanan niya. Tanawan nyo, gakalamatay ng baboy. Nga ah, ano ini, African swine fever?
1: Puro de los Pueblos.
2: Ipa-explicar ta with more than 150 live viewers subong, ipa-explicar ta ini. Nga ah, nagakalamatay ang baboy. Kamu dira kung may baboy kamu sa tangkal, gawaha na yung tangkal, tanawa na yung baboy nyo kung gatindog pa o kung nagatiskog na.
1: Puro de los Pueblos.
2: Kanugon, kanugon, gid Ma'am Gina Borjas ang mga baboy. So tanawa nyo ana isang maayo, kay subong ang 160 nga nagatanaw sa aton, nagahambal sila eh. Ang baboy namon tanawon, ang mga kaingon nyo tanawad ako ng baboy subong, Ma'am Chuli Kulado, dira sa Pilisa, kung nag-iwik-ingik-ingik pa, kung daw nag-paos-paos ng baboy, litsuna na tao, ganyo lang ko ah.
1: Puro de los Pueblos.
2: 168, so 170 na itan ang live viewers ta. Bangod sini nga balita, Mami, gatanaw gitsubong sa aton sa inubaan eh. Si Mami Maria Luisa Magbanwa, nag-monitor git sa aton sang Ubong Paradise Resort. Okay, are, 170. Kuwanta ang report. Ano ini? African swine fever? Sige, sigiha lang inaitan roll tape. Kuwanta ang confirmation kung nga ang nagakalamatay ang baboy diri sa Negros Occidental.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5, Michelle Patiño, ano ang istorya sang pagkalamatay sang baboy? Good morning.
0: Good morning ka K5 Eric, kahapon nga adlaw do ginkakibot no hang sang halos kadaman ining mga litrato bala ka K5 Eric kag mga video nga nag-circulate no sa online kay pipila ka mga ginasagod nga mga baboy diriya sa may southern part sang Negros Occidental ang gulpiada lang nga nagkalamatay kay K5 Eric. Now ang may angot sini ang aton nga Hog Raisers Association of Negros Occidental ang gilayon gid no nga nagdihon na sang assessment kay Federico kag monitoring no sa pipila naton ka mga manugsagod baboy dira sa may southern Negros kay Five Eric kag dati do nagkabalaka gid bala no ang mga manugsagod baboy kay ti sunod-sunod no ang natabo bala sa ilang mga ginasagod nga sapat kun sa diin do ini balang mga reported nga mga nagkalamatay sakop pagid ni sang asosasyon kay Five Eric sa mga hagri Blazers.
2: Okay.
0: Di isa sa ginalantaw diri kay Timiara man nagpost ang video bala kay favorite kag picture nga daw may nagtubo nga mga rashes sa mga
2: Uy.
0: Private parts ang ilang baboy kag daw ang iban reportedly do nagulpi lang kuno kirig kag nagtumba kay favorite now isa ini sa ginalantaw.
2: Dogin kuyap ang baboy?
0: Yes kay favorite.
2: Gakirig siya. Ari may video ko ginapakita subong ho. Aha, ginasagnoy niya kay Five Michelle ang baboy. Mm-hmm. Ginalubong niya sa kilid sang talamnan.
0: Yes.
2: Oo.
0: Isa na kay Five Eric sa mga nag-circulate online man.
2: Oo. Ano ini? Interesado gid ang tanan kay balo ka ari kay Five Michelle no. Mm-hmm. Halos tanan may ginasagod nga baboy. Way labot sang gabinaboy no, nga matasan bla. Way labot sang gabinaboy matasan. Damo gidya Shell may isagod ga baboy do alkansiya ini mga pag-birthday ni Tuto enrollment subong mabaligya ta baboy si mago sino ba ang kasagod ni baboy kasagod ni sila baboy si Mr. Hel Benitez ni kulwa ila nakapuli sa Texas ni sa Cadiz ni may baboy damo kasagod baboy Michelle mo so can you explain to us nga ah
0: kay Favorite actually apisar nga ining mga patimaan o kun ang mga signs wala nga nakita nila sa ilang baboy is kun i hambing naton bala sa mga nagliligad nga nagkalatabo sang naglaptag ining ASF do kapareho siya kay K5 Eric but as of broadcast time wala pagid mga kay K5 no na pruebahan nga ini ang African swine fever kay di kahapon pagtawag nato no sa kay Rick Lauron ang presidente sang aton nga Arano diri sa probinsya sa Negros Occidental nagdiho ni sila dayon sang emergency meeting kay K5 Eric para nga ma-check
2: di ano resulta sang meeting nila san oni hindi ni ma-checkyar sang provincial agriculturist naton sila o?
0: Yes, but actually gintawgan taman kahapon gila yun no si Dr. Placida Limana sa aton nga PVO kay Favorite apang nagameeting man sila kagapon kay tido ka do na alert sila bladayon kay Favorite bangod sini kag hindi bagid matumod kun ini ang ASF again liwaton ta mga kay Favorite sa mga nagalap abala nga istorya kay Favorite wala pagid no sang confirmation kun indeed ini ang ASF so again wala pa ha mga kay Favorite and amo nang i-follow okay. up naman today kay Favorite kun ano ang nangin resulta sang ilang meeting kahapon. Now, ining...
2: Shell?
0: Yes, sir.
2: Katakakadali, no? Kay Boka, doon nakulbaan ko, Shell. Kunwai lang ako, abin, nakainom sang akon nga DTX 500. Balo ka, Shell, amun yung gina-maintenance kuya sa akon nga, we're not getting any younger, no? Kasi nun-sunod ako, busy inyo, sa edad nyo. Tingin na inom ko DTX 500 para hindi ko magnerbyoso, hindi ko kulbaan, hindi mag-high blood, hindi mag-diabetes. Ginakulbaan ko Shell tungod kay damo gidya kasagod baboy.
0: Yes.
2: Ang pamangkot ko sa imo, total istorya binaboy ning aton subong adlaw. Kita man lang ni duwag istorya no kag ang sinto cintag pamati subong sa aton. Paabudlay gid mag-check on African swine fever niya. Nga do kadugay gid sanon na pagwaon sa agriculturista ni?
0: Kay Favorite actually pag-check no ang kwan mo ang issue with ASF kay Favorite hindi lahog-lahog mo nakita mo man sang nagliligad yung mga tinoy kung ano kaapektado ang aton mga hog raisers diri sa probinsya now kung ang data ang pag kung ang lista bala kay Favorite ang pag-alantawon hindi pagid matumod sa bahin sang H-rano kung harano ang kadamuon sa nagkalamatay nga mga baboy kunang mortalities bi kay tigina consolidate pa nila kahapon but with regard

0: nagahambalgi niya kay 5 Eric, I swear, diri sa amon sa La Carlota, nagabuso nga baboy, ginlubong na lang, patay. Okay, isa na. Susetter na di titong, diri sa amon, Sir Eric, ginahingagaw namon ihaw, nagligad ngadlaw ang nayon. Ginihaw ang nayon, kay galuya na. Ang nasalbar nga idik, pagkadasun nga adlaw, patay. In short, kay 5 Michelle, mga sampo lang ini, sang nagakatabo subong sa aton palibot, nga kadamo na sang nagakalamatay nga baboy. Asta na nila Carlota rin ako, I swear na sila mo, nga nagakalamatay ang baboy. So, kung saan o mapagwa, hindi maniguro pwede nga nagsakambyo klima lang. Di kapila na ning earth na ito, nagkakambyo klima, daw ay magkakalamatay ang baboy nga widespread, subong man lang. Shell, kulbaan ko, Shell, base magsaka ang presyo sang baboy, base ang 220, 280, magsaka 350, bla Shell.
1: Amo na isa pagiginalantaw man kay kay Favorite. But kaghapon, actually naglapot na sa ito itilog talupangot. Hindi ko kasampot.
0: Liwatabi. Ladies and gentlemen, hindi ampot ambal, Michelle. Ano to, Michelle?
1: Ig talupangot kay kay Favorite.
0: Ano ang maayo sa tao kay istorya kita, baboy, para hindi ka magpitla anong nami kaunon? Baboy! Hoy, baba mo! Hipos na! Baba mo! Okay, Shell. Dinapayuhom ko lang, Shell, ang tagpalamati ta, Shell. No? Kaya, you know, ang imo balita, subong, doka kwanin, doka kulbaan kami.
1: Yes,
0: kay damo. Shell, totoo lang, prangkahon ta ka, Shell, nga istorya. Shell, hindi na ako magpaligoy-ligoy, Shell. Damo yung kauturan ta, Shell, nga nagasagod, baboy, ginasalig na nila ang ila nga inugpa-enroll, inugpa-kay o balay, inugtanan sa baboy. Pati inugbayad sa Turko, ginatugaan ang baboy mo.
1: Yes, I would actually, amon ako kay Frederick, after sini, naglabot, gidman ni sa Igtalupangod sa aton gobernador. Mm. Now, kahapon nga adlaw, ang iyang agin pahayag man, may angot sini, ang nagkakalatabo. Ang kaso, bala ka kay Frederick, sang nagkalamatay nga baboy, tuga inikuno, resulta, again, sang hinali nga pagkambyo sang panahon. Now, regarding sa ginmention mo, kaina, nga tido ginaihaw na lang bala hungod, ining mga ginasagod nga baboy, kiti nagaluyan. And may ara na mga symptoms ang ASF before. Kung si Gov Lacson ang pamangkuton, though lain siya before kagang subong nga nagkalatabo, ang iyang hambal din is ang nagkalamatay before kini naglabot sa ginatos gidman. Other than nagkalatumba kag nagmasakit, ginhungod gidya patay kay kay Favorite, bangod niya ti mahadlok bala nga maglaton sa
0: laiban
1: pa nga ginasagod nga baboy.
0: So that is why, Shell, as early as now, dapat ang probinsya, kasi si Gobga dilidali ni Permi, atrasado bla, dapat ang probinsya, especially nga itong provincial agriculturist kid, mag-iho na sila. Dapat karon sa hapon, may declaration isla, ASF niyo kung hindi. Kag ano ang himuon naton? Amo na hindi nga, ay panilagan ta ni, si Chuy Tagoy, gariklamo na gani, uy. Si Efren Placido, Michelle, tudluan ta na ka sa hinubaan, ang baboy, 32 kabilog. Di, karon kung ay kakabalo, kung may African swine fever, maano ka nang imo ya?
1: Yes, kay Frederick.
0: Diba?
1: And I'm actually sure nga within the day kay Frederick makapagwa na no ang aton nga PVO o kun ang aton nga probinsya sang findings kung ano ang gidmano ang nagkaklatabo sa aton mga kababuyan diri sa Negros Occidental.
0: Ipalo up gid kag karon tutukan tagid ang agriculturist maskin sa udto tanga program sa 11 Mbps. Itutukan tagid ni Shell. This is no joke because baboy industry is one of the biggest industry of Negros Occidental. Don't you know nga ang baboy nga ginapadala sa Manila, diri gahalin sa aton?
1: Yes.
0: Diri nagahalin sa aton. So damo ang matam-an si Nikki 5 Michelle kung mag-amone, okay? Will you promise, anay, sa aton tagpalamati as our resource person sa binaboy nga balita that you will make a good follow-up, Michelle?
1: Yes, I promise, mga ka-K5. Karoon sa utdo ka-K5, Eric.
0: Kanabiton si mga promise, no?
1: Ma-report kita.
0: good. Pero Shell, malukaga damo, kin Shell na ginakulbaan subong. Many are pinning their hopes on the sinaguran nga baboy, Shell. Pati pakasal sa baboy na kasanding, Shell mo. Nya, mabaligya ganing na yun, kag ang taktutak.

0: bilog nga baboy, ga mapakasal taga. Nga ti abi kun magkalamatay, nga ti wala nga anay kasal, nga ti kabusong nako. Na, dirada si Permiga sandig ang istorya mo.
1: Yes, and actually, kay Federic, no, ang possibilities wala.
0: Okay. Foro de los Pueblos. Dali lang kay 5 Michelle, kay nautod ka. But anyway, ang balita ni kay 5 Michelle, grabe to mga ka-K5. I-follow up lang ni kay 5 Michelle, i-follow up lang. Ara na si Michelle, nagbalik siya. Away na sa piyak na, okay. Shell, thank you, Shell, nautod ka. Gasinyas na si Chief Friend sa akon. Thank you so much kay 5 Michelle. I-follow up na lang karun to kayo, guys. Sorry, ang signal problem kita. Foro de los Pueblos. Si Mami Esperanza, insuling niya, oh, problema. Agad, ang nga ako, mga printi, itong kaklamatay, Manila, baboy, Arises, California, subong. Foro de los Pueblos. Okay, mga K5, here we go. Sang nagligad nga adlaw, nagdeklarar na ang aton nga siyudad sang Bacolod. That for the first time, ang Bacolod City College, in its 29 years of existence, mga K5, nakaproduce na sang una-una nga suma cum laude. And her name is Wilma de los Reyes. Nagkuha sang kurso nga Bachelor of Science in Entrepreneurship sa Bacolod City College. May mga cum laude, damo na magna cum laude, duro na. But first time nga may suma cum laude. Ang suma cum laude, taas-taas na ni kayo. Mga 1.5 na ni gurong mga GWA yan, no? Graduated weighted average niya. Ang taas pag-idri is the maxima cum laude. No? Mga 1.0 na yung grade. No? Mga na sila naiita na yan. Si Itan, galing niya, maximum ni siya. So anyway, mga K5, we have the suma cum laude. Yari subong sa aton linya, mag-interview kita live for the first time sang suma cum laude upod kay K5 Carla May Defensor Lunga.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: K5 Carla, good morning.
3: Good morning kay K5 Eric. Ako ni ang suma. Sumakses ka kay K5 Eric.
0: Hindi, Carla, hindi ko pagalaha. Makibot mo ako karon. Ang suman karon ng disgrasya sa aton nga duwaging. Okay.
3: Kidding aside,
0: I like that smile mo nang gusto ko aga pagkakadlaw ka mo eh. Ang muna yung gusto ko adlaw pa doon kasadya mula sa aton. Go ahead, Carl. You have the floor now.
3: Yes. So, kay Favaric, Arigita Drisubong, no, ipadulungan natin ang pinakalabing una nga suma cum laude sa siyudad sa Bacolod City, college ka K5 Eric, amoy ni si Ma'am Wilma de los Reyes ka K5 Eric, konsulente amoning iya siniging kuha ang BS in Entrepreneurship ka K5 Eric. So, Ari sa Subong, kagamustahon pa siya after sa iya siniging graduation. Wow. Ma'am Wilma, good morning!
4: Good morning, Miss. Yes. Kasi pa rin na pwede ka maka-alaring mapatian din ikaw ni Ma'am Wilma. Kasi pa rin ka.
0: Ma'am Wilma, yung aga si K5 Eric ni sa K5 News FM Broadcast Center. Good morning.
4: Maying aga, sir. Good morning.
0: Ma'am Wilma, if you don't mind, no? Ay, kakyut kayo, Ma'am Wilma. Ma'am Wilma, if you don't mind, how young are you?
4: Na 25 na po.
0: Ay, tubo to. No, hindi halata, abi ko gani ka ina 22. Oh, abi ko ka edad ko lang ni siya. Okay. Ma'am Wilma, first of all, from K5 News FM, we would like to congratulate you for not only a job well done, for a study well done, and a result nga ikaw ang first suma cum laude sang Bacolod City College. Now, kay ko suma cum laude ka, tagaan ta ka exam subong aga, question and answer. Okay. Are you ready, Ma'am Wilma? Okay. Now, first of all, ano ang feeling sa isa ka suma cum laude? Question number one.
4: Okay. Actually, sa doon lang, naka-pressure man ko kayo ng suma cum laude sa dapat ang expectations nila ka mga tao is very high nga muna. Expect sila nga dapat work agad, damalabalak. Pero at the same time, super happy gid ko ya kaya na-fulfill ko bala ang dreams sa mga tao sa palibot, especially ang mga support sa akin and nang na-paid off man lahat ng kakapoy ko bala sa
2: four years. Sa bawat katanungan.
4: Oo. Awala ito.
0: Okay. Nakibot ko na ito. Auckland to ah. So, pressured ka kay summa cum laude. Sang sano mo na balaan nga ikaw ang summa cum laude kag ikaw ang naghimo sang history for BCC?
4: Nang sang June 1, actually, nagbalik ko ba colored from Canlaon sang last day gid kami. Tapos pagka June 1, ginpatawag kami balahaw.
0: Mm.
4: Then, amo to, nag-meet ang among program head, our registrar, then naghatag sila letter na I'm surprised pa kay ako pinaka-last gin gaan letter. Then, in-explain nila nga, in-explain siya ang registrar nga, sa history ka BCC, wala pa balasang may summa cum laude. Pero sa letter na namon, wala na siya nakabutang kung ano ang timo distinction balahaw. Nambal na nila sa akin. Actually, ang reaction to it, pagambal ni Shailene, ako tuod ni. Kay, hindi pagi ko yung kapati, then that's why, fine lang ko, kay wala lang daw. Wala pag sink in sa akin, dugay pagi niya nag-sink in, wala pag roka date.
0: Okay, now, and we are proud of you, no? Now,
4: thank you.
0: Naghambal ka that you are from Canlaon. Gusto ko lang ipabalo sa imo mom Wilma, nga sa karon sa udto sa program ko sa 11 Mbps, makadto kami sa balay nyo sa Canlaon. Kadtuan namon tong balay nyo, okay lang? Okay ka lang?
4: Oo, pero wala to tango.
0: Kabalo kami ti. Kay ara kada kami lang to anay matawos balay nyo. Ang mga manok to kami lang anay maihaw ah. Ha, okay? Okay lang? So karon sa udto. Wilma, Ma'am Wilma, kwaon mo da i-follow mo ang K5 sa imo nga Facebook. Okay?
4: Oo, naka-follow na actually kay partner man bala ka department namon ang K5.
0: Now. Okay. Karon sa program 11 Mbps, I want you to watch the program. Okay? Kay makadto kami sa inyo balay, mahambal tong boyfriend mo sing una. Karon sa udto, subong tani nga aga, ma'am, galing kay Y kay ngagaw nga amon sa lakyan ang patrol, kay daw medyo layo-layo ta jutang inyo, no? Subong reporter na mon, dalan?
4: Budlay ang dalan pasulod sa amon.
0: Y kaso si Elmer Sagang, subong reporter na mon, lasingkop lang, nalakat na tos dalan? Ato na siya, kilala ya ka eh. Kilala ka ni Elmer. Kilala ka. Nanday station manager. Oo, Steve Flores, kilala ka gid nila. Galakat subong ang team
4: okay,
0: namon.
4: Oo. Nag-BJV na before.
0: Oo, na, kita mo. So galakat ng team namon sa balay nyo kami. Pasensya gid tatlo ka manok na to gin pa-advance namon gin paihaw. Hindi la kam ngakig. Okay. So mapalo ka gid. Matanaw ka gid karon, mamatanaw ka gid pwede.
4: Oo.
0: Sir. Tapos mapalo ka gid. Will you promise me, raise your right hand and repeat after me? Okay.
4: Sige.
0: Pero matanaw kay karon ha? I will watch you. Okay, now, kumangkot na ko sa imo. Naghahalin ikaw sa siyudad sang Canlaon. Pwede mo kami masugiran. Ano alam-alam kag gijalin si una ha? Elementary din ka nag-eskwela. High school din ka nag-eskwela. Can you tell us your background story? Laktawi lang ang boyfriend. Laktawi lang ang boyfriend. Kaya na istorya ko yun ang boyfriend mo. Okay.
4: Sinaw na ka boyfriend mo.
0: Ay?
4: So, bali.
0: Ang number two ah.
4: Elementary.
0: Mm-hmm.
4: Elementary ko sa ano, Panubigan Elementary School.
0: Yes.
4: Raman sa Amon. Bali, kung magkadoan niya, balay mo, balaan niya kung ano kalayo. Ang school namon sa balay, din ginalakat lang na, namon din sa elementary, was broken. Hindi ko mabanta, 1.5 or 1 years na dara.
0: Sobray sa kauras ng lakat ah.
4: Oo. Okay. Then, nag-graduate ko elementary as valedictorian. High school ko, Draman, sa GBCMHS main campus. Both man na, junior high and senior high.
0: Di valedictorian tanahan?
4: Pang elementary, then pag senior high, wala na. With honors na lang. Pero akong rank 1 sa amon nga strand.
0: Okay.
4: Pero may harap pagid niya. Mas bright pagid niya sa akong sa iban nga strand.
0: Kaya nag-boyfriend-boyfriend na.
4: Wala.
0: Aminin. Why ka na nag-valedictorian? Now, Ma'am Wilma, may question now is, You are from Canlaon. Yes, layo-layo, gid, no? Mm-hmm. Taga Panubigan, layo ni, no? Ang inyong lugar. Nga ang nakasayo ka man diri sa Bacolod, kag nga ang naka-eskwela ka sa Bacolod City College?
4: Kay ano, si Papa, diri na nag-work sa Bacolod ever since nakilait sila ni Mama.
0: Mm-hmm.
4: And then, plan ko lang niya before is ma-work di sa Bacolod. So, actually, nag-apply na ko before and I have a summer job na sa Maydan PSTI.
0: Mm.
4: Na 2 weeks siguro nag-work, then nag-pandemic. So, nag-stop. Eh, naman to, ang tita ko balaha, nag-go ko to saya sa Mansilingan. Baliga, work na to siya sa isa ka family. Na sila ka Bridget. Dayon, naambal sila nga. Dari lang ka, day, nang-update si mami ni mo. Dayon, buligan mo lang sa mga ubra lang siya bala. Nantay-bantay sa bata. Pero wala ko yung sweldo. Not really official. Dito lang nga. Amo na. Oo. Pero dira, amo na ako na ubra na. Susulod. Dayon, after that, ambal sila nga. Nang actually, wala na yung kuya ko pala nga makaskol. Tapos lang nga, buligan nila. Nang gintry ko, ano bala ang BCC. Then may mga people man bala nga nag-help out para amo na pasulod ko da. Nag-take entrance exam, interview. And then, pagkasulod ko da, sila naman da, nag-help bala sa akin para mag-hatag allowance. Especially si Toroni.
0: Hmm.
4: Siya nag-hatag sa akin allowance. Halin, first year ko hasta nag-graduate ko sa ano.
0: Okay, bao so, grabe. Okay, so amo na
4: gali. Kung wala sila, hindi ko gawin kasi pila college na ahead on time. Mas pila man, pero dugay pagiguro.
0: Okay, so pag-graduate mo gali sa senior high, nagpabakulod, nagpasimpalad, abi bilang, no? Nga makaubra, nga the working student kagigali ya. Tapos nagbulig-bulig kasi sa tiya mo, nga gaubra sa tawo, para maka-eskwela lang. Ahay. Okay.
4: Tapos nag-student assistant.
0: Ah, nag-student assistant ka sa BCC?
4: Oo. Pag third year ko na, kay need bala assistant ang isa naman ka program head and siya man ang isa man ka nagbulig sa akin. So, gin-grab kong opportunity since ara man lang everyday sa school. Wala muna para may allowance ko. Madugang.
0: Ahay. Okay. Isa ikaw ka... Kung sa Tagalog pa probinsyana, no? Ti haling kay Escanlaon mo. Ti siyempre hindi kaya city girl pag-abot mo sa Bacolod. Ang bayo mo gani guro sing una hindi pa ya pang Bacolod, pang masulog pa ya. Di ba? Amo nang mga attire, amo na yun, no? Kay hindi kikitas na. Amo na mga spice of life. Are you not intimidated sang nagsulod na ikaw sa BCC? Ngang upod mo iya mga nakatultol kundi indapit ang SM, tapos ang natultulan mo lang iya ang masulugdos? Are you not intimidated?
4: Oo. Bali, yun ako na, kulbaan ko, especially sa pinakauna ko gid nga travel sa BCC. Mm. Mga katatlo ko gano'n nagtalang. Antes ko nakalabot sumag. Kasi sumag sa Tamon Campus before.
0: Okay, oh, talang siya.
4: Nang, hindi ko bigabalong magtabo sa Karnada. Kay nang damo-damo, balo sa lakyan ako. Unlike sa Canlaon nga, laka-laka lang mga motor. So mo na, pinaka-struggle ko nauna, paano magtabo. Paano, hindi ko malipatan nga experience gano'n nga nagsakay ko jeep. Tapos hindi ko balo paano magnaog. Ang bako manong top the jeep. Mukhang ka jeep. Kaya ko. Pero nang mga ano da, may...
0: Okay.
4: Manila, balik. Hasta nga naanad ko dun. Sa classmates ko naman, nauna, nauya ko. Kay, syempre nga accent ko, Bisaya. Ilonggo sila, pero nakakope up man ko kay... Nang ano man lang sila, approachable, was willing to help mong mga classmates.
0: Mm-hmm.
4: Pero may mga friends naman tayo.
0: Okay. So, kung amo, ang isa mo sa problema, gitsing una, aside from, of course, tipigado ang pangabuhi, is magtabok sa dalan, ikbalo, taga-umakaya mo, taga-kanlaon ka, spice of life, normal na. It happened to my new bus, no? It happened to my new bus. And, magsakay sa jeep now. Pagsugod mo gid eskwela, nga ang entrepreneurship gid ang kuha mga kurso. Nga way ka nagkuha engineering, way ka nagkuha nursing, way ka nagkuha maestra. What is in that course nga mo ginaging kuha mo?
4: Oo. Amo man ni ang isa wala ka question sa interview ko sa BCC before. Nga ako na hindi engineering. na amo na pinaka-question niya. Ang balgo, ang course na gina-offer sa BCC is amula na. Ang under sa business is office ad, na marketing management and entrepreneurship. Nang practical na lang sa bala since ara naman na, wala na bayad. So, gin-grab ko na lang na. Actually, hindi gid yung best entrepreneurship ang pinaka-gusto kong gin-applyan ko. Actually, MM na siya.
5: Mm-hmm.
4: Pero, marketing management, amo na gin-applyan ko.
5: Mm-hmm.
4: Pero, nagtalanggor ako nga lang, ang email nga na button ko is BSIT.
5: Mm-hmm.
4: Amo ko lang, gumaan mo ko to?
5: Mm-hmm.
4: Ay, wala ko yung background sa amo na information technology,
6: mm-hmm.
4: industrial technology. Tapos, nagbalik ko sumag, nagambal ko nga si ang program head pa na before si Jeres Mia. Ang bako nga hindi ko ni pwede kong pwede ko kasi kabalik sa MM bala. Tapos ang balya nga ang ma-offer na lang git is entrepreneurship. So gin-grab ko na since may background naman ko sa muna.
6: Mm.
4: Then okay, yung mga first year ko wala lang, hindi ko kabet.
0: Okay.
4: Yeah.
0: So ang entrepreneurship is a course by do kahapos kita ara na lang siya. If you have a choice during the time, Ma'am Wilma de los Reyes, the summa cum laude of BCC, if you have a choice, ano gidya ang gusto mo tani nga kurso?
4: Accountancy. Bring ko maging CPA lawyer.
0: CPA.
4: Okay.
0: Okay. So, now nga ang imo nga handom, why mo makuha as CPA and maging abogada, entrepreneurship, laban-laban ganit, dobligya nilang guro niya siyang butong-butong kag-scramble ang mga kwanta. Kati kapital ang ginanglan mo ni Gusyo ini. We have to be frank and honest about the whole thing. Are you happy now?
4: Oo. Actually, sir, mga grade 8, ay, second year ko guro, dara ko na na-embrace nga economic entrep. Then, ang entrepreneurship is amo na lang ginambal nila for me. Entrep ka lang, baligya-baligya ka lang.
0: Mm.
4: Pero sa ngaral na ko da, hindi gali. Layalos ka man, nga under sa marketing, office ad, ara sa mon, financial, private, bali all around. Kayo ang kasikot-sikot ka business, ara sa mon. Hindi lang kasuli nga, gusto mo magbaligya, muna na. Kung mabaligya ka lang, gadya imo, that's what called business. Pero kung ang entrepreneurship, you have to innovate, fill in the gap, panganong ko lang sa market, amo na bala, did mo gidya mag-study antes ka mag-come up sa isa ka product.
0: Okay.
4: Yan.
0: Sa inyo nga kurso, you are being taught, ginatudluan ka mo about FIFO. First in, first out. Ginatudluan ka mo na. No? LIFO, last in, first out. You are the first in, but definitely not the first out sang BCC. Nag-offer sa imo ang Bacolod for a permanent position. Kay kung summa cum laude, hindi bila automatic, eligible ka na sina dayon. So, ginaupiran ka sang gobyerno, sang Bacolod, to work in the city government. Will you accept the offer of Mayor Greg?
4: Ginahuna-huna ko pa na, pero definitely, mabalanta na siya sa after ma-rest ko, bidanay sir, kay feeling ko, grabe gidya kakapoy ang lawas ko and
5: bakod sa gabi kasi
4: ang oo nang tagagabi ko nagaka-feel ang migraine si kung mag-work ko feeling ko hindi pa ko maka-focus as of now kay grabe gidya ang biogesic na nga stab dogin mo ko na vitamin
0: okay.
4: Amo na siya na ito kay mama nga pawagi
0: ang himuon mo sina mama Wilma bakal ka subong pagtapos gid mighty si amo nang himuon mo. Madula na sakit siyang ulo mo. Promise ko na sa imo. Okay, now. Okay, ipaminsaron mo ang offer sang Bacolod. No? Although you have a standing offer now, ha? As the first graduate, summa cum laude. No? Ang pamangkot aton-aton man niya. Why man siyang kapamati? 200 sobram lang subong tanaw sa akon sa live viewers ta. Damo, actually, ang pamangkot niya. Anong iya nga email account? Uy, yudi ha. Okay. Ma'am Wilma, may iban man nga kumpanya subong after nga gin-announce na kang ikaw ng summa cum laude, when you transfer the tassel sa imong square cup from right to left, after nga nag-left ng tassel sang imo sa ibabaw sang stage, are there offers from other private companies nga ginhatag sa imo?
4: ng wala pa from private companies pero mayara siya from ano ng public.
0: Hindi lang secret na lang na no. So may private company, national office.
4: I think so. Uy.
0: So okay. So you have to choose well, no? Relax lang, don't rush. Don't need to rush, no? But sa imo nga pag-eskwela kag naka summa cum laude ikaw, and now you will be in the history of BCC. Have you ever dreamed that ining bata nga cute-cute nga halin nang din ko magambang tampok ikon mga akig niya. Cute-cute nga
4: halin.
0: Nga sa taga-Panubigan, halin ka sa Canlaon. Now you made history. Butang ka na sa libro, Wilma, sang BCC. Ano man ang mensahe mo sa among tanan as you carve a new niche in your life and in the history of BCC. I am giving you 2 minutes to give us your official message and encouragement sa aton nga mga tagpalamati.
4: Okay, bali, first of all, thank you so much sa tanan nga greetings. Wala pa ako kapang reply kay the flood video ako mga messages, friend requests, and mga message requests, mga tags mentioned, hindi ko pa ma-replyan. Then, thank you so much, saka appreciate ko gid na tanan. And then, ang mahambal ko lang yan sa mga tanan nga gapamati, hindi lang sa mga students, and sa mga ano, also sa tanan. For example, parents ng hindi gidya reason ang kapigaduhon para hindi ka makatapos eskwela. Bali, embrace mo kung anong ara ba and then find ways. Kaya actually, if walang-wala ka na yan, ara si Lord. Amo na pala nga, ginapray ko lang na before nga kung ano magiging ang matabo. Actually, before ko nag mga December, gulag yung pray ko muna nga Lord. Tanihatag mo sa akong bala kung ano ginapangayo pa heart ko. Kasi kung hindi siya para sa akin, nang buligay ko nga, let go siya ba lang para mabaton kong tanan. So, tama na. Then, pray ka lang, Gidya, and always trust God's timing. By, as in, proven and tested. So, yun na yan. Nga siya.
6: So, kakita gabi, sa paliki siya ka beneficiaryo sa 4 piece before sa K5 Arika.
0: Okay. 4 piece beneficiaries mo, Pigado. Pilar ka mo ka mag-utod, Mamuel, ma?
4: Nang lima, sir.
0: Lima ka mo ka mag-utod. Okay. Are you the youngest or the eldest or in the middle of the row?
4: Eldest. Pinakamagulang.
0: Pinakamagulang. Okay. So, Ma'am Wilma, you are inspiring many of us. Si Juby Guangco, nagahambal nga ang bata niya kuno, graduate man sang BCC Entrepreneurship. And right now, ang bata niya who graduated ahead of you, I would suppose, is now a manager sang isa ka dako nga kumpanya. Now, my question to you is this. Okay? Do we see right now a Wilma de los Reyes who will soon become a manager of a company or ma-proceed ka kag magkuha sang law which is one of your dreams nga mangin abogada ikaw, Attorney Wilma de los Reyes?
4: Nambal ko na niya siya, pero ang ano ko lang is makakara ko job and at the same time, if kaya ko i-manage liwat, mas cool ko liwat. For example, mahambal nila gani mamasteral ko, pero noon ako danay kung mamasteral ko or malo. Kung ano nang makaya.
0: Okay. Ano man ang imo mahambal sa ginikanan mo because ang pag-eskwela hindi gin maagwanta. Mahal na, although public way kabayad. But everything has a cost. May cost ginaya. Even if it's a public school, may gasto. Ano man ang mensahe mo sa imo ginikanan?
4: Ang mahambal ko lang is salamat sa tanan nga suporta sa Papa. Wala man ginapakita ni Papa bala tanan niya nga gakapilaw, pero magabot ko alin sa eskwelahan nga gabi na ready na ang panyapon. Makauna lang ko ang matulog. Then pagkabugtaw ko sa aga, ready naman ang iya nga luto. And may balon pa ko. And si Mama naman, bisanara siya sa kanlaon. Pag lain matyag ko, dumapatay na ako. Mali na di sa galaw pa. Pabakulod, ari na di siya na yun. Mapasalamat mo kay Toroni kay wala siya bala gahambal nga, oo, wala siya nagduwa-duwa nga buligan ko. Especially sa allowance ko nga, kasi ginasaya halin first year ko hasta fourth year. So siya nagapamangkot nga, dahil may alamutan ka, pero siyempre mo, yaman ko. Amo nga gahambal ko nga, wala na to. Kasi siyempre may araman ko LA. Pero kung may alamutan ko nga, dako na git, amo nga ginambal ko pa. Hindi na pala kaya nga, amo nga, amo nga. In full big ko na kay wala balaga as for kapalit ako ang pag-help. Amo nga.
0: Okay, so you inspired many of us, Ma'am Wilma. And at the time when people are looking for a figure to look for, daw nag-abot nga chimpo nga ara ka BCC, summa cum laude in a public school, and coming from a layo-layo nga lugar sa kanlaon, dito kay as pinapugasan halin iya. Bukid kaya. Taga-bukid ka, git basically, taga-bukid ka.
4: Oo. Amo ka na yung umabudlayan. Kamu gat ba sa balay? Pero amo nang ginatawag ta ko sa halin ko kono sa putok-putokan ka bulkan.
0: But you showed to them that bisan diin ka pa halin, hindi siya hadlang if you have a dream.
4: Oo.
0: Can you give us a final message of encouragement? 30 seconds for the youth of today. You have the floor now.
4: Okay, never stop chasing your dreams because poverty is not a hindrance to success. Amo gina ang message ko pag speech ubal na.
0: Okay, kanami si imo Ma'am Wilma, and we hope that you will continue to be the same Wilma de los Reyes that your friend used to know. You will be the same Wilma de los Reyes sa imo mga classmates dito sa Panubigan sa Kanlaon. And the same sweet, cuddly little bear sa imo nga familia. You will be the manang of your manghood. And we hope to see a new Attorney de los Reyes maybe 6 years from now. We'll just cross our fingers, trust our God, and do the right thing. Ma'am Wilma, salamat gid. Salamat gid ra sa imo.
4: Thank you, ma'am.
0: But hindi ka malipata karon sa ordo. Ato kami sa balay nyo. Kaga...
4: Palood ko. Palood.
0: Palood ka gid. K-5 Carla, kuha agad ang number niya. Kag-follow ka. Okay. Kay kung ano gid man, Wilma, inday Wilma, manawag kami sa imo karon via messenger. Okay? Para nga nag-report to si Elmer Sagang karon, nagatanaw ka messenger, i-describe mo sa amon ang ginaagyan mo sing una. Karon sa unto, sa jahan taya, sa jahon ta. Okay? Yes, kay ina, supposed to be subong tani, mga kadtutong reporter. But nag-istorya kami ni SM Steve, nga ba si kung na-stress kami sa kagahon, malin, di, tiluoy mo na reporter ta. Tisin ko sa unto na lang, para nga alasay sila malin sa kanlaon, taklad marcha to sa kasbukid. Okay? Kay Five Carla, job well done. Kay Mama Wilma de los Reyes, very good. Thank you so much for having us. And why naging ko time, Carla? You have the extra now. Go ahead, please.
7: Yes, kay K5 Eric, thank you so much kay Ma'am Wilma, kay sa family niya man diri kay K5 Eric, kay ti amo ni nga mga puluyan yan sa ginapuyan sa iya sining amay kay K5 Eric. So ni kay K5 Eric, gikan diri yo pud sa patrol. Ini nga balita ga dulong sa San Gideon 700 Mike si kay D3 Bio. Ini si kay K5 Carlo sa sir para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Negro sa K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
0: Salamat gid sa aton nga mga tagpalamat, especially kay Ma'am Wilma de los Reyes. Karon sa udto mga K5, supposed to be subong gid nga aga nga mag-live kita sa balay nila. Layo kayo. So reporter, tas kanlaon subong nga baklay na. Ga-text siya ganing, sir, tubig na mundo na ubos na. Ma-commercial kita anay mga K5, mga ton, sibong attack na, alas 7:55 sa aga. Standby.
2: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Now, kadto ta sa mga pipila ka mga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
11: Ang antioxidant is very important to our body. Every day, gabrita oxygen. Every day, process the food that produce glucose, no? All of this, no? Ang oxygen and glucose, kung asalon sang lawas, tamay latak ni amo ni nga tawag nga free radicals. Ini nga mga free radicals, kayang-kaya panitani sang aton lawas kung wala iban nga source ang free radicals.
10: Mm.
11: Galing, because of our modern way of living, may computer, may damo ka stress, damo ka pagiging mga bisyo, gadamo ang free radicals sa lawas mo. That's why you need DTX 500. Sa mga bisyuhan, da, kag sa mga palakaon, tam, is tumal ka mo DTX 500
10: bisyuhan palakaon switch kinahanglan palainom ka damo antioxidant.
11: Oh, correct. Kung matyagan mo
10: DTX 500 by TC wahing baka perde siya ng kombinasyon, sir boy.
12: Ang akon nga added benefit sa nga aton nga DTX 500 ang superior antioxidant, no? Gato Marcos yung DTX 500 adlaw-adlaw kay para ang akon nga immune system cells or ang akon nga WBC maka-focus na lang sa pagpamatay sang kagaw, no? So kay ang aton lawas ga undergo sa ginatawag nga oxidative stress. Ang mga cholesterol ba lang nga nagakasiod sa aton nga mga kaugatan, sir boy, nagaka-oxidize. So ang matabo ni is nagabilog ni siya kag nagapunpun ba lang nagakos ang pagbara sa kaugatan.
11: Ang
12: matabo ang aton WBC kilalahon niya ni nga hindi parte sang lawas ta. So kaunon niya ni ang matabo sa WBC mo magatambok.
11: Ay naglain pa.
12: Mahimo siya foamy cells. Pag nahimo na siya foamy cells, magatig-a siya.
11: Correct.
12: So siya naman ang nagtuga sang pagbara sa imo nga kaugatan. So imbis nga ma-focus ang imo nga WBC sa pagpamatay kagaw, busy saya sa pagkaon sa mga na-oxidize nga cholesterol, no? So amo nang bintaha kung naga DTX 500 adlaw-adlaw, malikawan ang pagka-oxidize sang inyo nga mga cholesterol,
11: lalo ng LDL
12: sa, lalo ng bad cholesterol,
10: hindi
12: magbara,
10: no?
12: Hindi magbara kag nami ang circulation sang inyo nga dugo sa inyo nga lawas.
10: Sano pa mo ya mainom DTX 500 kag Mighty C, balati ano na kamo, hindi gid ya.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
9: Garantisado.
2: DTX 500.
10: Ako kabalo ko ano sikreto engineer. Nga apermi siya gainom DTX 500 kag may TC. Para magpabilin siya nga hubin. Anong benepisyo mo, engineer? Kaya ladlo kayo gainom. Anong nabatsyagan mo?
11: Ang benepisyo da iya, kinanglan mo maging active, alert always.
10: Hindi lang active, gatigo lang imo edad, gahubin ka.
11: Gani, amo nang sikreto da.
10: So anyway, no, diri mo makita kung lantawon mo kung ano ka importante ang gitawag DTX 500 kag may TC. Kita mo kahoy? Kan ano para kagulang abi ni mo di na patay hapos lang magpatay sang dako nga kahoy panitan mo ang bark kakason mo as in full nga kakas biskan gamay lana sundon mo gid 1 month be or even 2 weeks gani nga sundon mo nga di mo gid patubuon ang bark nga hindi siya magsugpon kabalo ka engineer matabo mapatay ang dako nga kahoy anong ara sa no sa bark antioxidant ang antioxidant ginahimo na protection sa mga kahoy prutas even ang dahon.
11: Dahon.
10: Na, mayaran na sila antioxidant nga amo ang proteksyon para hindi sila dali mapatay.
11: Gabi, no?
10: Ang question, amo ni, may antioxidant ka ba nga ginapasulod sa imo lawas adlaw-adlaw para hindi ka dali mapatay? May transferred antioxidant ka ba?
11: Transferred defense ka? Wala.
10: That's why nga ang mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Para biskan tigulang ka na, hindi kaya dali-dali mapatay.
11: So hindi lang ito mag-rely sa atong built-in
0: nga
10: palawas. Kaubos na ya engineer ya. Glutathione nga kaubos tungod sa mga oxidative stress. Damo ta ka built-in nga antioxidant. Nami gid ya, replenish, replenish. Mas suplemento kay.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
13: DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
13: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Aramis
14: mo! DTX 500!
15: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! D3 Bio!
16: Problema sa pangkaso?